0: magandang follow through na sabihin ng ating Pangulo after nung, kasi yun ang tumatak sa tao eh, mahiya naman kayo. Mm-hmm. So, ano ang magandang ipangako siguro na ating Pangulo kung meron man, dahil na sabi mo nga kanina, ombudsman naman na magpapatuloy dito, patungkol siguro sa mga usapin ng flood control, dapat ba sigurong ma-report ang mas matibay at mas transparent na mga proyekto? Kasi ang nangyari nga dito, attorney, dahil nagkaroon ng investigation, maraming mga projects din na may allegation na substandard ay natigil. No, sinasabi nga nila dapat ipinatuloy kung substandard, pinatuloy, pinaayos, and then saka inimbestigahan. So, dapat ba itong mga projects na ito magbigay din ng update na yung kanilang progress at ito ba ay dapat nating abangan at mas magbigyan ng tamang timeline yung mga proyekto na yon na sinasabi nating nasimulan, no? Hindi naman totally goes, pero nasimulan, pero hindi naman maayos o hindi naman natapos.
1: Of course, dapat nilang gawin yun, ano? But I think kung yun lang ang sasabihin ni Pangulong Marcos, I think that would be self-serving, no? Kasi sila rin ang magsasabi. Di ba? Sila rin ang magre-report. So, parang binigyan lang sila ng pagkakataon na mag-press release. Kung ako tatanungin, kung meron akong i-demand kay Pangulong Marcos to sort of follow through dun sa sinabi niyang mahiya naman kayo, ang pwede kong mga suggestion na specific actions na pwede niyang gawin is, number one, mag-issue siya ng executive order directing all departments in the executive branch to open their books.
0: Wow.
1: To the media, to the public.
0: Okay.
1: Buksan nila. Walang condition except for the usual, you know, the usual condition na national security, etc. Kumbaga, buksan nila para magkaroon talaga ng access ang civil society dun sa anong nangyayari dun sa mga departamentong yun. Ikalawa, I would also suggest na mag-issue siya ng executive order, no, na lahat ng investigasyon na ginagawa ng ombudsman ngayon dapat mag-cooperate lahat ng mga departamento ng executive branch when it comes to providing documents, when it comes to providing access to certain people, no, walang mga excuses, no. And third and lastly, I would also want him to say na he will direct the DOJ to start investigating yung mga corruption-ridden agencies.
0: Okay.
1: Traditionally known as corrupt-ridden agencies like sa executive branch. So para sa akin, kung gawin niya yon, those are the three things that he can do to complement the ombudsman and also to follow through dun sa sinabi niyang mahiya naman kayo. Kasi hindi lang naman dapat sa mga mambabatas yon, di ba? Dapat yon kasama na rin yung mga tauhan niya sa executive branch na alam naman natin corrupt din.
0: Dapat yata, attorney, mahiya tayo.
2: Tayo.
0: Parang yung sinasabi, no? And siguro, including na rin, attorney, yung tayo na yon, sa taong bayan na rin siguro na nagninegosyo minsan at sumisistema na rin dun sa mali. No, napakaganda no, yung suggestion, no, yung magbigay siya ng direksyon sa lahat ng mga kabilang sa hanay ng executive branch na sila ay buksan ang kanilang mga libro sa taong bayan at sila ay mag-cooperate sa lahat ng investigasyon at the same time direktahan ng Department of Justice na imbestigahan ang lahat ng mga korupsyon na nangyayari. At in fact, siguro filean ng kaso kung kinakailangan talaga. Kasi ito, attorney, sinasabi mo nga, no, ito yung executive branch ng gobyerno ay concentrated ang executive power ayon sa ating konstitusyon, di ba, attorney, sa isang tao, which is the president, kaya which makes him a very powerful person. So lahat ng mga ahensya sa gobyerno sa executive branch ay mistulang extension lamang ng kanyang kapangyarihan, attorney. So yaman na ramang naririto tayo ngayon, attorney. Ano yung palagay mong ikaw, personally, na maibibigay mo sigurong grado? kasi meron tayong question of the day, Kaela, no? At ano nga yun ulit yung...
2: Siguro, tanong na rin natin kay Attorney Mike, natin syempre, Attorney Mike. Sa lente po ninyo, di ba, bilang isang abogado at syempre, nagbibigay pananaw para sa ating mga kaagapay. Ano yung reaction nyo, marka nyo sa ating Pangulo gamit ang FB reaction? So, meron po tayong like kung sa tingin nyo po ay poor. Yeah. Yan. Care reaction kapag very good, heart kung outstanding, wow kung good, at angry or mad face kapag naman very poor. So, sa inyo po, so, sa nakalipas na 4 na taon ng Pangulo.
1: Of course, the immediate 1 year is bagsak. No? Yun na nga yung napag-usapan natin kanina.
0: Mm-hmm.
1: Very disappointing. No? Mm-hmm. Kasi from akala natin lahat na yung after mahiya naman kayo is magkakaroon ng momentum, di ba? Pero anong nangyari? Kulang pa rin. Hindi pa rin na...
2: Mm-hmm. So, salamat po, Attorney Mike, sa pagbibigay kalinawan at impormasyon sa ating mga kaagapay. At syempre, mahalaga ring marinig natin yung mga pananaw na iyan para syempre maging inform ang ating audience sa radio man at sa social media. At muli, nagpapasalamat tayo sa time na ibinahagi ng ating suking-suke na independent policy consultant, constitutionalist, and law lecturer na si Attorney Michael Henry Yusinko.
0: So, Kyle, parang ano, no? Parang sinundan ni Attorney Mike pareho yung kanyang perspektibo ay nagre-reflect dun sa karamihan ng mga grading na nakuha natin. Ano? At kayo ba mga kabayan, kababayan, mga kaagapay, mag-comment, ano ba ang inyong gradong ibinibigay sa ating Pangulo? Ito ba ay poor? Ito ba ay outstanding? O very good? Or very poor?
2: Mm-hmm.
0: At magbigay na ho kayo ng comment sa atin pong online feedback survey na ginagawa.
2: And speaking of survey at marka, nag-comment na yung mga kaagapay natin. Oh, Pastor Ni, unahin ko na sa ating comment section sa live streaming. Si Joy D, aba, naka-angry face.
0: Uy.
2: Very poor na rating ang kanyang comment dahil mahiya naman silang lahat na nasa gobyerno. But we also need to pray. Yan na, salamat. Si Faustina Habla, magandang umaga. At syempre, uy, nag-aagree siya kay Attorney Mike. Tama po iyan, di ba? Sabi naman ni Salvador Ramos, paano po natin masusuportahan ang ating leader, ang ating Pangulo na itinalaga ng Diyos?
0: Yan. Ay, maganda yung kanyang sinabi, no? Bagamat tayo ay nagbibigay ng ating pahayag bilang parte ng isang demokrasyang lipunan, demokratikong lipunan na kasi kasama yan Kaela, no, na nagbibigay ka ng iyong mga feedback,
2: yes,
0: pero kailangan ba tuloy tayong manalangin bilang mga mananampalataya para sa ating mga leaders, kasi ang success nila eh success din ng taong bayan. Pero
2: yes,
0: mabilis na bating happy birthday dahil nakikinig si Doktora Nenita Lescano ng Alfonso Cavite, Cavite.
2: Ayan.
0: Happy birthday. Happy birthday.
2: Oh, happy birthday po. At syempre, pansamantala, Pastor Ni, magbe-break muna tayo para bigyang daan ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Tutok lamang po kayo sa Pilipinas Ngayon, SONA 2026.
3: Pilipinas Ngayon.
4: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit, o nag-resign ang isang impeached official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipinas ngayon.

0: Kagapay, nagpapatuloy po ang inyong programa. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ngayon nga po ang Pilipinas ngayon, Sona 2026, ang special broadcast po ng inyong Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kasama, Kael Garcia.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastorny Jeremiah Belhica. Patuloy tayo, Kael. Ang ganda nating discussion kanina, pero nagsisimula pa lang yan. Kael, ang dami nating makakausap ngayon. Ano?
0: Mm-hmm. And speaking of makakausap, alam nyo ba mga kaagapay, mahalaga po ang makakasama natin this morning. Siyempre, may mga lumalabas po na research, di ba? Ito nga pong National Momentum Survey na isinagawa po noong July 13 to 16, 2026. Tinanong po ang 1,438 respondents mula sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa kung paano nila susuriin ang pagganap ng mga pangunahing opisyal ng pamahalaan. Ang survey po ay may margin of error na plus minus 2.6% sa 95% confidence level. At alam mo ba, Pastorny, sinasabi nila na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 40.8% ng mga respondent ang nagsabing hindi mahusay ang kanyang pagkapatupad ng kanyang tungkulin, habang 36.9% naman ang nagbigay na mahusay daw siya sa kanyang responsibilities. Okay. Samantala, kay Vice President Sara Duterte naman, 45.8% ang nagsabing mahusay ang kanyang pagganap at 12.2% naman ang nagsabing hindi. At syempre, para bigyang linaw ang mga numerong yan, makakasama po natin ang isa sa mga suking-suki na rin sa ating programa. Mula po iyan sa Evon Foundation, makakasama po natin si Sir Sunny Africa. Magandang umaga po sa inyo, Sir Sunny.
2: Magandang umaga po. Malapit lang Sona. Napaka-exciting kung ano sabihin ni Pangulo Marcos.
1: Yeah. At marami pong salamat, Prof, at sa lagi po niyong pagpapaunlak sa amin dito sa ating pong himpilan na programa. So, on the momentum survey results po, Prof, no? Let's get into the questions po, no? Ang pinakamahalagang kapangyarihan ng isang pangulo po yung kakayanan po niya, siguro na marahil na kumbinsihin ang publiko, no, yung kanyang siliderato at kanyang convincing. Kapag bumababa po ba ang trust ratings ng isa pong pangulo? Ano po ang sinasabi nito patungkol po sa overall na kanyang administration?
2: Well, tingin namin combination din yan eh. Una, syempre, ano yung araw-araw na kalagayan ng ordinaryong pamilya, ordinaryong Pilipino. Sinusukat naman yan, yung gobyerno at yung pangulo, batay dun sa kumusta yung araw-araw na hanap buhay niya. Pero may aspect din na perception. Dahil halimbawa sa mga grand scale corruption ng mga issues, yung pag-usapin nyo kanina lamang, kahit na walang direct experience yung mga mamamayan dun sa grand scale corruption, makikita naman nila kung ano yung naging action ng pamahalaan. So para sa amin, hindi nakakagulat yung pagbagsak ng ratings ni Pangulo Marcos. Papasok siya sa kanyang Sona, I think the most politically weak and the most fiscally budget weak in his entire administration. Hindi nakagulat kasi sa ilalim ng kanyang panunungkulan, dumami ang mahirap at nagugutom ng pamilya ayon sa SWS. Lalo pang lalaki ang estimate nila ng 14.5 million na mahirap and about I think 6.5 million na nagugutom, kasi wala pa dyan yung buong epekto ng energy shock dahil dun sa oil crisis. At ikalawa, I think that nakuha ko yung last part ng huling interview nyo, nakita naman na dun sa daan-daan, actually libo-libo na sinabi ng ICI na maaring sangkot dito, nakita namin nila napaka-kaunti. I think 40 lang ato, 50 lamang yung nakasuhan. Mm-hmm. So I think both in perception na hindi na-actionan yung mayaan ng mga kayanan ng sapat. Mm-hmm. And of course, yung day-to-day na buhay na sasabihin sa atin upper middle income na tayo, tapos yung pamumuhay mo, grabe yung paghihirap. Medyo sasabog sa mukha niya kung sabihin niya uli yan, I think sa Sona.
1: Pero Prof, ang ganda, salamat at iyong na-raise yung upper middle. Ano bang ibig sabihin nun actually sa taong may? Kasi eksakto yung sinabi mo, no? Parang ang daming nagsabi na, ha?
0: Madaming tumaas ang kilay.
1: Sabi na, sino? Alin? Kami? Ako? So, ano po bang ibig sabihin ng upper middle income na po tayo?
2: Kasi kailangan maging malinaw. Yung pagtawag sa atin ng World Bank, ng upper middle income, nag-arithmetic lang sila gano'ng kalaking ekonomiya, divide by gano'ng kalaking populasyon, at bati sa kanilang mga kategorya para masabi nila kung ano yung papautangin sa mga bansa, ano yung interest rate, anong grace period, anong amortization period, pumasok tayo sa pamantayan din ng upper middle income. So, okay, para sa amin, dapat masapod yung punto na yon. Mula't simula, nung inumpisa gamitin ng World Bank ang kategorya na yun noong dekada 80, hindi naman siya actually panukat na pag-unlad, much less panukat ng nararamdaman ng ordinaryong mamamayan sa bawat bansa na may ganong klaseng kategorya. So, at alam naman ng gobyerno to, kaya medyo nakakahiya din sa kanila na binabaroktot nila yung konsepto na parang palatandaan to, sinyari sa pag-unlad natin. Kasi I think on a daily basis, alam na mga tao, hindi kami upper middle. At sa kwenta nga namin sa Ibon, humigit kumulang 70 milyong pamilyang Pilipino na 70 milyong Pilipino na nasa mga pinakamihirap na pamilya, nagkakasya nga sa about 22,000 pesos a month na lang. So, ang layo-layo sa realidad yon. Kaya hindi nararamdaman kasi it was never meant to measure naman development.
1: So, parang ito, Prof, is yung sinasabi yung sukatan ng World Bank para pautangin ng mga bansa? Yun ba yung... kasi in a way, di ba parang it's for them?
2: Yeah, ganun lang yun. Kasi yung World Bank may pinaputangan na right now dalawang daan na, na bansa. Potentially, sorry, hindi naman pinaputangan lahat. Tapos gusto yung CP kategory ng low income, lower middle, upper middle, at high income. Okay. Tapos nabigay siya ng mga pamantayan para pumasok sa mga kategory na yon. At di-divide mo yung ekonomiya, laki na ekonomiya by the population, papasok ka. Actually, pasang-awa lang nga tayo dun sa upper middle income. Nasa low end tayo ng upper middle income scale. So medyo hindi rin sinasabi ng pamahalaan. Alam niyo ba nasa yung Pilipinas ay kabilang pa rin sa pinakamahirap na one-third na bansa sa mundo? Doon sa 200 bansa na sinusukat ng World Bank yung GNI per capita na yan, number 130 tayo. So nasa lower end pa tayo, hindi lang upper middle income, nasa low end tayo na lahat ng bansa sa mundo. So kasi sa amin, hindi namin pinapalaki yan. Ang pinakamahalaga, ano sabihin ng mga tao? Kung feeling na upper middle sila, eh di tagumpay talaga yon. Pero kung yung mayorya ay yung kasabing mahirap kami, kulang kita namin, kailangan namin mga ibang bansa para magtrabaho, medyo mas yun talaga nagsasalamin, I think, ng totoong kalagayan natin. Mm-hmm. So, medyo fantastic talaga yung claim na upper middle income tayo.
0: Sir Sunny, mag-U-turn lang ako dun sa naging pahayag din po kanina. Ah. Patungkol nga po sa trust rating ng ating Pangulo. Siyempre, may mga survey po na lumalabas patungkol sa tiwala ng publiko patungkol sa administrasyong Marcos Jr. Pero siyempre, magkaiba rin po ang trust rating sa approval rating ng ating mga mamamayan. Yeah. So sa tingin niyo po, if you're gonna differentiate these two things na nangyayari po sa ating bansa patungkol sa refleksyon ng pamamahala po ng administrasyong Marcos, ano po ang masasabi po ninyo?
2: Well, sa amin yung general tendency downwards, both dun sa tiwala at dun sa approval, maintindihan ko yun kasi kailangan ba magkakatiwala sa isang tao? Kung team mo, he has your back, di ba? He or she has your back. Kaso, kung titingin natin yung takbo ni Pangulo Marcos, may survey din nagsabi na tingin nila pinapanigan ni Pangulo Marcos yung mayaman. Totoo yun eh. Alam nyo ba, isa example lang. Alam nyo ba, yung binigay na ayuda ng gobyerno after itong oil energy shock, less than one-third siya ng kinita ng mga kumpanya sa isang buwan noong Marso. 47 billion pesos ang dagdag or windfall na kita ng oil companies sa Marso lamang. At yung pinagmamalaking uplift program ng pamahalaan, at most 15 billion pesos. I think about 13 to 15 billion pesos lamang ang ginastos doon. So, tatlong beses ang lilaki ng kita ng mga kumpanya kumpara sa binigay na ayuda ng pamahalaan. So how can you trust someone like that na I have your back? Kung saan, ang piniyaman mo yung mga mayaman, may tumawid nga into the trillionaire category, di ba? Not suspiciously, yung pinakamalapit na negosyante sa Pangulo, medyo mawawala ka ng tiwala na inaalagaan ba yung interest namin. Kasi yung mayaman yung mga mayaman, higit na silang yung mayaman, tapos ang nakuha lang namin press release. So I think yung it's hard to trust someone like that. And of course, approval, day-to-day basis. Kung hindi nagkakasya yung sahod mo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, how can you approve of a government na nagsabi may emergency powers, pero hindi naman ginamit yung emergency powers para rentahan yung pagtaas ng presyo ay ito ng produktong petrolyo or even ng bateyang pangailangan? Kasi nung national emergency, nag-declare siya national energy emergency with Executive Order 110, dalawang pwede niya gawin. Rendahan ng pagtaas ng presyo ng mga kumpanya ng langis, ng kanilang oil products. Ikalawa, pati yung prices of basic commodities, pwede siya mag-set ng price controls. At hindi niya ginamit yung poder na yon. Pero, yun nga, medyo sa amin hindi talaga madali itong darating na SONA. Kasi kung magsabi ng totoo si Pangulong Marcos, bakit lang sunod doon, nahiya ako sa inyo na hindi ko ginawa ang aking lahat ng pwedeng gawin.
1: Prof, dun sa itong trust rating, approval rating, kasi parang kadalas magkadikit naman yan dalawang yan. Pero ang tanong siguro ng iba, how much would it actually weigh in dun sa desisyon ng mga taong bayan sa darating na eleksyon? Kasi whether we like it or not, talagang siguro yung day of reckoning at saka yung pagbibigay sulit at pagbibigay verdict ng taong bayan ay nasusuka talaga sa election. So, paano ba itong nakaka-apekto sa desisyon ng botante, bagamat, you know, it's still 2 years from now, kaya pa ba nitong hubugin yung resulta ng darating na halalan?
2: Well, I think with impeachment, yan ang main battleground naman for 2028 na yun. Mukhang ang laro ng administrasyon, two things. One, siraan si Vice Presidente Sara Duterte sa pamamagitan ng paglalabas ng impormasyon sa tukos sa kanyang ill-gotten wealth at di ba pang bad behavior, kumbaga, the confidential funds and all the mga pagbabanta sa buhay. So on one hand, gusto niya siraan para magbumabantiwala kasi alam naman ng presidente, mababang tiwala ng mga Pilipino sa corrupt na official. Alam nila, hindi mag-approve ang mga Pilipino sa mga corrupt na official. So on one hand, gusto niya i-attack si Vice Presidente Sara. At the same time, ipapalabas niya na lesser of two evils siya. Na siya naman ang naglunsad ng flood control campaign, na kahit ng konti-konting na kakasuhan, at least meron. At siya yung nagpasabog naman about the flood control campaign. So, mababawi ba niya? Unlikely, kasi sa akin ito simpleng palatandaan na hindi sincero si Pangulong Marcos sa anti-corruption campaign. Alam niyo ba yung Office ng Ombudsman, may about 2,400 permanent positions siya for 2026. Alam niyo ba, less than half doon ang filled up? About 1,200 lang ang filled up. So you have to wonder, if the premier anti-corruption agency ng gobyerno, yung ombudsman, ay less than half ang staffing, kung doon sa daan-daan mga mababatas at libo-libong mababatas and DPWH officials na kailangan mo ng case build-up, hindi mo siya magagawa eh. So sa amin, it's mahirapan siya bumawi ng either trust or approval. But again, we never know. I mean, may 2 years to go pa siya, wala pa yung 2027 budget. Eh baka may biglang sudden sudden sense of urgency siya for political survival or for legacy. I mean, lahat naman tayo sa atin ng magandang legacy. Malay natin, magwasto siya. But the track record isn't very nice.
1: At Prof, pero doon sa usapin ng sa ombudsman, di ba, sabi nung iba, si ombudsman naman yan, wala naman kay Pangulong Marcos Jr. yan. So kung anong gawin ng ombudsman, kasuhan o hindi nila kasuhan. Katulad itong nakaraang weekend, merong finahilan ng mga tao na sangkot umano sa flood control issue. So paano ba, tama ba Prof na ini-equate na, may ginawa ang ombudsman, walang ginawa ang ombudsman, may kinalaman ang executive branch o ang pangulo dyan. So, or dapat bang sila itratuhin na nahiwalay?
2: Sige. Kaya naging medyo safe ako eh. okay. In the real world, in the real world, makapangyarihan yung presidente, may influence siya even over supposedly constitutionally independent bodies. Whether in terms of yung cooperation sa pag-allow ng access sa information, di ba, BI records, core records, etc. So in the real world, may influence talaga yung Pangulo. Pero ang point ko nga kanina, kung bakit minensyo ko yung staffing, kahit hindi natin dalhin dun sa real world, kahit dun muna sa 5,000 pahinang budget books, it doesn't show sincerity about an anti-corruption campaign if yung premier anti-corruption agency mo ay less than half ang pinupunan na staffing. Mm-hmm. And that's a question of budget eh, kasi I think less than 6 billion yung budget ng ombudsman eh. Di ba nakakahiya na yung budget ng ombudsman sa isang taon ay hindi pa kalahati ng kinikita ng Discaya sa proyekto sa isang taon. Medyo mag-isip ka, okay, ano ba kaya talagang gusto gawin ng gobyerno if you're not giving yourself the ammunition and the manpower needed to wage a genuine anti-corruption war. So, in a lot of ways, I think na-reveal yung performativeness sa administrasyon, na-reveal yung selectiveness, at hindi kami nagugulat sa selectiveness kasi grabe entanglement eh. Kasi yung same contractors na ginagamit ng oposisyon, ginagamit din yan ng administrasyon. Okay. Diba? So, medyo gets ko kung bakit maingat sila, napasabugin lahat. Kasi if you let the chips fall where they may, it will fall on them din kasi. So, medyo, understandable, kumbaga.
1: Okay.
0: Sir Sunny, kahapon nga po nag-post ang Presidential Communications Office ng final preparations ng Pangulo para sa kanyang ikalimang sona. Pero syempre, gusto namin kayong tanungin, kung hihingan ba kayo ng payo ng Pangulo, ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba ang dapat niyang sabihin mamaya sa sona? Ano ba dapat ang tabayanan?
1: Baka nakikinig, Prof. Maihabol pa yung advice.
2: Ako naniniwala ako na lahat ay pwede magbago. I mean, mahirap mabuhay sa mundo na you don't believe people can change. I think, keeping up with the theme na last year, kung tumayo si Pangulong Marcos sa SONA mamaya, sabihin niya, nahiya ako sa inyo, hindi ko ginawa dapat kong ginawa. Yung poder ko na aking posisyon ay ginamit para magpayaman pa higit yung mga corrupt na official at yung mga malaki na negosyante. I'm sorry. Give me 2 years, babalik tirin ko yan. Kahit ganun ka, 1 minute na SONA lang siya, I think grabe yung impact nun. But kung magkakaroon tayo ng litanya na upper middle income tayo, we're doing better than the world average sa growth, may kinasungan kami na 4 na puna, na independent body naman. I mean, if you hear the same thing, sasabog sa mukha niya yun. I mean, hindi madali yung position niya, but pwede man siya magwasto. Nihiya ako. Sabihin lang yun. Nihiya ako sa naging takmo ng aking administrasyon at na nakaraan taon.
1: Again, Prof, ano yan ah? In the ideal world, yun sinasabi mo.
2: Opo, opo. Everyone the ideal naman, di ba?
1: Yeah, opo, opo. Anyway, Prof, maraming salamat. Nako, ang ganda ng usapan. Pero wala kulang ang oras natin and we hope na kayo po'y makasama namin. Kahit sa mga post-SONA analysis po natin.
2: Nako, anytime po, anytime.
1: Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo, Sir Sunny Africa. Ang Executive Director nga po ng Yvonne Foundation. At grabe no, tumatak ang salitang ideal world.
1: may real world tsaka may ideal world. No? So, ibig sabihin, para ano naman, ang ibig sabihin natin, of course gusto natin ideal. Pero pag sinasabi kasi ng mga eksperto yan, yung ideal world, ibig sabihin, ito yung nakasulat at ito yung nararapat sanang gawin na strictly na nung nilathala at ginawa yung mga batas natin, no, may checks and balances, na may tinatawag na may apolitical agencies ng gobyerno, katulad ng Office of the Ombudsman, COA, COMELEC, at meron namang mga political agencies naman. Pero sinabi nga, in the real world, di ba kaya? Pero ang actual na nangyayari ay hindi kadalasan yung ideal kasi talaga nagkakaroon naman ng mix and matches na influence. Ito na yung tinatawag na mga political factors, no? Anyway,
0: syempre Pastor ni, madami pang sumasagot sa ating mga kaagapay. Kaya pwede ka pa ring humabol sa ating listeners on air and online. Pwede kang tumutok sa ating broadcast, paki-share po ang ating ongoing streaming. At syempre dahil nga po ngayong araw ang ikalimang SONA ng Pangulo, hihingin po namin ang inyong reaksyon. Ano po ba ang inyong marka sa performance po ng ating administrasyong Marcos Jr. at babasahin po namin yan ni Pastor ni Maya. Ihabol ko lang, sabi ni Luz Aguilar, para sa kanya poor. Kasi daw, daming na neglect ng mga issues like wala pa rin totoong nako-convict sa mga big fish na dapat sila ang unahin. Di pa rin secured ang food issues, crime lalong increasing.
1: Oh, at sinabi naman ng sabi ni Candice Journey, mm-hmm. The ideal world is how we hope things would be. The real world is how things actually are. So, everyone is honest. Sinasabi, some people lie or deceive, everyone is treated fairly. No, injustice and equality exist, etc. So, napakahaba na kanyang message. Pero, yan ay nag-quote pa siya. Ayon sa Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by the real actual situation, but overcome it by believing in God's
0: yes.
1: plan para sa atin. At yan, ano? So, boto-boto, bigay po kayo ng inyong feedback kasi mahalaga yan. Alam mo, mm-hmm. Kyle, no? Sinabi nga kanina ni Prof. Asani na may epekto naman talaga sa taong bayan ang yung pagbibigay ng kanilang approval rating,
0: mm-hmm.
1: o yung trust rating. Magkaiba yan, no? Trust rating,
0: yes.
1: At approval rating. Ibig sabihin, may tiwala ka doon sa kanya. Sa aking pananaw, kasi pag sinabing trust rating, may tiwala ako sa iyo, Kael, na kaya mong gawin, yes. ang mga bagay na sa darating na mga panahon. Mm-hmm. Pero yung approval is yung approve ba ako doon sa nagawa mo na in the past, mm-hmm. no? So yan ang isa sa mga bagay na kailangan. Pag sinabing approval, yung nagawa mo na, approve ba, pasado ba, yung trust is kaya mo pa bang bumangon at mm-hmm. kaya mo magpatuloy. So boto-boto, magbigay po kayo ng inyong feedback at hopefully ito'y makatulong,
0: mm-mm.
1: sa atin pong demokrasya.
0: Siyempre, maliban po sa inyong reactions, ibanggitin nyo rin ang inyong dahilan sa inyong grado sa Pangulo para po mabasa po naman yan ni Attorney Maya. So, pansamantala, mag-break po muna tayo para bigyang daan ang ilang palala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang special broadcast ng inyong Agape ng Sambayanan. Ito po ang Pilipinas Ngayon, SONA 2026.
3: Pilipinas Ngayon.
4: Ito.
5: Kasi po?
4: Kasi po, nagmahal yung mga bilihin. Tapos, ang daming korupsyon na nangyayari. Hindi pa nasolusyunan yung problema. Tinatakpan yung problema ng ibang another issue. Ayun, kaya tulang yung i-grade ko sa kanya.
6: 4, kasi nakikita ko naman na ang hangarin ng ating Pangulo ay mapamahalaan niya ng maayos ang bansang Pilipinas.
7: 3 siguro. Hindi maayos ang pamamahala niya.
8: Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Pilipinas Ngayon.
0: Kagapay, ko pa rin po ay nakaantabay sa Pilipinas Ngayon. Ito po ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito pa rin po ang inyong kagapay, Kael Garcia.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhik. At mapapanood at napapakinggan niyo po ang ating pong special coverage ngayon dito sa 702 DZAS, sa ating pong Facebook Live, sa ating YouTube channel, sa 702 DZAS FEBC Radio TV, sa 702 DZAS Mobile Application. Ngayon din, syempre, sa GCTV Signal Cable sa Channel 185, di ba?
0: Yes, at maliban sa ating social media at online, tayo rin po ay sabay napapakinggan sa ating mga sister station. Nariyan po ang 1143 DZMR dyan sa Santiago City, Isabela, ang 104.3 D-Way, Legazpi, Albay, 1233 DYBS, Bacolod, 1062 DXKI, Coronadal, 1197 DXFE dyan sa Davao, 1116 DXAS Zamboanga. Kasama rin natin ang buong production team ng ating Agape ng Sambayanan na naghahatid sa atin na

0: ang pag-agapay at tulong sa ating broadcast. At syempre, makakasama rin natin maya-maya lamang ang iba't ibang field reporters natin, Pastor Nina, maagang naka-deploy.
1: Ayun.
0: 4:30 pa lang ng umaga.
1: Yun, ang 4:30.
0: Yes. Oo. Hindi pa tayo kising.
1: Ako ay nag-uunat-unat at nananalangin na nung kanina. So, pero August na next week.
0: Correct.
1: Kyle, ang bilis. August, this is afternoon, sisilip na ni si Jose Marichan.
0: Malapit-lapit na.
1: So, next week ay August na, nasa 8 month na ho tayo ng 2026. At ang tanong na bumagabagabag sa marami sa atin, kamusta na ba talaga ang ating ekonomiya sa Pilipinas? Dahil sa kabila ho ng mga proyektong inilulunsad at mga positibong balita, kasama na kanina nga sinabi na tayo daw ay upper middle income, marami pa rin po ang nagsasabi na ramdam nila yung hirap pa rin dito sa ating bayan.
0: Alam mo, Pastor, ni sabi nga nila, numbers don't lie, di ba? Sa unang bahagi po ng 2026, bumagal po ang paglago ng ekonomiya sa 2.8%, ang pinakamahinang paglago sa tatlong magkakasunod na quarter. Samantala, umabot naman sa 6.4% ang inflation noong Hunyo. Ibig sabihin po, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at nananatili itong higit sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kapag mabagal po ang pag-usad ng ating ekonomiya, mataas po ang inflation. Sino ang unang naapektuhan? Siyempre, mga ordinaryong Pilipino. Nitong mga nakarang linggo din po, muli na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. At alam naman natin na kapag tumaas ang presyo ng petrolyo, apektado, yeah, di ba? Kasunod ito ang pagtaas po ng pamasahe, yeah, nariyan ang pagkain at iba pang pangunahing bilihin.
1: Kabit-kabit talaga yan, Kael. Mm-hmm. No? Pag tumaas ang gasolina,
0: yes,
1: o ang krudo, eh, tumataas din po ang lahat. No? Mm-hmm. Kasabay po rin ito, ay marami rin pong mga manggagawa ang nagsasabing kahit may pagtaas ng sahod sa ilang lugar, tila yatang ito pa rin ay hindi sapat.
0: Mm-hmm.
1: Para makasabay po sa patuloy naman ang pagtaas ng gastusin, no? Kaya nga ang tanong po ng marami ay mas ramdam ba ang pagtaas ng presyo kesa sa pagtaas ng kita?
0: Yes, at syempre, hindi rin po natin maikakaila na sunod-sunod ang epekto ng kalikasan. Itong mga nakarang araw, muli nating naranasan ang matinding pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Muli rin pong lumutang ang tanong, gaano nga ba kahanda ang Pilipinas sa harap ng mas madalas at mas matitinding kalamidad,
1: yeah,
0: tulad po ng climate change? Mm. Para syempre, tulungan tayong himayin ang isyong ito. Makakasama po natin via phone patch ang isang eksperto, isa pong economist, professor at the Department of Economics ng Ateneo de Manila University. Nariyan po si Dr. Alvin Ang. Magandang umaga sa iyo, Dr. Alvin.
1: Good morning, Doc Alvin, and welcome back to the Philippines. At si Doc Alvin.
2: Magandang umaga, Pastor Ni and Kyle.
0: Yan. Doc Alvin, ito na nga yung nagiging issue natin, yung paglago ng ating ekonomiya. Kung i-observe nyo po, dahil nasa kalagitnaan na tayo ng taon at syempre almost 2 years na lang ng administrasyong Marcos Jr., ano po ba ang inyong lagay or perception sa ating economy?
2: Well, lumabas naman na yung mga datos, ano, nakita natin na bumagal talaga yung paglago natin. Unang-una, sa mga nangyaring investigasyon sa flood control, ano, so nagkaroon muna ng initial shock na yung parang naging mas mapanuri, mabagal ang pagsali ng pamahalaan sa mga iba't ibang proyekto. Kasi hindi po nalalaman ng marami, may ambag din yung pamahalaan sa paglago ng ekonomiya, sa pamamagitan ng kanilang paggastos sa infrastruktura, iba't iba pang serbisyo na binibigay sa mamamayan. Eh dahil nga po sa nangyaring mga investigasyon sa flood control nung nakaraang taon at dapat nagpapatuloy.
0: Correct.
2: Eh yung mga step back, ano? Teka muna, masalimuot, mahirap. So yung mga sumasali, eh parang ano rin, no? Nakita nila matagal ang proseso ngayon. So ano yan eh, nakapabagal din ang ekonomiya. Kaya nakita yung resulta nung noong bago yung mga investigasyon, ang paglago natin ay nasa mga 5 punto, no? 5% above, eh bumaba po yan, no? Makita natin na isa-isang banda yung hindi naman ibig sabihin eh lahat ng mga pribadong sektor na sumasali ay kasali or apektado, kundi sila mismo, siyempre parang bumagal kasi yung ano eh, proseso, tumagal. So whether nagpapatuloy o hindi, naging ano sila, naging stricto sa kanilang mga proseso na dapat naman noon pa, pero hindi dapat at the expense na babagal. Oh, yan ang ginawa ni Pastor ni noon eh. Inayos niya yan eh. So, yun yung dapat eh, no? Yung ease of doing business pa rin ang naging issue, kasi ibig sabihin, kung hinigpitan mo sobra, eh ganyan ang epekto. Yeah. Nakita ng tempo.
0: Doc Alvin, higit 7 oras na nga lang po bago ang suwanan ng Pangulong Marcos Jr. Ano po ba yung inaasahan niyong sasabihin niya when it comes to our economy?
2: Well, ako ang inaasahan ko kasi ito ano eh, dapat din maging malinaw sa mga tao, no, na ang SONA ay report card, no? Nire-report ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 1 taon. So, hindi siya magbibigay doon na dapat ng solusyon. Ang dapat sabihin ano yung nagawa niya at ano yung hindi niya nagawa. Dapat aminin din yung mga pagkukulang. For example, sa kalagitnaan ng lahat ng itong flood control, eh, dumating itong krisis sa Iran-Iraq, Iran-US war na nakaapekto sa ating presyo ng langis. At sabi mo nga kanina, yan ay kawing-kawing hanggang sa ating mga hapagkainan, umaabot yan kahit napakalayo. So siguro, yung napakahalaga kasi yung ating pagiging diversified sa ating sources ng ating energy requirements. Sa naghahanda ba tayo, for example, magkakaroon na ba tayo ng mas malawak? Meron tayong oil reserves, pero hanggang 60 days, ay wala pa, 60, 30 plus days lang. Paano natin mapapalawak yung reserve na yon? At saan tayo kukuha ng iba pa? At ano ang gagawin natin, for example, sa renewable. Pwede ba tayo magbigay ng, for example, dahil sa mahal ng kuryente, bigyan natin ng magaan, hindi natin necessarily subsidya, magaan na paraan para makakuha ng solar ang bawat bahay.
1: Yan.
2: Katulad niyan. Napakahalaga po niyan dahil napakamahal po ng kuryente sa napakaraming tao. Yung mayayaman umaaray, lalo na yung mga ordinaryong minimum lang ang gastos, eh binabayaran din nila yon, ano. So yung mga ganon, democratizing yung access sa renewables, kasi para sa akin napakalaga. Energy po ang ano natin eh, ang susunod na aharapin, kasi lahat ng bansa ay nagde-data center, eh malakas po sa kuryente yon. Kaya wala po tayong ibang pagkukuhanan. So isang malaking bagay po yon, na kung halimbawa yung mga ayuda ay ilipat na lang sa ganun. Mas malaking matutulong, kasi yung mga ayuda one time after, ubos na.
1: Tapos na. Prof, kasi ekonomiya, maraming mga ordinaryong mamamayan ang sinasabi, hindi naman namin naiintindihan kung anong nangyayari kapag ang mga ekonomista lang ang nakakaintindi. Pero siguro para sa ordinaryong tao, no, ano ba yung mga economic indicators o mga sabihin natin kumbaga kumbaga sa sasakyan, yung gauge, no, tinitingnan mo at binabantayan ng publiko pagdating sa ekonomiya, at masasabi ba natin okay ito, at lalo na itong pwede nating bantayan dun sa sana hari na what banggitin ng Pangulo. Ano ba yung mga indicators o gauge na yan? Katulad ng nabanggit na tayo ay upper middle income. So ano bang ibig sabihin na to? At so what are the other indicators dito, Doc?
2: Well, kasi ang yung tinatawag na yung pamantayan ng paglago ng isang ekonomiya ay tinatawag na GDP.
1: Yeah.
2: Kaya lang ito ay isang macro number na napakalaki. So hindi po talaga yan hindi yan sumasaklaw na ibig sabihin kapag tumaas yan lahat ay tataas sapagkat nakadepende yan kung sino ang nagko-contribute doon sa ating tinatawag na pangkalahatang ekonomiya. Eh, hindi naman po lahat sabay-sabay nagko-contribute. So katulad niyan na-achieve natin yung tinatawag na upper middle income status kasi nga lumago yung ekonomiya. Pero hindi ibig sabihin lumago lahat.
1: Okay.
2: No. So may mga sektor na mas malaki ang naging ambag. So for example, anong pinakamalaki na ambag diyan? Eh yung mga BPO, yung mga export, ano? Pero yung nasaan nandoon ba yung mga karamihan ng mga kababayan natin? Wala. So nasaan sila? Nakaramihan sa kanila nasa agrikultura, nasa serbisyo na mababa ang kalidad, mababa ang kontribusyon. Marami pero maliliit ang kontribusyon. So katulad ng informal economy, hindi po yan na isasama sa pagka-compute ng economy, ng total GDP sapagkat una-una hindi po rehistrado at ang resibo walang nare-record.
1: Okay.
2: Kaya yung mga ordinaryong mamayan, hindi nila talaga yan malaramdaman. No? Naalala ko nung araw pa, no, kung una ako nagtuturo ng ekonomiya, yung pag lumalabas ang report ng GDP, lumago ng 5%, tatanungin mo yung nagtitinda ng taho, wala siyang connection doon.
1: Oh, okay.
2: Pero kung yung nagtitinda ng taho na yon ay nasa may Ayala Avenue nung araw, masasabi niya na lumalago ekonomiya kasi ang daming bumibili ng taho. Yun ang kanilang pamantayan. Hindi yung nasa dyaryo ay hindi naririnig sa radyo at hindi yung iingay ngayon sa social media. No? So yung ibig sabihin ng upper middle income ay sa pangkalahatan umangat pero hindi ibig sabihin lahat ay nahila.
1: Mm-hmm.
2: Ayun po ang ibig sabihin. No?
1: So
2: ganun sana ang titignan natin mamaya. Anong sasabihin ng Pangulo? Mm-hmm. Paano yung mga naiiwan? For example, agriculture. Paano mo yan? Kasi matagal na natin pinag-uusapan. Ano ba ang pwede nating gawin upang ito ay mapalago natin. Kasi lahat na ng kaalaman meron tayo sa agrikultura eh.
1: Okay.
2: Yun na lang execution.
1: So, Prof. Doc, tama ba na dun sa pagkakaintindi ko lamang, no? Tama po ba na yung sinasabi natin na yung total GDP natin ay tumaas dahil yung maliit o yung iilan yung sinasabi natin yung richest of the rich percentage natin ay mas lalong lumaki yung kita, lumaki yung kanilang sabihin natin contribution dun sa ekonomiya habang ang karamihan naman ay it's either hindi ho nagbago o sila po ay bumaba ng kaunti. So posible ho ba yon na prof na sa computation yung isang maliit na sektor lamang katulad na nabanggit yata kanina ni Professor Africa na mas may naging trillionaire pa ata at mas lalong naging super bilyonaryo. So posible ba 'yon sa computation kaya sinasabi tumataas ang ating status sa GDP?
2: Posible, pero sa ating kalagayan hindi po 'yun ang nangyari.
1: Okay.
2: Kasi unang-una, isa sa pamantayan ng World Bank ang gumawa ito, no. Kailangan may tinatawag na broad-based improvement.
1: Okay.
2: No? Ibig sabihin, pangkalahatan may nag-improve, pero hindi pa rin ibig sabihin pare-pareho.
1: Okay.
2: May naiwan sa paglago.
1: No?
2: So, halimbawa, ikaw, Pastor, yung contribution mo isa, ang contribution ko isa, si Kael lima. Umangat tayo pero hindi pare-pareho.
1: Mm-hmm.
2: Ganun yung sinasabi natin sa pag-expand ng GDP, no.
1: Okay.
2: So hindi lahat pero
1: may naiiwan, yung sabi mo nga kanina, no, Prof, no? May mga naiiwan.
2: May mga naiiwan pero not necessarily sila ay nagiging negative, no.
1: Mm-hmm.
2: Mayroon siguro naging negative. So ang sa struktura natin bilang sa demokrasya, yun ang silbi ng maayos na tax system, no. Kasi yung mas malaki ang kinikita ay yung kanilang tax na kinukuha at dapat ang gobyerno ang tagapag-distribute doon sa mga hindi naging ganun din ang kalaking nakuhang kontribusyon, ano, hindi ganun kalaki na iambag. So kanilang benepisyo ay hindi kasing laki. So yung sinasabi natin na nag-iiba yung iba malalaki naging ano, structural 'yon, hindi 'yon dahil sa GDP.
1: Okay.
2: Structural, no? So, sabihin, governance issue 'yon, hindi 'yon issue ng sa paglago ng ekonomiya. Kasi ang paglago ng ekonomiya, yun nga, katulad ng sabi ko, base lang yan sa nagko-contribute at nare-report. Siguro, kung i-compute natin lahat ng informal sector, yung mga hindi rehistrado, na nagtitinda ng mga sa palengke, nagtitinda sa divisoria, nagsa-sidecar, hindi naman yan nakakount sa GDP eh. Kasi wala naman mga resibo at paano naman malalaman kung yan ay nagko-contribute. Walang basihan. Kung yan ay isusuma mo sa aming pagtansya, mga nasa 30% na ekonomiya yan. At yung mga yan, katulad din yung mga nagpapautang na nagdo-door-to-door, hindi rin yan nare-record. Umiikot na ekonomiya yan, malaki yan. So ibig sabihin, yan mga yan, nakikinabang pa rin kahit papaano. Hindi lang nare-record.
0: Doc Alvin, isa sa mga usapin din ngayon sa mga panahong ito is yung isa sa mga daan para syempre madagdagan ng income ng ating bansa is yung mga kinokolektang buwis. Eh, may mga panukalang batas ngayon na taasan daw ang tax exemption threshold, lalo na po sa mga manggagawa na imbis na doon sa mga 250,000 annually na kumikita, gawin ng 400,000. Sa tingin niyo po ba may impact po ba ito kung maisakatuparan at ano yung dulot nito sa ating economic growth?
2: Well, siyempre, kahit anong relief, may impact sa tao yan. Kaya lang, ang issue ay sustainable ba yan? Kasi madali eh, napakadali itataas mo lang yung threshold from 250 gagawin mo 400 eh, no? So, masaya na yung mga kumikita, madadagdagan yung take-home nila. Ang tanong, saan kukunin ng pamahalaan yung nawala na yun? Malakma kung tatanggalin mo yon, saan nila kukunin? No? Ngayon, problema yan ng, sa isang maayos na governance na pamahalaan, gagawa siya ng paraan na kunin niyan sa ibang lugar, no? Maraming di naiintindihan, no, na ang mga mayayaman, hindi po sila directly naka-income tax. Sapagkat ang mga mayayaman na individual ay nasa corporate setup sila. So ang kailangan ang makita natin ay magkaroon din tayo ng pagtuturo sa mga mamamayan natin, no? Kaya tayo nahihirapan kasi lahat ng mga tao ay umaasa sa pag-iempleyo at iisang pinagkukuhanan. So kailangan na magkaroon ng malawakang reform na magkaroon tayo na maging maayos yung ease of doing business na anybody can participate as an entrepreneur, side hustle na legal, no? Hindi yung nagtatago at hindi yung hindi nagdedeklara. Kasi hindi porket nag-declare ka na ikaw ay kumikita, ikaw ay tataksan. Katulad niyan, may exemption eh. Kailangan lang masama tayo dun sa tinatawag na formal system.
1: Yeah.
2: Kapag ganun na ang sistema, ay malaking tulong po 'yan, no, sa pangkalahatan. Kaya lang, kasi kaya nga, no, meron tayong issue ng trust in governance. Kaya napaka-challenging, no? Katulad ngayon, tataas yung sweldo. Aba, masaya marami. Pero ang implikasyon yan, yung mga nagbabayad, yung nagpapasweldo, saan nila kukunin yan kung hindi kumikita?
1: Yan.
2: Di ba? Kung ang kita ay, ano lang, tamang-tama lang, nakita nyo siguro, may lumiikot na post ngayon tungkol sa may-ari ng restaurant, sinabi niya, yung mga pinasak sa kanilang mga diskwento, sino nagbabayad? Eh sila, saan kinukuha? Sa atin na hindi kumukuha ng mga discount. Kaya tumataas ang presyo ng mga pagkain sa mga restaurant. Nakikita niyo yung implikasyon. Na napakahalaga, ang paggawa ng batas ay dapat initignan ang lahat. No? Hindi puro tayo bigay. Sapagkat pag may binigay ka, may nawala. Saan mo kukunin? Paano matatakpan yung nawala? So yun ang konteksto ng ano, no, ng ekonomiya natin. Wala pong zero sum game sa economics. Wala pong nawala, nakuha ng iba. Hindi po. May nawala, may nabutas. Sa butas, tatakip ng butas.
1: Doc, sinasabi nga kadalasan kahit sa aking mga estudyante sa law school, kapag ako aking mga estudyante

0: mga effort ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Marcos Jr. patungkol naman sa nababanggit mo kanina pa, sa ease of doing business. Kamusta ba? At ikaw ay very well exposed sa buong rehiyon natin sa Asia. Kamusta ba ang tingin sa atin patungkol sa pagninegosyo dito sa Pilipinas, pagpasok ng investors, particularly sa dali ng pagninegosyo sa ating bayan?
1: Ayun na nga, matagal na natin itong pinag-usapan, Pastor, ninandong ka pa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ako, tingin ko, structural lang issue natin.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, nasa estruktura, no? Hindi sa mga batas na pinapasa. Kasi yung mga batas, i-implement. Ngayon, i-implement, mm-hmm, katulad nung ini-implement mo noon, ang kalaban mo, estruktura. Ano yung estruktura sinasabi ko? Dine-centralize natin.
0: Mm-hmm.
1: Eh. So, ibig sabihin, bawat LGU may kanya-kanyang structure.
0: Yeah.
1: Sa akin, gustong gawin yung sinasabi mong suggestion mo, national, na dapat katulad ng Singapore, 2 oras tapos ang registration ng business.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, paano naman yung mga sinet up kong system nung araw pa na may window 1, window 2, window 5,
0: yeah,
1: hanggang kung ilan, structure, di ba? So ngayon sa kabilang LGU naman, ito gusto ko kasi digital ako. Ayoko na nang may pupunta sa opisina ko,
0: mm-hmm,
1: para mabawasan yung line. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero kailangan naka-online ka. Paano yung nagre-registro? Walang internet. Makikita nyo, structural.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga ganon, sana, no, yung kung maaari, of course, kailangan tumulungan national dito sapagkat hindi kaya ng mga LGU na gawing standard to.
0: Mm-hmm.
1: At kahit na noon pa na ginawa ni Pastor ni sa kanyang pamumuno noon, may mga ginawa na pang-standardize,
0: mm-hmm,
1: hindi kayang gawin ng mga LGU basta-basta yan.
0: Yeah. Kailangan so, ng yan. Tulong, no? Isa yan, ano? Sige,
1: kailangan
0: go ahead,
1: ng
0: Doc.
1: Tulong.
0: Yeah. So, parang yung sinabi mo, Doc, parang nangyayari, nagsasilo system. So, ibig sabihin, kanya-kanyang kaharian sa isang malaking bayan, kanya-kanyang pamunaan at kanya-kanyang diskarte. Kaya minsan, oo, hindi nag-uusap-usap. Ilan ba ang ating LGUs? Parang nasa 1,700 LGUs.
1: Exactly.
0: Ang dami, no? So,
1: alam niyo po, ang sinolusyonan niya ng Vietnam. Ang Vietnam, ang lakas na ng FDI. Anong naisip ng Vietnam? Ang dami masyadong kausap. Ngayon, binawasan nila yung probinsya nila. Kinompress nila. From 70 plus, naging 50. Ngayon lang yata sila or less pa. So, ibig sabihin, nag-iisip itong mga ito, hindi natin sila kalaban, no? Pero kalaban natin sila pagkuha ng foreign investment.
0: Mm.
1: Kasi, ang laban nandito is pabilisan.
0: Yeah.
1: Pabilisan. No? Mm. Hindi pwedeng, sabi nga ng mga nakausap ko ng mga foreign investor na nakakwentuhan ko, sabi nila, gusto namin sa Pilipinas, magagaling mga tao, wala kaming problema sa mga tao. Ang problema, pagkakausap mo ngayon, oo na oo, madali, maganda usapan, pag e-execute, hindi ma-execute.
0: Yeah.
2: Mm-hmm.
1: Doon tayo nagkakaproblema, yung pag-execute. At kaya nga sinabi ko nga kanina, hindi na natin kailangan ng maraming batas. Marami na po tayong batas. Marami nga dyan, hindi na i-implement. No? Dapat nga dyan, di ba, Pastoni, pag hindi mo na-implement yung batas, kasuhan ka eh.
0: Pag
1: hindi mo implement yung mga batas, napakadaming batas. At marami ngayon, napapalit-palitan lang yung pangalan, kinukuha yung mga tulog na batas, papairehas nila, yun ulit.
0: No?
1: Pero sa tutusin, marami pong batas na naipasa no araw pa, na naisip ng mga tao na mangyayari ngayon. At hindi pa rin na-i-implement. Kung hindi man na-implement, kung di na talaga akma sa panahon, tanggalin na natin, lalo na yung mga nakaka-bug down sa ekonomiya.
0: Mm-hmm.
1: For example, yung mga very strict rules natin sa pag-participate sa ekonomiya natin.
0: Mm-hmm.
1: So, baka kaya lang napaka-late at napaka-dangerous to touch the constitution.
0: Yeah.
1: Pero marami po diyan ay yun, no? Yung very nationalistic na tama ang spirit pero mali ang mindset.
0: Mm-hmm.
1: Tama ang spirit, national atin 'yun eh.
0: Yeah.
1: Pilipinas to eh. Kami masusunod, bansa namin. Pero, kung ganon, gawin na. Kung gusto natin ganon, dapat mag-produce tayo on our own. Kaso hindi natin kaya.
0: Yeah.
1: Wala tayong resources. na meron tayong lupa, meron tayong

0: tao, wala tayong pera.
1: So, Doc Alvin, may iahabol lang ako na katanungan kasi nga nitong pagpasok ni bagong Dole Secretary Francis Tolentino, isa sa mga naging highlight ng kanyang ilang days pa lang ng pamumuno ang pagkakaroon ng wage increase dito sa Metro Manila.
2: Yan.
1: So may dagdag na 85 pesos. So dalawang tranche no at Pastor ni. So sa tingin niyo po ba Doc Alvin, may positive impact ba to sa magiging sona ng pangulo na may dagdag sahod ang mga taga Metro Manila at syempre yung mga ibang nasa Karatig lalawigan din?
0: Wala na. Naibigay mo na sa Metro Manila. Di malamang yan. Sasabihin, susunod na yung mga iba. Na para sa akin, timing-wise yun. Timing ang kalaban natin. Ang pagbigay kasi ng pagtulong kasi ng pamahalaan, sabi ko nga kanina, pwedeng iba-ibang sources. Eh, no? Yung pag may tinanggal ka, may ibabalik ka. Pero may nawawala eh. So katulad nito, sino ang nawalan? Hindi naman nawalan yung gobyerno rito. Ang nawalan dito yung negosyante. Mm-hmm. Yung nagpapasweldo. Saan kukunin yung nagpapasweldo yun? Ang kapalit nun, itataas din yung presyo, ibinalik mo lang doon sa wage increase.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa nagtumaas ang kita, sa kanyang psikolohiya, sumaya siya, dumagdag ang kita. Pero pagharap niya sa merkado, 1-2 months later, ay mahal na mga bilihin, magre-reklamo na naman siya.
1: Mm-hmm.
0: Di walang katapusan. Ang tinatawag namin sa economics na wage spiral, no? Paikot-ikot, pataas ng pataas lang. Dapat ang solusyon mo doon ay find ways na mapababa yung mga cost na yon. So for example, pwede ko bang babaan yung buwis ng mga negosyante o sa isang espeto na to na or i-defer muna yung mga taxes diyan, no? Pwedeng ganoon, no? Sinong mag-absorb nung pain? Yung bang gobyerno or yung businessman? Ngayon, hindi natin tinitignan yung buong picture. Sino ba ang naapektuhan ng wage increase? Yung malalaking kumpanya, wala lang sa kanila yan. Kaya nilang suunguin yan. Pero yung mga middle, yung matintang MSMEs.
2: Yes. Doc, ano yan? Ha? Yung MSMEs, mga nasa 99%.
0: 90%, oo. Kaya isa yan sa pag-aaral namin, isa yan sa dahilan kaya hindi nagre-rehistro ang mga business. Kasi pag ikaw ay nagre-rehistro, ikaw ay obligado na sumunod sa minimum wage law, no? Ngayon, pagka ganon, ang iba ang gagawin niyan, kasi pagka 10 lang empleyado mo, exempted ka eh. So yung iba dyan, hindi lalago. Maliit lang yung kumpanya nila. Eh tama na, lalaki yung gastos natin. So, titingnan mo, no? Struktura ang issue. So, kailangan ayusin muna yung structure bago gumawa ng mga maraming ano. Or kasabay, no? Hindi pwedeng mag-antay. Lahat ngayon, nagmamadali. So, kailangan sabay na pinag-aaralan, ginagawa ng solusyon.
2: So, Prof, itong ano kasi, no, kanina may mga nagsasuggest, nakausap natin kanina sila Prof. Sunny Africa, no, ng Ibon Foundation. Nabanggit nga niya na itong ang patuloy na pagtaas, for example, na dinagdagan nga, tumaas nga ang sahod. Pero actually, sabi mo nga, tumataas din naman ang bilihin.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung pag-i-impose ba na tinatawag na bukod sa wage increase, pero yung price control, ito ba yung makakatulong o ito'y maaring makasama? Kasi kung naintindihan ko sa aking simpleng, ordinaryong pagkaintindi sa ekonomiya na kadalasan ang mga pagtaas ng presyo, pagbaba ng presyo, ito ay apektado dapat ng tinatawag na supply and demand. No, no? And pag kinontrol mo ang presyo, siguradong may tatamaan, which is yung nagninegosyo naman. So, anong masasabi natin dito? Okay ba yun? Kapag ka itinaas mo ang sahod, pero ikokontrol mo ang presyo, ano hong mangyayari sa ating mga negosyante naman? Ano? So, or baka baliktad, baka naman makabuti ito sa pangkalahatan. So, ano po ang inyong pananaw o paglilinaw dito, Doc?
0: Yung hindi mo maaaring pagsabayin yun, no? Kasi double ngayon ginawa mo na sinugatan mo na yung isang kamay mo, sinugatan mo pa yung isa. Kasi sinugatan mo na yung pribadong sektor, sinugatan mo pa yung gobyerno kasi kinontrol mo yung price. Eh saan ba nanggagaling yung presyo na yun, yung produkto na kinokontrol mo? Kung meron tayo at pinoproduce natin at

0: marami tayo, walang problema kahit na nga i-price control mo yan. Pero kung ang pinag-uusapan natin, mga bagay na hindi natin ma-produce enough, katulad ng pagkain, inaangkat natin, paano mo i-control ang isang bagay na wala ka? Di ba? Kukulang ang meron ka. Di ba? Katulad sa bahay, marami kang anak. Bibigyan mo ng allowance. So, control muna. Ito lang muna sa'yo. Ito muna sa'yo. Ito muna sa'yo. Eh, kailangan nila kulang. Ano gagawin nila?
1: Yun nga.
0: Di ba? So, mangungutang ka ngayon. Di ba? Mangungutang yung nagbibigay para madagdagan. Ngayon, sino magbabayad ng utang? Yung tatay rin. So, sa kukunin ng tatay yun? Magtatrabaho siya. Magpapakahirap siya. Sa tao, ganun. Eh, sa gobyerno, hindi. Sino sa kukunin ng gobyerno? Sa atin din. Sa pangkalahatan, dahil sa buwis niya kukunin yun.
1: Yeah.
2: Mm-hmm.
1: So parang ganun din, Doc. Ibig sabihin, hindi ang gobyerno ang nagpo-produce, taong bayan pa din. So ganun tayo pa rin.
0: Tayo pa rin. Kaya nga, ang masasabi ko naman, ang iniisip kasi, ibuwisan mo yung mayayaman. Sabi ko nga eh, hindi natin mabubuwisan yung mayayaman ng kahit i-max natin, sapagkat karamihan sa kanila, hindi naman income ang kanilang base ng taxes eh. Corporate taxes yun.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Yung mayayaman, sino, nakakita ba kayo na nagdedikado yung bayaran ng tax, sino yung pinakamalalaking nagbabayad? Hindi ba mga taga-BSP, mga taga-gobyerno?
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman mga, may nakita mo ka ba kayong mga pangalan na sikat na nagbabayad ng malaking tax?
1: Oo. Mm-hmm. Oo nga. Kasi nasa korporasyon lahat.
0: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Hindi, mali ang ginaano natin eh. Istruktura natin yun eh. So dapat ang ayusin natin kung gusto nating hindi sila tax evasion, nagta-tax evade, no? Sila ay yung lahat ng mayayaman ay dumadaan sa sistema, sa structure. Mm-hmm. Ito yung structure. Kung ikaw ay empleyado, talagang matataksan ka, income tax yun, sweldo yun.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pero kung ikaw ay nagnegosyo, maraming kasing taxes ang negosyo.
1: Yan.
0: Mm-hmm. Yan. Diba?
1: Yes.
0: Hindi, yan. Si Pastor niya, tinuturo niya sa kanyang sa law school. No? Mm-hmm. Maraming taxes ang business. Hindi, merong depende sa structure ng iyong business.
1: So parang Prof, parang nangyari, parang pabor nga doon sa mga nagne-negosyo, sa malalaking mga kumpanya.
0: Yung maliliit.
1: Pero yung maliliit, na ibig sabihin, yung ordinaryong tao na ikaw ay sumusweldo at ikaw ay empleyado, eh, wala kang kawala.
2: Mm-hmm.
1: Short sa, kapag ka ikaw ay kahit kumita ka ng sweldo na malaki, eh, siguradong ikaw ay makukuhanan ng malaking buwis din. Kasi nga, ikaw ay empleyado. So, ay karamihan naman, no, ng mga taong bayan ay naroroon sa kategoryang yun.
0: Mm-hmm. Yes, yes. Kaya nga kailangan, pag-isipan natin na hindi tax hindi pawasan yung tax. Kundi bigyan ng option, incentivize, hindi puro bigay. Kailangan may idadanggel ka, anak. Mm-hmm. Gusto mo ba nitong magandang package ng college habang high school pa lang, no? Dito tayo pupunta, pero kailangan pagsikapan mo.
2: Mm-hmm. No? Dr. Alvin, isa din sa mga mainit na issue ngayon is yung patuloy nga na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ng krudo. So with the current oil crisis right now, ano po ba yung estimate po natin?
0: Wala tayong magagawa dyan, Kyle. Sasagutin na kita. Wala tayong control dyan.
2: Kasi
0: wala tayong langis.
2: Opo.
0: Wala tayong magagawa.
2: Sa tingin niyo po, ano po ba kung kailan ito tatagal para sa atin? Kasi syempre, yung pamahalan, ano ba yung mga ginagawa nito kung sa obserbasyon niyo po?
0: Eh, sa observation ko, gusto lang nilang mamanage yung presyo. Pero hindi po yon. Sa akin, kaya sinabi ko na kanina, kailangan palawakin mo yung strategic capacity to reserve. Gaano kalaki ang pwede nating angkatin. Halimbawa, mababa ngayon, bumili tayong marami at tabi natin. No, para pwede nating pagdating ng panahon, hindi agad pwede tayong hindi muna mag-adjust ng presyo. I-delay natin kasi meron tayong enough buffer.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala tayo nun eh. Wala tayong supply eh.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang kailangan maintindihan. At ewan ko ba't hindi maintindihan.
1: Mm-hmm.
0: Wala tayong langis.
2: Oo.
0: So dapat kung ano yung wala ka, huwag mong isipin, meron lagi. Mm-hmm.
1: So kahit, kasi Prof, ibig sabihin kahit nating sabihin na kukontrolin yung presyo, anong ikokontrol mo? Presyo ng ano? Wala ka nga.
0: Exactly. Yun ang punto.
1: Okay.
0: Yun ang punto. Kaya nga kahit anong gawin nating mag-ingay tayo, mag-rally tayo, walang magagawa yung pamahalaan. Saan siya kukuha ng langis? Kung katulad niyan, hindi dumalabas yung mga barko no, kung saan nagagaling yung langis, paano tayo magkakalangis? Kahit na sabihin na parang, sige, gagawin na lang namin ano lang yan. Tatanggalin na namin lahat ng buwis. Pagkatapos, saan nila kukunin yung langis?
1: Mm-hmm. Pero Prof, yung sa supply ba? Hindi ba wala bang role ang pamahalaan na maghanap ng makukuhanan na alternatibo bukod doon sa traditional na pinagkukuhanan natin sa Middle East, no? And nabanggit mo nga yung sa mga renewable energy at siguro mga tao ay nabanggit mo nga na bigyan ng insentibo or huwag silang pahirapan na mag-install na itong mga devices na makakatulong sa kalang energy.
0: Mm-hmm. Yeah, exactly, yun ang sinasuggest ko kanina, strategic na maghanap ng iba pang mapagbibilhan ng langis.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng isa lang ang source natin. Mm-hmm. At saka meron tayong leverage, no? Well, yeah. Ayokong gamitin yon, pero kung nasa oras de ano tayo, peligro tayo, no? Meron tayong leverage na marami pong mamamayan natin nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng mundo. No? So gamitin natin na kung naglaba bilateral agreement tayo, isama natin na sana bibigyan niyo rin kami, nagbibigay kami ng mga mamamayan sa inyo to help your economy, sana bigyan niyo rin kami kapag kakailangan namin ano ng energy, not necessarily oil, energy, no? Sapagkat hindi lang naman sa langis nanggagaling ang energy, no? Sa coal, sa iba't ibang sources, no, na maaari nating bilhin na dagdag, no, sa ating pang-araw-araw. Kaya napakahalaga ng tinatawag na international relation, eh.
1: Yeah.
0: Yung mga magkailangan yung ating pamahalaan ay maalam sa paano makipag-negotiate sa ibang bansa, kasi give and take ang global economy.
1: Tama.
0: No, sa kalagitnaan ng panggulo na to, katulad nito, huminto na naman yung gera nila.
1: Yan.
0: So, bumaba na naman yung presyo ng langis. So, ganun, paano tayo? Tayo yung mga nag-aantay dito, nagtatrabaho, hindi ka makapagplano.
1: Yeah.
0: Paano ka makapagplano? Kasi yung naapektuhan tayo, eh, kasi malaking dagok sa ating inflation ang presyo ng langis.
1: Mm-hmm.
0: Kasi umaabot sa lahat hanggang sa kapagkainan, eh. Hanggang sa electric bill, no? So ano pa paano? Pwedeng magbigay ang pamahalaan, let's say 3 months. So sige, ano muna natin, post muna natin ang mga tax. Pero after that, paano? Kasi kung talagang issue 'yon. So kailangan ngayon, kung hindi malinaw to, kailangan trabahuin na natin strategic reserves, change of sources. Diversification of sources, ano pa ba meron, ano pa ba alternatibo, bigyan natin yung mga mamamayan ng kasila na lang ang mag-angkat ng sarili nilang power, solar,
1: yan.
0: Na napakamura ng solar panels ngayon, lowest in sa oversupply ng China, so dapat mapag-take advantage natin yan.
1: Tsaka yung baterya, so, Doc. Yung tinatawag na energy storage, 'di ba? Kasi kasama 'yan, ano, yung iipon ka ng renewable energy, pero battery, dapat i-stored mo rin yung sa baterya. Sa tingin ko, sabi nga, sa bawat crisis ay may oportunidad. And ang Pilipinas, Doc, ano, no, sagana tayo sa araw at
0: tsaka wind. Meron din tayong water. Marami, matagal na tayong meron yan. Medyo thermal. Noon, bago pa lahat, meron na tayo. Medyo thermal right. tayo. May hydro tayo. Hindi lang natin na-maximize.
1: Amen.
0: Sapagkat umasa tayo, mas madali. Kasi mas madali inaangkat mo, ilagay mo lang, tatakbo na yung makina. Kung ba naman, tingnan nyo yung mga bansa na medyo nahirapan sila, pero kasi nga nag-renewable na sila, nakapaghanda sila, kahit papaano, hindi sila ganun kahirap, no? Malaki pa, hindi po mawawala ang papel ng langis at natural gas sa ekonomiya habang buhay tayo. Siguro another 50 years bago talaga masasabi na hindi na ganun kataas ang demand, no?
2: Okay. Doc Alvin, siguro pang wakas na lang na
0: natin yan.
2: Oo, pang wakas na lang nakatanungan kung makakausap niyo ang pangulo bago ang SONA, ano po ba yung advice niyo sa kanya when it comes to our economy, ano ba yung maipapayo ninyo?
0: Eh, katulad ng nasabi ko, kasi ang kahit anong zona, kahit anong panahon, ang issue ng tao palagi ay presyo at trabaho.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung ang issue po sa presyo, hindi natin makokontrol ang presyo, pero pwede tayong gumawa ng tinatawag na targeted subsidy.
2: Mm-hmm.
0: No? Pwede tayong mag-voucher. Ginagawa na ba natin? Pero siguro, ayusin natin, hindi yung one time.
2: Mm-hmm.
0: Gawin natin siyang face subsidies, no? Pang malawakan. Tsaka, paano ma-achieve yun, ayusin natin yung national ID natin. Kasi hanggang ngayon, nabibigyan na ayuda, face-to-face, manual. Bakit? May national ID tayo eh. Bakit di natin gawing national ID talaga siya? Igawin mong bat rule. Executive order lang yan. Itong ID to tatanggapin ng lahat. Diba? Mm. Kasi national ID na, batas na yun eh.
2: Mm-hmm.
0: Gawin na lang siyang order na i-recognize ng lahat. Hindi pwedeng may national ID ka, kailangan pa ng ibang ID. Parang way to, ano yan, to make everybody registered, recognized na registered.
2: Mm-hmm.
1: Prof, yan. Kung meron kasi kaming question of the day na binigay ni Kael sa ating mga kaagapay, no, na scoring. So, ang tanong natin dito, ano ba ang grado na ibinibigay nila sa ating Pangulo? Ito ba ay thumbs up or poor? Ito ba ay outstanding? Ito ba ay very good, good, or very poor? So kung ikaw ang tatanungin, Prof. Doc Alvin, ano po ang inyong gradong ibibigay?
0: Siguro, masasabi ko, kasi hindi mo pwedeng sabihin pangkalahatan eh. Kasi kung sa pangkalahatan, siguro mabibigay mo neutral lang. Eh, okay dito, hindi okay dito.
2: Okay.
0: No? Para sa akin, for example, kung by area natin titignan. Ako, halimbawa, sa presyo.
2: Mm-hmm.
0: Sa presyo, ay sasabihin ko, below siya eh. Below siya sa passing kasi.
2: Mm-hmm.
0: Yung solution is, ano, very limited, no? Reactive rather than pinag-aralan talaga yung solusyon, no? Pero on the other side, ang gusto ko naman is yung diplomatic approach, no? Mm-hmm. trying to get yung iba-ibang bansa, no, pinupuntahan niya, nakausap. Mm-hmm. Ang hindi lang malinaw ano yung mga benefits noon, no? Kaya kailangan ilatag natin ano yung mga nakuhang gain. So sabi ko nga, mahalaga yung international relation, kasama mm-hmm. ba diyan yung assurance natin na meron tayong mga para makukuha kung katulad ng panahon ng pangangailangan katulad ngayon. No, yan. So hindi sa lahat, no, yung sa flood control hindi pa tapos eh.
2: Mm-hmm. Okay.
0: So kaya titingnan natin ano sasabihin niya. Kasi kung kung yung sa report niya last year at saka ngayon, eh palagay ko hindi conclusive dahil wala pang
2: hindi pa tapos.
0: Kaya yon. Pero I'm sure pressured ang Pangulo na may sabihin about it at kailangan I think kung ako sa kanya sasabihin ko hindi sa next zona na-settle na to. Hindi pwede pang lumagpas sa sa next
1: zone. Oh, last zona na niya next year.
0: Oh, kaya kailangan pag may report niya, 'di ba? Kailangan malinaw. At saka hindi na dapat sa next zona pa, dapat let's say by December.
1: Oh, yes.
0: Meron na eh. Yes. Hindi pwedeng kasi I mean, hindi ito number one sa mga tao kasi trabaho at kita ang ng tao. Pero consciousness ng tao, no, may epekto ito sa tinatawag na legacy.
2: Yeah.
0: Kasi structural nga eh. So dapat ayusin ng Pangulo. So siguro kung pangkalahatan, sabihin na natin pumasa lang. Kasi hindi naman tayo bumagsak eh.
2: Mm-hmm.
0: Yung bambansa. Pero,
1: so satisfactory, Doc. Satisfactory.
0: Sa akin, hindi satisfactory. Needs improvement.
1: Professor na professor talaga.
0: So, hindi. Kasi may area kung sa tingin ko naging good eh. Yung international eh. Pero yung sa
1: sa ekonomiya lang, Doc. Sa ekonomiya.
0: Sa ekonomiya lang, masasabi ko na hindi enough. So baka doon bumagsak.
2: Okay.
0: Poor.
2: Okay.
0: So, kasi hindi na-achieve yung gusto ng mga tao. At yung okay. hindi gusto, yung need ng mga need. Tao.
2: Ayan. Okay. Muli, Dr. Alvin Ang, maraming salamat po sa inyong time na ibinahagi sa ating programa ngayong morning. At syempre, salamat kasi nabigyang linaw tayo, nabigyan tayo ng direction din patungkol sa ano ba ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan patungkol sa ating economy.
1: Salamat, Prof. Ha? Salamat, Doc. See you soon.
2: Yan mga kaagapay, no? Nagpapatuloy pa rin po ang Pilipinas ngayon, Zona 2026. At syempre, Pastor, inibasa lang tayo ng mga ilang comments natin. Si Ate Telma Manjares, nagka-thumbs up siya. So, okay. Ibig sabihin, good ang performance ng Pangulo. Ayan, tapos...
1: Ganun ba pag thumbs up is...
2: Thumbs up is like, poor. Ayan,
1: okay.
2: Poor. Tapos sabi naman ni... Ito, ni Chloe Ramirez, it's poor. Grade na pwedeng ibigay daw sa Pangulo. Bilang isang OFW, may pananaw siya, nakakalungkot po na tignan yung takbo ng ating pamahalaan. In reality, parang wala na kaming pag-asa bumalik sa sariling bansa. Kakayod at kakayod kami para sa pamilya at tulong sa pamahalaan. Kaliwakanan ang ayuda at pagnanakaw.
1: And ito naman sinabi sa panayam kay, sabi ni Jeric Reforba, sa panayam kay Doc Alvin Ang, malinaw na hindi pwedeng hiwalayin ang ekonomiya at ang klima. No? Maganda ang upper middle income status, pero kung may 350 billion na flood control na di nagastos habang lubog pa rin. Kung may 350 na flood control na di nagastos habang lubog pa rin, ang Bicol may problema sa stewardship. Yan.
2: Mm-hmm. Sabi naman ni Abong Abong, good morning, as for me, out of 10, 6 lang ang rating. Nagbigay siya ng ibang rating scale niya.
1: Pero pasado ba ang 6
2: pasado,
1: out of 10?
2: Kasi...
1: Hindi, pero kasi kung 75 ang ano. So malaba, sa, kung zero based.
2: hindi. So hopefully maayos pa niya bago matapos ang terms niya. Yes, almost 2 years na lang.
1: So tingnan na ho natin ang mga bagay na. So patuloy ho kayong magbigay ng inyo pong mga... mungkahi at inyo pong mga scoring dahil patuloy po ang ating special coverage po hanggang mamaya po itong hapon at lalo na't meron tayong live coverage later.
2: Yes, may mga field reporters din tayo. Sabi ni Ate Laila Lai, very poor daw ang approval at trust rating ng Pangulo dahil hindi ayuda ang solusyon sa malalang kahirapan ngayon. Poor ang problem solving skills niya.
1: Yan. And gusto ko lang ulit ulitin yung sinabi kanina sa pag-uusap kay Doc Alvin, no? And Kyle, sinulat ko nga ito sa aking artikulo na sinulat no sa isang pahayagan na every week ako yung nagsusulat diyan. Na whatever the government gives, the government first takes, 'di ba? Kasi kapag siya namimigay ng ayuda, ibig sabihin kinukuha niya ito sa buwis ng taong bayan. So, yes, no, ang tao ang ikaw yung nakakatanggap mula sa gobyerno, kung ikay nakakatanggap, pero tandaan mo, meron pinagkukuhanan yan. So, ang suma total niyan, ang tao pa rin, tayo pa rin, tayo ang ekonomiya Kaele, ikaw, ako, at lahat na nagtatrabaho, tayo ang nagpuproduce. Nagpuproduce ng trabaho, nagpuproduce ng produkto, nakakapag-isip ng panibagong mga solusyon sa mga pang-araw-araw na problema. So, the economy is able to solve many things, Kael. Kaya nga, which brings us back to the very important point. Bagamat inaantay natin ang sona ng ating Pangulo, pero hindi pa rin mawawala ang katotohanan na meron tayo bawat isang tungkulin at magagawa para tulungan ang ating bayan.
2: At bago tayo magtapos, Pastor, hinihingan ko kayo ng short prayer para sa ating bayan.
1: Tayo ay manalangin ngayon po. Heavenly Father, we come to you today. Kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ay nananatiling hari. Ikaw ay nananatiling Panginoon na in control of everything. Lord, you have said, Lord, in the book of Psalms, Lord, that you are seated at the throne, Lord God, looking upon the nations. Tumitingin ka, Panginoon, sa mga bansa, Panginoon, including ang aming pinakamamahal na bansa at bayang Pilipinas. Lord, you see our leaders. You see, Lord God, ang taong bayan. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat magulang, Lord, ang bawat tatay, nanay, lord na nagtatrabaho, nag-aalaga ng kanilang pamilya, ang bawat kabataang nag-aaral. Lord, you see the leaders, Lord God, and Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang magbibigay, Lord God, ng pagsusulit sa bawat isa, Lord. We are all accountable, Lord, sa inyo. Kaya sa oras na ito, O Diyos, tinataas po namin, Lord, ang aming bayang Pilipinas. Lord, bless the nation of the Philippines, Lord. Magawa namin at Lord that we may achieve, Lord, the prophetic destiny, Lord, ng aming bayan to be a righteous nation, Lord, to be a blessed nation and to be a missionary sending nation. Panginoon, dalangin namin sa inyo ang aming mga leaders, lalong-lalo na ang aming Pangulo, O Diyos, who is set to deliver His State of the Nation address sa panglimang pagkakataon, Lord. He is faced with tremendous challenges before Him, Lord. Lord, gabayan mo po siya. Bigyan mo siya ng mga tamang tao, Panginoon. At Lord, kausapin mo siya, Lord, even in his sleep, Lord. Even in everything that he does, Lord. Bigyan mo siya ng mga tamang tao, Lord, na magbibigay sa kanya ng payo, Lord, na magbibigay sa kanya ng feedback. At Lord, sa kanyang puso, O Diyos, ay ang iyo pong salita, Panginoon, ang siyang tumimo, Lord, at magkaroon, Panginoon, ng bunga. Father God, we bless the nation, Lord, ang bawat isa, Lord, lalo na ang body of Christ, Lord. Dinadalangin namin ang iyong katawan, Lord, ang siyang tumindig, Lord, at makita at itaas ang iyong pangalan sa oras na ito. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen at amen. At kaagapay, dito na po nagtatapos ang special coverage ng inyong Agape ng Sambayanan. Ito po ang Pilipinas ngayon, SONA 2026. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. At syempre, maghapon po tayo nakatutok para sa ating pagsubaybay sa ulat sa bayan ng ating Pangulo. At syempre, maganda rin po habang kayo po ay nakatutok at nakababad sa ating programa, nananalangin tayo para sa ating Pangulo, sa ating bayan. Muli po ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia.
1: At Kael, mulit, you are looking very handsome.
2: Same as well with you, Pastor Ni.
1: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa inyong pagtutok, mga kaagapay, at sa mga tumulong sa ating broadcast. Abangan po natin ang Pilipinas ngayon 2026 sa hapon para sa ating actual coverage po ng ating SONA 2026. Hatid po ng inyong mga himpilan, 1143 DZMR Isabela, 1104.3 The Way Legazpi Albay, 1233 DYVS Bacolod, 10062 DXKI Coronadal, 1197 DXFE Davao, at 11116 DXAS Zamboanga. At nagpapasalamat po kami. God bless you all at mabuhay po ang ating bayang Pilipinas.
2: God bless ka, Agapay.

0: Pilipinas ngayon.
1: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
2: Eh, bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mami.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawa ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Sumasayong babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agabay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 9.33 ng umaga.
0: Pilipinas ngayon, ulat sa bayan, the FEBC special coverage.
2: Magandang araw, narito ang mga balita ngayong Lunes 27 ng Hulyo 2027. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Jo Cabrera Alabastro. Ating alamin ang update sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Pilipinas ngayon.
2: Mahigpit na security protocols ipinatutupad sa entry gates ng Batasan. Alamin ang sitwasyon sa loob ng Gate 2 North Wing sa Batasan. Ang ulat mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
3: Access sa pagpasok sa Batasan Complex sa Quezon City bilang security protocol sa operasyon nito sa zona. Limitado ang access sa loob ng Batasan, dadaan sa mahigpit na verifikasyon ang mga papasok sa Batasan Complex. Simula noong Biyernes ay nagpatupad ng lockout si Sergeant-at-Arms Ferdinand Melchor de la Cruz sa pasilidad kung saan pili lamang ang nakakapasok sa Batasan Complex. Ngayong araw, alas 3 pa lamang na madaling araw ay nagpapasok na sa Batasan Complex. Sa loob ng Batasan, kasama ng House Security ang Presidential Security Command na nakatalagang magbantay ng seguridad. Sa labas naman ng Batasan, sa mga lansangan papasok ay makikitang nakadisplay sa paligid ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City ang mga tarpaulin ng zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagpasok sa Gate 2 kung saan dumadaan ang mga ordinary guests, media and employee, makikita ang mga nakistandby na ambulance, fire trucks at sa labas ay mayroong DSWD desk na nag-aasikaso sa mga nangangailangan ng emergency. Nakita rin natin na mayroon din naka-standby ng mga truck ang Meralco sakaling magkaroon ng power interruption sa panahon ng paglaraos ng zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinatag din ng Quezon City Police District ang Command Center, ang Multi-Agency Coordinating Center sa Camp Caringal para sa real-time monitoring. Pinangunahan ni NCRPO Regional Director Anthony Averin ang Command Group at Partner Agencies ang walkthrough at deployment na ngayon sila sa St. Peter Parish Church sa Sandigan Bayan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue patungong IBP Road hanggang sa House of Representatives sa Batasan Police Station. Layo nitong makita na nakaposisyon ang mga personnel at magkaroon ng access routes at ground coordination sa mga ground commander sa loob at labas ng Batasang Complex para sa maayos na pagpapatupad ng security plan para sa matagumpay na pagdaraos ng Zona 2026. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Batasan Complex.
0: Pilipinas ngayon.
2: Tingog party list, umaasang bibigyang prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sektor ng edukasyon sa kaniyang zona. Narito ang ulat ni Eddie Galvez.
4: Yes, nagpahayag ng pag-asa si Tingog Party List Representative Judas Sidre na bibigyan prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sektor ng edukasyon sa kanyang ikalimang State of the Nation Address mamayang alas 4 ng hapon. Ang sabi ni Sidre, Chairman ng House Committee on Higher and Technical Education, kumikilos na ang gobyerno upang maresolba ang problemang kinakaharap ng education sector at nakafocus na ngayon para ipatupad ang reforma para rito. Ang Second Congressional on Education o EDCOM 2, kasama ang Kongreso, government agencies, educators at iba pang stakeholders, nagbibigay na anya ng malinaw na larawan para sa hamon ng bansa at sa reformang kailangang matugunan. Ilang lugar na pagtutuunan ng iba yung pansin kasama ang classroom construction, school-based feeding program, implementation ng ARA program, suporta sa learners with disabilities, indigenous communities, pati na doon sa malalayong lugar. Binigyan din ng mambabatas ang kahalagahan ng pagpapalawak ng digital learning sa pamamagitan ng mahusay na connectivity access devices, learning resources at malawak na digital competencies sa mga guro at estudyante. Nagpahayag din ng Pag-asa si Asidre na susuportahan ng Pangulo ang priority legislative measures na nagmula sa EDCOM 2. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Pilipinas ngayon.
2: Grupong firm 24K Association Incorporated nasiyahan sa performance ng Pangulo sa nakalipas na isang taon. Ang ulat mula kay Kayla Escalante.
5: Maganda at malaki ang ipinagbago. Ganito ay nilarawan ng grupong firm 24K Association Incorporated ang naging performance ni Pangulong Ferdinando Marcos Jr. sa nakalipas na isang taon. Kabilang sa mga nagtipon-tipon ngayong araw para sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulo ang grupo. Ayon sa Assistant Secretary ng grupo na si Emma Hansel, sa kabuuan, satisfied sila sa naging performance ng Pangulo sa nakalipas na isang taon. Sinabi nito na marami nang naitulong ang Pangulo kabilang na ang pagpapaganda ng mga kalsada sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit hiling niya sa Pangulo na pagbutihin pa ang serbisyo pagdating sa edukasyon at pagbibigay tulong sa serbisyong medikal, lalo na sa mga liblib na lugar. Anya, kaninang umaga pa lamang ay nandito na sila sa Quezon City at mananatili hanggang sa matapos ang sona ng Pangulo para maipakita ang suporta nila sa kanya. Kayla Escalante, FABC Network News, Quezon City.
0: Pilipinas ngayon.
2: Mga kabataan mula sa bayan Southern Tagalog, pinangunahan ang FEG na may temang Pugantes. May ulat si Brian De La Cruz.
6: Matapang na ipinahayag ni spokesperson Bayan Southern Tagalog Lucky Oralier na ang kanilang kilos protesta ay mensahe para kina President Donald Trump, Vice President Sara Duterte Carpio at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Oralier, ang kailang kilos protesta ay para sa iba't ibang issue ng Pilipinas. Una narito ang hindi patapos na kaso ng flood control sa bansa, ang mga kasong kinakaharap ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa kanyang impeachment at patuloy na pagsasagawa at pagpapahintulot para sa pagsalika ng Pilipinas kasama si President Donald Trump. Dagdag pa ni Oralier, ang kanilang aktibidad ay ang tunay na sona ng pampublikong individual upang marinig ng Administrasyong Marcos. Sinabi pa ni Oralier, mabulaklak na salita umano sa sona ang mapapakinggan mamaya dahil muling pagtatakpan ng presidente ang issue sa usapin ng mababang sahod, pagnanakaw ng lupain sa magsasaka, pagiging sunod-sunuran ng Pilipinas sa Estados Unidos. Pakinggan natin ang tinig ni Lucky Oralier, Bayan Southern Tagalog.
7: State of the Nation address of our president in his fort, pinagtakpan niya na malawak ang kawalan ng lupa, ang mababang sahod ng mga manggagawa, mataas na presyo ng bilihin, at pinangangalandakan ng Pangulo na ginawa niya o maayos ang kanyang administrasyon. When in fact, napakalawak ng kanyang kakulangan, kapalpakan at kasalanan sa taong bayan. So, itong protesta ay pagpapakita na ito ang tunay na kalagayan ng taong bayan. Hindi sa mula mabubulaklak na salita ng ating Pangulo, kundi sa mga nasa lansangan.
6: Sir, kanina lamang ay nagkaroon ng mainit na sagutan at tulakan ang kapulisan at mga aktivista dahil sa malaking pagsakop ng kalsada sa kahabaan ng Felcoa sa Quezon City. Sa ngayon, nangibabaw ang presensya ng kabataan sa pagsisimula ng FEG. Brian De La Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
0: Pilipinas ngayon.
2: Makikita sa Batasan Complex ang kasimplehan ng dekorasyon ngayong sona ni Pangulong Marcos Jr. Gayun din, mapapansin ang ilang pagkakaiba nito kumpara sa nakaraang sona. Alamin ang sitwasyon ngayon sa Batasan Complex, hatid ni Lynn Garcia De La Cruz.
3: Ipinahayag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address ngayong July 27 sa Batangsang Pambansa dito sa Quezon City. Una nang inihayag ng Malacañang at mga House officials na magiging simple, subalit may dignidad ang gaganaping national event gaya nitong SONA. Bunso dito ng mga dinadaanang hamon ng bansa na kaya't mahigpit na ipinapatupad ang pagtitipid, kabilang na dito ang national energy crisis at dahil na rin sa malakas na lindol sa Mindanao na maraming naging biktima. Dito sa Session Hallway North Wing, makikita ang mga LED TV na nagpapakita ng mga larawan na ginawa ng Administrasyong Marcos gaya ng Flood Control Project, Christmas Ayuda, paghahatid ng murang bigas sa pamilyang Filipino at suporta sa magsasaka. Sa main hall entrance door, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng video. Tinatayang naglaan ng house organizer ng 1,000 guests and dignitaries sa loob ng plenary session hall. At naglaan din naman ng 1,000 kataong guests kabilang ang mga media personnel sa labas nito. Maraming pagkakaiba ngayon sa SONA kumpara noong taong 2025. Ngayon, kinakaharap ng Vice Presidente ang impeachment trial matapos ipag-utos ng Supreme Court na unconstitutional ito dahil sa one-year rule. Hindi na rin na si House Speaker Leyte, 1st District Representative Martin Romualdez, ang magiging House Speaker o tatayo matapos itong magbitiw at madawit sa flood control corruption. Ito ang unang SONA kung saan si Senate President Sherwin Gatchalian at House Speaker Faustino Boji D. Guzman III ang magpipreside sa panig ng Senado at Kamara de Representantes. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Pilipinas ngayon.
2: Foreign dignitary sa pangunguna ni U.S. Ambassador Lee Lipton inaasahang darating sa pagbubukas ng sesyon ng Senado. May ulat si Babylyn Calcio, resulta.
8: Nagsimula nang dumating ang mga dignitary at mga ambassador ng iba't ibang bansa dito sa pagbubukas ng sesyon ng Senado. Taon-taon naman ay talagang iniimbitahan ang mga naturang dignitaries ng mga senador upang sila ay magkaroon ng pagkakataong magkasalamuha. Gayun din, inaasahang pangungunahan ni U.S. Ambassador Lee Lipton at EU o European Union Ambassador Massimo Santoro ang naturang pagbisita ng mga naturang dignitary. Inaasahang posibleng matalakay sa informal na pag-uusap ng mga senador at ng naturang mga inaasahang darating na dignitaries ang pagtatatag ng tinatawag na Pax Silica. Ito ang AI hub na siyang kakatawan sa 30 bansa at inaasahang ito ay tatapat sa kakayanan ng China na magkaroon ng matinding AI hub supplies at iba pang kapabilidad dito sa Asia. Gayun din naman inaasahan na ang 4,000 hectare na AI hub ay magkakaroon ng malaking impact o epekto sa ekonomiya ng bansa, kung kaya't ang Pilipinas ang inaasahang unang makikinabang dito, trabaho pati na ang marami pang input na minerals ng bansa dahil nga kilala ang Pilipinas sa napakaraming minerals na kinakailangan sa pagtatatag ng naturang hub dahil ang mga computer ay nangangailangan ng mga mineral ng Pilipinas tulad ng cobalt at iba pang mga kailangang materyales para rito. Sa ilang sandali na lamang ay magsisimula na ang sesyon at ito ang unang pagkakataon na si Senate President Sherwin Gatchalian ang siyang mangunguna nito dahil ibinoto siya ng mayorya noong Hunyo at 17 ng taong kasalukuyan. Babylyn Calcio Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Pilipinas ngayon.
2: Seguridad sa loob ng gusali ng kamera patuloy na pinaiigting. Hiling na dress code nasunod ng karamihan. May ulat mula Sky Nemia Turla.
9: Patuloy ang pagtagsa ng mga bisita at mga media personnel habang ilang mga mambabatas ang namataan na nating pumasok ng Kamara de Representantes para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang SONA ng Pangulo ay magdaraos muna ngayong umaga ng regular na sesyon ng 2025. Committee of Congress na opisyal na magbubuka sa mamayang alas 10. Kaya naman nagpapatuloy ang pagpapaintindi sa seguridad dito sa Busani. Maingat na sinusuri ang laman ng mga bag ng bawat mapasok gamit ang scanning machine at pagkapkap para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Inaasahan namang walang star-studded performances kahit espesyal ang araw na ito. Kumpara ito sa mga nagdaang mga sona ng mga presidente ng bansa kung saan iniuugnay ang naturang events sa mga celebrity, red carpet at magagarang eksekutan. Kaya naman kapansin-pansin na maging ang mga media personnel, mga guest at mga dadalo sa naturang kaganapan na maagang dumating ay nakasuot ng Filipiniana na nauna ng hiniling ng Pangulo at ng House Organizers na gawing simple ang mga damit, ngunit dignified. Lemia Purla, FABC Network News, House of Representatives.
0: Pilipinas Ngayon.
2: Patuloy tayo sa ating balitaan. Security measures sa South Wing ng Batasang Pambansa hinihigpitan na rin. Nariyan si Wenmark Balatukan.
10: Inaasahang karamihan sa mga dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay daraan sa North Wing entrance ng House of Representatives. Kaya naman karamihan din ng mga kasamahan natin sa media ay nakapwesto dito sa bahaging ito ng Batasang Pambansa. Gayunman, maigpit ding ipinatutupad ang seguridad sa South Wing ng complex ilang oras bago ang ikalimang sona ng Pangulo. Tulad ng seguridad sa North Wing, lahat ng pumapasok sa gusali sa South Wing entrance ay sumasailalim sa masusing inspeksyon kabilang ang pagdaan ng kanilang mga gamit sa X-ray scanner habang nakaantabay rin ng mga K-9 units upang palakasin ang pagpapatupad ng seguridad. Nakapwesto rin ang isang malaking LED wall dito sa South Wing para sa inaasahang live viewing ng talumpati ng Pangulo maya-maya lamang. Samantala, kabilang naman sa mga unang dumating sa Batasang Pambansa sina Masbate, Second Representative Elisa Olga Co, Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok, Cagayan 2nd District Representative Alin Vargas at Dinagat Islands Lone District Representative Kaka Bagaw. Yan muna ang ulat dito sa mga kaganapan sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. FEBC Network News, Wenmark Balatukan, Batasang Pambansa.
0: Pilipinas Ngayon.
2: Ikalimang sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gaano kaya kahaba? Ating alamin sa report ni Heidi Bernardo Sampang.
11: Saktong haba lang. Ito ang target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kabuuang tagal ng kanyang ikalimang State of the Nation Address mamaya. Una nang sinabi ng Pangulo na hands-on siya sa pagsusulat ng kanyang sona. Sa katunayan, bagamat tapos na niya ang scriptwriting, ay nagkakaroon pa rin ng ilang mga pagbabago sa ilang detalye nito. May pagkakataon pa niya na hanggang isang oras na lang bago ito ilahad sa loob ng Batasang Pambansa, ay may editing pa rin nagaganap. Ayon pa sa Pangulo, nais niya kasing masabi ang lahat ng gusto niyang iparating sa publiko nang hindi sobrang haba o sobrang ikli at ito ay mamaya nga sa loob ng Kongreso o sa harap ng mga senador, kongresista, gabinete, mga miyembro ng diplomatic corps at ng mga inanyayahang bisita. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tumagal ng 1 hour at 20 minuto ang pagtatalumpati ng Pangulo para sa kanyang 5th sona batay sa kanyang huling rehearsal. Ngunit kung ating babalikan sa kanyang unang sona noong 2022, ito ay tumagal ng 1 hour at 14 minuto habang 1 hour at 10 minuto noong 2023. Ang pinakamahabang sona ng Pangulo ay noong 2024 na tumagal ng 1 hour at 22 minuto habang noong 2025 ito ay naitala sa 1 hour at 11 minuto. Noong nakaraang sona, inihayag ng Pangulo ang mga prioridad ng kanyang administrasyon, kabilang ang pagpapalawak ng 20 pesos per kilo na bigas sa buong bansa, pagpapatuloy ng kampanya laban sa katiwalian lalo na sa flood control projects, pagpapabilis ng paghahatid ng serbisyo ng gobyerno at pagpapalakas ng mga programa sa agrikultura, edukasyon, enerhiya at disaster response. Sa naging patikim ng Pangulo nitong isang linggo sa bahagi ng lalamanin ng kanyang fifth zona, may sasabihin anya siya patungkol sa naging tugon ng administrasyon sa mga hamong dulot ng tinawag niyang external forces. Nang tanungin siya kung tatalakayin rin ba ang patungkol sa isyu ng korupsyon sa kanyang huling zona, ang tugon niya, abangan na lang ang susunod na kabanata. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito lamang yan sa FEBC Network News. Ako ang inyong naging tagapag-ulat, Jo Cabrera Alabastro.
0: Pilipinas ngayon, ulat sa bayan, the FEBC special coverage.
12: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng batas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
13: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
14: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa Kapisanan ng Broadcaster. Gaya

0: KBP Golden Dove Award.
1: Suma sa impapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS. FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Kayo po'y nanonood na nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. At tayo po'y nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay kasabay nating napag-uusapan din ang ating mga hamon ng buhay ng kinakaharap ng ating mga taga-subaybay dito sa Family Matters. Merong hamong pang-bansa, pero ding hamon ng mga individual at pamilya kinakaharap. At kami po dito sa Family Matters ay kaagapay ninyo sa Family Matters ay kaagapay ninyo sa

0: At alay, praise the Lord na tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang ating mga kabiyak ay regalo ng Panginoon.
1: Amen! Amen!
0: Praise the Lord!
1: At, hi, Ate Tess!
0: Naroon sa baba. Naroon sa baba. Yeah. At baka may mga babatiin ka, ang Kuya Abo, Willie.
1: Batiin natin yung mga nagdiriwan kalang mga karawan. Si belated happy birthday kay Mikaya Ben Andy Magaling noong 17th at 23rd si Mariel Bayaka. At sa 28th naman si Ate Aileen de Guzman, 27 si Ate Ella Soriano, and then si Emmanuel or Noel Saniel, 28, and sa Huwebes, 30th, si Ruben Gabriel Lopez. Binabati po natin sila sa kanilang kaarawan. And of course, yung 27 din ay anniversary naman ng kasal nitong mag-asawang William, Sergeant William and Mary Grace Lopez. Yan.
0: Ayun. So, tayo nagpapasalamat at pakikipagdiwang po sa kanila sa araw po na ito. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang kabutihan ay ating nararanasan sa iba't ibang larangan niya. Kayo po'y nanonood, nakikinig dito sa Family Matters. Kami po ay isa lamang po sa radio station ng Far East Broadcasting Company at kami po ay may mga iba't ibang station sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At kami rin po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo nagpapasalamat sapagkat ang FABC ay talagang patuloy ng kakaranas ng biyaya ng Panginoon sapagkat tayo sinusustrain po niya. Ano po. At tayo rin po ay napapanood sa iba't ibang radio, ano po, iba't ibang online platform. Pwede rin po sa 702DZS-FEBC Radio at sa YouTube channel. Pwede rin po 702DZS-FEBC Radio TV. At siyempre pa, bukod sa AM band ay napapakinggan din tayo sa iba't iba nating station nga po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At tayo nagpapasalamat sapagkat kagagaling lang natin dyan mula sa Summer Leyte, Kuya Willie.
1: Oho,
0: Tayo nagdaos dyan ng National Disciple Making Churches Campaign ng PCEC. Ako'y nag-recline na dyan eh.
1: Oh.
0: Eh yung main speaker ay namatay, nauwi sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Eh ang natira tatlo.
1: Oh.
0: O si Bishop Noel Sendino, biglang nag-atake sa puso.
1: Oh.
0: Inoperahan. Kaya dalawa na lang. Eh tanlinggo na lang, malapit na.
1: Hmm.
0: Biglang kinailangan o operahan si Bishop Noel Pantoa.
1: Oo nga.
0: Ang natira ay si Bishop Eli Mercado.
1: Eyo.
0: Kaya kailangan nila ng rescue. Eh kaya alam, may speaking engagement ako dyan sa Nusagaray, Bulacan.
1: Oh.
0: Mabuti na lang pumayag si Bishop Pastor DJ. Si Pastor DJ Jose na ako'y pinayagan niya. Kapagawa nakaset up na sana yung event noong Sabado diyan. At ako'y nakapunta doon sa sama. And praise God. At si Pastor Raul, Pastor Radyo, at ang mga iba't ibang pastor, around 300 pastors and leaders ng Northern Mindanao.
1: Wow.
0: We had a wonderful time together and they committed to go back to disciple making. Tapos lumipat naman kami noong Sabado ng Biyernes ng gabi diyan sa Katbalungan ba? Yan, Katbalungan. Western summer naman. At mas marami ang nagsilaluhan at ginanap diyan sa New Life Church doon at sa pamamuno ni Pastor Miggy at of course sila Pastor Paul diyan sa New Life at maraming nagsidaluhan din pastors and spouses, praise the Lord. At kami bumiyahe naman, nagpunta ng Tacloban at winelcome kami ng dating Vice Mayor ng Tacloban City, si Pastor Sambo, sa kanyang coffee shop and museum. At talagang nakaka-bless yung kanyang advocacy. At Kuya Willie, yung nung panahon ng Yolanda, pandemic, ay tumulong ang pamilya nila sa mga mahihirap, pero ayaw nila yung mawala yung dignity. Kaya ang ginawa nila, in exchange of anything of value sa iyong bahay na hindi mo naman napapagawa,

0: kinabangan.
1: Oo.
0: Eh, kapalit ng bigas. Kapatid naman. Ayun, kaya yung dignity nila, hindi sila parang namamalimos.
1: Oo
0: Alam mo,
1: nga eh.
0: Naglabasan yung mga historical, ano, na mga gamit. Grabe, mga lumang picture. Ganda doon. Ang ganda doon. Ang ganda ng ginawa ni Vice Mayor Pastor Sambo doon. And then, of course, we had the opportunity to also preach doon sa Tacloban Christian Church, sa Chinese Church diyan. At kaya lumabati tayo sa kanila. Magandang umaga po sa inyo
1: Good
0: lahat.
1: Morning.
0: At ito po yung kuging sinasabi ko sa inyo na mahusay na counselor, si
1: Bishop
0: Kuya
1: Willie
0: Mina. Basilio. At babatiin kayo. At siyempre gusto ko rin batiin yung overall coordinator namin. Yung napakahusay mag-coordinate, napakatuloy magmaneho. si Pastor Gabo at ang kanyang kabinyak si Bernice, of course, ang kanyang team, si Milan. Milan pangalan.
1: Milan, apelido mo yun.
0: Kaya pwede ko pa lang yung apo ko, ipangalan ko Milan.
1: Milan,
0: Milan. Eh, ang gusto ng anak ko ay ang ipangalan ni Italy. Kaya Milan, Italy, Milan.
1: Wow!
0: Yung susunod kay Teo. Ayan. Anyway, so, kaya we were so blessed. Medyo pagod. Kahanga-hanga. Si Bishop Eli Mercado. 75 years old. Pero talagang bumiyay. Ha?
1: Kuyang Eli.
0: Ora, 6 na oras. Tapos another 4 hours. Praise God. At siyempre pa, si Bishop Ariel Jornales. Nagbabakasyon lang dun eh. Nabataan ko. So, ikaw, hinto mo bakasyon mo. Samahan mo kami biyak at trabaho. Like a good soldier of Christ. Ayun.
1: Yeah.
0: Yan namin na isang topic. Siya naman ay nasa discipleship din. Kaya,
1: di ko maalala.
0: Welcome, welcome. Good morning po sa inyo pong lahat. At nanonood sa amin dyan sa Samar, Leyte. At tayo nagpapasalamat. Of course, si Dr. Glo at ang kanyang husband, na-meet din natin, ang associate missionary namin dyan sa ng Campus for Christ, dyan sa Tacloban City. Praise the Lord na tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat talagang nakaka-bless sila. Yung kanilang mga tanong, yung kanilang
1: awareness,
0: talagang wow, nawalay pagod namin. Mm-hmm. Saka ako, hindi ako makapag-inarte kasi mas matandang dihamak si Bishop Eli. Game na game si Bishop Eli Mercado. Kaya praise God.
1: Nabanggit mo si Bishop Eli, ilang subjects nakasabay namin sa Phoebus College of Bible. Tapos si Bishop Hornel, Hornales, kundi ako nagkakamali, naging estudyante natin.
0: Estudyante mo raw. Estudyante mo. Yun daw yung pag nagtatanong siya, sasabihin mo daw gusto mo malaman, gusto mo malaman.
1: Oo.
0: O, i-research mo, i-research mo.
1: Oo, siyempre.
0: Oh, empowering.
1: At September 19, Bishop, mabanggit ko na rin na alumni day sa Phoebus College of Bible sa kanilang foundation week. So, kita-kita tayo dyan, mga kagapay, mga co-graduates, at salamat sa Panginoon sa Phoebus College of Bible.
0: Yes, at yung aking tatlong anak, graduate dyan.
1: Mm-hmm.
0: At ako'y nangarap mag-aral dyan, pero hindi nangyari. Kaya napunta ako ng ATS dahil sa nakaroon ako ng bachelor's degree. Siyempre, congratulations kay Dr. Tim Hiner. Classmate din yan. Nila Bishop Ariel Jornales. Si Dr. Tim Hiner. At under his good leadership, we are so excited sa maraming gagawin ng Diyos. At kaya nga, noong the other Sunday, nag-promote ang Phoebus College of Bible dun sa aming church. Sa kanilang counseling program.
1: Kursong bubuksan, ano? Yeah, program.
0: Yes, sa panguna ni Miss Hazel Lozada, kasama kanyang supervisor. Wow! Praise the Lord! At siyempre, mamaya natin babatiin yung mga sumusubaybay sa atin narito. Pero siyempre, nais natin pakinggan muna ang salita ng Diyos na babasahin ng Kuya Willie Basilio.
1: Narito po mga kagapay, Santiago, Kabanatang 1, Talatang 5, Mabuting Balita Tagalog. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Wow! Sa English naman, English Standard Version, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Napakaganda nitong ating talatang pagsasaligan, Kuya Janel, sa ating episode ngayon, question and answer counseling tayo.
0: Yes, amen. Napakaganda. At, pero Kuya Willie, gusto namin marinig ang iyong malalim na kinakasabi kang reflection sa bawat salita ng Diyos habang ako umiinom ng kalamansi.
1: Na naman.
0: Inabot ng napakagandang misis.
1: Ayun. Praise the Lord. Kilala ko na yan. Mapag-alagang misis sa kanyang mister.
0: Ay, na-miss ako. Wala Thursday. Ano Sunday night na ako nakauwi eh. Sinalubong ako.
1: Ano pa nga ba?
0: Sige po, pakinggan natin ang Kuya Willie sa kanyang reflection sa
1: salitang. Ang unang nakatawag pansin sa akin sa talatang ito, Kuya Janel, mga kagapay, yung sabi niya, yung sino man daw sa inyo na kulang sa karunungan. Real talk, Kuya Janel, bihira tayong umamin sa ating sarili-sarili na kulang tayo sa karunungan. Yung karunungan kasi, minsan ay hindi natin mahabol-habol talaga yung pinakakahulugan nito. Pwedeng puno tayo ng impormasyon sa ating isip, pwedeng maalam tayo sa lahat. Pagka may magtatanong sa atin, pwedeng meron tayong pwedeng isagot, mapadibating paraan o kung paano pa man. Pero ano ba talaga yung karunungan? Alam natin na sa Book of Proverbs, sinabi ng Solomon, Haring Solomon, na yun daw karunungan ay pagkatakot, banal na pagkatakot sa Diyos. So, nakakabit dito yung idea na sabi niya, pagkulang sa karunungan, humingi daw sa Diyos. No? So, para nakita ko rito, Kuya Janel, meron po tayong pagtanggap ng katotohanan humbly na kulang at kulang tayo sa karunungan. Kasi, kahit na nasa fingertips natin yung kaalaman sa maraming mga bagay, pindot lamang sa ating mga computer, mga gadgets, nandyan na yung pwede nating makuha ang impormasyon, tulong malaki. Pero ideally speaking, hindi pa rin sasapat yung pwedeng makuha natin mula sa sistema ng kaisipan ng mundo. Less, ang mangyayari ko, ito ang kinatatakot ko eh. Pagka napaghiwalay natin yung idea ng karunungan, doon sa pinagkukuhanan talaga nito, dili ba kundi ang ating Panginoon Diyos, malilihis tayo. Halimbawa, yung idea na kung ang Diyos ang ating source ng tunay na wisdom, mangingibabaw siya sa lahat ng possible sources of knowledge, of information, or wisdom, call it what it is. Pero ang idea, huwag nating ibababa ang posisyon ng ating Panginoon Diyos na siya lang talaga ang pagkukuhanan natin ng tunay na karunungan magabay sa ating personal na buhay, kaganapan nito, kalubusan nito, at saka sa ating pamilya, and therefore, pati na sa buong lipunang ginagalawan po natin. Ganun po ang idea. Huwag nating pagbubukurin and thereby ibinababa natin yung rang, yung posisyon ng Diyos, parang suggestion na lamang siya sa marami. Inihahanay natin sa alternatibong iniisip natin sa marami. Pero ultimately, siya po lamang ang pagkukunan natin karunungan. At sa ating mga sagot po sa mga counseling questions nating pinadadala dito sa ating programa, ninanasa-nasa po natin. Ito po ay hango sa kapahayagan ng Diyos na siyang source ng knowledge, ng wisdom, instruction. Yan.
0: Wow. Thank you so much, Kuya Willie, sa napakalalim na paalaala niya mula sa salita ng Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpadala ng ating mga counseling questions ngayon. Ano po? Dahil ngayon mayroong special broadcast po tayo. Wala po tayo ngayong memo ni Mami. Sumilip eh.
1: Oo.
0: Sumilip. Kaya sabi nung ating staff Mami, wala ko munang memo. Ayan. Umalis lang muna. So, sige, ingat po kayo, Mami Becerio. Dahil dahil sa ating special broadcast sa araw na ito, ay wala po tayo ngayong ika nga ay memory, mami, sapagkat didiretso na tayo sa ating pagtatalakay. Pero siyempre, gusto natin bigyang pagkilala ang mga naka-tune in sa atin. Mabilis lamang. Si Nora Docor, mapagpalang umaga po. Josephine Hernandez, mabati rin sila sa atin. At si Elena Galang at si Robinita Enriquez, si Ocampo Miguel Mila, yan, pabaliktad yung kanya. Si Alferes, Mona Lisa, yan, nanonood at nakikinig din po sa atin kay Willie. Si Ellen Torres Buensalira, ay bumabati po sa atin. At ganoon din nga si Mila Ocampo, ay bumabati. At salamat daw sa buhay natin kay Willie sa sa inyong ministeryo, ganoon din sa ayan, yan. So, nandiyan ako ng MM. Si Meji Constantino, wow, si Pastor Meji, yan yung nag-asikaso ng Western Visayas. Grabe. Congratulations, Pastor Meji, at napakagaling ng iyong pag-asama nila Pastor Paul at ng iba pang team. At we are praying for the NDC coaching community na mabuo nyo dyan at sila ay maipasa yung mga pangalan according to groups. Ano po? Kaya, at ganoon din ang prayer natin sa doon sa Northern Summer. Si Candice Jordy, nanonood ako din sa atin. Si Joy D. At ganoon din nga po. At yan, marami pang iba. Mamaya, bibigyan natin na sa araw po na ito ay ating pong bibigyan pansin ng inyong mga counseling question. Yung mga tinetext nyo ba sa amin, yung kami nagbo-broadcast, na hindi namin nasasagot dahil kulang ang oras. Praise the Lord, ngayong araw na ito, kaya yan po ang ating pong talatang binasa ng Kuya Willy, yung wisdom galing sa Panginoon. So as we answer your questions, ano po, we are praying that the wisdom of the Lord will flow sa inyo po at mapakinggan po ninyo ang mga kasagutan na halaw sa salita ng Panginoon. Kuya Willy, ano po ba ang unang counseling question na ipinadala sa atin, ating listener and, no, at viewer?
1: Narito, mga kagapay. Magandang araw po, Family Matters. May asawa po akong sobrang mapagbigay sa ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: Madalas po siyang nagpapautang o tumutulong kahit kapos na rin kami. Natutuwa po ako sa kabutihan ng puso niya, pero natatakot din akong maapektuhan ang kinabukasan ng pamilya namin. Mm-hmm. Paano po ba namin mababalanse ang generosity at pagiging mabuting stewards ng resources namin?
0: Wow! Unang-una, magpasalamat ka sa Diyos dahil ang asawa mo ay mayroong generous heart. I-appreciate mo yun.
1: Yes, yes.
0: At pasalamatan mo siya at ang Panginoon. And let your children hear you na ina-appreciate yun. So, pangalawa, anyayahan mo ang mister mo. Dahil ina-appreciate mo siya, hindi naman siya tututol. Na pag-usapan ninyo, how best can you be generous? Ayan. At mula doon, makakakuha ka ng mga gabay, mga reading materials, mag-research ka. At ngayon naman, Google-Google lang pag may time. Yan ang Google-Google lang. Kaya talagang pwedeng mag-Google at best way to become generous. And I'm sure good resources will tell you that generosity is limited to sharing what you have.
1: Yeah.
0: You cannot give what you do not have.
1: Tama.
0: At syempre pa, yung biblical generosity. Kung ano binigay sa'yo ni God, doon ka aasahan ni Lord na tumulong. Yeah. Kung wala sa'yo, hindi ka pwedeng tumulong. Therefore, hopefully, you can lead your husband to the realization na yung pagbibigay pala ng wala kayo at hindi sa inyo, hindi pala generosity yun. Yung may mga pinaglalaan ng kayo, tapos mawawala yun dahil bibigay sa iba, hindi pala yung advisable. Kaya napakahalaga na bottom line, i-appreciate mo siya. Let him hear you, thank God for your husband's generosity. And let your children hear that you appreciate. But, invite mo siya to study further biblical generosity. At yun nga po. Yan. And we pray na samahan mo siya. Ikaw pa mag-volunteer sa yung may binibigay niya. Bibigyan ko sana sige ito ng ganito 500. Sige, ako na mag-abot. Nasaan ba? Baba, nakita niya, supportive ka. Well, so by the time na iko-correct na siya, hindi niya iisipin kontra ka ng kontra eh. Kontra ka talaga. Hindi, kasi kita niya kasama ka. Di ba kayo? Parang ang sarap ng tawa mo doon. Parang nag-resonate sa iyong ganong mga misis ano. Kontra ka na naman.
1: Pero alam mo, isang kinahanga natin sa ating mga kabiyak, ate, Kuya Junel, alam mo, kay Ate Edna, talagang merong generous heart. Oo. Ewan ko ba, parang
0: agree ako dyan.
1: Pagkakita pa lang ng mga kabiyak natin sa kapwa, parang dama na nila yung ito, parang may bumubulumba sa kanila na mga nangangailangan ito, kailangan tulungan ito.
0: That's right. Kaya at ako, pagka ganyan, Kuya Willie, nandaman ko, parang si Tess eh, parang merong compassion.
1: Oo.
0: Talagang, tinatago ko na yung wallet ko. I-share niya yung pera niya.
1: Ang version ko naman dyan, Kuya Jan, ang version ko naman dyan, yung aking mga pantalon, meron, nagtataka ako. Doon sa bulsa sa likod, kung saan ko nilalagay yung pitaka ko, pagkapasok, ang bilis pumasok doon sa bulsa. Pagka huhugot, ang tagal, hindi mahugot-hugot.
0: Hindi, asawa ko ay meron siyang ATM. May access siya sa aming pera. Kaya talagang, she's free to do that. Yeah. Pero alam niya, alam ng asawa ko that we cannot give what we do not have.
1: Tama.
0: Yeah, yun ay napag-aaralan together. Pero hindi pwedeng maunawaan niya ng asawa mo, kapatid, kung hindi niya maramdaman na after all, you are supportive of the generosity na gusto niyang mangyari. Yeah. Praise the Lord.
1: Naalala ko lang, Bishop, tulungan mo ako dito. Ha? Hindi ko na matukoy mismo kung anong talata sa Book of Proverbs. Parang ganitong linya. May sinabi doon na pagka raw tayo ay generous sa kapwa, para tayo nagpapautang kay Lord. Parang may utang din si Lord sa atin. Parang ganun ko naalala yung
0: That's right.
1: Ang ibig sabihin noon, pagka ika ngay napag-aralan na, napagkasunduan na kung paano at paraan, etc., etc. Pero sa bandang huli, hindi ka mag-aalala dun sa magiging quote-unquote kabawasan mo sa pagtulong sa kapwa. Kundi parang, yun nga, pinautang mo si Lord, magbabayad at magbabayad yun eh.
0: Yes, that's right. At mas masarap magbayad ang Diyos, di ba?
1: Sinabi mo pa.
0: Masarap magbayad ang Diyos, di ba? Proverbs 11:24-25, sabi doon, he who refreshes others will be refreshed, di ba? Ang ganda nun, di ba? At talagang, ang Proverbs ay punong-puno ng mga karunungan, ikangat. Sabi sa Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord. Yun yung sinasabi mo. Proverbs 19:17. So, kaya lang, kung ang pinabinibigay mo hindi sa iyo, ay hindi rin
1: tapos.
0: Hindi.
1: Naman yun.
0: Kung ano yung nasa iyo, yun doon ka kukuha para ibigay. Yes. Praise the Lord. Ano po ang pangalawa nating counseling question?
1: Malala ko lang, Bishop. Ha?
0: Sige.
1: Kahapon kasi may mga dumalo sa atin sa church. Merong mag-asawa galing ng Laguna, merong mag-ina na galing ng supposedly Cavite, pero dito na sa kondo nila natunog, kondo ng anak, tapos merong mga galing ng Pateros, dumalo sa atin. Yeah. At syempre, sabi ko kay Ate Edna, i-treat natin sila ng lunch. O di punta na kami, nakaupo na kami doon sa lugar kainan. Akalain mo, mister na kasama, abay birthday pala nung kanyang anak na nasa Canada, tapos sabi, nagkatawagan sila, right there and there, nilibre kami. Siya na nag-host ng aming tanghalian, akalain mo yon.
0: Yun ang generosity.
1: Oo. So, siyempre, biniro namin, sige, order pa. Nag-enjoy po kami. At sabi ko namin sa paghiwalayan, kami na-encourage sa inyong pagdalaw.
0: Amen. Or speaking of generosity, ako'y ang flight ko patungong summer ay alas tres ng madaling araw. Tapos dadaan ng Cebu. Ha? And pagdaan ng summer, ay ng Cebu, nako, tatlong oras yata ako mag-aantay doon.
1: Aha.
0: Mag-aaga. Mabuti na lang si

0: Engineer Chairman Daryl Vargas came to the rescue. Mm. At dumating ng maaga-maaga doon para may makakausap ako at may nag-treat sa akin ng breakfast.
1: Ayun.
0: Salamat po, ha? Chairman Daryl Vargas. Board member natin yan sa PCEC. Only to find out,
1: oh,
0: nung kami maghiwalay na,
1: oh,
0: na yung parang ticket ko na binili ng PCEC,
1: oh,
0: pwede pala sa lounge. At doon sa lounge, marami palang pagkain. Sayang. Nasayang. Tambira. Tambira. Kaya yan yung picture ng maraming promises sa Lord, sa Word of God.
1: Amen.
0: Na hindi mo alam eh. So, nasasayang. Kaya, eh ako hindi ko alam. Kaya wala. Sayang. Tumalog ko, may pagkain pala doon. Anyway, thank you po sa lahat ng si Pastor Miggy. Ayan, nanonood sa atin ngayon. At papasa niya sa mga kapastoran dumaro ng NDC, sila Pastor Paul, of course, sila Pastor Gabo. Salamat po sila Vice Sambo, ano, Vice Mayor Sambo. At pray natin na talagang patuloy na ang karunungan ng Diyos ang dadaloy sa ating malasatan ng Diyos.
1: Amen. Kung
0: magabayan natin ang ating mga dinidisciple. Praise God. Ano po ang pangalawa? Bago may maalala na naman kayo, ibigay niyo na yung pangalawa kung nagtatanong.
1: Ito po ang pangalawa. Hi po, pastors. May anak po kaming malapit ng mag-college, pero gusto niyang kunin ang kursong hindi namin naiintindihan at sa tingin namin ay walang kasiguraduhan. Ayaw po naming sirain ang pangarap niya, pero gusto rin naming maging practical. Paano po kami mag-uusap bilang pamilya ng may respeto at wisdom?
0: Ayun, nako, napakahirap niya. Ano po? Napakahirap. So, una-una, kung talagang kayo hikos, at kailangan ninyo na siya ay makatuwang sa pagkita ng pera, kaya iginagapang nyo lang yung pag-aaral niya para makatapos siya at makatulong at makagaan sa pagkakahikahos, eh paliwanag ninyo na, anak, suporta kami sa pangarap mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, ito yung ating reality, fact check. Kaya tinuturo natin ating anak ng fact checking. Google lang pag may time para makawala ka sa mga echo chamber ng mga fake news. Ano po, ng mga fake news. At go back to the main media. Yung main media, responsible sila. Kung gumagawa mo siya ng kalokohan, pwedeng habulin. Eh, yung mga social media, nako, wala. Walang regulation. But anyway, so itong reality natin, wala tayong pera, iginagapang ng pag-aaral. Kaya, then yung challenge na ano ang mga options natin. Yun. Ang isang option ay iba muna ang kurso mo para pagkatapos at may trabaho ka na, ituloy mo yung pag-aaral doon sa gusto mong kurso. Ayun. So maramdaman ng bata na supportive ka naman pala.
1: Yeah.
0: Diba? At ito ay nangyari sa aking anak. Gusto ko siyang mag PBS College of Bible. Kaya ng anak ko.
1: Mm.
0: Kaya. Mm. Eh, sige ka ko. Pwede naman ka ako na after mo mag-PBS, dituloy ka sa another course pagka may trabaho ka na. Na oh. Yung pangarap mo talagang kurso, gusto mo kaya. Eh kasi kaya ako naman gusto sa PBS kasi yung kilala kong mga graduate ng PBS College of Bible, ang gagaling. Gagaling. Kagaya nung Willie Basilio, napakagaling.
1: Nako, sinabing...
0: At saka hindi lang magaling. Yung mababa loob, character building.
1: Kilala ko ba yan?
0: Bakit kilala mo na ipapakilala ko siya? So, pagkaraang, di ayaw niya. Di nagkaroon kami ng settlement na kahit 1 year ka lang.
1: Yeah.
0: After 1 year, proceed to the course that you want.
1: Okay.
0: Di, naging katanggap-tanggap sa kanya dahil hindi naman ako kontra. Totally. After 1 year, aba, ayaw na niya umalis. Tinapos na PBS. Tinapos. At ngayon nakatapos na ng PBS, ang sabi niya, pa, pwede ba ako magtrabaho sa labas? Hindi mo na ako sa church. Ay, sure! Kaya ngayon, nag-work sa outside our church. And it's okay. So, importante po na maramdaman nila na supportive tayo sa kanila. On the other hand, merong fact check. Or, merong values, ika nga evaluation. Kaya sa amin, we value formation of character and discipline. Anin mo yung career kung hindi mabali. And we believe that PBS College of Bible can help form the character and discipline ng mga bata. Ano. So, kaya yun. Yung we were able to process

0: So ipoprocess lang po. At alam
1: Yeah.
0: ninyo, basta mayroong positive relationship ang mga magulang sa anak, yan ang
1: Oo,
0: tinuturo
1: tama.
0: natin eh. How
1: Yeah,
0: do you
1: yes.
0: develop positive relationship with your children? Tako,
1: Oo.
0: eh walang hindi na pag-uusapan. Ang problema,
1: Yeah.
0: kung malayo na loob ng anak sa magulang, hindi na nagsasalita. Imbang kung ano tanong, yun ang sagot.
1: Oo nga.
0: Yung gano'n, ah, malayo na loob, wala ng
1: Yeah.
0: healthy exchange of mind. Yun. Yun ang alarming. Kaya yun ang challenge po natin sa ating second counseling sa araw na ito.
1: Kaugnay dito, Kuya Jonel, naalala ko na sa church, sa Marikina Christian Fellowship, nung summer, nag-sponsor yung para sa mga kabataan natin, mga nag-aaral sa high school at saka magka-college, ay meron silang ginawang pagsasama sa pag-aaral. At ginamit nila yung ito, established na international na paraan, yung Career Direct, no? Career Direct. I-google nyo po yan, mga kagapay, at pwede pong makatulong sa ating bilang gabay sa ating mga magulang sa kapakanan ng ating mga anak sa tamang pagpipili po ng pwedeng kursong kunin pagpapasok ng kolehiyo. Aakma doon sa kanilang, at naranasan po ng mga ilang kabataan natin dyan na dumaan po doon, aba, swak na swak sa blessing po ni Lord John sa pamilya. Oo, kasi pagka po hindi umakma yung kanilang kursong kukunin, ay pwede pong magpalit-palit ng kurso, pwede pong masayang yung panahon tsaka yung resources natin sa pagpapaaral. Pero pagka po ika ngay sa tulong ng Panginoon Diyos, karunungan, di ba? Yung James 1:5 nga po, eh makakatulong sa atin, makita natin ang tamang direksyon bigay sa kanila ng Lord.
0: Yan. Amen. Praise the Lord. At ayun ako, gusto natin batiin, Kuya Willy, ang mga mahabol na nanonood ang hinig sa atin ngayon. Si Abelina de la Rosa, good morning daw. Ano, magpalang Lunes. Of course, si Pastor Eli, diyan sa Japan, sa Toyokawa, sa kanyang garden. Kaya ko, nag-harvest na ngayon yan. Eli del Galio, ganoon din si, of course, ang kanyang kapatid.
1: So,
0: si
1: Danny.
0: Pastor, ano nga ito? Johnny. Ayun, Johnny. At Galios. At ganoon din, tayo nakikiramay sa kanyang pagpano ng kanyang balay at ang Akda family dyan sa Bataan at ang buong AG family, at dalangin natin ang patuloy na pagpapala at provision sa kanyang pamilya. Ganoon din, tayo sa ating batiin ng happy listening lahat na nanonood sa atin ay kinikinig sa Tokyo, Japan. Ang pangunan ng Tokyo Baptist Church ng ating mga kaibigan dyan, magkapatid na Damiang, at ganoon din ang Sarmiento family, at ganoon din siyempre ang Aquino at ang Canosa family, sila ang mga Alliance Churches listening to us, at Evangelical Free Church, at ganoon din ang Assemblies of God, ang Church of God, at ganoon din ang Lord of the Harvest. Nagpapasalamat tayo sa pagkatiyo sa mga naunang nag-minister dyan sa Japan, ang Lord of the Harvest family. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat ang laki ng contribution nila sa mission dyan sa Japan. At ganoon din nagpapasalamat tayo sa panunood, pagkikinig ni Pastor Billy Patao, ang aming pastor dyan sa Tamaria, Bulacan. Na-miss ko sila kahapon eh, kasi gabi na ako dumating. At tinatawag nila nasan daw ako eh. Sabi ko, hindi ho totoong ako nasa outer space. Ano ka, background ko lang mo yan. Dito sa gadget ko yan lang ang background. Kaya wala po ako sa outer space. Ako po ay nanggaling sa Samar, Leyte. Ayan.
1: Akala nila lumulutang ka sa ere.
0: Oo nga eh. Dahil sa ating commitment to the body of Christ, advancement of God's kingdom, advancement of truth, and tayo nagpapasalamat sapagkat to discover many pastors in Samar na talagang grabe yung commitment nila sa pag-advance ng Ebanghelyo ng Panginoon in that part of the Philippines.
1: Kaya, alam mo, kwento mo nakakatuwa naman, Kuya Jonel, dahil sa yung pagsali namin, pagdalo namin sa NDC, laking tulong po. At ginagawa po ng ating church sa Marikina. Salamat
0: Praise the
1: sa
0: Lord.
1: Panginoon. Oh. And then, nakita po natin talagang merong linaw na direksyon. Yung wisdom ng Lord talagang
0: Amen.
1: nagagamit pong mabuti.
0: Praise the Lord.
1: Magagamit mabuti. Kaya alagaan po ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong pong karunungan, ahango sa ating Panginoon Diyos, at matindi pong pagkakatiwala ng Panginoon Diyos sa inyo through PCEC and all.
0: Amen. Siyempre, dalangin natin ang mabilis na pagaling ni Bishop Noel Bantoa para sa Sabado. Meron kaming NDC ulit tayo diyan sa ano sa Zambales. Pag-pray natin ang kanyang mabilis na pagaling. At siya mismo nag-organize yan. At si Bishop Ariel Hornales sa mga pastor of movement diyan sa Pasig and Metro Manila East. Oh, pwede kayo diyan. Marikina, yung mga hindi pa naman doon ng NDC. Ay magkakaroon tayo November 7 naman. At i-announce na.
1: Okay.
0: Praise the Lord. Amen. So, meron pa po ba tayong counseling?
1: Meron pa.
0: Sige po.
1: Oh, meron pa, Bishop. At ito, yung pabaligtad yung aking order ng pagbasa. Ha?
0: Sige
1: Ano
0: po.
1: Kasi 1, 2, 3. Pero dito, nasa huli tayong patanong dito. Hello po, pastors. Minsan po, naiingit ako sa nakikita ko sa social media. Nabanggit mo kanina yan, social media.
0: Yes.
1: Parang lahat ng kaibigan ko ay may sariling bahay, negosyo o mas magandang buhay. Kahit nagpapasalamat ako sa Diyos, nahuhuli ko pa rin ang sarili kong nagko-compare. Paano po ako matututong maging kontento at hindi mainggit sa journey ng iba?
0: Wow! Unang-una, congratulations. Bakit? Dahil ikaw ay honest.
1: Oo.
0: Kasi kung hindi ka honest na naiinggit ka, maraming ganyan eh. Hindi honest, may inggit pala. Kung ano-anong drama, pero ang totoo, may inggit. Kaya ikaw, we salute you because you have the courage and the humility to admit na naiinggit ako. That is 50% of the solution, kapatid.
1: Amen.
0: Kaya
1: tama po.
0: Congratulations. Pero siyempre, huwag kang manatili diyan. Mahalaga na balikan mo ang sinasabi ng Biblia na ang kayamanan dito sa lupa ay pansamantala lamang at hindi dyan nasusukat ang ating importansya, ang ating halaga, ang ating tagumpay. So, importante yun. Nabalikan mo, what is the Bible saying about success, fulfillment, di ba? At kasi iniisip mo, apparently, ang naging definition mo ng tagumpay, ng fulfillment ay kagaya na may bahay, may kotse, may trabaho, may negosyo. E, teka muna, what is the Bible saying? Ayan. At pag nabalikan mo yun, yun ang i-embrace mo. Kaya dahil i-embrace mo yun, eh nako, eh makakalaya ka sa pagkaingit. Dahil papalitan niya ni Lord ng rejoicing. Ha? Ay, boy, nako, congratulations, bago kong kotse. Tapos sa puso mo, nakikigala ka. Ay, congratulations, bago kong bahay. Ay, congratulations, may negosyo ka na pala, ha? Di ba? Baka magte-text back sila sa iyo. PPM ka. Sasabihin, hindi akin tong kotse, sa amo ko to. Kunwari ko lang. O di akin. Gulat ka pa. Sasabihin, ay, hindi akin tong bahay. Doon to sa ano ko, sa pinsan ko, nagbabakasyon lang kami dito. Ay, magulat ka. Yung kinainggitan mo, ay hindi naman pala. Ito, yun ha. Maraming sa social media, hindi naman.
1: Sinabi mo. Oo. Oh, yeah.
0: Sa, kahit sa mga pastor, eh, tinong, pipicturean yung ano, yung maraming crowd. Tapos sabihin, ito na, praise God sa aming worship service. Yung pala, hindi yun yung kanilang crowd.
1: At saka, diba, Bishop, uso yung pagka may lugar, sa lugar ng kainan, pipicturean muna yung mga nakahayo ng kain. Parang laging ganon ang makikita mo sa post niya. Pero
0: siyempre, nagugutom ka ngayon, makita mo 'yung kesa sarap na pagkain, pambera. Nagpauso yung mamili niyo si. Diba? Talagang dati ay pagka nakain eh, kain na. Diba? Bigla ngayon eh, hep, picture mo na bago kain.
1: Diba? Ayan, yan, yan.
0: okay naman, karapatan naman nila yon. Ikaw na nakakita, rejoice, sabi ni Lord. Mourn with those who mourn, rejoice with those who rejoice. Kasi mo sila. Ay, alam mo, pagka you are rejoicing with those that you are envious, magugulat ka, gagaling ka. Gagaling. Ha? Uy, galing ka. Nakapasya-pasya ako pa.

0: sa abroad, ha?
1: Oo.
0: Kung sabihin sana all, walang ganun.
1: Oo.
0: Sana all. Baka mamaya sabihin, hindi, mga background lang yun, dito to. Yun. O, sana all, mga gagano'n, natutunan ka sa nagkukunwari. Eh, ganyan din sa,
1: yun.
0: Sa mundo. Kaya, yeah, makakatakas ka dyan. But you will begin to sin because you will find the real joy in the Lord. Doon darating ang mga biyayang nakalaan sa'yo. Kaya hindi makarating kasi inalagaan mo yung ingit eh. It's one thing to admit it and congratulations. It's another thing na deal with it by going back to the Bible, by declaring na hindi yung material na bagay ang kaligayahan, and by rejoicing with those who seem to be blessed.
1: Oh.
0: You will be surprised. So some of them may text you na totoong kanya yung bahay, punta yung kanyang kotse, pero sabi nila, pero alam mo, ang dami kong problema. Yung asawa ko, papalit-palit ng girlfriend. Yung anak ko naman. Mamugulan ka. And then you will suddenly feel, eh, ako yung asawa ko eh, napakatapat. O ay, yung aking ano eh, anak ay. You will see. May pa yun ba talaga yung, yung pagpapala ng Panginoon.
1: At
0: when you feel, when you reach that point,
1: doon
0: darating yung mga dagdag na biyaya. Ano po kayo with it?
1: Yun. At yun yung sinasabi natin, Kuya Jonel, na hindi basta mabibili ng salapi yun eh. Yung panatag na kalooban, payapang kaisipan, yung masayang ugnayan sa loob ng tahanan, wala pong papantay doon. Wala pong ipapalit doon.
0: Yun.
1: Kaya sabi, makontento. No?
0: Yes.
1: At ideally, Kuya Jonel, gusto ko isabay na rin dito yung idea na yung pagiging mabuting katiwala natin sa Panginoon Diyos ng pagpapala niya, maniwala tayo. Pagka nakita ng Panginoon, katiwa-tiwala tayo, aba, eh, siyempre, nagtapat ka sa marami, pero eto pa, pagkakatiwalaan pa rin po tayo ng Panginoon Diyos. At kapag ka po ganoon, eh, lalo po tayong pagpapalain ng ating
0: Amen. Wow. Kaya sabi nga, yung simple is beautiful.
1: Oo.
0: Simple is elegant. Kaya mabuti ngayon, ang sona. Pinapagdamit na lang na simple.
1: Oo nga.
0: Kaya congratulations
1: hey.
0: Kay President BBM sa kanyang instruction at marami naman sumunod. Ay, kaya gandang tingnan yung ating mga newscaster.
1: Oo.
0: Mga Pilipinyan.
1: Yan, yan.
0: Pinamumunahan ng Ate Heidi Sampang. Talagang ang ganda. Mas simple damit. Mas maganda. Mas simple buhay. Mas maganda.
1: Kaya, amen, amen.
0: Amen. At lalo kaya yama pagka simple. Eh kasi magastos pagka mag-garpo. Ayan. Sige po. Ano po? Sino po ang ating counselee?
1: Oh, ito pa. Hello po, pastors. Pakiramdam ko po, parang nawawala na ang saya ko sa paglilingkod sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Aktibo pa rin naman ako sa church at ministry. Pero minsan, ginagawa ko na lang dahil obligasyon. Nagigilty po ako dahil alam kong dapat masaya akong naglilingkod. Paano ko po may babalik ang joy at intimacy ko sa Panginoon nang hindi nagpapanggap na okay lang ang lahat?
0: Amen. Wow. Again, congratulations. Dahil meron kang panahong magninay-nilay at ngayon na pagtanto mo na something is wrong inside. Thank God for your humility and for your attitude. Ano po? Pangalawa, now that you have identified that you are in that situation, then you go back to your first love. Ayan. Ano ba yung first love? Na narandaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, kaya ibabalik mo yung pagmamahal ng Diyos. We love because He first loved us. So, ano yun? Eh, you can never love someone kung wala kang panahon. Kaya, importante na dagdagan mo ang panahon mo, ikaw at ang Panginoon. Jesus time, pinatawa. Diba? Hindi lamang yung panahon para magbasa ng Bible, mag-take note, kundi yung panahon to be silent. Ha? Let the people be silent before the Lord. Okay? So, you silence your soul, silence your heart, and then meditate on the truth that you have received. Meditate on the promise. Ha? I feel mo, ha? I feel mo. Hanggang sa masabi mo, I can feel it.
1: Yon.
0: Parang ano na.
1: May
0: parang napansin ko,
1: shoulders.
0: Napansin ko, nagaya ka. Yeah, just Diyan sumikat si Alex Dixon, di ba? So, yun ang problema sa atin eh. Wala na tayong time na namnamin na
1: ayun.
0: Ang pagmamahal lang. Kasi dahil mong ministry, dahil mong kaabalahan.
1: Oo.
0: Pero siyempre, yan ay nagre-resulta sa compassion for others. Kaya, you will be eager to share because of your growing, loving relationship with God. You'll be eager to share Jesus to others. So, evangelism. You'll be eager to help others be established in the Lord. O, the discipleship yan. Yan. Ayan, ganina. And then, siyempre, marirealize mo na may mga talento ka, you have to become good steward. So, ipaglilingkod mo. Huwag mo unahin ang kalesa kaysa kalabaw. Una ang kalabaw sa kakalesa. At ano ibig sabihin? Huwag mo unahin ang ministry. Unahin mo muna ang time mo with the Lord.
1: Amen.
0: Pero hindi mo na pwede sabihin, basta kami ni Lord, close. Close kami. Tapos wala ka namang ministry, wala ka. Hindi pwede yun. Dahil out of gratitude, you cannot be stopped by sharing Jesus and doing the work of ministry. Kaya nga lang, hindi lahat na nagmi-ministry ay mayroong walk with the Lord. Ha? Kaya ang ganda ng mga lumang chorus natin eh. Walk, walk, walk, walk in the Lord. Walk, walk, walk, walk in the Lord. Di ba? Ganda, di ba?
1: Oh,
0: yung walk with
1: it's
0: God.
1: It's a great thing to praise the Lord.
0: Amen. Di ba? So you will find yourself praising the Lord personally. Ang aming mong kahe. Gusto niyo ba ituloy ng Kuya Willy?
1: Eh, alin, tutuloy natin yung sagot o yung kanta. Eh, pero Bishop, naalala ko lang. Ito, natutuhan ko ito sa paglilingkod kay Lord. Sabi natin ay, the being more than the doing.
0: That's right. That's right.
1: Kasi hindi lamang tayo nakaukol dun sa mga ginagawa, kundi yung paano natin develop yung ating buhay, yung ating bilang lingkod ng Diyos, yung kalapitan natin sa Kanya, intimacy natin sa Kanya. In fact, yun yung magiging parang motivasyon, no?
0: Amen.
1: Para po sa paglilingkod na ginagawa po natin. Hindi po naman baligtad na gagamitin natin sukatan, yung dami na ating ginagawa, na tayo very close kay Lord.
0: Yes.
1: Hindi po eh. Ito, develop muna natin yung ating intimacy. Sabi nyo nga, huwag uunahin, huwag papauna yung karitela o kaysa doon sa kalabaw o kabayo. Hindi po. Kailangan po nauna si Lord at motivated bilang ganti, bilang pasalamat yung ating paglilingkod sa Kanya.
0: Amen. Ako ay nag-i-amen sa atin sina Evelina de la Rosa at ganun din si Pastor Billy Batao, si Nora Cachela at ganun din si Ate Julie Jacinto at si Pastor Leo rin nag-i-amen sa atin at nanonood ganun din si Josephine Hernandez at si Mila Ocampo. Ayan. At from Tarlac. Santa Ignacia Tarlac. Si Mean Avena ay nakikinig din at nag-i-amen. Ano po? At yan nga po iba ay at si Kapitana Weng Cabral ay nanonood, nakikinig din sa atin at sabi niya, Amen! Ayan. Hey, Willy, meron pa po ba tayong counselor dyan?
1: Ito pa, Bishop. Oh. Sabi niya, hello po, pastors. May kapatid po akong matagal nang hindi nagtatrabaho at umaasa pa rin sa aming pamilya. Gusto po naming tulungan siya. Pero pakiramdam namin, lalo lang naming ine-enable ang sitwasyon niya. Paano po kami makatutulong ng may pagmamahal pero may tamang boundaries?
0: Ayun. Aba, nasagot mo na pala.
1: Oh.
0: Sinagot na niya.
1: Aha.
0: May tamang na. Boundaries.
1: Ayun.
0: So, tama. Ngayon, pag-usapan na natin boundary. So, ang pagtulong po ay pag-i-empower.
1: Tama.
0: Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung hindi niya kaya, dun kayo papasok.
1: Oo.
0: Yung kaya niya, pero hindi niya ginagawa, huwag niyong gawin. Yun. Diba? At napakahalaga nun. So, sa halid na bigyan mo lagi ng pera, ibigyan mo ng pagkakataong makapagdagdag ng skills na kailangan sa testa. para pag nag-apply ng trabaho, may skill siya. Yan. O bigyan mo ng konting puhunan para palaguin. Pero pag kayo na hindi niya napalago, huwag ka nang maganda kasi nasa kanya yan. Ibig sabihin, yun po yun. Huwag niyong bayaang iasa niya lahat sa iyo. Yun ang boundary. Importante na natutuwa ako. Yung tanong niya mismo, naroon yung sagot.
1: Oh.
0: So you can help by observing the boundaries. Do not be the Messiah for your brother or sister. You are not the Messiah. So si Lord ang Messiah niya. Kaya i-assure niyo siya sa Panginoon. So kaya, halimbawa, nangungutang, papuhunan. O di kailangan, ano ba ito? Pwede ba i-present mo sa amin ito? Hindi, may karapatan ka dahil magpapautang ka para sa puhunan. O may karapatan kang alamin ano ang plano dito sa negosyo. Ano ba expertise mo dito? O di, makikita niya na hindi ka basta-basta bigyan ng bigay.
1: Yeah.
0: At kapag sinabi niya, ang dami yung pantang-taong, huwag ka na nga lang. O di sabihin mo, eh nako, di sige, yun ang gusto mo. Eh. Yan, di ba? So, ibig sabihin, ikaw ay handang tumulong, pero hindi ka ikaw nga ay nagiging instrumento para maging palasa na lang yung iyong kapatid.
1: Yeah.
0: So, kapag ka ganun, hindi ka nakakatulong.
1: No.
0: Nakakatulong. Kapag ka ikaw ay accessories sa ikaw nga ay pagkapalasa niya, eh, naku, hindi ka talaga nakakatulong.
1: Kaya, ano nga po yun? Pagkapa?
0: Hindi accessory.
1: Palasa.
0: Palasa. Eh marami, patakot ang sermon. Sermon dito,
1: yeah.
0: Sermon doon, sermon doon. Marami, at yung bibigyan din. hindi natin, walang masyadong sermon. Pero, talagang maggawin mo siyang responsable. Ang tawag natin dyan, do not be codependent. Di ba, Kuya Willie?
1: Oo, tama yun.
0: Huwag mo siyang bayang umasa sa'yo.
1: Yes.
0: Kaya talaga, yan ang pinalulungkot natin sa maraming politiko, pinapapila ang mga tao sa kanilang bahay, sa kanilang ano, kaya haba-haba para sa konting ayuda. Nagmumukhang kawawa ang mga Pilipino. Hindi tama.
1: Ay, yung dignidad, ano?
0: Oo, kaya dignidad. Tama yung ginagawa ni Mayor Vico Soto, hinahatid sa bahay-bahay.
1: Oo.
0: Diba?
1: Lingkod talaga, lingkod.
0: Minsan magpapasayo pang barangay. Nariyan na po ang tulong ng DSWD. Punta po kayo sa barangay. Ano ba naman trabaho nyo? Dali nyo sa mga bahay-bahay, alam nyo. Alam nyo kung saan yan. Yan ang natutunan natin sa good governance ni Mayor Vico Soto. Ayan. Wala pang doble-doble.
1: Oo, tama. At saka, Bishop, paalala natin, dagdag nating insight sa tanong, sa sagot natin dyan. Yung idea, baga, still, ha, to pa rin, ito ay in the name of love.
0: Yes.
1: In the name of love. Oo. Hindi po yan na yung isang banda, pagkukonsinte, no, kundi sa kabilang banda po, pagsasanay sa tamang kalagayan at pagyayaman pa ng tamang ugnayan.
0: Amen.
1: Oo, tamang ugnayan. So,
0: right.
1: Pagmamahal pa rin pong magsusulong sa atin sa bigay tulong sa ating kapatid. And therefore, siya po ay matututo na at laya siya sa utang dito to asa kung kanino pa man. At tayo naman ay pwedeng gamitin pa rin ni Lord na tumulong sa iba pang mas nangangailangan marahil. Yan.
0: Yes. Amen. Kaya baka kailangan matulungan sila na mag-simple living yung kapatid mo. Di ba?
1: Oo.
0: Another yon na magabayan ako. In the name of love daw, sabi, five minutes na lang po kayo. Sabi sa atin. Nakapasensya na sa iba pa mga counseling questions. Magkalaan tayo na another episode natin yung Lunes para po sa atin pong pagpapatuloy.
1: Amen.
0: Kung sa Lunes, pwede natin ituloy ito. Dahil tayo ay naglaan ng oras sa ating zona. Kaya Willie, pwede po mawakasan niyo po tayo sa isang panalangin. Please.
1: Sige po, manalangin tayo mga kagapay. Muli po, Ama namin Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo, merong pagpapasalamat,
0: amen,
1: pagpupuri sa dakilang pangalan ninyo. Kasi po, itong mga real talks na ito, yung mga tanong, yung mga kinakaharap na mga sitwasyon ng mga kagapay namin, at kami rin po, umaring sa iba pa, na halos kahawig po ng kanilang mga naitanong at sinikap na sagutin, in your wisdom, O Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo na nabibigyan pagkakataon at umasa po kami na ito'y maghatid sa amin sa paghahayag ng lubusang tiwala sa inyo. hindi po namin kayo ibababa sa ranggo ng mga parang pagpipilian lamang. Isa lang kayo sa pagpipilian ng pagkukuhanan ng kanungan. Gabay sa aming pang-araw-araw na buhay, anumang kaharapin namin. At saka po, tinitiyak naman ng yung salita, sabi sa Santiago 1:5, pagka kayo nagbigay, eh walang sumbat-sumbat at sagana. Salamat po sa katotohanan yan. So Lord, tinatagubilin din po namin ang mga programa pa sa mga susunod na mga oras, ang 7 to 16 sa kanya mga regional station, pagmuhan ng karunungan mula sa pagkakilalabos sa tanging kaparaanan ng kaligtasan, hindi lang ngayon kundi sa pangwalang hanggang kalagayan ang aming Panginoong Hesus. Ganon din po naman aming pong dinadalangin ang mapayapang maghapon, lalo na po sa yahayag na ikalawang sona ng aming mahal na Pangulo. Panginoon,
0: amen.
1: Hindi lang po gusto naming marinig mula sa Kanya, kundi yung katotohanan. At magsama-sama po kami magkaisa bilang isang bansa, bilang kapwa Pilipino, pagmamalasakitan, pagmamahalan, at wala pong makasariling mga agenda here and there, hindi po loyalty kung kanino o ano, kundi sa inyo at sa inyo lang. Sinasabi ng iyong salita at nire-re-echo ito madalas sa 702DCS, mapahalad ang bansa na ang Panginoon ng kanilang Diyos.
0: Amen.
1: Salamat po.
0: Nanalangin
1: po namin. Papangyarihin po ninyo ito sa amin bilang isang bansang Pilipinas na alam namin merong tanging pitak sa inyong puso. Mahal po ninyo ang Pilipinas. Kasama na po ang buong mundo. Kaya salamat po. Purihin po kayo at dalangin namin to in Jesus' mighty name. Amen.
0: And amen. Naku, maraming salamat po at kapusta tayo sa panahon at kailangan na natin magpaalam po at kaya po salamat sa lahat ng tumulong sa atin at subaybayan po natin ang sona po para alam natin kung ano ang papanalangin sa Pangulo.
1: Amen.
0: At ano-ano ang sisingilin natin sa Pangulo. Ako ay may invitation dyan Yan, nag-decline na ako. Masusok ko manood sa TV. Kaya sama-sama po at prayerfully tayo po ay sumabay-bay po. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters po ng 702DZS. Bishop John Abilan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ito ang Family Matters, kaagape mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Alam mo ba,

0: sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastor.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills ng iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers.

0: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang oras, alas 11 ng umaga.
5: Pilipinas Ngayon, Ulat sa Bayan, the FEBC Special Coverage.
4: Magandang umaga, narito ang mga balita ngayong Lunes, Hulyo 27, taong 2026. Ako ang inyong tagapag-ulat, Abcidi Ferrer Tabua. Ating alamin ang update sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Pilipinas Ngayon.
4: Congress ng Mababang Kapulungan ng Kongreso formal nang nagbukas nitong alas 10 ng umaga. Alamin ang update mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
6: Sinimula ng 20th Congress nitong alas 10 ng umaga sa Kamara de Representantes at ang mamayang joint session sa ganap na alas 4 ng hapon sa opening session ng Kamara. Dalawang panukalang batas ang agarang aaprubahan, bahagi ng legislative momentum sa second regular session sa pamamagitan ng panukala sa Cooperative Reform at National Thanksgiving Day sa 20th Congress. Mula sa 44 na panukala, aprubahan ng LEDAC ang pagsulong ng inatayang 21 priority bills para sa social protection, economic opportunity, and accountable governance at ang pag-improve ng mga serbisyo publiko. Kabilang sa legislative agenda ay ang EPIRA Amendments, Cybersecurity Act, Digital Economy at Act Freedom of Access to Information Act. Matatandaan na kalahati sa 52 LEDAC priorities ang inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa bago mag-adjourn noong Hunyo. Bukod dito, ipinadala rin nila sa Senado ang iba pang national at local bills. Kaya umaapila si D sa Senado na maging madali ang pagpasa at proseso ng mga priority bills na inihahain ng Kamara de Representantes o ng Mababang Kapulungan na direktang mapapakinabangan ng mga Filipino, gaya ng mga programang panlipunan para sa mga nangangailangan at ang mga edukasyon, kalusugan at agrikultura. Isinasagawa ang SONA taon-taon sa huling Lunes ng Hulyo upang iulat ng Pangulo sa Bayan ang kalagayan ng bansa at hihilingin din niya sa Kongreso na ipasa ang kanyang mga priority measures. Samantala, kaisa sa mga nagrarally ang bagong Alyansa Makabayan o Bayan na nanawagan sa accountability, justice at makabuluhang social change. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
5: Pilipinas Ngayon.
4: Community Peace Volunteer naka-standby na rin para umalalay sa mga enforcement group. May report si Kayla Escalante.
7: Bukod sa iba't ibang law enforcement groups, nakaantabay din dito sa Quezon City ang ilang volunteer group. Nakahandang tumulong ang grupong Community Peace Volunteer sa mga law enforcement group kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng kanilang chairman na si Ofelia Rodriguez na layunin ng kanilang grupo na umasiste sa mga law enforcement group para maiwasan ang anumang maaaring hindi magandang mangyari sa rally sites. Sila ang nag-iikot-ikot sa paligid at ire-report sa mga kinauukulan sakaling may kailangang respondehan. Binubuoan niya sila ngayon ng higit 20 volunteers na mananatili sa area. Sa ngayon, wala pa anya silang naitatalang

0: anumang untoward incident sa paligid. Mananatili upang magbantay ang grupo hanggang sa matapos ang sona ng Pangulo. Patuloy pa rin naman ang pagdating ng mga taga-suporta ng Pangulo dito sa tapat ng Commission on Audit dito pa rin sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Kayla Escalante, FEBC Network News, Quezon City.
1: Pilipinas ngayon.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. wala umanong maire-report sa taong bayan lalo na sa mga manggagawa ayon kay Representative Eli San Pedro, San Fernando. May report si Wenmark Balatukan.
3: Nanindigan si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na walang maire-report sa taong bayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalong-lalo na umano sa hanay ng mga manggagawa. Aniya, wala umano siyang inaasahan ngayong araw mula sa State of the Nation Address ng Pangulo dahil sa walang kabuluhan nitong taas pasahod sa kabila ng nakabinbing 200 pesos wage increase na hindi naging prioridad ni President Marcos. Iginiit ni San Fernando na hinaharangan din ng administrasyon ang pagbuwag ng provincial rates sa kabila ng suportang nakukuha nito sa 200 kongresista. Wala rin umanong sinasabi ang Pangulo sa panukalang pagwawakas ng contractualization sa bansa. Sinabi rin ni Representative Eli San Fernando na kung may dapat umanong mahiya tulad ng nabanggit ng punong ehekutibo sa SONA noong nakaraang taon, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano dapat ito. Naging mabigat naman ang akusasyon ni Representative Fernando ng tanungin kung sino ang tunay na sangkot sa mga maanomalyang flood control projects sa bansa.
4: So, kaya kailangan, sabi nga namin doon pa, kung may dapat imbestigahan, imbestigahan si Pangulong Marcos, si former Speaker Martin Romualdez, nagbuo ng Independent Commission for Infrastructure, tiniklop yung ICI dahil alam nila na umaabot na yung ebidensya. Hindi naman sila nabuo.
3: Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Pilipinas ngayon.
2: Kabataan Party List Representative Rene Co iginiit na dapat maging tapat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pagkukulang ng administrasyon. Ang detalye mula kay Shekaina Abalon.
5: Sinabi ni Kabataan Party List Representative Rene Co na isa sa mga dapat antabayanan sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging tapat nito sa mga pagkukulang ng kanyang administrasyon. Binigyang diin ni Co na ilan sa mga hindi naging matagumpay ang paglaban sa korupsyon na anyay kung bibigyan niya ng marka ay failing grade ang katumbas nito. Ani Co, bagamat sinabi niya ang kontrobersyal na pahayag na mahiya naman kayo sa nakaraang SONA, wala umanong nahiya at nanagot na malalaking individual sa likod ng kontrobersya. Sa usaping kaginhawaan umano ng mamamayan ay tila hindi ito naramdaman sa nakalipas na taon. Dagdag pa ni Co na wabigyang tuon ng Pangulo ang panawagan ng mga pangkaraniwang mamamayan gaya ng krisis sa edukasyon, ekonomiya at prioridad sa bawat Pilipino. Dapat anya'y tunay na mapanagot ang mga dapat managot. Shekaina Abalon, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Pilipinas ngayon.
2: Manila 3rd District Representative Joel Chua, isusulong na mapababa ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino sa pagbubukas ng regular na session sa Kamara. May ulat si Nemia Turla.
6: Nais ni Manila 3rd District Representative at House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua na maisulong ang pagbibigay ng prioridad sa basic necessity ng mga Pilipino sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng 20th Congress dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa pagbabalik sesyon ng Kamara, bibigyang prioridad nito ang pagpasa sa nalalabing priority administrative measures at ilan pang legislative forms para masuportahan ang legislative agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hangad ng mambabatas na mapababa hindi lamang ang presyo ng mga bilihin, kundi maging ang bills sa kuryente at tubig. mahalagaan niya itong mabigyan ng prioridad para sa kapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Ang bahagi ng panayam kay Congressman Chua.
7: Pamapapababa yung mga presyo natin sa bilihin, yung mga presyo ng kuryente at saka sa mga tubig. Yung mga basic needs ng ating mga kababayan. Yun ang siyempre unang bibigyan natin ng prioridad.
6: Nemia Turla, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas Ngayon.
2: Ekonomiya ang palalakasin ng Senado ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng ikalawang regular session ng 20th Congress, nagbigay siya ng 5 suliranin ng bansang kailangan tugunan ng Senado. Kabilang narito ang mas mataas dapat na take-home pay ng mga manggagawa at pagpapalakas sa kapasidad ng micro, small at medium scale enterprises. Diin ni Gatchalian dahil sa napakataas na inflation na itala ng iba't ibang international bank, kinakailangan aksyonan ng Senado ang pagpapataas sa antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Maigsi subalit malaman ang talumpati ni Gatchalian at umaasa siya aniya sa kanyang mga kasamahang senador na tutulong sa pagpapasa ng mahalagang panukala para sa bansa. Inyo pong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito, hatid ng FEBC Network News. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Absidy Ferrer Tabua. Magandang umaga.

0: Pilipinas ngayon, Ulap sa Bayan, the FEBC Special Coverage.
1: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Special. Susunod na.
2: Sumasayin papawin mula sa Maynila.
3: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Hello kaagapay, magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Ngayon po ay araw ng Lunes. Kamusta ka? Dito pa rin po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Hinga muna tayo ng kaunti mula sa ating pag-antabay sa mangyayaring State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Pero tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-asenso, kaya naman merong Entre Pinoy Espesyal ngayong araw. At inyo pong napakinggan ang update na inatid kanina at magpapatuloy po yan hanggang hapon. Abalang-abala po ang ating mga kaagapay dito sa 702 DZAS, and we will appreciate your prayers, mga kaagapay. And thank you rin po sa inyong support at sa pagtitiwala po ninyo. Salamat po sa pagbigay po ninyo sa amin ng mga comment ninyo at yung inyong mga affirmation. We really appreciate that, and even yung support po ninyo sa broadcast ministry ng 702 DZAS. And ngayong araw po na ito, ang ating partner ay ang Business as Mission Philippines. Nagpapatuloy po syempre sa pagsasahim papawid tuwing araw ng Lunes, kung saan nag-feature po tayo ng mga negosyante na ang sole purpose is to lift or to glorify the name of the Lord through their ministry sa pagninegosyo. And magandang araw sa lahat po ng mga nakatutok na.
2: Good morning!
1: Yes, good morning po. Alam niyo po, ang inyong mga kasama dito sa 702 DZAS ay talagang kanina pa po ang madaling araw ay masayang naghahatid ng balita, masayang naninilbihan, masaya na kayo po ay binibigyan ng maraming impormasyon na nagmumula po sa syempre sa zona, sa pagsasahim papawid ng State of the Nation address ngayong araw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, batiin po natin ang mga nagse-celebrate ng birthday.

0: Siyempre naman, happy happy birthday kay Joss Hitosis, kay Ate Maloy Salumbides. Opo, ang inyong ka-pro tips, masayang tahanan, ang inyong kaagapay, Ate Maloy Malibiran Salumbides, happy happy birthday po. And happy birthday kay Ate Susan Guevara, ang iyong kapapuri, kay Mirna Franco, kay Daki Kizon. Happy birthday din kay Ate Jo Aguico. Maligayang birthday din kay Karen Valencia. At ganun din kay Ma'am Jessie Ilagan. Advanced happy birthday sa aking pinsan, si Nora Olsen. Si AC Cruz, happy birthday. Regards din sa inyo ni Precious Grospe Cruz. Si Ledrolen Manriquez, happy birthday. Jinky Valladolid, happy, happy birthday. At ikaw kaagapay, nagse-celebrate ng birthday mo ngayon. Happy, happy birthday. Kumusta ka? Kumusta ka kaagapay? At meron pala kaming tanong. Sana po ay mapagbigyan nyo rin naman ng kasagutan. Ayan. Kung bibigyan mo ng marka ang kasalukuyang administrasyon gamit ang emoji, mag-comment ka na sa ating Facebook page at magsisilbi natin itong poll for today. Ano ba ang ating grading system? Ito po ang grading system natin. Kapag thumbs up, iyan ay poor. Pag wow na emoji, pag wow emoji ay good. Okay? Pag care emoji ay very good. Pag heart mo ang panunungkulan o ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon, yan ay outstanding. Tapos kapag mad face, yan, syempre, depende naman yan sa iyong opinion, no? Very poor. Ayan po, mag-react sa post at i-comment ang inyong dahilan. Bakit ganito ang inyong rating? At sana nga, maipaabot natin ito sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ano ba ang ating rating para sa pamumuno ng ating Pangulo. Well, ano man yung maging resulta nito, above all, na lumalabas lang na kinakailangan ng ating bansa, ng ating Pangulo, ang Panginoon. Kasi without God, we cannot do anything. And bagamat hindi perpekto ang Pilipinas, at dapat talaga po ay sinasama natin sa pananalangin ang ating bansa. Hindi lang sa mga ganitong panahon, kundi doon sa pang-araw-araw nating pananalangin. Bagamat ang sinasabi ng iba ay, naku, malayo naman yan sa bituka. Pero yung bituka po ay iisa lamang tayo ng bituka at iisa tayo ng bansa na pinagmumulan. At maganda po na lagi nating isama sa ating pananalangin ang ating lupang hinirang, dahil naniniwala tayo na ang Diyos lamang ang Diyos na makapangyarihan ng magbibigay sa atin ng kalakasan at syempre yung magbibigay sa atin ng pag-asa, no? Kung lingunin natin ang daming mga challenges na kinaharap ng ating bansa sa taon na to, ang lahat ng yan, kung wala ang Diyos, nasaan kaya tayo, no? Kaya po, suportahan natin ang kasalukuyang pamamahala sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng patuloy na pagsuporta, pag-correct sa kamalian, at kung tama naman ang ginagawa, ay why not affirm them also. Mahirap po yung nasa pamumuno, ano? Kaya maganda na tayo po ay bukas ang ating isipan, bukas ang ating puso, upang tayo ay patuloy na sumuporta. Ngayon ay naghahanda na ang marami para sa pagdinig sa State of the Nation address mamaya pong hapon. At tayo rin, ano ba ang pwede nating i-ready? Let us ready our hearts, our ears, di lang makinig, at maging mapanuri sa pakikinig, ano? At maging mature tayo na mga Pilipino as we look at the current situation. Though alam naman natin, lalo na kung kayo po ay madalas na nakikinig sa balita, na kakapanood ng mga balitaan saan man yan, lalo na sa 702DZAS at sa inyong FEBC Radio TV, ay marami po talagang mga pagsubok na tinaraanan ng ating bansa. Pero salamat sa Panginoon, nakakayanan natin ito. Si Faustina Habla, good morning, happy Monday, listening po sa radio every day, thank God.
1: At
0: kaya po ang aming tema, lahat po ng haharap sa camera ay naka-Filipiniana. Kasi proud tayong lahat ng mga Pilipino tayo. At tayo po ay nakatira sa lupang hinirang bayan na pinili ng ating Panginoon. Ayan. And hello, hello. Happy listening ka Agap. I thank you, Ate Faustina. Ayan, salamat sa iyo. Si Josephine Hernandez, good morning po. Ayan, and please, wag po kayong mag-atubili, ano, mag-comment mula po sa inyong grading para sa administrasyong Marcos. Ayan, at mamaya po, 1:30, magsisimula na po ang ating SONA special coverage. At aantabayanan po ninyo ang lahat ng mga mahalagang talakayin doon. Si Mila Jordan, good morning po, watching from Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Binabati ang anak si Ephraim Jordan, birthday niya ngayon. Hello po and happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday din kay Nanay Toyang Magbuo. Happy birthday po! Ayan, ang pabati na yan ay mula sa inyong FCC family. Ayan, samantala, pakinggan po natin ang ating baon.
2: It's baon time!
3: Hello kaagapay! Habang karamihan sa mga kabataan ay nagsisimula pa lamang ng high school, si Micaela Irene Fodolig ay nasa loob na ng classrooms ng University of the Philippines Dilimana. Sa edad na 11, naging bahagi siya ng isang espesyal na programa para sa mga gifted learners at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa kolehiyo. Makalipas ang 5 taon, gumawa siya ng kasaysayan. Sa edad kasi na 16, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Physics bilang summa cum laude, class valedictorian at isa sa pinakabatang nagtapos ng bachelor's degree sa kasaysayan ng UP. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang tagumpay. Ipinagpatuloy ni Micaela ang kanyang master's at doctorate sa physics, naging guro sa UP Diliman at nakibahagi sa mga pananaliksik sa larangan ng physics, computational social science at data-driven studies. Ang kwento ni Micaela Kaagapay ay patunay na ang talino ng Pilipino ay kayang makipagsabayan sa buong mundo. Sa pamamagitan ng sipag, disiplina at dedikasyon, ipinakita niyang walang imposible para sa isang kabataang may pangarap. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Dito po tayo sa ating Action Line. Patuloy po nating pinapanawagan ang pangangailangan sa staff po ng inyong 702DZAS. Kailangan po natin ng production technician at ng admin assistant. Ayan. Kung kayo po ay interesado, maaari po kayong mag-email sa recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Samantala po, ang PCBS Monumento, lumipat na po sila. Nandun na po sila sa M52 Mezzanine, Upper Ground Floor, Victory Plaza Mall, Caloocan City. Again, ang PCBS Monumento ay nasa M52 Mezzanine sa upper ground floor na po ng Victory Plaza Mall, Caloocan City. At tayo rin po ay iniimbitahan kayo na umattend sa August 15 Life Connect. Hashtag Break the Cycle, isang mental health wellness forum tungkol sa bullying at depression. Makakasama po natin si Dr. Joyce P. Apgo. Magbabahagi ng practical at biblically grounded insights tungkol sa pangunawa sa bullying at depression. Kasama rin po sina Sir Bong at Ma'am Claire Pineda ng Family Matters. Ang libreng seminar na ito ay gaganapin sa Philippine Bible Society Tower, Ermita, Manila. Ito po ay August 15, 8 a.m. hanggang 12 noon. 8 a.m. hanggang 12 noon. Ito po ay libre. Para sa registration, mag-text po. 0927-778-6909. Samantala, diretso na po tayo para sa ating kabahaging business as mission.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, at patok na negosyo.
5: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
0: At nagpapatuloy po ang Entre Pinoy Espesyal dito nga po sa Business as Mission Philippines, ang special feature ng ating programa tuwing araw ng Lunes. At ako po ay blessed, ang 702 DZAS family ay blessed to have our special guest mula po sa Executive Optical. Magandang araw po, Ma'am Ruth Uy.
6: Magandang araw din.
0: Kumusta po kayo?
6: Mabuti naman. Salamat sa Panginoon.
0: Kung kayo po ay familiar sa talagang institusyon na po, ang inyong negosyo, Executive Optical, para sa mga kagaya ko na Gen X, pero sa mga bata, EO.
6: Yes, tama.
0: Opo. Sa gusto po naming malaman, maintindihan, syempre, of course, along with the experiences, yung kabutihan po ng Panginoon sa buhay po ninyo, sa inyong pagninegosyo. Pero bago po yun, kailan po nagsimula ang EO?
6: Just the 1970s or late 60s. Ganun. Binata pa yung asawa ko at that time. So when I married him, he already has that optical in Catalonia, Sampaloc.
0: Sa Sampaloc nagsimula.
6: Yes.
0: Aba, yes. History talaga ito, no? And binata pa lang siya, iyon na yung kanyang bread and butter.
6: Yes, yes.
0: At si Ma'am Ruth po.
6: Job of all trade, master of none.
0: Pero kayo po ay nag-aral.
6: Ah, yes. The Lord led us in me, my life, in a very different way.
0: Mm-mm.
6: I longed to be a missionary. But the Lord led me to Bible school, BSOP.
0: Ah, okay. So, paano po kayo nagtagpo ni Sir?
6: Church. St. Stephen Church.
0: Ah, pares kayo ng church. Pero medyo malayo pa ha, ang BSOP, ang Karuhatan at ang Sampaloc.
6: But after my graduation naman yun, then I teach in St. Stephen. And then we go to the same church, St. Stephen Parish. St. Stephen, yeah.
0: Saint okay. Stephen. And then, nung nagsimula po kayong family, dire-diretso na sa Executive Optical.
6: Yeah, diretso na.
0: Kumusta po yung mga experience po ninyo noon? Natatandaan po ninyo na humble beginnings po ninyo?
6: Oh, yun na nga. Nag-start muna siya sa Catalonia. And then from there, my husband became a Christian. Kasi sa Sampaloc University Belt, nandun yung University Baptist Church, okay. UBC, sa Moraita, and there is another church by Dr. Honeywell.
0: Mm-hmm.
6: And these are his patients. They come and share. And Campus Crusade come over also. He doesn't like to accept. Feeling na piloso po siya. And then at the end, Campus Crusade Henry Tan challenged him.
0: Mm.
6: Doc Max, hindi tayo magde-debate. He's a Malaysian.
0: Mm.
6: And I want you to pray tonight. You kneel down and talk to God. You believe Him or not, talk to God. And that is the start ng change ng pagiging to follow the Lord. Little by little, tapos nag-start siya ng Bible study dun sa maliit niyang optical sa Catalonia with his only three staff.
0: Tatlong staff.
6: Oo.
0: Si Sir yung sa salamin, tapos may gumagawa ng salamin.
6: Nung naging tatlo na, nung nag-start siya lang.
0: Mm-mm.
6: Tapos na nag-start
0: siya. Lang bumubuo ng lahat.
6: Oo, medyo Pacquiao system. But yet you have no choice eh, kasi you're small.
0: And hanggang then, sa nagkaroon ng
6: nag-hire siya ng opto.
0: Mm-mm.
6: Nag-hire siya ng receptionist isa. At saka isa pang opto and later. There. And then but the Lord put in his heart the burden to share the gospel. Kasi he experienced it eh. There's a song, Down on My Knees. Siya ang naghanap nun, ni-share na din sa amin later. Down my knees, I seek my Lord. So yun ang hard niya to share. As konti as ng staff namin, he start to share. But it doesn't mean na yung Christian walk namin is always maayos. And our spiritual life hindi always pataas. It's boom, taas.
0: Ay, kagaya po ng nararanasan nating lahat.
6: Yes.
0: Kasi yung spiritual walk is a journey.
6: Yes.
0: Hindi naman po yan dire-diretsyong lakaran lang.
6: Totoo.
0: May mga bumps, may mga slopes.
6: Oo, totoo. May bukol ka pa.
0: May bukol pa. Lalong-lalo na pag nagne-negosyo ka.
6: Oh, yeah. Tsaka hindi pa kami yung very deep in the Lord. So sa negosyo, maraming things we have to decide. Ganito ba o hindi? Tama ba ito o hindi?
0: Mm-mm.
6: Yeah, but the Lord has been very patient with us.
0: Mm-mm. And was there a point in your business po na naisip po ninyo, ako sa dami ng competition at that time, di po ba? Mm-hmm. May mga malalaking optical na marami yung pumupunta. Naisip niyo po ba, baka dapat mag-iba na tayo ng ibang negosyo? Mag-iba na tayo ng negosyo?
6: Siya, wala siyang naisip na ganun. Tuloy-tuloy na lang at this point. I don't know. Maybe, yun talagang gusto niya since the beginning eh.
0: Mm-mm.
6: Nung tapos siya ng high school. So, naka-concentrate siya talaga dito sa optical. To make it big, it's not even part of his dream.
0: Talaga.
6: Just, sige lang. Kasi tinuro sa kanila maging masipag,
0: Mm-mm.
6: maging matipid. Yun ang tinuro ng mga tatay nila sa Quezon.
0: Na natutunan niyo rin.
6: Ah, took me a while.
0: Talaga po.
6: Siya talaga ang matipid,
0: Mm-mm.
6: masipag.
0: Mm-mm.
6: Oo.
0: Pero kayo ang manager. Kayo ang nag-manage ng money.
6: Alam mo, pag gano'n ang business mo, family business,
0: Mm-mm.
6: hindi mo pwedeng si Ruth ang manager, si ganito. Wala kami dalawa. Basta siya lang ang boss.
0: Mm.
6: Kami lahat parang employed gano'n. Yeah, you have to follow him talaga.
0: Mm-mm. And along with the business na minamanage po ninyo, yung family po.
6: Yes.
0: Ilan po ang inyong naging anak?
6: I have two kids only.
0: Wow. At nakatulong po ang mga bata.
6: Now they're big, oo.
0: Mm-mm.
6: But since they were small, kailangan magbantay ng tindahan yan. Kaya small pa siya tinuturuan namin. Magbakasyon daw lahat ng kaklase na kung saan napunta. Eh kami, ang finance is very small pa noon.
0: Mm-hmm. Sila so, nagbabantay.
6: Babantay ng tindahan. Kahera ka.
0: Mm-hmm.
6: Pero yung dalawa, training namin is kahera talaga. So
0: mm-hmm.
6: yung mga staff, minsan nagwo-worry na kung magsushort ba tayo.
0: Kasi sila nagbibilang ng pera.
6: Yeah. So after school, they go up to the house. Then kung wala, just baba, nagtitingin. So that's how they learn.
0: So typical na negosyanteng Pilipino.
6: Oh.
0: Nasa baba yung pwesto, nasa taas yung bahay.
6: Yes, ganun nga kami.
0: Nakakatuwa no, yung isipin na dati ganito nagsimula ang EO. Pero salamat sa Panginoon sa pagpapala niya.
6: Mm-mm.
0: Na hanggang ngayon, since 1970s, ngayon po 2025 na ilang generation
6: 26
0: na.
6: 26 na tayo, Jo.
0: Ay, oo nga pala. 2026 na. No? Nakailang mata, pares na ng mata ang natulungan ng EO para
6: yeah.
0: maging maliwanag ano, ang paningin. And nakakatuwa din po dun kasi hindi lang lente na physical lens yung ino-offer ng EO dahil si Sir, ang inyo pong husband, ay nag-share din ng gospel.
6: Oh. Oo. Nung naging Christian siya talaga, very aggressive siya. Alam mo sa Morita, merong jeep na Morita Divisoria?
0: Opo.
6: Okay.
0: Mm-mm.
6: sabi niya, nag-usap kami kasama yung optometrist niya, but bakit tayo hindi makapag-share sa kanila? So, dumating idea na, have you been born again?
0: Oh.
6: So, ewan ko kung makikita niyo no, that was in 1970s, 80s. May mga sticker na reflectorized na orange.
0: Mm-hmm.
6: O, nagpagawa siya. Tapos kaming lahat, yung opto niya, kaming taga-dikit.
0: Sa mga jeep.
6: Sa jeep. Pupunta kami sa kanto ng Morayta.
0: Mm-mm.
6: Tapos yung pipa redis pa yun.
0: Mm-mm.
6: Oo, tapos sasabi na yung mama, pwede ba maglagyan?
0: Mm-hmm.
6: Ang mabait naman ng mga chuper noon eh. So, nilagyan
0: naman.
6: Oh, have you been born again? Gusto na yun yung pang-start ng tao mag-isip.
0: Mm-mm.
6: Tapos nung huli, yung maglalagay kami, sabi nung jeepney driver, hindi ba na pwedeng pakidagdag, barya lang sa umaga. Kaya nilagay namin, barya lang sa umaga, have you been born again?
0: Oh, di ba? Nakatulong pa kayo, dalawang purpose pa.
6: At that time, sikat na sikat yung have you been born again. Eh.
0: Wow, sa kanila, sa inyo pala galing yung tagline.
6: Hindi, sa amin. Actually, may nag-start eh, in the church or something.
0: Mm-mm.
6: He just like the way it was said.
0: I-pick it up. Tapos idinikit sa mga jeep.
6: Have you been born again? Reflectorized orange pa.
0: For sure, yung isa sa ilan sa mga nakakapakinig sa atin, nakabasa noon at na-challenge.
6: Well, God knows who.
0: Mm-mm. Yeah. And nagpatuloy po yung ministry sa negosyo. So, paano nyo po ganin? Habang lumalaki po yung business, ganun pa rin po yung mindset ninyo na ibahagi yung gospel sa mga kamanggagawa po.
6: Yeah, it's there, but there was a period of time so discouraged kami.
0: Mm.
6: So, there is a period of time, parang relationship sa amin, Lord, diyan ka lang. Diyan ka lang. So, 10 years talaga may halong galit, may halong disappointment, meron ganun. But the Lord has been merciful, very merciful. Nung you start to feel empty.
0: Mm-hmm.
6: Araw-araw nagtatrabaho ka. Parang, para saan ito? So, mainit ang ulo ko.
0: Mm-hmm.
6: Sabi ko, emptiness, in short, it's very empty. So,
0: maybe the Lord is,
6: parang
0: may pinapagawa siya.
6: Yes. Nung ika-10th year na, I start to feel, I want to come back, Lord. I want to come back to you. The whole family is not going to church, not no Sunday school mga anak ko. They didn't grow up with Sunday school concept.
0: Mm-hmm.
6: But they study in a Christian school, St. Stephen.
0: And you are... And you went to a Bible school.
6: Yeah, I could you imagine that? Sabi nga nila, nasa-shock sila, you, Bible school, you married a businessman. I mean, the Lord leads in different ways.
0: Yes.
6: Okay. And then after 10th year, I'd like to share this because for Christians to be very careful.
0: Mm.
6: When I go back to the church, ang tanong niya sa akin, ba't hindi ka nagsaservice? Bakit ang tagal mo nawala? Bakit wala ka sa ministry? Sayang naman ang binigay ng Lord.
0: Mm.
6: You know, I feel bad. The more guilty, I felt more guilty. Not until only two, my mentor, only two, one man and one. If I tell you the name, you know, it's our ninong sa kasal sa United Neon.
0: Lim.
6: And si Lim, Bertrand Lim. And my sort of mentor when I was in high school, Gloria Way.
0: Mm-hmm.
6: Hindi sila sabay nung nagkita kami. You know, when Bertrand Lim saw me, unang tanong niya, how are you?
0: Mm-hmm.
6: Sabi ng heart ko, I think I heard the voice of God asking me, how are you? I know you're in pain.
0: Very sincere.
6: Oh, tapos yung si Gloria Way. Ganun din, nung nagkita kami, she doesn't ask, sayang di ka nagmi-minister, hindi ka, wala ka ministry, walang pagsisisi. Yung, ba tao sa Tagalog yung hindi
0: regrets?
6: Ka ganyan?
0: Yung sinusumbatan.
6: Nagsusumbatan.
0: Oh.
6: Tama. Ang sabi niya, how are you? Sa Chinese, di chungwalo. Talagang sabi ko, Lord, I'm coming back. I'm coming back. And I felt His love. Hindi niya sinabing 10 years ka ha. Sa Chinese, parang, yanwa. Yung parang wala na, sirang-sira ka na, parang ganun.
0: Wasted.
6: Tama. So, that's the start of mabalik naman kami sa Christian work. And BAM helped me a lot. Yeah, 3 years ago.
0: Mm-mm.
6: Doon yung 4 P's nila. Hindi namin maayos yun. Nasa mind namin, the 4 P's.
0: Ano nga po ba yung 4 P's?
6: Unang-una is profit. Second is purpose.
0: Mm-mm.
6: Third is people.
0: Mm-mm.
6: The fourth is planet.
0: Planet, ah, diba?
6: Planet. Oh, Pero it's good for us to know. Mm-hmm. The first is profit. Hypocrite ka, sabi mo, hindi importante ang kumita ka. That would be very hypocrite to say. Business is existing for profit.
0: Now, main.
6: Yeah. Hindi ka pwede mag-business kung nalulugi ka. Mm-hmm. Ang dami kawawa sa staff mo, mawalan trabaho. Second is purpose. Why are you making this business money? Profit. Mm-mm. Making money. For what purpose? Yun ang magandang pinasok din ni ano, ng BAM. It's for the Lord. Tsaka yung Bible verse na talagang tanim sa utak ko. Everything is from God, through God, and for God alone. Yun ang gusto kong parating inuulit-ulit. We are just existing because God allowed it. Mm. And then, it is for His glory. Huwag mong aangkinin yung hindi iyo. Parang admit mo, kung hindi sa Panginoon, wala. I remember the story. Bertram Lim and my husband, they were talking. From Catalonia, lumipat kami sa Lepanto. Another, you know, Sampaloc
0: ulit. Another story.
6: Yeah. There was a time, yung warehouse namin, isang ganung kwarto lang kalaki. Tambakan na yan. And they were talking with Mr. Lim. And he said, lahat yan, pinaghirapan ko. Ako, nag-isip niyan lahat. Totoo, masipag yung asawa ko. Kaya nga, laking matipid, masipag. Talagang very... And then Mr. Bertram Lim said to him, Max, can you remember the story of the rich man in the Bible? Sabi niya sa sarili na,
0: akin lahat to.
6: Baga ako ng warehouse, ganito, ganito. And then, what happened to him?
0: He died.
6: Sabi niya, I can resign, di ba? And God talked to him that night. You fool. Ang tawag sa kanya, hindi, oy, Mr. Mayaman.
0: Mm-mm.
6: Sabi niya,
0: naging fool pa siya
6: Tagalog
0: sa
6: dami.
0: Okay na po yun.
6: Sabi niya, you fool, I'm going to take your life tonight. Di wala. So, nung sinir ni Mr. Bertram Lim yun sa husband ko, nagising siya. Pero hindi pa rin fully awake. Pero at least,
0: konti lang.
6: Pumasok sa isip niya, nga.
0: Enlightened
6: kung
0: siya.
6: Kung hindi ako ina ng Panginoon, kung buti hindi siya kinuha kaagad. Continue. It's still the Lord's grace. So that started something. Ano maginawa ni Panginoon? Konti-konti dinidiligan kami ng mga ideas, mga truth.
0: Amen.
6: So the purpose, the second is, you profit your business is for the Lord. Because everything comes from Him. You have to be humble enough to accept it's from Him. Mas kaya sabihin ng tao, if may plan kami, kung hindi ibibless ni God,
0: wala.
6: Ang isip namin noon, di maging matyaga tayo, mag-isip tayo. Parang yung promo na buy one, take one. Nauso yun eh. So, sabi nung husband ko, tara, gawa natin buy one, take one. Hanggang huli, marami na nagba-buy one, take one. Sabi na, yung tukko man yung ulo ko sa dingding, wala na akong maisip. So, we come back to the Lord. Yeah. And then the third one, the profit, purpose, people.
0: People.
6: I remember... when we were in deep trouble, busit, galit na kami. And there, my mentor, Gloria Wei, shared a story of a Taiwanese Taipan.
0: Mm-hmm.
6: They were so big company. And then, may nag-ano sa kanya, inano siya na falsely accused. Nung nagbukas din siya sa States, nung nag-migrate pala siya sa States o nag-expand ng business niya, doon siya na falsely accused. And the children are very, very angry and very sad. Sabi dun sa tatay, Dad, let's close down. Sara na natin yung business. Total, we live a simple life. Mga Taipan yun, ha? We live a very simple life. We can manage. Close it down para wala tayong problema. You know what the father said? Yeah, that's the thing I shared to my husband too. Alam mo, sabi niya, we do business, yes. And we make sure that our employees can buy food on their table and their children can go to school. Nung ni-share yun, sinabi ko sa husband ko, Max, may another aspect pala ng business natin na we should remember our people. We are not perfect employers. Totoo lang. Pero...
0: nobody's perfect naman.
6: Nobody's perfect. Thank you.
0: Tayo po lahat perfect po. Ay, imperfect po tayo.
6: So... doon kami medyo nag-shift. Another shift na anong thinking.
0: talagang ano, no, slowly the Lord is shaping the business.
6: Konti-konti. Tapos, alam niya kasi hindi natin kaya. Pag biglang, bang.
0: Buhos, no? Baka ma-overwhelm tayo, umayaw na.
6: Pag nag-e-exam tayo, pag nag-review tayo, okay, 10 chapters, ilan lang natatandaan mo? Baka yung gitna lang ng chapter 1, wala
0: na. At saka sa exams po, madali muna eh. Madali muna, pahirap ng pahirap. Pahirap
6: ba yun? Tama.
0: Talking about people po, no, isa sa mga naging malaking challenge nitong siglo na to, no, ay yung pandemic.
6: Right.
0: Kamusta po yung pag-alaga po ninyo sa people?
6: Tama. You know, pinag-usapan namin pamilya ito. Kasi hindi natin alam kung kailan tatapos yan.
0: Grabe yun, no?
6: Tapos, siyempre, ang tao natin, sweldo. Hindi pwedeng everyday pasok nila according to our government. We, as a family, decide tuloy tayo as a simple life. Simple life and make sure magbilang tayo kaya ba natin sweldo ng tao natin hanggang December. Kung talagang wala, we close, di ba?
0: Ma'am Ruth, natakot po kayo during that time?
6: Oo. Kasi you don't know eh. You don't know. Tsaka kung matatamaan ka ba, ikaw ay magkakasakit.
0: Opo,
6: di ba?
0: Impa.
6: There's fear. But at the bottom of it, you say, thy will be done. The Lord knows best. We don't know. You cannot just every day nagising, magwo-worry ka na magwo-worry. That's not how God wants you to be. Diba?
0: Alam niyo po sa countenance niyo, sa Facebook niyo, parang wala kayong worries in life.
6: Then napaka, you don't know me.
0: Napaka-charming po ng Facebook niyo.
6: God change it.
0: Pero going back po, no, dun sa sabi niya, pinag-usapan yung family, kaya ba natin hanggang December lang, di ba? That was 2020. Eh, humaba yung pandemic eh. So, paano po ningin na-stretch?
6: The Lord did His own ways. Yung at least may income pa kami pumapasok, mga income. Kasi may provincial naman kami eh. So, tipid. At saka yung pag-scheduling. So, bawas yung gastos. You know, and then, that's it. The Lord just bring us through. Hindi lang happy days.
0: Medyo tight talaga at that time.
6: Tight.
0: And praise God, naitawid.
6: Oo. It's still God.
0: Amen. And yun po, isa pa, yung planet.
6: Oh, planet. Sabi, kasi mga businessman tayo, usually mga waste, yung mga waste ng ating tindahan, ng ating
0: kayo.
6: Factory.
0: Manufacturing
6: hindi
0: kayo.
6: Naman,
0: hindi masyado.
6: Hindi pa, hindi kami magmamahal. But, siyempre pag magka-cut ka ng lens, yung mga tingi-tingi dyan, tapon yun eh. Marami din kaming waste papel. Yeah, mga ganun. So, inano ng BAM sa amin, you should be responsible people who takes care of the planet. Tapon mo sa tamang lugar. Hindi magka-clog. Hindi yung ganun. And I find that tama. Kasi if the Christian businessman will not take the first move to do it, ano yung expect mo sa iba, di ba? And we are responsible. Inabili man ni God, di ba, kay Adam and Eve, take care of the earth. Marami lang buting-ting pag magaganon ka. But they have to follow. Try our best, try. We are not perfect talaga. Even up to now, we are not a perfect company. It's all God's grace.
0: Amen. At lahat po tayo, salamat na lang sa Panginoon, nabubuhay tayo sa ilalim ng grace ng ating Diyos. And nakikita niya yung effort ng ating mga puso na paano sumunod sa Panginoon. Lalo na po sa pagninegosyo, napakahirap po nun.
6: Totoo.
0: Kaya po, we look up to you, yung paano po naging mabuti ang Diyos sa inyo pong negosyo. And hinahangaan ko po kayo kung paanong ang Lord ang nagbigay po sa inyo ng maraming grace para ingatan yung executive optical na ang executive boss ay si Lord.
6: Yes.
0: And even this facility, may kwento po kayo tungkol sa miracle ng Panginoon.
6: What do you mean?
0: Ito pong building po ninyo.
6: Hindi namin akalain. Balang araw marireach namin ito. It's not like Taipan na hindi. Malayo naman. Pero could you imagine from Sampaloc na kahoy ang bahay, Lepantong kahoy ang bahay, and then the Lord would, you know, move us little by little. All I can say is we owe it to the Lord. We owe it to the Lord. Kasi step by step, inalay, what do you mean? What I mean is inalagaan niya kami. ang yung grace na sinasabi mo, hindi siya nagalit sa amin. I forgive. Basta nag-confess ka, I say, He forgives.
0: Mm-mm. And He guided
6: more grace,
0: you.
6: Ha?
0: Nag-guide ang Diyos sa inyo.
6: His words are very important.
0: Mm-mm.
6: Like, yung sinasabi nga, in everything, it's from God, for through God, and for God. Mm-mm. Yun na talagang ano namin ngayon. And my husband, before he passed away, meron
0: siyang
6: gusto.
0: Kailan po nag-pass away si Sir Max?
6: Lately, last year, October.
0: Okay.
6: Yeah. Meron siyang nagugusto na verse, as for me and my house, we will serve the Lord. Alam mo, puripot yan eh. Saka naghahanap ng mura. Pero when he saw that in the States, he told my daughter, bilhin mo yan.
0: Mm.
6: And I didn't know as I was not with them.
0: Mm-mm.
6: And when it came to our house, nakita ko, then I got to understand his heart. So now, I put that Bible verse in the middle of the house that my children, my grandchildren can see. Kasi next na yun eh.
0: And that is passing on the legacy.
6: Yes, yes.
0: Mm-mm.
6: Yes.
0: Ngayon po ang mga anak po ninyo ang sila na.
6: Kaapo.
0: Ang BC.
6: Oo. And I don't know how they would love the Lord. We don't know. But at least they know the heart of my husband. As for me and my house, we will serve the Lord. It doesn't matter how big you are. No, how small you are. We will serve the Lord. And I saw that in Bertram Lim. Bertram Lim influenced us a lot in our business thinking, the right direction, through the grace of God. Kasi matigas ang ulo namin kung hindi, if God didn't send Bertram Lim to our life, kaya I owe it to the Lord.
0: Ano po po ang pangarap po ninyo, panalangin ng puso ninyo?
6: Yun na lang, that as for me and my house, we will serve the Lord. That my grandchildren can grow up knowing we owe everything to God.
0: Mm-hmm.
6: Yeah, and then, see, ask the Lord, what do you want us to do now at this stage? If we have to go back to simple life.
0: Mm-hmm.
6: As long as when we go to heaven, our Father will say, welcome home.
0: Mm-hmm.
6: Yun ang gustong-gusto namin.
0: Welcome good home. And faithful
6: servant. All of this,
0: hindi
6: mo madala. I saw in my husband, may nadala ba siya? Wala. Pero he was able to go home. That's what he always longed for. I want to go home, sabi niya.
0: Mm-mm. And he passed away peacefully.
6: Peacefully. Thank God.
0: That's another grace.
6: Oh.
0: Mm-mm.
6: Yeah. At the end of everything, it still belonged to the Lord's. Who are we? Parang, yun nga sabi ng BAM, stewards ka lang eh. Hindi, huwag naman na lang. Importante naman.
0: Stewards ka. Oh, steward ka.
6: Steward ka.
0: Wala lang.
6: Yun lang may inabilin siyang, yung iba, 1,000 talents, yung isa, what is that, 2,000, yung isa, 5,000. Sabi ko lang sa anak ko, we may not be the 1,000 now. We are not the 5,000. Where we are, let the Lord use it. And we will be accountable to it.
0: Napakaganda pong closing remark po niya na Miss Ruth. Pero meron po tayong mga kaagape ngayon, no? Mga batang negosyante. Nandun po sila sa stage nung beginning years po ninyo. Ano pong mapapayo po ninyo sa kanila?
6: Don't be afraid to come back to the Lord. Our enemy is very good. And even the enemy will use other people na bigyan ka ng guilt conscience. Bakit ka ganyan ba? Come back to the Lord. If we confess our sins, He is faithful and just. He will forgive us. And the Lord will always remind you, I love you. Not in that exact words, but say, for God so loved the world. Yun ang verse na opened my eyes to accept Christ. High school one ako. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yan ang mga chapsuy na sa buhay ko. Pag sa edad ko ngayon, 70, you look back, oh, fingerprint of God. Fingerprint of God. Fingerprint of God.
0: Dati hindi nyo pa po nakikita, no?
6: Yeah.
0: Pero ngayon, nagre-reflect na siya. Nagre-reflect na kayo sa mga naging karanasan po ninyo.
6: Yeah.
0: Andun lahat yung handprint ng
6: yes.
0: ating Panginoon.
6: Yes.
0: Mm-mm.
6: Tama.
0: Naku, ang dami ko pang gustong itanong po sa inyo. Sobrang napagpala po ang aking puso and I'm sure pati po ng ating mga kaagapay. Thank you so much, Ma'am Ruth.
6: It's a humbling experience to share what God has done for us. And we'll continue to do so.
0: Marami pong salamat. Thank you po, Ma'am Ruth. Siya po ay mula po, sila po ang galing sa pamilya ng EO o ng Executive Optical. At dito na po nagtatapos ang programang Entre Pinoy Espesyal. Salamat po sa ating production team, si Bong Chica, si Aileen Valdez, si Benji Musura, at salamat po sa ating mga kasama dyan po sa Bukawe Transmitter Site. Ako po si Jo. Magandang araw po at pagpalain po ang bawat isa sa atin ng Panginoon.

Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpala iyong buhay ngayon.

0: maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpila.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Sinasabi po sa ikalawang Timoteo 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ako po si Pastor Haning Jimenez, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung paano ko naalis ang pagiging mahiyain ko. Pasisimulan ko ang aking patotoo makalipas ang 45 taon.
1: Ano ko ba, Haning? Hindi mo naman hinaharap ang mga bisita ko.
2: Alam ko naman, asawa ko. Nahihiya akong makiharap sa hindi ko pagkasinong kilalang tao.
1: Kailan pa kaya mawawala ang pagiging mahiyain mo?
2: Hindi ko alam. Ikaw naman, na maging misis mo ako, alam mong isa akong mahiyain sa mga tao.
1: Eh, dapat nang mawala na yan. Mahigit 10 taon na tayong mag-asawa. Kinakailangan mabago na rin ang mga nakagawian mo.
2: Eh, hindi ko nga alam kung paano maaalis ito eh. Parang nangangatog ang mga tuhod ko pag nakikihirap ako sa mga hindi ko pakilala.
1: Kung may mabibili nga lang akong gamot eh, bibilihin ko kahit ito'y napakamahal.

0: Pedro, natatakot ako.
1: Oh, saan ka natatakot?
0: Ayaw tumigil ang pagdali ng dugo sa buwan ng dalaw ko.
1: Baka may sakit ka. Mas mabuti pa kaya lumuwas ka ng Maynila. Magpasama ka sa kapatid mo roon sa ospital.
0: Sige, halos kalahating buwan, hindi tumitigil itong buwan ng dalaw ko. Baka maubusan ako ng dugo.
1: Negatibo naman ang isip mo. Kaya nga luluwas ka para agarang magamot ang sakit mo sa pagdurugo.
0: Samahan mo naman ako sa pagpunta sa Maynila.
1: Gusto ko man. Paano itong mga inaalagaan natin kahayupan at mga taniman sa ating bukrin kung sasama pa ako sa iyo? Palagi ka namang pupunta sa kapatid mo sa Maynila.
0: E paano kung mamatay na ako?
1: Yan ka naman. Alisin mo ngang pagiging negatibo ng isip mo. Hindi ka mamamatay. Hindi ako maagang mawawala ng kabiyak. Makakabalik ka ng buhay.

0: Bakit napaluwas ka rito sa Maynila?
1: Ayaw maampat ang pagdurugo ng buwan ng dalaw ko.
0: Mabuti pa kaya, sumama ka na sa akin bukas. Hindi muna tayo pupunta ng ospital.
1: Saan mo ko dadalhin?
0: Sa aming fellowship.
1: Ano yung fellowship?
0: Magtiwala ka sa akin, ate. May himalang gagawin sa iyong Panginoong Hesukristo. Hindi niya hahayaan lumala ang iyong karamdaman.
1: Sige. Ngayon lang ako makakakilala ng pastor. Wala rin naman ako magagawa. Hindi ko rin naman alam ang pagpunta sa ospital kung hindi ka sasama.

0: Pastor, ipinapakilala ko sa iyo ang aking Ate Haning.
1: Kumusta ka na po, Sister Haning?
2: Mabuti naman po.
0: Pastor, may karamdaman ang aking kapatid.
1: Anong yung karamdaman, Sister Haning?
2: Perla, sabihin mo kay Pastor ang sakit ko. Nahihiya ako. Ikaw na magsabi sa kanya.
0: Pastor, halos kalahating buwan hindi tumitigil ang paglabas ng dugo sa buwan ng dalaw ng aking kapatid. Nais ko po, bago kami pumunta ng ospital, mauna muna ang ipag-pray siya.
1: Sister Haning, hayaan mo ipag-pray ka namin sa iyong karamdaman. Nagtitiwala ka ba sa Panginoong Hesukristo na kaya niyang pagalingin ang sakit mo?
2: Opo, naniniwala ko sa himala ng Panginoong Hesukristo.
1: Ayon sa paniniwala mo, ipapanalangin ka namin. Panginoong Hesukristo, ipakita mo kay Sister Haning ang kagalingan sa kanyang dinadalang karamdaman. Ikaw po ang may kakayahang magpagaling sa kanya. Amen.
2: Ano itong nararamdaman ko sa aking katawan? Parang may dumadaling na kuryente sa mga palad ni Pastor. Parang may pagbabagong nangyayari sa aking katawan.

0: Kumusta ka na, Sister Haning? Nagpatingin ka na po ba sa ospital?
1: Pastor, na matapos niyo akong ipanalangin, huminto na po ang buwan ng pagdurugo ko. Hindi na po kami pumunta ng ospital ng aking kapatid.
0: Amen. Nagimala sa iyo ang Panginoong Hesukristo.
1: Sa susunod na linggo, babalik na po ako sa Kalawag, Quezon.
0: Ang paalala ko sa iyo, huwag niyong kalilimutan ang dumalo sa pananambahan tuwing linggo sa inyong bayan ng Kalawag.
1: Nahihiya po ako, Pastor. Kaya nga lang po ako nakadalo ng panambahan sa inyong panalanginan dahil sa kapatid ko.
0: Kinakailangan mo magpagtagumpayan ang pagiging mayayain mo. Malaking tulong sa iyo ang pagsamba sa Panginoong Hesukristo. Hindi hahayaan ng Diyos na muling bumalik ang karamdaman mo kung magpapatuloy ka sa pagsamba sa Kanya.
1: Pipilitin ko po, Pastor. Sana po mapagtagumpayan ko ang aking pagiging mahiyain.

0: Kumusta muli ang pakiramdam mo, Sister Haning?
1: Pastor, nabinigyan po ako ng gamot ng doktor. Hindi na po ako dinudugo.
0: Amen. May dahilan kung bakit bumalik muli ang sakit mo. Maaring ninanais ng Diyos ang gamutin din sa iyo ang pagiging mahihain mo.
1: Sabi nga po ng asawa ko, kung may gamot para maalis ang pagiging mahihain ko, bibili niya ito kahit napakamahal.
0: Sabihin mo sa iyong mister, natagpuan na niya ang gamot sa pagiging mahihain mo.
1: Talaga po, Pastor?
0: Oo. Ito'y libreng binibigay sa iyo. Mga ilang buwan nga pala ang sabi ni Doktor na gamutan ang sasakit mo.
1: Mga 3 hanggang 4 na buwan.
0: O, huwag ka munang umuwi sa Quezon. Isasabay natin ang gamot sa pagiging mahihain mo.
1: Anong gamot po ang ipapainom niyo sa akin?
0: Palagi kang sumama sa pagdalo sa pananambahan. Malalaman mo kung ano ang epektibong gamot sa pagiging mahihain mo.

paaralan sa Metro Manila habang nagpapagamot. Naging pagpapala ito sa akin. Dahan-dahan na wala ang pagiging mahiyain ko sa mga tao nang palagi akong isinasama sa panambahan. Ang magkaroon pala ng tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo at magkaroon ng maraming kakilala ang siyang naging dahilan ng dahan-dahang nagamot ang aking pagiging mahiyain. Nang bumalik ako sa Calawag, Quezon, naging kabahagi ako ng panambahan sa aming lugar sa Barangay Santo Domingo. Sa bandang huli, ako na po ang isa sa mga namamahala sa aming panambahan. Purihin ang Panginoon sa pagkawala ng aking karamdaman at pagiging mahiyain.

0: kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Mga awit 56:3.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot, ang unang bahagi sa kasaysayang patotoo ni Haning Jimenez. Mga nagsiganap:
2: Nancy Lasarte,
3: Marjorie Maglinte,
4: Ariel Basas,
5: Yul Serbonieto.
1: Technical supervision ni Jerry Peñalosa, isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ng Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
7: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio.

0: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
2: Ang sulat ni Pablo kay Filemon. Unang Kabanata. Mula kay Pablo na nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus, kasama si Timoteo na ating kapatid. Filemon, aming minamahal na kamanggagawa sa Panginoon, kasama si Apphia na ating kapatid, si Archippus na kapwa natin sundalo ni Kristo, at ang mga mananampalatayang nagtitipon sa iyong tahanan sa pagsamba sa Diyos. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig at pananampalataya ni Filemon. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing ipinapanalangin kita, dahil nabalitaan ko ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang pagmamahal mo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Idinadalangin ko na sana ang pagiging mapagbigay mo na bunga ng iyong pananampalataya ay magpatuloy habang lumalago ang iyong pangunawa sa lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa atin dahil tayo'y nakay Kristo. Minamahal kong kapatid, labis na nagbigay kagalakan at kaaliwan sa akin ang iyong pagmamahal sa mga mananampalataya na nagpasigla sa kanila. Ang hiling ni Pablo para kay Onesimus. Ngayon bilang apostol ni Kristo, maaari kitang utusan kung ano ang dapat mong gawin. Pero dahil mahal kita, minarapat kong makiusap na lamang sa iyo. Kaya bilang isang nakatatanda at bilanggo dahil kay Kristo, nakikiusap ako sa iyo para kay Onesimus na sana patawarin mo na siya. Siya'y naging anak ko sa pananampalataya rito sa bilangguan. Dati wala siyang pakinabang sa iyo, ngunit ngayon kapaki-pakinabang na siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na sa iyo ang minamahal kong si Onesimus. Gusto ko sanang dito na muna siya, upang sa pamamagitan niya makakatulong ka sa akin habang nakabilanggo ako dahil sa aking pagpapahayag ng magandang balita. Ngunit ayaw ko itong gawin nang wala kang pahintulot, upang maging kusang loob ang iyong pagtulong at hindi sapilitan. Marahil, nahiwalay siya sa iyo ng saglit upang sa kanyang pagbabalik ay hindi na kayo magkahiwalay pang muli. Kahit na alipin mo siya, isa na rin siyang minamahal na kapatid. Napamahal siya sa akin at lalo na sa iyo. Ngayong hindi mo lang siya alipin kundi kapatid pa sa Panginoon. Kaya kung itinuturing mo akong kamanggagawa sa Panginoon, tanggapin mo siya na parang ako ang iyong tinatanggap. Kung siya man ay nagkasala o nagkautang sa iyo, ako na lamang ang singilin mo. Ako mismo si Pablo ang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa anumang pagkakautang niya sa iyo. Kahit na kung tutuusin, ay utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Kaya kapatid, pagbigyan mo sana ang aking kahilingan, alang-alang sa Panginoon. Paligayahin mo ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Sumulat ako dahil malaki ang tiwala kong pagbibigyan mo ang aking kahilingan, at alam kong higit pa roon ang iyong gagawin. Siya nga pala, ipaghanda mo ako ng matutuluyan, dahil umaasa akong makakabalik sa inyo dahil sa inyong panalangin. Pangwakas na pagbati. Kinukumusta ka ni Epaphras na kapwa ako bilanggo dahil kay Kristo Jesus. Kinukumusta ka rin ng mga kamanggagawa kong sina Marcos, Aristarchus, Demas at Lucas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Hesukristo.
3: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
0: Saan magsisimula ang impeachment? Sa House of Representatives o sa Congress? Very clear ang Constitution dito. The House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So ang lower house ang unang gate. Maaring magsimula ang impeachment complaint sa dalawang paraan. Una, isang House member ang nag-file ng verified complaint. Ikalawa, isang citizen ang mag-file, pero kailangan itong i-endorse ng isang member of the House. Ano ang ibig sabihin ng verified complaint? Ito ay isang complaint na may formal verification. Hindi lamang simpleng social media post o public accusation.

0: mga ang may alam.
1: Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng
0: FEBC Radio TV.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilan.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
5: 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

0: 朝阳约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim pampawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, ganap ng 1:30 ng hapon.
4: Pilipinas Ngayon, Ulat sa Bayan, the FEBC Special Coverage.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Lunes, Hulyo 27, taong 2026. Ako ang inyong tagapag-ulat, Absidy Ferrer Tabua. Ating alamin ang update sa 5th State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga kaugnay na balita.
4: Pilipinas Ngayon!
3: Kaligtasan sa online harms at disinformation, isa sa major legislative priorities. Panawagan ni Speaker Faustino Boji D. III sa Sambayanang Pilipino. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.

0: yan na nawagan si Speaker Faustino Bojidi III sa sambayan ng Filipino para sa kaligtasan sa online harms and disinformation na isa sa major legislative priorities sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. Nagbabala si Speaker D sa lumalaking panganib dala ng nakapitinsalang online content at false information. Aniya, pinalakay sa 20th Congress ang pagpasa ng panukalang batas para sa paggamit ng teknolohiya at internet para sa kaligtasan ng mga kabataan. Lubos anyang nakababahala para sa mga kabataan na nalantad sa karahasan, kabastusan at iba pang sensitibong content na naglalason sa kanilang murang kaisipan. Dagdag pa niya na sa kasamaang palad, maging ang mga nakatatanda ay hindi rin ligtas sa mga maling informasyon na nagiging sanhi ng pag-aaway at pagkakawatak-watak. Binigyan din ni Speaker dapat manatiling matibay ang demokrasya kapag ang mamamayan ay may sapat na kaalaman at bukas ang isipan. Ang panawagan ng lider ng Kamara kasunod ng survey ng Pulse Asia na sa isinagawang mula June 28 hanggang July 3 na 85% ng mga Filipino adult ang gumagamit ngayon ng internet. 8 sa 10 internet users ay nag-online mahigit sa isang araw. Nakita rin sa survey na halos internet users ay gumagamit ng social media habang ang 72% ng mga Filipino ang kinukonsidera ang disinformation na pangunahing problema ng bansa. Binanggit din ni Speaker D ang House Bill number 9965 o ang Children's Social Media Safety Act, pangunahing akda ni House Majority Leader Sandro Marcos, na layong ipagbawal sa mga bata pababa sa 13 agulang mula sa paggamit ng social media at panawagan para sa maisama sa LEDAC priority measures ng administrasyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Mamamayan ng South Cotabato, may iba't ibang inaasahan sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May report si Dave Pestaño.
3: Inilahad ng iba't ibang sektor ng lipunan ang kanilang mga inaasahan sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa isinagawang pulso ng masa ng 1062DXKI, sinabi ng ilang job order workers sa pamahalaan na nais nilang marinig ang plano ng Pangulo para sa karagdagang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Ayon sa kanila, bagamat may naipatupad ng salary increase, hindi pa rin ito sapat dahil sa malaking kaltas mula sa mga mandatory deductions. Samantala, iginiit naman ng ilang estudyante ang pangangailangang higit pang paigtingin ang seguridad at proteksyon ng mga kabataan, gayon din ang pagpapalakas ng sektor ng edukasyon. Hiniling din nila ang pagpapalawak ng mga programang pang-edukasyon tulad ng UniFast upang mas marami pang mag-aaral ang matulungan. Para naman sa ilang driver, mananahi at tindero, mahalagang matugunan ang usapin ng korupsyon. Anila, dapat mapunta sa mamamayan ang pondo ng gobyerno at mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, kabilang ang mga may kaugnayan sa mga proyektong flood control. Sa ikalawang tanong ng DXKI kung ano ang nais nilang makita sa nalalabing isang taon ng administrasyon, sinabi naman ng isang negosyante at kinatawan ng private sector na mahalagang ipagpatuloy ang mga programang may positibong epekto sa mamamayan at baguhin ang mga programang nangangailangan ng pagpapabuti. Dagdag pa ng ilang mamamayan, umaasa silang patuloy na gagawin ng Pangulo ang mga nararapat para sa ikabubuti ng bansa at kapakanan ng bawat Pilipino. Hinimok din nila ang pamahalaan na maging responsable, tapat at makataos sa pamamahala. Aminado silang hindi madaling tugunan ang lahat ng suliranin ng bansa, ngunit naniniwala silang kung magtutulungan ang pamahalaan at ang bawat mamamayan, mas madaling makamit ang pag-unlad at mas maayos na kinabukasan para sa lahat. Dave Pestaño, FEBC Network News, City of Coronadal.
1: Pilipinas ngayon.
2: At pagbabati sa SONA ng Pangulo, isasagawa ng mga supporter nito. May ulat si Kayla Escalante.
4: Itinayo sa kahabaan ng Batasan Road sa Quezon City ang isang malaking LED screen kung saan isasagawa ang watch party kasabay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang bahagi ng pakikiisa ng ilang supporters ng Pangulo, nakaset up sa kahabaan ng Batasan Road ang tent na mayroong malaking LED screen. Dito isasagawa ang rally at sama-samang panonood ng ilang mga taga suporta ng Pangulo para sa SONA nito. May isasagawa ring programa dito, tampok ang ilang mga awitan. Simula nga kaninang umaga ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa lugar at patuloy pa rin nakaantabay ang mga law enforcement groups para naman matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. Kayla Escalante, FABC Network News, Quezon City.
1: Pilipinas ngayon.
2: Ilang senador ang hindi dadalo sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito si Presidential Sister Aimee Marcos. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
5: Ilang senador ang nagpahayag na hindi dadalo sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito si Presidential Sister Aimee Marcos. Hindi rin dadalo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa joint session at sa SONA sa Batasang Pambansa. Sa halip ay panonoorin lamang anya nito ang SONA ng Pangulo bilang protesta sa kasalukuyang administrasyon. Ipinaubaya naman ni Cayetano sa kasamahan niyang minorya sa Senado ang desisyon kung personal na dadalo sa SONA ng Pangulo dito sa Batasan. Maaga namang dumating dito sa Batasan si Senador Rafi Tulfo para dumalo sa SONA. Dito sa North Wing ng Batasan, nagbigay ng komento si Akbayan Party List Representative Shell Jokno hinggil sa mataas na presyo ng iba't ibang produkto at serbisyo sa bansa na anya'y ramdam pa rin ng mga Pilipino. Anya panahon na upang ilatag ang mga solusyong ramdam sa bawat kabahayan sa bansa. Ramdam pa rin ng maraming Pilipino ang taas ng presyo ng langis, kuryente, pagkain at mga pangunahing bilihin. Isa rin si Jokno na nagnanais na papanagutin ang nasa likod ng flood control corruption. Sa panig naman ni Yanaw del Sur Representative Zia Alonto Adiong, tagapagsalita ng House Prosecutors, hinikayat niya ang mga senator judges na iwasang magbigay ng anumang komento sa proseso ng impeachment. Inaaraw din ni Adiong kung papaharapin sa Miyerkules ang mga opisyal ng Land Bank na umano'y tetestigos impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Pagtugon ng administrasyon sa mga epekto sa Pilipinas ng krisis sa gitnang silangan, inaasahang kasama sa mga tampok sa ikalimang SONA ng Pangulo. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo, Sampang.
6: Nananatiling tahimik ang palasyo ng Malacañang sa pagbibigay ng mga detalye sa mga posibleng ibida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address maya-maya lamang. Maging ang mga impormasyon patungkol sa magiging kasuutan ng Pangulo ay hindi pa rin ibinibigay ng Presidential Communications Office o PCO dahil mas mainam-an nila na maging sentro ng SONA ang mensahe ng Pangulo sa Kongreso at mga Pilipino. Nais ng Pangulo ang simpleng SONA kung saan ang PCSO Corral, ang inimbitahang umawit ng lupang hinirang at ang in-house RTVM Malacañang ang siyang magdederihe ng okasyon. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natatagal ng 1 hour at 20 minuto ang speech ng Pangulo batay sa naging rehearsal ng chief executive. Sa isang panayam nitong 1 linggo, sinabi ni Pangulong Marcos na maliban sa mga nagawa ng administrasyon, kasama rin sa kanyang ilalahad ay ang mga naging tugon sa mga external forces o mga panlabas na usapin. Kamakailan ay kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa rehiyon na may pinakamalawak na pulisiya laban sa epekto ng Middle East crisis na nagdulot ng sobrang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang sa government response ay ang pagbibigay ng fuel subsidy sa PUV drivers, mga magsasaka at mangingisda. Gayon din ang pagpapalawak ng cash transfer program na nakatulong sa mahigit 4 milyong mga pamilyang Pilipino. Ang mga nasabing hakbang ay nakapaloob sa uplift framework sa visa ng Executive Order No. 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Naniniwala si Pangulong Marcos na naging epektibo ang mga naging tugon ng administrasyon kaya't nakaagapay ang mga Pilipino habang hinihintay na bumalik sa normal ang sitwasyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Leader ng Senado at Kamara naglatag ng kanilang pananaw sa ihahayag na sona ng Pangulo. Nagbabalik si Lynn Garcia de la Cruz para sa detalye.
5: Sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilalahad ng accomplishment ito ng administrasyon, pangunahing programa at mga malakihang inisyatibo at ang estado ng pambansang ekonomiya. Maasa sa Senate President Sherwin Gatchalian na tatalakayin sa sona ngayon ang ekonomiya at reforma para mahadlangan ang katiwalian. Sinabi ni Gatchalian na marami ng nakulong at nakasuhan at ang mahalagaan niya ay huwag na itong maulit pa. Inaasahan din ni Gatchalian na magbibitaw ang Pangulo ng earth-shaking statements gaya ng issue ng Pogo at mahiya naman kayo. Hindi naman umaasa ang Senate President na matatalakay sa sona ang kasalukuyang impeachment trial dahil ito ay constitutional responsibility ng Senado para naman kay House Speaker Faustino D. III na kahanda ang Kamara na tumanggap ng bagong direktiba mula sa punong ehekutibo. Anya, malaking tulong ito para maproseso ng mabilis ang pagsasabatas ng mga priority bills ng kasalukuyang administrasyon at matiyak na iisa ang direksyon ng buong pamahalaan. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Pilipinas ngayon.
2: Kalagayang pang-ekonomiya dapat bigyang diin sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Representative Laila De Lima. May report mula kay Shekinah Abalon.
7: Maliban sa usaping korupsyon, dapat bigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usaping pang-ekonomiya ng bansa sa gaganaping State of the Nation Address. Ito ang naging pahayag ni mamamayang Liberal Portalist Representative Laila De Lima sa mga inaasahan niyang mababanggit mamaya. Anya, bagamat nagkaroon ng elevated status kamakailan ang Pilipinas bilang isang high middle income country, hindi pa rin naman ito nakaranasan ng mga payak at simpleng mamamayang sa bansa. Dapat umanong pagtuunan ng pansin ang mga nagiging epekto ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin na siyang ramdam na ramdam ng ating mga kababayan. Dagdag pa niya, kinakailangan ng konkretong solusyon sa ganitong mga usapin kaya't ito ang kanyang pakikinggan ng maigi mamaya. Kinilala naman ni Representative De Lima ang naging inisyatiba ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon. Anya, sa kanyang naging pahayag nitong mahiya naman kayo, nagmeet siya ang sunod-sunod na pagkakalantad ng mga nagagawang korupsyon sa gobyerno, partikular na sa mga usaping flood control. Sa kabila nito, naniniwala pa rin siyang kulang ang ginagawa ng administrasyon para mapanagot ang mga totoong may sala o yaong mga nasa matataas na posisyon o ang mga big fish. Kailangan na niya ng mas mabilis na kilos ng pamahalaan, hindi sapat ang simpleng pagkaso lamang. Bagkus maantabayanan nang sa gayon ay gumulong ang masusing investigasyon tungo sa hustisya. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Pilipinas ngayon.
2: BPO industry sa Pilipinas nangangamba sa itatayong PAC silica sa bansa. May ulat si Brian De La Cruz.
8: Natatakot ang samahan ng BPO Industry Employees Network o BIEN Pilipinas kung sakaling maitatayo ang PAC silica sa Pilipinas kung magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng bansa sa Estados Unidos para sa artificial intelligence. Ayon kay Vice President Internal Affairs Jupiter Delda ng GEN Pilipinas, malaki ang kinakailangang dami ng tubig upang maisagawa ang pagsilika sa bansa para sa cooling down system nito. Maliban dito, aniya, nakakaranas ngayon ang Pilipinas ng critical water level, lalo na ang Angat Dam, kung kaya't mas magiging malala ang krisis ng tubig kung maitatayo ang pagsilika. Bukod pa rito, sinabi pa ni Delda na pinangangambahan din ng GEN Pilipinas kung magtatagumpay ang nasabing proyekto, darami ang mga Pilipinong walang trabaho, walang mapagkakakitaan at mapapalitan ng kailang trabaho ng dahil sa AI. Narito ang tinig ni Vice President for Internal Affairs, Jupiter Delda ng GEN Pilipinas.
9: Saan po kami lulugar? Hindi po handa yung gobyernong Pilipinas para magbigay ng trabaho. Kung meron nga lang pambansang industriya, wala namang BPO eh, 'di ba? Meron tayong maraming trabaho at hindi na tayo mangangailangan ng foreign capital.
8: Pagbibigay din ni Delda na hindi na rin siya umaasa sa ikalimang sona ng pangulo na babanggitin ang proteksyon at pagsasabatas ng Magna Carta for BPO workers dahil wala namang matatamasa at walang BPO standards sa Pilipinas. Brian De La Cruz, FEBC Network News, Commonwealth, Quezon City.
1: Pilipinas ngayon.
2: Update sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahiya naman kayo, mahalagang marinig sa State of the Nation address ngayong araw ayon kay Representative Terry Ridon. May ulat si Wenmark Balatukan.
10: Inaasahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na magbibigay ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng mga maanomalyang flood control projects sa kanyang ikalimang State of the Nation address maya-maya lamang. Partikulara ang naging pahayag nito noong nakaraang SONA kung saan mabigat na binitawan ng Pangulo ang katagang mahiya naman kayo. Direktang mensahe sa mga opisyales ng pamahalaang sangkot sa malawakang korupsyon kaugnay ng flood control projects.
11: Well, mahalaga po, ano ho yung update no? Tuhon po sa mahiya naman kayo speech. No? So, I think very important to state also na meron ho na naman talaga mga nakulong na, meron na pong mga kinakasuhan na at inaantabayan na ng bayan. Sino pa ho yung mga susunod?
10: Ang tinig ni Representative Terry Ridon. Aniya, mahalagang maipagpatuloy ng Pangulo ang naging mensaheng ito noong nakaraang SONA, bagamat may mga naaresto na, sinabi ni Ridon na nais pa ring malaman ng publiko kung may mga susunod pang pananagutin. Nang tanungin si Representative Ridon sa kung ano ang gradong maibibigay niya kay Pangulong Marcos, 8 out of 10 ang ibinigay nito at inaasahan pa rin niyang matatalakay ng punong ehekutibo ang estado ng ekonomiya at ang mga hakbang ng administrasyon para sa nalalabing 2 taon ng kanyang termino. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Pilipinas ngayon.
2: Mataas na trust and performance ratings ni Vice President Sara Duterte Carpio, hindi totoo ayon kay Presidential Advisor Attorney Larry Gadon. Ang ulat mula kay Nemia Turla.
12: Hindi naniniwala sa Presidential Advisor for Poverty Alleviation Attorney Larry Gadon sa mga public opinion poll na isinasagawa ng mga opinion polling firm at social research group kaugnay sa public trust and performance rating ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mas accurate pa niya ang itinagawang survey ng Malacanang noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng House of Representatives kung saan ang DC ay nasa pang-apat lamang sa ranking sakaling tumakbo ito noon sa pagkapangulo. Ipinaliwanag ni Gadon na ang mataas na trust rating ng mga polling firm tulad ng Forbes Asia at Social Weather Station para sa pangalawang pangulo ay hindi nangangahulugan na hindi na mananagot si Duterte Carpio kaugnay sa paggamit ng mga confidential funds. Hindi anya dapat kalimutan ang paggastos ng nabanggit na pondo nang hindi na ipapaliwanag. Narito ang bahagi ng panayam kay Attorney Gadon.
13: Hindi mo sabihin kakalimutan natin yung mga winaldas na hindi maipaliwanag just because ang explanation natin eh. Kasi threat yan.
12: Nemia Turla, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Inyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito, hatid ng FEBC Network News. Muli, ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Absidy Ferrer Tabua. Magandang hapon.
1: Ito ang Pilipinas Ngayon, Ulat sa Bayan, FEBC Special Coverage.
14: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
2: Alam mo ba, mahigit 7 dekada na ang kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. 1949, si President Elpidio Quirino ang kauna-unahang opisyal na hinarap sa impeachment complaint. Sinundan nito ni na President Diosdado Macapagal noong 1964 at President Ferdinand Marcos Sr. noong 1985. Ngunit ang mga reklamong ito ay hindi umabot sa conviction. Noong 2000, si President Joseph Estrada ang kauna-unahang pangulo na sumailalim sa isang buong impeachment trial sa Senado. Noong 2011, si Ombudsman Merceditas Gutierrez at kalaunan si COMELEC Chairman Andres Bautista ay na-impeach ng House of Representatives, ngunit nagbitiw sa pwesto bago pa magsimula ang Senate trial. At noong 2012, si Chief Justice Renato Corona ang kauna-unahang opisyal na na-convict at natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
15: FEBC.
1: Himpila.
15: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Sa gitna ng mga pangako, mga hamon sa ating bayan, ano ang aksyon ng pamahalaan? Pilipinas Ngayon, Ulat sa Bayan. Mga tanong ng bayan, makabuluhang talakayan, pagsusuring may integridad sa liwanag ng Biblia na hatid ay pag-asa. Pilipinas Ngayon, sa mga himpilan ng FEBC Radio TV.
16: At isang magandang pinagpalang araw, Pilipinas at buong mundo. Magandang hapon at binabati natin ang lahat, ang ating lahat ng mga kababayan saan man tayo nakakaabot ngayon, ano? Mga kaagapay, buong bansa at iba't ibang panig ng mundo na nakatutok, no, sa ating mga programa at mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Ngayong araw, Hulyo 27, 2026, sama-sama nating tututukan ang State of the Nation Address o SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Pilipinas Ngayon, SONA 2026, a special coverage na hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Bishop Ruben Abante.
17: At ako po si Pastor Eric Cortez. Samahan niyo po kami habang ating binabantayan ang isa po sa pinakamahalagang kaganapan sa ating bansa. At layunin po namin maghatid ng makahulugan at makabuluhang impormasyon para mas maunawaan po natin ang mga isyung mahalaga po malapit sa bituka, sa sikmura nating mga Pilipino at ng buong bansa. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa ating special coverage sa 702 DZAS sa radyo po at sa ating pong Facebook Live, sa YouTube at sa 702 DZAS FEBC mobile app. Gayun din, Bisha, sa GCTV Signal Cable Channel 185.
16: Yes.
17: At sa bayan po tayong napapakinggan sa 1143 DZMR Isabela, 104.3 D-Way FM sa Legazpi Albay, sa 1233 DYBS Bacolod, sa 97.5 DYFE Tacloban, sa 1062 DXKI Coronadal, sa 1197 DXFE Davao, at sa 1116 DXAS Zamboanga.
16: Buong-buo ang FEBC network. Oo. Kasama na dyan, syempre, buong mundo.
17: Excited tayo dahil napapanood nga tayo online. Oh,
16: pero babatiin muna kita. Isang karangalan sa akin makasama ka.
17: Nako, Bishop, the pleasure is all mine.
16: Oh, okay, makakasama sa broadcast na ito ang ating team na nakadeploy mula kaninang madaling araw.
17: Ay, oo, nakita ko yung schedule nila. At, alas 4 pa lang na madaling araw, Bishop.
16: Nagbabantay sila sa pinakahuling mga pangyayari sa loob at paligid ng ating batasang pambansa.
17: Opo.
16: Oo. At nariyan si Heidi Bernardo Sampang, si Babylin Cacho Resulta, si Nemia Turla, si Lynn De La Cruz, si Brian De La Cruz, si Kaela Escalante, si Eddie Galvez, si Kaina Abalon, Wenmark Balatukan, at Dave Pestaño.
17: Ang alam ko, Bishop, imbitasyon ka dun sa zone eh.
16: Abay, kahit na imbitahan ako, dito ako.
17: Salamat naman, Bishop. Salamat. At kasama din po natin ang ating buong production team dito po sa 38th floor ng One Corporate Center na umagapay sa ating broadcast on air and online. Kasama po si Absidy Ferrer Tabua, Shaila Gabornes, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, John B. Reyes, Benji Musura, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Jabez Mancho.
16: Oh, alam mo, ang gandang tingnan nito. Naka-deploy lahat dito. Ang gagandang, gagawapo nila eh.
17: Oo nga eh. Talagang exciting kasi pagdating ko, talagang para sila mga bubuyog. Aktibo lahat na nag-aasikaso rito.
16: Oo. Okay. At pakinggan natin ang mga region natin ngayon. Ano ha? Okay.
17: Mm-hmm.
18: Mm-hmm.

Okay. Alam mo, Pastor Eric, opo, taon-taon, ang SONA ang nagsisilbing ulat ng ating Pangulo. At kapag siya ay tumatayo sa harap, tumatayo siya sa kabuuan ng ating Kongreso, no? At nagbibigay siya ng ulat. At hindi lang actually bigay siya ng ulat.

0: kailangan na batas.
1: Kumbaga para ito yung kumpas.
0: Yes. Oo. Ito actually ay hindi branding na magaling ako, ganyan. Hindi po ito.
1: Hindi ito bragging ano lang, moment o bragging rights lang.
0: Hindi lang ito bragging rights. Minsan ay kinakailangan aminin na may kailangan tayong gawin sapagkat ito ang ating challenge. Ako'y naniniwala na gayon ang SONA. Okay,
1: well, ako, Bishop, iniisip ko, we can hold him accountable. Yung mga pinangako niya, sinabi niya noong nakaraang taon, we can measure that ngayon. We can ask him, ano nangyari?
0: Well, ang SONA naman, hindi interactive na bagay na pwede tayo magtanong. Iuulat lang niya. But of course, kinakailangan ginagawa ito with all honesty ng kabuuan ng ating pamahalaan, lahat ng mga departamento,
1: opo,
0: at mga branches ng ating government. O halimbawa, pati ang mga lokal na government ay ina-address din kung paano makakaambag ang lahat, no, sa pag-unlad ng ating bayan. Mga pangunahing programa, mga priority sa mga susunod na taon.
1: Kaya nga sa puntong ito, Bishop, habang hinihintay natin ang pagsisimula ng SONA ng Pangulo, marami tayong maririnig ng mga ulat, plano, prioridad ng pamahalaan. Pero ang isang mahalagang tanong na dapat masagot, yung gusto nating masagot, kumusta na ba yung kalagayan, yung karanasan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon natin? Kasi meron ako nakitang survey na sinasabing pakiwari ng mga Pilipino, hindi daw konektado ang pamahalaan sa kanila.
0: Ayun. Kinakailangan pagkatapos ng ulat na ito ng ating Pangulo, mag-ambag naman ang ating mga kababayan ng kanilang mga saloobin. Dapat bukas. Kahit ang ating government ay dapat bukas. Natanggapin ang mga komentaryo ng ating mga kababayan, mga leaders, sa kanilang damdamin sa mga ulat na ito.
1: Bishop, kayo, you're a leader in your own right. Di ba ang isang leader, hindi naman one way lang na kayo lang ang nagmamando. Meron ding mga pakikinig na dapat ginagawa ang isang leader.
0: Abay, syempre.
1: Tayo, leader is a listener.
0: Ikaw din ay leader, tayo mga pastor.
1: Opo.
0: Hindi ba? Hindi ka lang nagsasalita ng one way. Ayun, halimbawa, pa nagpe-preach tayo, that is a one-way communication. Pero pa nagfe-fellowship tayo, no? Nagba-Bible study tayo, kumano ka ng two-way communication.
1: Kinakausap. At para makaambag tayo dyan, Bishop, may mga panahuin tayo mula sa iba't ibang riyon.
0: Yes.
1: Ito na yung ambag din natin sa pamahalaan para... Kasi alam mo, ang tendency nga ro kapag leader ka, may cordon sanitaire ba tawag doon? Na pinifilter yung mga nakakarating sa'yo. Kaya maganda talaga, titiyakin natin na yung hinaing talaga ng mga tao ay maririnig ng ating Pangulo. Ano nga ba yung hamong kinakarap nila? Ano ang kanilang inaasahan mula sa SONA ngayong taon na ito?
0: Kaya at kasama
1: po natin, Bishop, by Zoom, si Pastor Jesiel Genilia sa 1233 DYBS Bacolod. Makasama rin natin si Carla Pendon, Director ng Christian Foundation for Persons with Disabilities. At ito, si via phone patch, si Kapitan Crispin Malubago mula sa Tacloban City, Leyte. At si Pastor Andre Ramchard, 1116 DXAS, Zamboanga.
0: Papasukin natin sila.
1: Opo. So, magandang umaga, hapon.
0: Magandang araw sa inyo.
1: Sa ating mga guests.
2: Magandang hapon din po sa inyo lahat.
0: Okay. Pastor Genilia, ikaw ba ito, no?
2: Opo, opo. Ako po ito, Pastor.
0: Kumusta ang DYPS Bacolod?
2: Sa awa po ng Diyos, kami po ay nagpapatuloy dito at kami po ay patuloy na gumagawa po ng... yung mga pinag-uutos po natin, yung mission po natin, that until all have heard, yung po yung ginagawa dito.
0: At inaabot natin ang lahat, no? At itong ating ulat na ito ay sana makarating sa lahat para yung ambag ng ating mga kababayan, pati mga simbahan, no? Pati mga mananampalataya ay maipaabot natin. Okay. So, ano ang kalalagyan? Ano ang komentaryo siguro, damdami ng ating mga kaagapay dyan sa Bacolod tungkol sa SONA ngayon?
2: Dito po sa amin, actually po, yung tao po dito na medyo hati po pagdating po sa yung excitement po nila sa SONA. Mayroon po dito excited na gusto marinig yung mga sasabihin ni Pangulong Marcos Jr. At meron po excited na yun yung sinabi niya ng mga nakarang taon. kung ano na ba

0: nangyari, kung ano na po ba yung mga nagawa po ng ating gobyerno. At meron din po dito mga marami po no, marami po akong nakakausap sa oras na Pilipinas, sa labas po ng station.
1: No, from Malolos, Bulacan. Kung i-rate ko po ang Pangulo ay 1 to 5-1. Kasi sa gitna ng trahedya sa Pilipinas, hindi mo siya mararamdaman, makakaramdam ng aksyon na galing sa kanya.
2: Grade 1 po. Kasi first of all, hindi po dinidisclose ni Mr. President yung nangyayari po sa funds ng pera ng Pilipinas. And wala rin po siya sa action sa mga nangyayari sa Senate ngayon. Especially that last time po na nagkaroon ng problema sa Senate, nagkaroon po ng shooting. Tapos yung pag-impeachment po kay Vice President Sara.
3: Para sa akin, dos lang. Kasi makikita naman natin na sa kalagayan ng Pilipinas, hindi maganda eh. Kaya marami pang kailangan i-improve.
4: Ako si JB Rosana, nakatira sa Valenzuela City. Bumibigyan ako ng rating sa rating ni Pangulong BBM. Ang maibigay ko sa kanya 1 to 5 is 1 lang. Bakit? Kasi hindi niya mapalakad ng maayos ang Pilipinas. Daming korupsyon, tapos taas ng mga bilihin, tapos sobrang pahirap sa mga Pilipino mamayan. Yan lang po.
5: Ako si Paterno Aspa Jr., 59 years old, Barangay Kagawad, Barangay Pagasyon, from Municipality of Salvador, Province of Lara del Norte. Ang akong ibigay nga rating sa atong present nga presidente sa atong Pilipinas is number 2. At dagang mga problema karon nga nagsaguba nga until now unsolved pa. For example, one is nasa platong flood control. Ikaduha, marami po nga lumaganap karon mga druga. That's all and gratulon.
6: Ang rate ko po kay President Bongbong ay 3. Kasi marami pa rin hindi naayos na problema sa ating bansa. Pero meron din siyang nagawa kahit papaano.
7: Sa'yo papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Hindi lang.
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan. Sa gitna ng mga pangako, mga hamon sa ating bayan, ano ang aksyon ng pamahalaan? Pilipinas ngayon! Ulat sa bayan! Mga tanong ng bayan, makabuluhang talakayan, pagsusuring may integridad sa liwanag ng Biblia na hatid ay pag-asa. Pilipinas ngayon sa mga himpilan ng FEBC Radio TV.
9: Okay, at nagbabalik ang Pilipinas ngayon, SONA 2026. Ito ay special coverage natin sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, narito kami. Ako po si Bishop Ruben Abante at
10: ako po si Pastor Eric Cortez. Nagpapatuloy po ang ating special coverage sa SONA ng Pangulo at tuwing SONA, Bishop. Mm-hmm. Narinig natin yung mga nagawa na, yung mga gagawin pa lang. At yun nga lang, para sa ating mga mamamayan, eh, ang tanong natin, may natupad na ba? Ano ba yung mga dapat ay pagpatuloy? At ano yung mga dapat na pagtuon ng panampansin? At yan, Bishop, ang pag-uusapan natin sa segment na ito.
9: Oo, at hindi lang natin babalikan ang mga pangako. Susuriin natin kung paano ito nadarama ng ating mga kababayan.
10: Opo.
9: At hindi lang yung nasa Metro Manila. Ibig sabihin, dadako pa tayo sa kung saan meron tayong network. Oh, hanggang Sambuanga tayo eh. Hanggang Norte tayo po yung napapakinggan sa kabuuan ng mga stasyon ng FEBC. Okay, at ano pa ba ang mga hamon na ating kakaharapin? Eh, hindi lang naman governance eh. Eh, humaharap tayo sa mga disaster,
10: yeah.
9: Mga bagyo, mga baha. Oh, hindi ba? So, anyway, eh ngayon, eh, pag-uusapan po natin yan. Magagaling po ang ating mga panauhin dito. No? Dama nila ang lahat ng mga challenges.

0: Okay. Well, Pastor Diwa, Gunigundom, magandang araw sa iyo.
1: Magandang araw naman, Bishop at Pastor. Oh. Sa aking kapatid, si Pastor, Brother Joe.
0: Oh, amen. At si Atty. Jojo Lacanilaw, hindi na bago sa atin ito. Napakagaling nito.
2: Oo nga. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa panel natin ngayon at magandang usapan ngayon.
3: Well, ito yung second to the last na sona ng ating Pangulo. At pag hindi daw naging magandang buwelo ng Pangulo, eh from now on, baka daw maging lame duck na. What do you think of that? Atty. Jojo.
2: Well, yeah. Mabilis, no? Second to the last na pala to. Yeah. At marami pa tayong ina-expect na dapat gawin ang ating Pangulo. Mm-hmm. Ngayon, talaga naman, alam natin, kapag dating ng panahon na magtatakbuhan na for election sa... Umpisa niyan, 2027, marami na ano, for election ano na yan. Ano?
3: Ah, mag-iitay pa lang 2027? Parang ngayon pa lang, meron na eh.
2: Parang meron na. No? Pero yes, that's true. Mas mahihirapan si Presidente dahil wala naman tong second term, no? Talaga magtatapos na yung kanyang termino. Kaya maikling panahon na yan eh. Uh-oh. At normally, wala na talaga nagagawa in the last year ng isang administration.
0: So, bali, dapat ipakita niya kung paano talaga nagtulong-tulong ang buong government aid. Ano, di ba?
2: Yeah, dapat maningil tayo kung ano yung nangyari the last 5-6 years, no? At tingnan natin kung nag-improve ba ang ating sitwasyon bilang bansa. Mm-hmm. Si Pastor Diwa ang maraming alam sa economy natin. Talaga ba umayos ang ating kalagayan? So marami tayong sisingilin sa kanya.
0: Unahan ko na yung tanong mo kay Pastor Diwa. Pastor Diwa, narinig mo ba yung mahiya naman kayo?
1: dinig po, Bishop. At yun ang nagpasimula sa investigasyon hinggil sa tinatawag nating katiwalian. Mm-hmm. Sa pagsasagawa ng mga public works project and infrastructure. Uh-oh. At doon nakita natin na ang mga flood control project, isa, incomplete. Ibig sabihin, hindi natapos. Uh-oh. Yung iba natapos, ngunit ito ay ginawa from substandard materials. Uh-oh. At yung pangatlo, ito yung ghost projects.
0: Uh-oh. Hindi umalama kung
1: ang problema dito, billion-billion, hindi lang siguro 10-20 billion ang nawala dito, no? Mm-hmm. At ang ibig sabihin niyan, yung mga nawalang salapi na yon ay dapat sana ay nakagawa tayo ng mas maraming silid-aralan, mm-hmm, ospital, mm-hmm, na ayos natin ang edukasyon ng ating republika, ganun din ang public health, no? Mm-hmm. Pampublikong kalusugan ng ating mga kababayan. And of course, critical infrastructure, yun ang pundasyon ng inclusive, sustainable, and accelerated economic growth. Mm-hmm. Kailangan po ang economic growth ay accelerated. Ayun. Kasi napakarami po ng unemployment sa ating bansa, lalo-lalo na ang underemployment. Milyon-milyon pong mga kababayan natin ang walang trabaho, at pag walang trabaho, walang kinikita, mm-hmm, nagugutom, at sa taas ng presyo, double whammy ang nangyayari sa ating mga kababayan.
3: Eh bukas, magtatasuli ang gasolina, 7 pesos.
0: Eric, si Pastor Diwa, alam na alam niya ang kalalagyan ng ekonomiya ng ating bansa. Eh, compared to when you were still, no, aktibo ka pa doon sa iyong paglilingkod sa BSP. Compared ngayon, ano ang mga nawala? How do you compare?
1: Well, unang-una po, ang ating liderato o pamunuan, may sinusunod na blueprint. Mm-hmm. Lahat naman, pati panahon ni Presidente Duterte, panahon ni Marcos, may sinusunod sila. Ito po yung Philippine National Economic Development Plan.
0: Yes.
1: Ngunit, pag tinignan po natin ang bawat isa, maraming hindi na isagawa. At dahil sa hindi na isagawa, ibig sabihin, those were lost opportunities. Mm-hmm. Lost opportunities in terms of quality education. Okay. Tandaan po natin, nandun tayo sa pinakaibaba sa buong mundo. Uh-oh. Sa reading, sa math, sa science. Mm-hmm. And of course, critical thinking.
0: Ang gusto ko ma-appreciate, kasi ang ibang katuwiran, dahil may gera sa ibang bansa, dahil ganun ang ano, yung impact ng ibang bansa sa atin. Pero ano ba talaga ang nasa loob natin? Palagi na lang ba natin sisisihin yung nangyayari sa ibang bansa?
3: Palagi ba tayong biktima?
1: Lahat po ng bansa, vulnerable sa mga giyera sa Middle East. Hindi lamang po tayo. Okay? Kaya dapat ito ay challenge o hamon sa atin na palakasin yung ating sarili, our internal resilience. Para sa ganun, kahit na nakikita natin na tumataas ang presyo ng bilihin, lalo-lalo na ng langis sa pandaigdigang merkado, kung meron po tayong reserba, yung tinatawag na strategic reserve, number one. And two, meron tayong arrangement sa mga suppliers sa Middle East at ng mga refined products mula Singapore at South Korea, hindi po mangyayari na every week na lang tumataas ang presyo ng gasolina o presyo ng diesel dito po sa ating bansa.
3: Eh, Bishop, sa akin, hindi kaya yung gaya ng sinasabi ng iba, dami-dami nating problema, nadi-distract pa daw tayo dito sa impeachment. Do you think, Attorney Jojo, distraction o abala lang itong impeachment na to? Dapat sana tinutukan na ng gobyerno ibang mga problema natin.
2: May katotohanan na naman.
0: Nagagalit.
3: Nadadala ng bukso ng damdamin.
2: Pero naman katotohanan na dahil sa impeachment, hindi nakakapagtrabaho ng normal, no? Yung ating legislature. Problema yon, kasi ang daming dapat gawin ng patas. No? Kaya lang, meron ding value talaga at importansya yung accountability ng mga public servants. Na hindi naman pwedeng okay na rin. Mukhang yun ang gusto ng ibang gawin, no? Ng mga senador natin. Pero hindi pwede yun. So we talagang may costs lahat yan. Talagang papasanin natin yan para mapanatili natin yung demokrasya at public service.
0: Itong sonang ito, will you actually expect the president to say anything about the impeachment?
2: I don't think so. I don't expect him to do that. Palagay ko dapat mag-focus din siya sa economy kasi yun ang importante. Matanong ko lang si Total, nandito si Pastor.
0: Oo nga,
2: take advantage. Pero despite of all this, dineclare tayo ng World Bank na umik. Diba? Upper middle class.
1: Wow. Tama po yan.
3: Which middle class, ha?
2: Yung GNI natin supposed to be $4,000 or so. Diba? Which means people are earning supposedly an average of 1.2 million a year. Which means, ibig sabihin nun, some of us, average, will be earning 100,000 pesos a month.
3: Parang hindi ko maano na middle class ako kasi ang alam ko mahirap ako
2: Pero most of the people actually earn 10,000, 20,000, 30,000. So, nakakasira ng pananaw yun kasi hindi naman totoo na tayo upper middle class. I mean, some people are.
1: Statistically speaking, attorney, tama po yun. Na tayo ay upper middle income country because of statistics. Ang ating GNI, no? Gross National Income. Yeah. Wala pong iniwan ito sa gross domestic product. Kaya lang dinadagdag po natin dito yung income from abroad. Normally, yung mga OFWs, etc. So, pag sinagsama-sama mo yan at dinivide mo yan sa ating population, probably 112, 115 million people, that will amount to about 4,900. In fact, for the first quarter of the year, lumagpas po tayo sa $5,000 every year. Okay? Ngayon, ang issue rito ay, yes, statistically, upper middle tayo. Pero it masks the reality. Ano po yung realidad? Si Bishop Abante, halimbawa, kumikita siya ng 100,000 sa isang buwan. Kaya naman, kumikita lang ng 10,000 isang buwan.
3: Pag
1: inad po natin yan, okay?
2: Average.
1: Parang si Pastor L,
3: nahatak ako.
1: Nahatak ka dahil average yun Okay? So yan ang realidad niya. Marami pong may alam niyan. Ang issue ito ganito. Since 1987, ang World Bank po nilagay tayo sa lower middle income kasama ng Vietnam. At before that, ang Vietnam low income, no? Malaysia, Thailand, Indonesia, okay? At Thailand, okay. After 39 years, andi dito pa rin tayo, lower middle income. Until February ata or March, nakasama tayo sa upper middle. What about the other countries? Yung pong Malaysia, Indonesia, Thailand, after about 10, 15 years, 20 years, nag-graduate na sila sa upper middle income. Tayo nandun pa rin. 39 years po tayo. Samantalang ang Vietnam, it took them only 16 years to graduate from low middle in lower middle income to upper middle income. So ano po ang issue dito? Ang issue, bakit tayo nagtagal sa pag-graduate natin after 39 years, samantalang ang Vietnam, 16 years lang. Because ang Vietnam po, pursued industrialization. Inayos po nila ang kanilang agrikultura. Bagamat hindi natin maitatatuan na meron ding katiwalian sa iba't ibang layer or layer o antas ng bureaucracy, eh yun po ay controlled. Okay? At makikita po natin, they paid so much attention on human capital development, which means yung pong level ng mathematics nila, reading and sciences, napakataas po yan. Isa sa pinakamaganda sa buong mundo. Ano po dito sa atin? Mababa po ang antas ng edukasyon sa Pilipinas.
3: Hindi lang yung napapansot ang mga bata, kundi mababa
1: yung antas. Wala pa dyan yung stunting.
3: Yes.
1: So, 10 to 20 years from now, anong uri ng mga pinuno ang maipuproduce natin sa negosyo at sa politika? Kung ganun kababa ang quality ng ating edukasyon. Yan po, attorney.
2: Pero I understand the statistics. Tama naman yung math. Kaya lang, this is really my problem with this categorization. Upper middle. For in fact, about 65% of our countrymen would only earn about 10,000, 20,000, 30,000. So, ang laki talaga ng mayayaman. Pero sasabihin, upper middle tayo. But in reality, talagang mahihirap pa ang Pilipino.
1: Kasi
2: kaya
1: po
2: iba natin.
1: Kasi po ang category ng upper middle is from 4,600 something to around $14,000. Yeah. Kaya napakalaki ng distance. Kaya tayo, kahit na sa upper middle,
4: sa dulo,
1: konting hina lamang ng ating ekonomiya at pagtaas ng ating populasyon, babalik ulit tayo sa lower middle income.
0: Kaya, so, diba, siguro, habang sinasali mo yan, iniisip ko, ang dahilan nito? No? Ang dahilan ba nito yung mamamayan natin? Ang dahilan ba nito yung ibang bansa? O ang dahilan nito yung ating struktura ng politika?
1: Kailangan po natin ang talagang structural transformation. Sa agriculture, agrarian reform, industrial policy, development of human capital, critical infrastructure. Kung ang ating liderato, ang ating pamunuan sa gobyerno, lalo-lalo na sa executive, ay mayroong tinatawag na pagmamalasakit at resentment against corruption.
0: Hindi pa natin pinag-uusapan ang justice system natin.
1: No? Resentment against corruption, rule of law, etc., hindi po natin dadanasin ang mga bagay nito. So, kapag everything comes from the top, pagka nalaman ng mga nasa gitna na level, na ginagawa naman pala sa itaas, bakit hindi tayo gumawa? That filters down to the lowest level of government, including barangay.
3: Sabi ninyo yung Vietnam, kaya talagang ganun yung pag-aalagwa ng kanilang ekonomiya, at talagang industrialize sila. At ito, malamang babanggitin ng Pangulo, ha? Yung pack silica. Kayo pala namo-monitor ko na marami talagang against sa pack silica.
0: Bangitin natin yan kasi pag-usapan natin ekonomiya, pati hindi tayo nakatataas. Eh gusto kong tanungin si Attorney Giorgio, kumusta ang ating justice system?
2: Hoy, pinag-usapan lang namin offline ni Pastor Diwang ito. Marami ang problema sa justice system natin. Kasi it's a lot of it is corrupt. No, hindi natin i-sweeten yung salitang yan, ano? Kasi talaga naman, I'm a practicing lawyer. Parang nakikita ko talaga maraming bagay na naayos. Kasi part of the culture ng Pilipino kasi kailangan ayusin natin yung pag-aaway natin. So pumapasok na dun yung madaling pag-ayos ng mga kaso na nagiging part na rin.
0: You're saying meron tayong sistema na ang mga corrupt, they get away with it.
2: Kasi pera-pera, and marami talagang nagagamit ang kanila.
0: Lalo na pag ang corrupt nasa posisyon.
2: Oh, yan, of course. So, yung justice system natin, marami pa tayong dapat gawin doon. At kailangan nating maayos, especially in practice. Yes. Kasi in law, okay naman yung law eh. I think we have the best laws in the world. Kaya lang problema yung execution, yung implementation.
0: Alam kasi, lahat kasi tayo dito, mananampalataya tayo eh, no? Lahat tayo sumasampalataya tayo sa Panginoon. Ang unang in-address ng ating Diyos ay yung hustisya. Di ba? Yung ating pagiging makasalanan. na inalis ang ating pagiging makasalanan.

0: kaya nagkaroon tayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, eh, hindi lang ito pasundiwa, issue ng ekonomiya, issue ng, kundi talagang ito muna ang i-address natin. Tama ba yung aking kaisipan na
1: well, kasi, to be honest about it, no, nakikita ko naman na yung ating batas, ayos eh. In many ways, ha?
0: Yeah.
1: Hindi perfect. Ang problema natin talaga is execution. Oh. Meaning enforcement. Marami tayong pinalulusot lang eh. Hindi okay. tayo mahigpit. Look at jaywalking,
0: problema
1: for example.
0: Natin, execution.
1: Problema enforcement.
0: Responsibilidad na ehekutibo yun.
1: Exactly, no?
2: So, nakakasama pa dyan, attorney, yung culture of impunity.
0: Ayun.
2: Because they can get away with it.
0: Ayun nga.
2: So, kung if they can get away with it, hindi sila natatakot.
3: The law does not apply to them.
2: Yeah. Hindi sila natatakot.
1: Kaya yung malaking deterrence talaga is kung ang batas ay mapapatupad,
2: yeah,
1: madideter ang maraming kriminal eh.
2: Yeah.
1: Kasi nakita ko na to eh, no? Marami kaming re-raid ng mga bars na may mga bata, no?
0: Oo.
1: When we started doing that, a lot of bars complied. Na wala ka na makikita suddenly na minor na nagtatrabaho sa ganitong industry. Kasi na-enforce yung law eh.
2: Yeah.
1: Nakukulong sila. I think that's the best deterrence. So sana maging ganun yung ating sistema. Walang pakiusap na hindi naayos, kundi talagang kung kailangan makulong ka, senador ka o hindi, ay kailangan makulong.
2: Meron ding economic implications sinasabi ni Attorney Jojo.
0: Mm.
2: Kasi kapag ang mga investor, mga mamumuhunan, nakikita, ganito pala ang antas ng corruption o katiwalian sa bansang Pilipinas, number one. Number two, ang batas o ang regulasyon nagbabago in midstream.
0: Mm-hmm.
2: Nakapasok na sila rito, okay, akala nila tuloy-tuloy na, biglang babaguhin.
3: Oh, right? Oh, yeah.
2: Okay. Dahil dyan, humihina ngayon, nag-i-erode ang confidence ng mga businessman maging household.
0: Ayun, tama. No?
2: So kapag ka, ikaw, businessman ka, nakikita mo na baka mamaya yung private contracts hindi irespeto, ang mangyayari nun, hindi na muna ako mag-i-expand. Hindi muna ako magdadagdag ng aking puhunan dito sa Pilipinas.
0: Okay.
2: At dahil dyan, kung makikita natin, compared with Malaysia, Thailand, Indonesia,
0: ayun,
2: at Vietnam, ang level ng foreign direct at foreign portfolio investment sa Pilipinas, napakaliit.
0: Oo. And speaking of yung
2: at
0: mga...
2: dahil dyan, yung transfer of technology,
0: ayun, tama,
2: yung markets, ay napakahina dito sa ating Pilipinas. Sa ating bansa.
0: Hindi naman natin sinasabing mawawala ang korupsyon eh. No, kasi sinasabi natin i-address eh yung ating mga katabing mga bansa, for example ng South Korea, pag nasampungan corrupt yung isang pinuno, abay magbababa talaga eh.
2: Kulong.
0: Kulong. Ganun din ang Japan.
3: Yung ato pag presidente ka, asamo na makukulong ka eh.
0: Oo. Oh. Eh kasi tumatakbo sa kulong. Oo.
2: Pero so nakakalusot eh.
3: Pero katulad niyan, naiinip yung mga tao, wala pa raw malalaki pang big fish na napapanagot dito sa flood control. Ano ba yung dalag sa talaga bang ang proseso natin masyado mabusisi o talaga mabagal lang ang pamahalaan natin?
1: I think yes in both counts in a sense. No? Kasi yung mabusisi talaga dahil naman due process nirespeto natin sa human rights. No? Tama naman yon. Problema lang yung gulong ng hustisya sa mga korte. Talaga matagal. Mm-hmm. Kaya nagkaroon sana ng reform doon. Eh. Kasi dati ang average trial days would be about 6 years. Bago matapos yung kaso, in trial phase, 6 years, tapos meron pang appeal siya eh.
0: Yeah.
1: So, madalas, more than 10 years natatapos yung kaso. Criminal case yan, hindi yan civil. Civil, mas mahaba pa yun. Ngayon, ni-reform ng konti yan, bumaba yan sa 4 years eh. Kaya lang yung reform ng continuous trial, ang tawag namin doon, nawala na naman yung strictness eh. Kaya ngayon, ganoon na naman yung average, 5 to 6 years. So part of it is really the process.
0: Actually, sa dami ng mga survey na ginawa ngayon, bago itong zona na ito, ang daming lumabas na ang unang-unang concern ng ating mga kababayan, corruption eh.
2: Yeah.
0: Oo. Pangalawa yung ekonomiya. Oo. So, ibig sabihin, sana may babanggit ang Pangulo rito sa bagay na ito. Ano bang aasahan natin?
1: Bakit banggitin naman siya kasi last year niya siningil, no? May, baka ngayon meron siyang konting... sasabihin na
3: natin kung minahiya talaga.
1: Oo, baka mayroon siya sasabihin sa atin.
0: After 1 year.
1: Ipapa, you know, sasabihin niya yung mga nakulong, yung mga may inaresto, investigation and all that. That's fine, kaya lang hanggang ang metrics ko dyan, hindi yung ilan yung nakasuhan eh.
0: Okay.
1: Ilan yung na-convict. Yan ang metrics of success ang tingin ko eh.
2: Yeah.
1: Wala ba nung convict yan, kahit anong kasong gagawin mo dyan, Baka may manalong ibang presidente sa 2020 at mawala lahat yung kaso na yan. Eh.
2: Pardon.
1: It's not far-fetched, no? Na mangyari yun. Kaya ang akin, ang metrics of success, while we're happy, things are moving somewhat. Tignan natin may makukulubik ba dyan o hindi. Talaga mo, may makukulubik. Metrics.
2: Yung conclusion mismo.
3: Eh, katulad ng Bishop, yung nabitin natin na pinag-uusapan yung PACS, silica na yan. Gustong mag-industrialize. Pero, yun naman ngayon, may marami naman tayong mga inaalala na baka may shortcut at madali naman yung environment natin. O paano ngayon yun?
2: Ang sinasabi natin yung PACS silica po ay paggamit ng AI or artificial intelligence at magkaroon ng network. Kailangan po may connectivity. At ang uunahin dito ay yung Luzon. So, Luzon corridor. So, buong Luzon yan. At na-identify nila yung ilang mga spots dito. Baka ng Pampanga, Bulacan, doon po sa Cagayan. Ano? Kahit na po yung iba't ibang mga lugar na may mga industrial zone, yan po ay kandidato sa pagduduktong-duktong. Ang gagawin po rito ay magkakaroon ng investment yung iba't ibang mga bansa, lalo-lalo na sa Amerika, for greater use of AI. Alam naman po natin na ang AI magagamit natin sa positibong paraan, pwede rin maging negatibo yan pagka pinabayaan mo. So there's got to be a more responsible use of artificial intelligence. Kapag yan po ay nangyari, yan po ay paaaring makapag-leapfrog, makapag-accelerate ng industrial development dito po sa ating bansa. And then later on, pag nagtagumpay yung Luzon, po pwede yung i-cascade sa Visayas and then hanggang sa Mindanao. But there's got to be public ownership. Yes. Kailangan ang bawat isa maunawaan kung ano ang investment na ito, what are the benefits, and of course, what are the costs. If there is a good, complete understanding by the general public and there is public ownership, by all means, it can help accelerate the momentum of economic growth.
0: Dapat bigyan natin ng seguridad itong kung paano ito palalakarin. Alam mo, ito lang sinasabi ko palagi, masyado tayong concerned sa mga what, no? Pero yung how, hindi natin pinag-uusapan. Oh, ako, sasangguni ako doon sa pagkakaroon yan sapagkat ito'y technology, ito'y progress, ito'y pag-unlad. Siyempre ako, yung background ko, technology. Eh, alam mo, Pastor Eric, noong araw, sangguni ako sa nuclear power plant eh.
1: Oh,
0: okay. Noong araw, nakita ko dahil supplier ako doon eh. Noong araw. Pero natakot tayo eh. Masyado tayo nag-alala. Yung pag-alala, ayun, nalumbang
2: tayo. Dahil dyan, Bishop Romero, no? I think there are now more than 4,000 warheads, nuclear warheads. Pero ilan lang ang nuclear reactors na makakapagbigay sa atin ng power, makakapagbigay sa atin ng energy. Wala pa yata ang 100.
1: The whole world.
2: The whole world.
1: Globally.
2: So you see, kung dahil sa napakaraming fear na ang pinagbabatayan ay hindi facts, hindi numero, nauna yung takot. At ang nangyari, yung mga warmongers, sila ang namayani at nakapag-produce ng nuclear warheads instead of harnessing nuclear energy for power.
3: You're about to say something then, Atty.
1: Yeah. Alam mo, cynical ako sa PACS silica actually, to be honest about it. Number one, yung dami ng kuryente nga gamitin yan, na yung grid nga natin sa Luzon hindi masupply yung ating needs, kukuha pa yan ng ilang megawatts na kuryente na para patakbuhin yung data center na yan. Number two, yung water needs niya, millions of gallons a day. Problema tayo sa... So, paano, anong epekto niyan dyan? Number two, meron kasi akong, meron akong experience na pinaghuhugutan dito. Naalala ko kasi yung, if you remember, Pastor, yung promise ng Intel.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, nagmalaking investment ang Intel dito. Same idea about technology. Same promise of almost industrialization. Wala nang Intel ngayon eh. And I don't think this will meron bang planong i-industrialize ang Pilipinas because of this very big project? And number three, yung political background nito, ito yung containment of China eh.
0: Mm-hmm.
1: Gagawin ng Amerika to kasi natatalo sila sa real earth, di ba? Saka AI. gumagalop ang China ng AI eh.
2: Yeah.
1: Nanguhuli sila ngayon, gumagawa sila ng para

0: And kung paano na naman makokontain yung China? A policy that has failed. Kasi China has galloped anyway.
1: Well, many
0: tapos
1: years,
0: tayo ngayon yung
1: many
0: ano.
1: years back, I knew the presence of Intel, NS, lahat ng semiconductor companies. But how we brought them here, may diferensya. Walang technology transfer. No, hindi natin tinignan yun. Kaya nung umalis sila, they brought everything. Eh, kita may mga ibang bansa. Ibig sabihin, hindi natin sinilip kung paano tayo makikinabang in the end.
2: In short, yes. Bishop, ang point dito ay pag-aralan muna natin.
1: Yes.
2: Bago natin, bago tayo magbigay ng ilang mga obserbasyon. Ano?
1: Mm-hmm.
2: In short, tingnan muna natin how it can benefit us. Yes, it's going
1: correct
2: to spend a lot of energy. It's going to take a toll, heavy toll on water. Water. But the point is, what are the other benefits? So tingnan natin.
3: Daw sa sobrang hirap ng Pilipinas,
2: kasi,
3: we're
2: alam mo,
3: scraping the bottom of the barrel.
2: Hindi, ang point, nakikita kong point dito, totoo na na ito, this represents containment of China, no? So ito very basically against US.
1: It's,
2: no?
1: Pero it's actually, impresyon na politika lang ito.
2: Pro-China, di ba? So, tingnan muna natin. I think gagawin natin itong isang masusing pag-aaral. Magkaroon tayo ng magandang research dito. At
1: baka,
2: magkaroon tayo
1: ng... Baka sasabihin ng China, o kita nyo na, ginagawa nyo po ng sarili nyo eh.
4: For signing sa November. Yan ang problema ko eh. Parang minamadali ito eh.
3: At ipagmamundo pa lamang yan.
4: Pero a lot of people are cynical about it. Like me, kasi hindi malinaw yung benefits.
1: Uh-oh.
4: I mean, experience sa Intel, walang basically ginawa yung pati mag-employ ng hundreds of people.
1: Uh-oh. Ganun lang. Labor lang.
4: Nawala na eh.
2: Yeah, but Intel is different from the PopSilica eh. Ang Intel is just to put up so processing for semicons.
1: We actually hope that if the president will say anything about it, abay, mag-ano siya, nang draw everyone na mag-contribute
4: sa ano ng ideas.
2: Both pro and con,
1: yes,
2: magsama sa isang research research activity.
1: I understand Attorney Giorgio for saying, pero alam mo, kapag nag-produce sila, hindi naman yan magtatayo na they cannot produce their own power to sustain them eh. Kahit yung cooling system nila. Pero ito yan. Pwedeng sabihin, pwede nyo na pang gawin yan. Idalhin niya sa ibang lugar ng Pilipinas, yung mga power systems, yung cooling systems, it will benefit. Well, yan ang idea.
2: Ang naging problema natin sa power is because we did not do enough.
1: Ayun.
2: Kaya tayo kulang sa power. But look, ha? Ang dami nating sources of correct power eh. Wind. Okay? Solar. Hydro. Ito lahat ng mga ito. And then renewable energy.
4: Do you think the electric producers and suppliers ngayon ay papayag dyan? I think politically, hirap na hirap.
2: Well, the government will have to take the leadership
4: They're
2: here.
4: They're not doing it.
2: Well, the Marcos administration hanggang 2028.
4: Yeah,
2: we are hoping that kahit mismo siya, no? Kung magkaroon ng pagbabago ang kanyang isip, ang kanyang puso, at nagkaroon siya ng enlightenment, baka may gawin siya. Kung hindi man siya ang gagawa, maaari ang susunod
1: magaling
2: na presidente. But the point is, huwag nating limitahan yung maaaring magawa sa under the present circumstances.
1: Token,
2: right now, kulang tayo sa program.
1: In this token, kung meron pang ipipresenta ang presidente sa kanyang zona na pwedeng growth natin, ano? Abay, i-open natin. Huwag tayo maging palabang eh, porque ayaw ko sa iyo, sa lahat ng bagay. Hindi ba?
4: Pero we're lagging in growth, ha?
1: Yes.
4: Way, no? We're not really making it. In fact, yung projection ng central bank. Naiingit na kami sa
1: inyong dalawa dahil matatangkat kayo, kami maliit.
2: 2-3%.
4: Eh. Oh. Ay, pero bababa pa ata. Hindi pa yata maliit yun for the rest of the game. Yan ang
2: mababasa. Well, right now, it's 2-3%. No? Right now, ang ano is 2.8. So it will require less than 2% for the rest of the year para bumaba to less than 2%.
1: May gera na naman eh.
2: 19
1: yung barrel ng umakit na naman.
2: More than 100.
4: Yeah.
1: Paano na naman ito?
2: Yeah.
4: Yun yung mga bagay na wala tayong masyadong
2: pero
4: gagawa.
2: Pero ang point doon, attorney, ha?
1: Uh-huh.
2: We are vulnerable as much as the other countries.
1: Yes.
2: But the other countries are doing very much better than what we're doing today.
4: That's a good observation.
2: In other words, they are doing something that we don't do.
1: Mm.
2: Okay? So in other words, it's just a question of what should we do to be able to restart the momentum of economic
1: growth. Malagay ko, isa yan ang mga topics na dapat. Unang-una, anong gagawin natin, Presidente, sa korupsyon? Ikalawa, anong gagawin natin sa growth?
2: Yeah.
1: Sa ekonomiya natin. Di ba? Yan ang dapat sagutin niya. At anong dadalhin ng buong government?
3: At challenge sa Pangulo, parang basketball, last quarter na to eh. Tambak na eh. Pwede pa bang umabol sa punto?
0: Saka ang problema ko yung track record, Pastor A, no? Dapat ito yung pinag-uusapan natin. Tinakel na to nung March eh, nung April, kasi doon nagsimula yung gera, di ba?
2: Yeah.
0: Bakit ngayon, hanggang ngayon, to be honest about it, wala pa tayong naririnig na initiative ng government para ma-ease up yung problema natin na because of the Iran.
1: Masyado tayong reactive.
0: Yun yung sinasabi ni Pastor Dima. Yung ito may ginawa.
1: Pastor Dima.
0: Yung ginagawa natin.
1: We're so reactive. Wala tayong proactive thing. What?
2: Yun ang nakakalungkot, Bishop, eh. No? Kasi, nung dumating ang bagong gobyerno ito, pag tinignan natin yung National Economic Development Plan, doon ang lahat.
1: Oh.
2: If people will care to read that,
1: yes.
2: Ando doon yung issue or problem. This is what we need to do. Ano ang congressional initiatives na kailangan?
1: Yes.
2: Pati yung mga bills na dapat gawin to implement those suggestions, naroon eh.
0: Dinasunod.
2: It's the execution.
0: Baka may problema rin yung legislation. Yung legislature.
2: Well, kagaya nga. Diba? Hindi lamang ang impeachment na nagiging problema. Yung investigation sa flood control. May issue pa rin yun. Congress and the Senate are both.
1: Baka hindi na mahiya naman kayo. Baka ayusin yung sarili niya, parang ganun sasabihin niya.
3: Moderate your greed, ganun.
0: Dapat yata ngayon, mahiya naman tayo.
1: Pwede.
0: Diba? And we have the year.
2: Lahat na tayo.
0: We have the year to do something about it. Tignan natin yung report card niya kasi tinitingnan ko yung ibang analysis, talagang sisingap-singap tayo eh. Economy, education, puro tayo huli eh. Kaya, I don't know kung anong pwede niya pagmalaki ngayon. No?
1: Pero tama naman, Paso Diwa, ang SONA ay actually mensahe ng Pangulo sa legislature.
2: Tama po yun.
1: Kung paano kayo. Kasi Congress ang i-address niya.
2: Yes.
1: He does not actually address the Filipino people.
3: May nabasa nga ako sinasabi, ang SONA, hindi daw ito panahon para magmalaki siya sa achievement niya.
1: Oo.
2: Dahil ang SONA ay sinasabi ng Pangulo.
0: Report yan eh.
2: Oo. Ano yung nangyari?
1: Oo.
2: At ano pa yung dapat mangyari?
1: Ayun.
2: And therefore,
1: anong gagawin
2: Congress,
1: natin?
2: Ito ang kailangan ko in terms of budget so that I can implement 1, 2, 3, 4, and 5.
1: Tama.
2: So, kung ang dapat mag-focus ang Pangulo doon sa ano pa ang dapat gawin sa natitirang, halimbawa, 2 taon. 1, 2, 3. Anong kailangan ko sa inyo? Ito ang dapat na legislative bills na dapat na pinapasa ninyo. How much do I need to execute those plans? 1, 2, 3. Ganun dapat.
3: Pero yung gobyerno natin is suffering from what we call credibility and performance issues. Kasi remember yung Maharlika Fund, wala tayong nabalita na ano nang nangyari pagkatapos.
2: Tama po yun. Pero ang issue dyan given na yung credibility issue na may problema sa credibility. Sa akin, kalimbawa, ako Pangulo, no? Meron akong problema sa credibility issue. Pero kung may magagawa ako for the last 2 years, pabayaan mo na yung credibility issue na yan. Pag may nakita sila na may nakulong, okay? May ang ating growth ay umakyat sa 4-5%, ang ating inflation ay bumaba, kahit na hindi na siya magsalita.
1: Oo.
2: People will know.
3: Wag yan ang problemahin yung popularity.
2: Correct. Kalimutan mo na yung mga popularity ratings, etc., etc. Just do it. Kagaya nga na siya sabi ni Secretary Plavier ba yun? Just do it.
0: But that's exactly what he's not. Ang problema natin. Medyo si President, parang sa akin lang, no? Not criticizing unduly, hopefully not. Ang bagal eh. Kasi nakita ko to dito dun sa Iran war, yung oil crisis natin. Pag sumakay ka ng Grab ngayon, maaawa ka sa driver.
1: Kaya
0: pag ibigay mo ng tip, talagang lalakihan mo.
1: Pero ito, isisingit ko lang ito, no? Wala, alam mo, matanda na naman tayo, may edad na tayo. Nakita na natin yung mga ibang panahon.
0: Yeah. Not natin.
1: Pero,
3: kayo. Ikaw kasama.
1: Itong araw, ang mga nasa legislatura, mga senador, mga statesman eh.
3: Statesman.
1: Pwede silang mag-debate. Pwede silang hindi mag-agree. Pero hindi yung magtatapunan ka ng putik, ikaw ganyan ka. You know? Abe, nakakasira yun eh. Paano ang credibility natin kung sila nag-aatakehan ng kung ano? Di ba? What do you say about that?
0: Well, talagang, you know, sorry tayo, yun ang in-elect ng mga tao. No, sorry tayo, may kasalanan yung mga tao, umelect sa mga ganong tao na, bakit naging senator?

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto

ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at mga asahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas.
mahigit 104,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa, na tiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo,
Mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito ay itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin ng sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyoman, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada.
sa mga programang ito pa lang milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspid din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. 10 buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability.
Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagaan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart,
Our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, papuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli.
Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super

Typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganun din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor. Ang gumaganda at lumalawak na sakot ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantihin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF.
Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance gayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, nagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa daan. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan natin binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure.
an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power one

1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Sambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin, ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw sa mahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. To prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
Noong nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at Tupad ng Dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo.
Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyon ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa nating bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Chopper Scholar at ang programa Eng Chopperpreneur, naturuan ang mga driver na panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturoan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa
ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong aral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma.

para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko nung nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay,
kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganung karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito,
ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin.

0: Kababayan, atin pong narinig ang kabuuan ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakatapos namang mga ilang minuto pa lamang ang nakakalipas at ito po ay nagsimula kaninang alas 4:05 ng hapon. Inumpisahan nga po ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang fifth SONA sa pagbibida na mayroon ng mga nakasuhan sa mga nadiskubreng flood control projects matapos nga ang malawakang investigasyon mula nang magbabala siya noong kanyang SONA noong 2025. Ayon sa Pangulo, may mga nakasuhan at may mga nakulong na ring kontratista, matataas na opisyal at iba pang mga mambabatas. At ayon sa Pangulo, dumating na rin tayo sa punto ngayon na malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating House Speaker na ang tinutukoy ay ang kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez. Ayon sa Pangulo, masakit man sa kanya pero kailangang gawin ang tama at anya siya ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin niya ay para sa kapwa Pilipino. Anya hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya at hindi rin siya Pangulo para lang sa kanyang mga kaibigan, kundi ang kanyang tungkulin ay para sa mga Pilipino. Anya tinitiyak ng pamahalaan na mababawi ang mga nakuhang pera mula sa mga nangyaring katiwalian at ito ay ibabalik sa taong bayan. Sumunod namang tinalakay ng Pangulo ang pagtugo ng pamahalaan sa inilatag bilang responde sa Middle East crisis gaya ng uplift framework at ang repatriation, gayon din ang cash aid sa mga apektadong OFWs. Inaksyonan din anya ang epekto sa presyo ng mga produktong petrolyo ng Middle East crisis. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga assistance para sa iba't ibang sektor na pinadaan sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment, GSIS, SSS, Pag-ibig at iba pa. Samantala, sa presyo ng kuryente dahil sa mahal na krudo at malakas na dolyar, sinabi ng Pangulo na prinotektahan ang mga mamamayan sa bill shock kung saan may iba't ibang mga hakbang gaya ng ipinag-utos na agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil at ang pagbabawal ng pagputol ng linya habang hinuhulugan pa ng consumer ang kanilang bill. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga direktang tulong sa panahon na mataas ang presyo ng petrolyo gaya ng mga cash assistance para sa mga tsuper, mga manggagawa, magsasaka at maging sa mga estudyante. Ayon sa Pangulo, siya ay kumpiyansa na sabihin na ginawa ng pamahalaan ang lahat para suportahan ang taong bayan sa gitna ng krisis. Agaran rin anya ang naging pagkilos para tulungan ang mamamayan, bagay na hinahangaan anya ngayon ng iba. Ayon pa sa Pangulo, milyong-milyong mga pamilya ang natulungan sa mabigat na kabanata na dulot ng Middle East crisis. Ayon pa sa ating Pangulo, hindi iiwan ang middle class at ang mga maliliit na negosyo. Nanawagan siya sa Kongreso na ipasa ang mga batas na magbibigay ng relief sa middle class. Una ay ang pagpapalawang ng exemption sa income tax, kasama na sana anya ang mayroong 350,000 na income kada taon. Ang maliliit na negosyo na hindi na rin papatawan ng minimum corporate income tax at ikatlo ay para mapanatag ang loob ng mga kababayan natin ay pwedeng pagkalooban ng amnestiya para hindi nabayaran ng buwis, income tax, estate, donor tax at value-added tax kasama na rin ang mga multa na kaakibat nito. Ayon pa sa Pangulo, hindi lamang nagiging proactive ang gobyerno ngayon, kundi ito din ay predictive dahil na rin sa digital tools na malaking tulong gaya ng public-private supply chains, hubs and spokes warehousing, automated production at malawakang pre-positioning ng food and non-food supply sa mga lokal na pamahalaan. Dahil naman sa mga banta ng matinding kalamidad, ayon sa Pangulo, misyon ng gobyerno na tiyakin ang seguridad at self-sufficiency ng ating mga kababayan at hindi na lamang ang pagbibigay ng tulong pinansyal. Inilatag din ng Pangulo ang mga patapos ng proyekto para sa public mass transportation gaya ng mga linya ng tren papasok at palabas ng Metro Manila at gayon din ang rapid bus transit sa Cebu habang susunod na rin anya ang sa Ilocos Norte. Isinulong din ng Pangulo ang paggamit ng clean energy sa pamamagitan ng electric vehicles na target na pagsapit ng taong 2040 ay kalahati na ng mga sasakyan ay pawang EV na. Hiningi rin ng Pangulo ang suporta ng buong industriya para sa modernisasyon ng ating public transport na anya'y dapat na gawin sa pamamaraang makatao, magaan at makatarungan. Ibinida rin ng Pangulo ang infrastructure projects gaya ng mga tulay at kalsada. Tiniyak na ang mga bagong gawa ay dinisenyo para kayanin ang matinding kalamidad gaya ng malakas na bagyo at lindol. Binanggit din niya itong O-Plan kontrabaha na anya'y mabisa rin kaalinsabay ng paglaban sa ghost at mga palpak na flood control projects. Samantala, mayroon na rin anyang update sa ecological...
1: Okay, at narinig po natin si Heidi at siya ay naroon mismo sa Kongreso, ano, Pastor Eric.
2: Opo.
1: Meron lang konting technical difficulty sapagkat palagay ko eh siyempre marami na ang lumalabas, no, kasabay ng ating Pangulo, and they have to secure the premises. Okay? Pero napakarami ng naging diskusyon na iyan, no? At Pastor Eric, bali halos 1 hour and 30 minutes ang naging kanyang sona.
2: As promised by Jose Castro.
1: Oh, yes. Okay, sa iyo, Pastor Eric, ano ang mga salient points na maaari mong isight, no, na na-discuss ni Presidente?
2: Well, ang magandang unang inumpisa niya sa flood control.
1: Okay.
2: Kasi that's the elephant, kumbaga, in the room. Na inaabangan ng tao yun. So, inunahan niya na yun ang una niyang tinalaki. At ang quotable quote na sinabi ng Pangulo, masakit man sa akin, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas.
1: Ibig sabihin, walang sasantuhin.
2: Binanggit na na sasampahan na ng exact words, patong-patong na kaso ang kanyang pinsan.
1: At binigyan niya ng pansin ang dapat na responsibilidad ng ombudsman.
2: Yes.
1: Oo, at sinabi niya na may reforma nang nagsimula sa DPWH.
2: Yan,
1: okay.
2: Tinitingnan
1: natin. Ano naman ang maaasahan natin pagkatapos na ito eh, syempre magsisimula na ang pag-uusap tungkol sa budget niyan. Oo. Eh marami pang usapin yan.
2: Kasi example, yung mga proposal na lalawakan yung exemption sa income tax, that would mean mababawasan ang kita ng pamahalaan.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Yung palawakin ng exemption, tapos yung wala ng corporate income tax sa mga small business na, by the way, ang lakas at ang haba ng palakpakan sa portion na yun.
1: Uh-oh.
2: Yung amnesty for unpaid income tax, estate tax, donor tax, at iba pang mga taxes.
1: Eh, pumalakpakan din dito eh. Nakita kita eh.
2: Pero bumalat na agad yung mga kritiko at tingnan natin kung ano isasagot ng Malacanang, kasi ngayon may nagtanong kaagad na kritiko.
1: Uh-oh.
2: So ano na yung estate tax ng pamilya Marcos na 200 billion?
1: Ayun. Siyempre, kinakailangan i-address yan. At sa akin naman, naging matimbang yung kanyang pagdidiskusyon tungkol sa enerhiya.
2: Ay, ako natuwa ko dun. Sabi niya, muling pag-uusapan ng nuclear energy production.
1: Handa na ba ulit si Heidi? Okay, handa na ulit si Heidi.
2: Ayan.
1: Heidi, okay na siguro. Pasok ka na ulit.
0: Yes, Bishop Ruben and Pastor A, pasensya na, medyo naantala ang ating pagbabalik doon sa mga sinabi ng Pangulo dahil nagkaroon tayo ng problemang teknikal dahil biglang naputol ang wifi.
1: Ayun,
0: sa
1: medyo
0: ating...
1: medyo choppy siya.
0: Pero sana magtuloy-tuloy na ito. Kabilang din sa nabanggit, kabilang din sa kumusta ang aking...
1: Medyo napuputol-putol, nagcha-choppy-choppy lang.
2: Naputol yung signal.
1: Medyo, siguro antay-antay.
0: Okay naman.
1: Pwede na siguro. Go ahead, please.
0: Isa rin sa bang niya.
1: Medyo challenging yung kanyang signal doon. Kasi syempre, yung seguridad kasi.
2: Yan, isa yan sa dahilan. At malamang yung mga media sabay-sabay na nagre-report. Kaya na-clog na yung
1: challenge doon.
2: Signal.
1: But anyway, mabalik tayo sa enerhiya.
2: Opo.
0: Okay. Yes, edukasyon pa rin ang prioridad.
2: Talaga napuputol nga yung signal natin.
1: Edukasyon yung sinasabi niya.
2: Oo.
1: Pahalaga ng ating Pangulo ang mga kabataan natin.
2: Yeah, that's good.
1: Okay, nausap pa rin niya, pati mga magulang.
2: Mm-hmm.
1: No? Hanggang makatapos daw ang mga kabataan. In fact, lifelong learning dapat, no, ang mayroon ang ating mga kabataan.
2: Opo, at going back sa energy, malapit sa sikmura, no? Yung mga sinabi ng Pangulo. Kasi example, yung malaking issue to, Bishop, yung pag-alis ng systems loss sa bill ng kuryente.
1: Yun ang tayuan lahat.
2: Doon ang pinaka-standing commission, no?
1: Oo. Siyempre, talagang marami nang umaangal doon, eh.
2: Kasi nga naman, na, kasalanan ba natin yun na may nagdakaw ng kuryente pa tayo nagbabayad?
1: Binanggit niya na magbabalik tayo, eh, pag-uusapan ng nuclear na energy. Abe, alam mo, nung araw, advocate ako niyan, eh.
2: Opo.
1: Eh, kanya nga lang, higit tayong takot nung araw. Eh, ngayon, eh, meron namang dapat na magandang kaalaman tungkol dyan sa bagay na yan.
2: Actually, Bishop, yung ating Bataan Nuclear Power Plant, yung mga kasabayan niyan, tumatakbo pa.
1: Oo.
2: So yung sa atin, hindi nga slightly used, eh. Never been used.
1: Oo.
2: At yung kasabayan niya, tumatakbo pa. So malaki pa rin potes at gumagastos tayo ng million-million to maintain that.
1: Pero supplier ako nung araw ng mga high voltage test equipment doon.
2: Mm.
1: Kaya bumabiyahe ako, ikabataan ko pa noon. O kaya alam ko ang tinatawag na security, no? At yung pagkakaroon doon ng mataas na kalidad, no, ng paggawa. Anyway, sa bagay naman ng health, marami siyang sinabi, ha?
2: Yeah, katulad nung double the package ng PhilHealth na tulong sa mga may anak na may kapansanan.
1: Tama.
2: Malaking bagay yun.
1: Malaking bagay yun kahit sa iyo.
2: Opo, okay, dahil may anak ako may autism.
1: Okay. At ito, lalo na, noong binanggit niya yung tungkol sa yung nambubuli sa atin.
2: Inaabangan ko yun. Nakita mo naman, inaabangan ko, Bishop.
1: We are not greedy.
2: Yeah.
1: We are not racists. We are not liars. We are respectful. We are dignified. We are Filipinos. We do not yield.
2: At sinabi pa niya yung sa lupang hinirang, hindi tayo pasisiin.
1: Oo, sa manlulupig ay hindi tayo pasisiin. Oo.
2: That was a very clear statement na hindi tayo. Kasi may naging pangamba recently. Dahil pinatawag ng Pangulo yung ambassador. Dahil nga sa nangyaring pukpukan sa West Philippine Sea. At may binanggit siyang word na reset. Kaya may mga nag-alala na baka mamaya magbibigay tayo or magbabacktrack ang Pilipinas sa claim.
1: And as a matter of policy, binanggit niya yung UNCLOS. Siguro, yun na. Pag-aralan rin natin, balikan. At yun na lang talaga ang itaas natin, yung UNCLOS. But anyway, alam nyo, maganda rin naman yung pagbati niya at pagkomenda niya sa mga naroroon palagi at sa atin ay nagtataguyod.
2: Mm-hmm.
1: O, hindi ba? Okay. Sa inyo po, mga kaagapay, abay, ilagay nyo lang sa ating mga comments ang inyong saloobin sa mga narinig po ninyo.
2: Okay? O, kumonekta ba sa kanila yung SONA? Kumbaga, ay naramdaman nila yung kabuluhan ng SONA or yung bang presidente nagsalita ng mga bagay na wala namang kinalaman sa pangangailangan ng Pilipino.
1: At ito siyang pakiusap ng mga bagay sa mga legislatura, no? Mga congressman at senador na iayos ang mga batas.
2: Tama.
1: No? Among others, hindi ba, ay binanggit niya na ipalawig ang mga ilang mga bagay. Okay? What kahit yung agrarian reform dapat ipagtibayin yan, no? At suporta sa maraming ginagawa ng ating ehekutibo. Okay? So, okay na ba si AD ulit? Wala pa rin siya.
2: Oo. Actually, isang maganda rin, hindi lang reactive. Sabi ng Pangulo, di ba, we're moving on from reactive to proactive.
1: Pinagustuhan ko yun.
2: And even predictive, sabi niya.
1: Kasi bago tayo magsimula, pinag-uusapan natin yun, eh. Oo, nabanggit ko nga kanina kay Attorney Jojo at kay Pastor Tiwa na mukhang palagi tayong reactive, eh.
2: Hindi kumbaga, hindi tayo handa.
1: Parang narinig tayo ni Presidente, ano, ha?
2: Baka napakinggan kayo habang pupunta sa batasan. Pero yun nga, yung isang maganda doon na makikita mo nga na gusto niya proactive, i-update yung National Building Code.
1: Ayun,
2: kasi mahalaga yun dahil nga malaki yung pinangangambahan na intensity ng sinasabing the big one at marami na nga nagsasabi na outdated na yung ating National Building Code. Kaya kailangan i-update.
1: At yung mga pagpapatayo ng mga evacuation ng mga sentro.
2: Ligtas Pinoy Centers.
1: Ligtas Pinoy Center. Eh, siya, alam mo, nabanggit ko yan ng araw, pe, kawawa naman yung mga estudyante na ang ginagawa nating shelter, eh, mga itkailahan.
2: Oo.
1: Oh, at nagbabalik na siguro si Heidi, kaya alika Heidi, magbalik ka na sa ating air.
3: Yes, magandang hapon muli, Bishop Ruben and
2: Yes.
3: Pastor A. May nabanggit din ang Pangulo kanina sa bahagi ng kanyang speech patungkol dun sa pagyabong ng AI o itong artificial intelligence na anyay kailangan na talaga nating sumabay at para mapaghusay pa ang ating educational system pati na rin yung ating mga industries. Dahil dito, ayon sa Pangulo, pinalakas na rin yung pagsasanay para sa AI readiness para makatiyak din tayo ng global competitiveness. Nanawagan din ang Pangulo na ingatan ang ating mga kabataan sa masamang epekto nitong social media gaya ng mga nagiging issue ngayon sa mental health, pagtaas ng teen pregnancies at HIV/AIDS. Dito sa puntong ito, medyo mga yak-ngiyak ang Pangulo nung magpaabot siya ng pakikinamay dun sa mga pamilyang nawala ng mga anak dahil sa mga karahasang nangyari sa paaral at kamakailan. Ayon sa Pangulo, kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad ng sama-sama, katuwang-anya ang pamahalaan, pamilya, paaralan at dito rin papasok ang simbahan, mga industriya at ang komunidad. Samantala, medyo naisingit din ng Pangulo yung kagustuhan niyang malinang pa yung sports dito sa Pilipinas at nagbanggit din siya ng mga programa patungkol sa healthcare sa pangunguna ng PhilHealth at ng Department of Health. Anya, malaking bahagi ang naisalba nating pondo mula dun sa korupsyon sa flood control projects ang binuhos naman sa ating edukasyon, maging sa pagkain, sa ating DOH, PhilHealth at dito sa ating medical assistance na ipinamimigay. Samantala, pinagmalaki din ng Pangulo, medyo bandang huli na to, yung matatag nating foreign relations ngayon sa iba't ibang mga bansa. Anya, ito ay nagbunga na rin ng paglago para sa atin dito sa Pinas, lalong-lalo na sa larangan ng International Free Trade Network. Dahil dito, sabi ng Pangulo, mas maraming trabaho ang nalikha at maraming produktong Pilipino rin ang nakikilala na ngayon at tinatangkilik na ng mga dayuhan. At dito nga sa panghuli, binigyang diin ng Pangulo na ang mga Pilipino ay hindi ganid. Hindi rin tayo racist at hindi rin tayo sinungaling. Anya, ang mga Pilipino, tayo ay marangal, tayo ay mabuti, tayo ay magalang at isang dakilang lahi. Dito rin niya binanggit yung kanyang pagsaludo sa ating mga tropa na patuloy na lumalaban para sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea at matapang na nanindigan ang Pangulo na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas, ito ay may basihan dahil nga doon sa ating nakamit na arbitral award. Doon sa pagtatapos ng Pangulo, binanggit niya na marami mang mga pagkakaiba-iba sa mga bagay-bagay ang mga Pilipino. Tandaan-anya na tayo ay mga Pilipino sa diwa at sa dugo. Hindi tayo magkakaaway bagkus tayo ay magkakabigkis at hindi tayo matitinag ng mga pangaalipusta at hindi pasisiil sa mga manlulupig. Sa dulo, hinamin ng Pangulo ang mga Pilipino na patuloy na pagsikapang ipagpatuloy ang mga nasimula na at anya, make the Philippines the country that Filipino deserve. Alang-alang sa kinabukasan ng susunod na henerasyon, gawin ito bilang pagmamahal sa bansa at sa kapwa Pilipino. So yan, medyo naging mahaba. Parang ito yung longest na sona ng Pangulo.
1: Dito nga, Heidi, mukhang nung pagkatapos niya, nung sinabi niya yung manlulupig, parang gusto kong kantahin yung dulo ng lupang hinirang. Sa manlulupig, di ka pasisi.
3: Di ba? Oo, pero bukod doon, very proud din tayo kay Kapapuring Ruben Laurente.
1: Oo.
3: Di ba na nanguna sa invocation kanina? Ginulat tayong lahat.
1: Oo. Hey, na nakakahusay. Anong naramdaman mo, Heidi, nung narinig mo yung magpapalipad tayo ng rocket next year?
2: Oo, sa Cagayan. Sa spaceport.
1: Oo.
3: Siyempre, sana ay magkaroon ng katuparan dahil napakatayog ng pangarap na yan. Kung tutuusin nga natin, siyempre yung digital connectivity pa lang natin, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar, napakahirap ng maisakatuparan. Yun pa kayang pagpapalipad ng rocket. Alam naman natin na malaking gastusin yan at napakalaki ng mga kailangang paghahanda para dyan.
1: Titignan natin. Lalo naman yung pasilika. Lalo naman yung
3: pasilik
1: na topic. Ang punto rito, let us just be open to advancement. Yung mga preso. Okay?
2: Katulad yan. Meron tayong isa pang dapat banggitin. Yung establishment ng virology and vaccine center.
1: Kulang na kulang tayo dyan.
3: Ilang sona na rin niya nababanggit yan eh. Hanggang ngayon, nag-aabang
2: Oh.
3: pa rin. Lalong-lalo na yung mga nasa sektor ng medisina para sa katupara na yan. Siyempre,
2: Oo.
3: napakalapit basta usaping kalusugan. Eh maganda nga din sana ano, na magkaroon ng katuparan yung plano na iyan dahil
2: Oh, pero Heidi,
3: sa
2: ano ang
3: karanasan
2: iyong
3: natin ng pandemic, di ba?
2: ano ang feeling mo diyan? Naririyan ka, lumalabas yung mga tao, ano ba mga napag-uusapan nila? Masaya ba sila o yung bang binanggit ni presidente ay expected nila?
3: Oo, sa aspetong yan, Bishop Ruben and Pastor A, ang mga kasama natin, ano, sila yung mga nandoon sa North Wing Lobby na doon yung pangkaraniwang nagiging daanan ng mga dumalo mula doon sa session hall. So malamang sa mga sandaling ito ay talagang hindi na sila magkandatuto sa pagkuha sa reaksyon ng mga first-hand na nakarinig doon sa talumpati ng Pangulo.
2: At meron na kagad, may comment tayo sa Facebook. Sabi natin, na-connect ba sa iyo? Sabi ng isa, para sa akin, andyan pa si PBBM for 2 years. Naway, marami pa ang maisulong at maitulong ng administrasyon sa Pilipinas at sa bawat kapakanan ng mga Pilipino.
1: Okay.
2: Yan ay galing kay Susan Del Val. Si Guy Santos naman, maganda po sinabi ng Pangulo, lalo na po sa singil ng kuryente. Kaya kinakabahan na si Judith. At ayon sa edukasyon, yung mga nabubuli at sa mga may kapansanan, meron din po ako anak na may kapansanan. At higit sa lahat yung mapaparusa ng mga may sala sa flood control, lalo po at natukoy niya ayon sa pangailangan, lahat po ay natukoy niya ayon sa pangailangan ng mamamayan, lalo po sa may hirap.
1: Sa kiwari ko ay natis niya ang tatlong bagay. Unang-una yung korupsyon, ikalawa yung enerhiya, presyon ng ating kuryente, ikatlo yung edukasyon, ikaapat yung health, no? Ikalima yung seguridad natin. Of course, mukhang naabot naman ni presidente yung mga laylayan kung anong nararamdaman nila, kaya para bang pinagdiinan niya yung pag-abot sa maraming mga nasa laylayan ng ating lipunan. Anong palagay mo?
2: Well, kasi nga, pati nga yung, sabi ko, malapit sa bituka natin yan. Yung gastos sa kuryente. Dahil kahit ako, nakikita ko yung bill namin sa kuryente. Nagugulat ako eh.
3: Nabibill siya ka talaga.
2: Okay.
1: Well, Heidi, ito na. Umabot na tayo sa dulo ng ating programa. Maraming salamat sa team ng ating Far East Broadcasting na naririyan. Lahat ay ginawa ninyo. Congratulations to you sa pag-cover ng SONA no na 2026. At kayo yung mga naririto. Pastor Eric, maraming salamat sa iyo.
2: Always a privilege.
1: Oo.
2: Kailangan.
3: Isang karangalan po ano na ilahad sa ating mga kaagapay ang mga ginawa at ang mga plano pa para po sa natitirang termino ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So meron pa siyang isang SONA sa isang taon.
1: Isa pa.
3: So yun na, meron pa. At
1: sa pangalan din nung nakaraan ang hindi natin makalimutan yung mahiya naman kayo. Parang ngayon, ang parang sinasabi niya, hindi binanggit, pero parang let us get our acts together, no?
2: Yeah.
1: Di ba? Dinify niya kung ano ang Pilipino. Sige.
3: Ako, gustong-gusto ko yung ano, lagi natin daw sinasabi sa ere, we deserve better.
2: Yes.
3: Totoo naman yun, napaka matiisin lang talaga nating mga Pilipino, pero sa totoo lang, we deserve better.
2: Oo. At bukas, patuloy pa nating hihimayin Sister Heidi, itong nangyaring SONA ng ating Pangulo sa programang Oras na Pilipinas.
3: Sa pangalan din ng mga kasamahan natin ditong masisipag na field reporters, si Nalin Garcia de la Cruz, si Eddie Galvez, si Babylin Cacho Resulta, maraming salamat din kay Wenmark Balatukan, of course kay Shekina Abalon, tas yung mga kaagapay din nating nagbantay sa labas, si Kayla Escalante at si Brian de la Cruz. Kami po ang inyong mga tagapag-ulat para sa FEBC Network News. Ito naman po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Ayun. At sa ngalan din ng iba't ibang estasyon natin, 1143 DZMR sa Isabela, 104.3 The Way, Legazpi Albay, 1233 DYBS Bacolod, 97.5 DYFE Tacloban, 1062 DXKI Coronadal, 1197 DXFE Davao, 1116 DXAS Zamboanga. Ito po ang inyong paboritong 702-DZAS.
2: Bishop, manalangin na po
1: manalangin
2: tayo.
1: Manalangin na po tayo. Dakilat mapagmahal naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon.
2: Amen.
1: Sapagkat, O Diyos, maaari kaming tumangan sa iyong katuruan, sa iyong katotohanan, Panginoon, na anuman ang aming pinagdaraanan ay maaari kaming magkaroon ng panibagong simulain, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang lahat ng aming nasa pamahalaan, magmula sa aming presidente, sa ekutibo, sa legislatura, maging sa hudikatura, Panginoon, if they will just get their acts together,
2: amen,
1: marami po kaming mararating na paglago, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa kabuuan ng FEBC, sa lahat ng aming istasyon, sa lahat ng mga tumulong kahit sa likod ng kamera, Panginoon. Pagyamanin mo po sa amin ang iyong biyaya na nagbibigay sa amin ng lahat ng kamalayan at lahat, Panginoon, ng abilidad upang magawa po namin ang kalugod-lugod sa iyo at kapuri-puri. Maraming salamat po, Panginoon, at sa lahat ng bagay, hindi po kami tumitigil na iabot sa lahat until all have heard,
2: amen,
1: the saving knowledge that is in Jesus Christ. Praise God for your name, Heavenly Father, in Jesus' name. Amen.
2: Amen. At dito po, nagtatapos ang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin sa halos apat at kalahating oras ng pagbabantay at pagsusuri sa ikalimang State of the Nation address ng ating pong Pangulo. Ako po, si Pastor Eric Cortez.
1: At Bishop Ruben Abante, magpapala ng Panginoon sa ating lahat.
4: Sa gitna ng mga pangako, mga hamon sa ating bayan, ano ang aksyon ng pamahalaan? Pilipinas Ngayon! Ulat sa bayan, mga tanong ng bayan, makabuluhang talakayan, pagsusuring may integridad sa liwanag ng Biblia na hatid ay pag-asa. Pilipinas Ngayon! Sa mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Bukod sa Legislative Building sa Maynila at Batasang Pambansa sa Quezon City, isinagawa na rin sa ibang mga lugar ang SONA ng mga Pangulo ng Bansa. Kabilang dito ang Malacañang Palace, kung saan ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang SONA noong mga taong 1973 at 1974. Ginanap na rin ang SONA ng isang beses sa Quirino Grandstand, isang beses din sa Luneta at isang beses sa Philippine International Convention Center.
6: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilan.
8: 702-DZAS.
7: Agapay ng sambayanan.
4: Pilipinas Ngayon.
9: Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong Lunes, Hulyo 27, taong 2026. Ako ang inyong tagapag-ulat, Abcidi Ferrer Tabua. Narito ang mga update sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Pilipinas Ngayon!
9: Dagdag sahod para sa mga nurse, panawagan ng FNU. Para sa ulat, narito si Kayla Escalante.
5: inihayag ng Filipino Nurses United na frustrated sila sa naging performance ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa sektor ng kalusugan. Ayon kay FNU President Jocelyn Andamo, bagsak para sa kanila ang grado ng Pangulo para sa sektor ng kalusugan dahil hindi anya pinangangalagaan ng pamahalaan ang kalusugan. Sinabi nito na hirap ang mga health workers sa bansa dahil sobrang understaff, walang mas hiring ang gobyerno at walang pagtaas ng sahod para sa mga ito. Dagdag pa nito na delayed pa rin ang mga benepisyo ng health workers, marami pa rin aniyang hindi nakakatanggap pa ng kanilang COVID benefits. Sa hanay-aniya ng mga nurses, hindi sila nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan na una niyang sinabi ng maluklok siya. Naninindigan ng kanilang grupo na nararapat lamang taasan ng sahod ang mga nurse dahil ito anya ang deserve nila. Bukod pa rito ay hiling din nilang gawing regular ang mga contractual at igalang ang kanilang mga karapatan nang sa gayon ay hindi na rin maisip ng mga ito na umalis ng bansa. Kayla Escalante, FE.

0: Gawa na kumikita ng hindi hihigit sa 350,000 pesos kada taon at amyendahan ang buwis para sa iba pang income bracket. Iminungkahi rin niya ang pagtanggal sa minimum corporate income tax para sa maliit na negosyo. Hiniling din ng Pangulo ang tax amnesty para sa hindi nakakapagbayad ng income tax, estate tax, donor's tax at value-added tax kabilang ang mga kaakibat na multa.
1: Pilipinas ngayon.
0: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kanyang tungkulin ay sa sambayan ng Pilipino at hindi sa kanyang pamilya o mga kaalyado habang umabot na kay dating House Speaker Martin Romualdez ang imbestigasyon sa umano'y katiwalian sa mga flood control project. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, sinabi ng Pangulo na naghahanda na ang Office of the Ombudsman na magsampa ng patong-patong na kaso laban sa isang dating House Speaker. Ayon sa Pangulo, may mga kontratista, matataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga mambabatas na kinasuhan at ikinalong matapos ang isang taong imbestigasyon sa umano'y anomalya sa flood control project. Sinabi ng Pangulo na pinigilan na ng pamahalaan ang paglalabas ng pondo para sa umano'y mga depektibo, peke o hindi umiiral na proyekto na sangkot ang mga iniimbestigahang kontratista at opisyal. Halos 25 billion pesos ang halaga ng pera at mga ari-ariang nauugnay sa mga akusado ang nabawi, na-freeze o napreserba habang mahigit 800 million pesos ang naibalik sa National Treasury. Idinagdag rin ng Pangulo na ibabalik sa kaban ng bayan ang lahat ng ari-ari ang mababawi mula sa mga mapapatunayang may pananagutan. Ang pag-uusig sa mga kaso ay ipinauubaya na sa Ombudsman at sa pinalakas na National Prosecution Service. Sinabi rin ng Pangulo na gumagalaw na ang wheels of justice at nagpahayag siya ng tiwala na patas ang pagpapasyahan ng mga hukuman ang mga kaso.
1: Pilipinas ngayon.
0: Inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng pagdaigdig ang presyo ng langis bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, sinabi ng Pangulo na matugumpay na nakabili at nakapag-angkat ang Pilipinas ng langis mula sa Japan, South Korea, Oman, India, Russia at China. Binanggit din niya ang pakikipagtulungan ng mga oil company upang maipatupad ng paunti-unti ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon pa sa Pangulo, nagsasagawa rin ang pamahalaan ng sunod-sunod na malalaking rollback sa presyo ng petrolyo, sinuspinde sa loob ng 3 buwan ng excise tax sa LPG at kerosene at nilimitahan ang presyo ng imported rice.
1: Pilipinas ngayon!
0: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigit 800 million pesos na halaga ng mga ari-ari ang nauugnay sa maanumalyang flood control projects ang naibalik na sa pamahalaan. Sa kanyang SONA, sinabi ng Pangulo na bahagi ito ng tinatayang 20 billion pesos na halaga ng umano'y ill-gotten assets na konektado sa kontrobersya. Idinagdag ng Pangulo na ipinauubaya niya sa Office of the Ombudsman ang pag-uusig ng mga kaso habang nagpahayag ng tiwala na maglalabas ang mga hukuman ng reasonable verdict.
1: Pilipinas ngayon!
0: Mahigit 12 milyon na Pilipino ang nakinabang na sa programang 20 pesos kada kilong bigas ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA. Nagbibigay ang 20 bigas, meron na ng subsidized rice sa mga senior citizen, person with disability, solo parent, minimum wage earner, public transport worker, indigent at mga rehistradong magsasaka at mangingisda. Kinukuha ang bigas mula sa stocks ng National Food Authority na direktang binibili sa mga lokal na magsasaka habang ang subsidy ay ipinadaraan sa Food Terminal Incorporated. mula ng ilunsad noong Mayo ng nakaraang

0: taon, umabot na sa 2.4 billion pesos ang benta ng programa at nakatulong upang lumagpas sa 4 billion pesos ang kabuuang benta ng mga kadiwa ng Pangulo Store ayon sa Department of Agriculture. Sinabi rin ng Pangulo na nakapamahagi ang pamahalaan ng 26,000 metric tons ng bigas sa 2.5 million na pamilya at palalawakin pa ang programa upang makinabang ang hanggang 8 milyong pamilya. Idinagdag rin ng Pangulo na halos 2 milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis.
1: Pilipinas ngayon.
0: Inyo pong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan sa oras na ito, hatid ng FEBC Network News. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Absidy Ferrer Tabua. Magandang gabi.
1: Ito ang Pilipinas ngayon, ulat sa bayan, FEBC Special Coverage.
2: Ang petsa kung kailan ibinigay ng Pangulo ang kanyang SONA ay nakasaad sa konstitusyon. Ilang beses na rin pinalitan ang petsa ng pagsasagawa ng SONA. Sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth, tatlong beses itong pinalitan. Napalitan din ito nang matapos ang World War II. Sa ilalim ng ikatlong republika, ibinalik ni Pangulong Manuel Rojas sa ikaapat na Lunes ng Enero ang petsa ng SONA. Nung magkaroon ng martial law, inilipat ni Pangulong Ferdinand Marcos ang petsa ng SONA sa Setyembre 21 bilang paggunita sa anibersaryo ng martial law.
3: Sui generis. Parang ang gandang pangalan, no? Sa korte, ang ibig sabihin nito ay of its own kind o natatangi. Kapag sinabing ang impeachment ay sui generis, ibig sabihin ito ay unique, may sariling proseso at mga tuntunin. Hindi ito katulad ng ordinaryong criminal o civil case. Sa madaling salita, may mga kaso na unique at hindi maaaring ikumpara sa iba dahil kakaiba ang kanilang katangian. Sui generis, legal term sa paglilitis.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
5: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa Kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mong maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Disiplina. Ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay iturong mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kaniyang pinuno. Hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumunod sa mga tuntunin. Ang magsasakang nagpapagal ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Dilidilihin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Ikalawang Timoteo 2:1-7. Istrikto ang pagsasanay sa mga nagiging sundalo, atleta at magsasaka. Kung atin pong mababasa ang kasaysayan, kahit na ng mga sundalo ng bansang Israel sa panahong kasalukuyan ubod ng higpit ng kanilang training, kung kaya naman sila'y nagiging napaka mga matatalas na mga sundalo, at sabi pa nga ng isang libro kahit pagkatapos ng kanilang pagiging militar sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo hanggang sa kanilang pagninegosyo, pagdating ng panahon, sila ay nagiging napakahusay sa larangan ng pagsisimula ng panibagong mga teknolohiya. Kinakailangan ng disiplina ng isip, damdamin at katawan. Buhay at karangalan ng bansa ang nakasalalay sa tungkulin ng mga ito, ng mga sundalo. Si Timoteo ay hinimok ni Pablo na makipagtiis sa kahirapan kagaya ng isang kawal. Ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Marami ang disiplinang kinakailangang ipamuhay upang manatiling nagwawagi sa buhay. Inihalin tulad din ni Pablo ang buhay ng Kristiyano sa isang manlalaro. Para magwagi, kailangan ng pagtupad sa disiplina ng pagsasanay. Isipin na lamang natin kung ilang oras ng pagsasanay ang ginugugol ni Manny Pacquiao upang laging maging mapagtagumpay sa bawat laban ng boxing. Una niyang kinakalaban ang kanyang mga kahinaan at ang mga tukso na huwag mag-ehersisyo o kaya ay kumain ng higit pa sa itinatakda, at kapag ito'y kanyang napagtagumpayan, nakasisiguro na siya ng tagumpay laban naman sa ibang tao na kanyang nagiging kalaban o katunggali sa boxing. Isa pang ginamit na halimbawa ni Apostol Pablo ay ang mga magsasaka na nagpapagod para umani. Bilang mananampalataya, gaano mo hinahayaang ikaw ay mahubog ng disiplina ng pagsasanay? Paano mo napatatatag ang mga pag-uugaling Kristiyano kagaya ng pagtitiis, pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, pag-ibig at iba pa? Ikaw ba ay nananalangin at nakikipag-usap sa Diyos ng regular? Nagbubulay-bulay ka ba sa mga nababasa sa Biblia? Sinasanay mo ba ang iyong isip sa mga makadiyos na bagay o mga makasanlibutang pagnanasa o napapanood sa telebisyon, napapakinggan sa radyo o nababasa sa mga pahayagan? Anumang makadiyos na pagsasanay ay nagbubunga ng ganap na buhay, subalit kabaligtaran nito ang bunga ng mga kawalang disiplina sa buhay Kristiyano.
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, Sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
4: Anak, anong binibilang mo?
3: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
4: Ano nga yun, anak?
3: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
4: Eh bakit mo binibilang?
3: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
4: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
3: Ilan po?
4: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
3: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
4: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
3: Hindi po siya nagsasawa?
4: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahabangan ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako si Dodi Lacuna ay nabago.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay na gamit po ang radyo. Pero alam niyo po ba na ang Kamalayan po ay napapakinggan din sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Pag-usapan po natin kung paano haharapin yung ating mga takot. Alam niyo po, kagaya ng ating natalakay sa mga nakalipas na pagkakataon, ang takot po ay maaaring sintomas ng ilang bagay. Ano po? Maaaring sintomas ng mahinang pananampalataya. Maaari din po na ito'y nagpapakita na yung pagtitiwala sa halip na sa Diyos natin ibinibigay ay nagtitiwala tayo sa mga bagay na natitinag, pansamantalang bagay. At yan po ang dahilan kung bakit paminsan kahit na meron naman tayong Diyos, tayo po ay nauuga. At ang dahilan nga po dyan ay dahil meron po tayong mga maling pinaglalaanan ng ating pagtitiwala. Actually, kahit matagal na po tayong nananampalataya sa Diyos, ang usapin po ng pagtitiwala talagang laging relevante. Kasi hindi naman dahil nagtiwala ka ng minsan, masasabi natin narating mo na yung kalagayan na hindi mo na ulit kailangan magtiwala. Ang totoo po niyan ay palagi nating kailangan magtiwala. At ang problema nga paminsan, paunti-unti mula sa Diyos, nababaling yung ating pagtitiwala sa mga bagay na maaaring nagbibigay sa atin ng tinatawag nating pansamantalang kapayapaan. Kaya sabi nga, hindi maaari na magpatuloy ang ganitong kalagayan, kailangan po mabago ito. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, tingnan po natin ano yung mga pwedeng panghawakan kapag tayo po ay humaharap sa mga bagay na nagdudulot ng pagkatakot sa atin. Ano po, ilang bagay. Number one, tandaan po ninyo, God is never caught by surprise by your experience. Hindi ho nagugulat, nabibigla ang Diyos dahil po sa ating mga pinagdadaanan. Tayo ho, talagang nagugulat tayo, di ba? Minsan po yung inaakala natin, hindi nangyayari, yung hindi natin inaakala, yun ang nangyayari. At ang resulta po kadalasan, tayo po ay na-overwhelm ng ganitong mga bagay. Pero again, it is a good reminder para po sa atin na pag dumaranas tayo ng ganyang mga hamon, ganyang mga challenges, it's a very good reminder, it's a timely reminder para sa atin na bagamat tayo po ay nagugulat, ang Diyos hindi. At kaya naman ho tayo nagugulat dahil syempre hindi naman tayo all-knowing, di po ba? Hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Hindi po natin kontrolado ang mga pangyayari. Pero ang Diyos na nakakaalam ng lahat, may hawak sa ating buhay, makapangyarihan sa lahat. Ang tanong po, paanong magugulat ang ating Diyos na ganyan po ang kanyang katangian? Di po ba? Kaya para sa atin, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ang sabi nga ng Deuteronomy chapter 31 verse 8, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Ang ganda, no? Ulitin natin. "Do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you." Isang napakalaki at napakagandang assurance para sa atin na Magtiwala tayo sa ating Panginoon at tayo po ay magkakaroon ng kapanatagan. He may not remove itong mga challenges, pero yung presence po niya nagbibigay sa atin ng assurance. Tingnan niyo yung pagkakasaad, ano? He goes before you, He will be with you, He will neither fail you nor forsake you. Actually, the same promises were given, no? Sa iba't ibang mga tao. Sa kasaysayan, it was given to Joshua, if you remember, nung si Gideon ay tinawag din ng Panginoon, pinaalala din niya sa kanyang katotohanan ito, nung binigay po yung Great Commission na tayo po ay humayo, yung assurance ng kanyang pagsama ay naroon din. At yan pong katotohanan yan ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. So, do not be afraid or discouraged, for the Lord is the one who goes before you. He will be with you. He will neither fail you nor forsake you. Secondly, God never sends you into a situation alone. Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon na mag-isa. Alam nyo, ang napakaraming pagpapakita ng pananampalataya na talagang makikita mo, hindi man mangyari yung gusto nilang mangyari, but still, pinapahayag yung pagtitiwala sa Diyos. If you remember si Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Sinabi po nila na kahit na ilagay sila doon sa fiery furnace, kaya silang iligtas ng Diyos. Pero ang magandang paalala din niya, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, ay patuloy pa rin kaming magtitiwala at hindi kami yuyukod doon sa estatwang ginawa po nung hari ng mga panahong iyon. So pagpapakita po yan na yung presence ng Panginoon sumasa atin eh. Na kahit po sabihin na nating hindi man nagbabago ang sitwasyon, but the assurance of God's presence gives us peace. I remember, no, many years ago nung ako po ay nagpipiloto pa, eh siyempre magandang tanong, no, paano ba natututo magpalipad ng eroplano ang isang piloto, di ba? Kasi siyempre alam naman natin yung motor, halimbawa, nako, yung iba nga, huwag niyong gagawin to, pero yung iba ho, itatakas yung motor, mamaya marunong na, di ba? Yung iba naman ho, tinuturuan at yung tagapagturo ay kasama nila. Eh imagine niyo yung eroplano, di ba? Siyempre lumilipad diyan, hindi naman pwedeng hihinto, tapos iiwanan ka mag-isa nang basta-basta. Ang totoo po niyan, gradual ang proseso ng pagkatuto diyan. Naalala ko kasi dalawang controls po yan eh, left and right. So nandun sa kabila yung nagtuturo sa iyo, ikaw naman nasa kabilang side, same controls, no? Parehas na meron ng mga controls. And then papalipa rin po niya yan at ipapakita sa inyo ano yung purpose ng mga controls na ito, how they work. Of course, marami pang ibang bagay ang kalakip niyan, ano? Pero darating yung time na naalala ko noon, sinabi sa akin, okay, hawakan mo yung control at pakiramdaman mo yung inputs ko, sabi sa akin. So I was holding the controls on my side, pero hindi po yung ako yung nagko-control. Very lightly, para lang po maramdaman ko yung inputs doon sa kabilang side. And that way, na nai-imagine ko kung ako na yung hahawak nito later on, I would know what to do. And then later on, habang nagpo-progress itong training na ito, ay unti-unti, bibigyan ka na niya ng control sa ilang bahagi. So, nandun siya at maya-maya, pag medyo gusto niya yung maneuver na ikaw na gumawa, ang sasabihin sa akin ay, okay, take over, you have the controls. Di hawak-hawak mo naman, lumilipad ka. Tapos ang sinabi niya sa akin na hindi ko makalimutan, sabi niya, wala akong balak na mamatay. Kaya ang biro niya sa akin eh, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaang mag-isa dyan. Kasi ang ibig sabihin po noon, pag nagkamali ako, syempre kasama ko siya. No? So yung para bigyan lang ako ng kapayapaan, he was assuring me that if ever I make a mistake, he will just take over. At yun po ang naging proseso noon. So that gave me the courage. So, may mga times I would take the control at pag hindi ko na alam gagawin, he would take over and teach me. Hanggang later on, nung medyo marunong ka na sa ilang mga maneuvers, I remember transitioning to me the control of the whole flight. No, imagine mo yun, ano? Mula take-off, ikot, landing, ikaw na lahat. Pero nandun siya. At any time, ready to take over. Hanggang dumating yung time na hindi na po siya nagsasalita, ikaw na lang lahat. No? You have your communications, ikaw nagpapalipad, and then you also navigate. Hanggang later on, ang sabi niya sa akin, okay, ilanding mo at bababa na ako. May hawak akong radio, sabi niya, and I can give you instructions through the radio. So, ikaw na bahala magpalipad niyan. Grabe, no? So, from that experience, yung dating walang kaalam-alam, gradually, by giving me a demonstration of what to do, by allowing me to take charge, and by being with me all throughout. And nagbigay po sa akin ng courage to do what I need to do. Of course, all this is by the grace of God. Pero ang idea ko pong pinapakita rito, ang presensya po ng Panginoon, ganun din eh. Hindi naman ibig sabihin lagi aagawin niya yung control sa isang sitwasyon. Sometimes He allows us, no, na gawin yung pinagagawa. He gives us the ability, gives us the wisdom. Pero ang assurance natin is the Lord knows what He is doing. At siya po ultimately ang may kapamahalaan at kapangalagaan sa atin at maaari po tayo magtiwala sa Kanya. Kaya nga, ang sabi ho dito sa Psalm 139 verse 3, "You chart the path ahead of me and tell me where to stop and rest. Every moment you know where I am." Gustong-gusto ko ho yung sinabi dyan na, "You tell me where to stop and rest." Saan hihinto? Saan mamamahinga? Napaka-powerful para sa akin ito. Bakit po? Kasi sometimes ang feeling natin yung mga stops ng buhay ay hindi natin kailangan. We associate it with either delay, inactivity, and waste of time. Pero alam niyo po, when it is the Lord that gives you the stops, it is always purposeful. Intentional po ang ating Diyos. Sometimes yan nga ang problema eh. Wala tayong time to stop so that we can heal. Kung kayo po ay nasa isang relationship, sometimes people jump from one relationship to another, pero wala yung healing. So when the Lord gives you stops, perhaps He is giving you time to heal emotionally, to reorient your life, and maybe sometimes yung stop din na yon is to allow us to appreciate what's going on.

0: Minsan ang bilis ng takbo ng buhay, ano? Hindi na natin appreciate yung mga kaganapan. Masyado tayong task-oriented. At ang isip natin palagi is what's the next thing? Ano yung susunod? Ano yung susunod? Ano yung susunod? To the point na nawawala na ho tayo ng appreciation sa kanyang mga ginagawang pagkilos sa ating buhay. Sometimes yung mga stops na yan, diyan natin na-appreciate eh. What is going on around us? What God is doing, at sa pamamagitan po ng mga pangyayari, kaganapan na yan, tayo po ay nagkakaroon ng kapanatagan sa ating Panginoon. Kaya, huwag po ninyong isipin na pagka nakahinto, we are wasting time. Ang reality, if it is the Lord that gave you those stops, directed those stops, tandaan nyo, it is always intentional. Kailangan natin eh, di ba? Sometimes, kailangan din natin yan to recalibrate or just sometimes para lang huminto at tingnan ang buhay from a different perspective and learn to appreciate life. Minsan yan ang problema, no? Parang araw-araw ang bilis ng takbo ng buhay. Minsan nga napapaisip tayo, ang bilis, ganun-ganun lang, no? Dati elementary ka lang, nag-aaral, ngayon nagtatrabaho ka na. Dati ikaw yung anak, ngayon may anak ka na. Dati, bata ka pa, ngayon may edad ka na, di ba? Parang ganun na lang ba yun? And everything happened na wala man lang tayong time to breathe, time to appreciate, time to take this all in. Alam nyo, hindi ganun ang nais ng Panginoon eh. Kaya ho, tandaan nyo po, the Lord tells us where to stop and rest. Even yung stops are directed by the Lord. Number three, if you are going to be used by God, He will take you through a number of experiences that are not meant for you personally at all. Sometimes, ang Panginoon po ina-allow na meron tayong karanasan na maaaring hindi talaga para sa atin lang ang pakinabang, but the benefit of that personal experience will overflow to other people. Paano? Let's read 2 Corinthians 1 verse 4. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When others are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Napakaganda nito, no? At paalala sa atin na sometimes may mga challenges tayo, He gives us comfort. Sometimes may mga difficulties tayo, He gives us comfort. Pero ang assurance po natin dito ay pag binigyan tayo ng comfort ng Panginoon, it is not only a comfort that He gives to you for you to enjoy it personally, it is a comfort that He gives to us so that we can minister more effectively. Kaya akala natin paminsan yung pagsubok, Lord, bakit? Para saan? Sabi nga eh, maaaring one of three things. One, maybe may pagsubok ka ngayon because God is correcting you. May mali, may hindi tama, tinutuwid. So, yung pinagdadaanan mo is a form of correction to bring you back doon sa tamang dapat kalalagyan mo. Pangalawa, maaaring hindi lang correction, maybe for perfection. You are doing well, pero ang nakikita ng Panginoon, you can still be more fruitful. So, iaallow niya yung challenges to give us more fruitfulness. Palalaguin pa tayo ng ating Panginoon. Di ba? And sometimes, hindi lang for correcting, perfecting, maybe for expanding our ministries. Ibig sabihin po, may mga challenges tayo na pag pinagdaanan mo ito, you realize that God is opening up a new door of opportunity to minister to other people. Alam naman po ng marami sa inyo that I underwent a second brain surgery. At alam niyo po, sometimes konting kausap lang sa ibang tao, merong kagad binubuksan ng Panginoon ng mga opportunities. Bakit? Because when people see me healthy and okay and still serving the Lord, alam nyo, ang nakikita is not my strength, is not because I'm good, not because I'm strong, but because of God's grace. At yan po yun. Yan lang naman talaga ang dahilan eh. The only reason why we can continue despite what we have gone through is because of God's grace. So it becomes more evident that it is His work. So yung comfort na tinanggap natin sa Kanya, we can extend to other people. Palagi kong ginagamit na illustration, pag yan ang pinag-uusapan dati, no, nung yung pinanganak po yung panganay namin, and I was trying to comfort my wife. Kasi tatlo lang kami sa bahay eh. Wala kaming kasambahay, wala po kaming yaya, tatlo lang kami. And I was comforting her. At talagang napansin ko lang ho, kahit na anong comfort ibigay ko sa kanya, hindi ko talaga ma-connect yung sarili ko sa kanyang karanasan. Kasi hindi naman ako nanganak eh. Pero nung nagdatingan po yung mga kapatiran, mga sisters na nanganak, at sila-sila nagbahagi na ng kanilang mga pinagdaanan, alam niyo po, there was an instant connection. Why? Because there was a shared experience. May pare-pareha silang pinagdaanan. Yung shared experience na yon ay nagbigay sa kanila ng point of connection. At alam mo, tayo din eh, sometimes ang daling sabihin na, okay, halimbawa, no, si Apostle Paul, kung sinabi niya, rejoice in the Lord always, tapos wala siyang kaproblema-problema, para bang isipin natin, eh, nasasabi mo yan kasi okay ke. Di ba? Pero pag binasa mo yung Filipos, sa Philippians chapter 4, verse 4 po matatagpuan yon, by the way, alam mo na may pinagdadaanan yung tao. Nakakulong. He was in prison. Hindi lang yon, nakulong siya, not because of bad things, but because he basically proclaimed the gospel. It was his obedience to God that led to his imprisonment. What else? Alam po natin na ang nangyari dito sa taong ito, hindi lang sa nakulong siya, ang tao pong ito ay, sabi nga niya, eh, yung iba nangaral dahil gusto nilang ituloy yung ministeryo, yung iba naman nangaral, mali ang kanilang motibo. So ang bottom line mga kapatid, hindi maganda yung kanyang karanasan. Pero sa gitna ng mga karanasang iyon, he said, rejoice in the Lord always. Iba yung impact eh, no? Iba yung impact nung, eh, kasi maayos buhay mo, tas kami nandito, kaya nasasabi mo yan. Iba rin yung alam mo na may pinagdadaanan siya, and what sustains him all throughout is the grace of God. Kaya pag nabasa mo na rejoice in the Lord always, it comes with a deeper impact because we know it is only by the grace of God. Hindi ba? Kaya ganun din sa ating buhay. Number four, when God delays, He is not inactive. Huwag ho nating i-associate sa inactivity o walang ginagawa ang Diyos pag parang walang nangyayari. Tandaan niyo po, kahit sa mga panahong tila walang nangyayari, God is still and God is always at work. Ang sabi po sa Philippians 1:6, and I am sure that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on that day when Christ Jesus comes back again. So assurance po sa atin yan. Pag tayo po ay merong pinagdadaanan, ang napakagandang katotohanan, katiyakan po na binibitawan, pinapakita sa atin is that kung may sinimulan ng Diyos, Kanyang ipagpapatuloy at tatapusin ito sa ating buhay. And number five, panghuli, it is through the most difficult times that God often brings the sweetest discoveries of Himself. Mas lalo nating nakikilala ang Diyos sa isang panibagong konteksto. Iba eh, di ba? Talagang pag nakita mo yung pagkilos ng Panginoon sa panahon ng karamdaman, pangangailangan, hindi naman necessarily lagi mangyayari yung gusto natin, but you understand. Kagaya po sa sinabi nga ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, he prayed to the Lord 3 times that the thorn in the flesh might be removed. It was not removed. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ganda, no? So nagpapakita po yun na kahit na siya ay may kahinaan, nararanasan niya ang kapangyarihan at pagkilos ng ating Panginoon. Kaya sa Lamentations 3:20-24, it says, I will never forget this awful time as I grieve over my loss. Yet I still dare to hope when I remember this. The unfailing love of the Lord never ends. By His mercies, we have been kept from complete destruction. Verse 23, great is His faithfulness. His mercies begin afresh each day. I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in Him. Kaya mga kapatid, kung sakali po na kayo ay dumadaan sa mga hamon ng buhay, understand that God is with you and that is enough. Nawa po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral na ito. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
3: Cash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
5: Nan Huideping e Hualin Bingyu, Takeho. TZAS 702 送上好消息，每周日中午12:30为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，用你我熟悉的乡音，当赴一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同以诗歌、娱乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连。邀请你甲家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。

0: Hoy! Gandang buhay! Kay Saya-Saya!
1: Bakit? Kaya sabihin mo.
0: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
1: Sabihin mo.
0: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
2: Kunamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan.
3: Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Ay gabay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: May isang tao na nagpatutuo tungkol sa mag-asawang nagpasyang maghiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ang bawat isa ay nagpakalayo-layo at namuhay sa iba't ibang dako ng kanilang bansa. Minsan ang asawang lalaki ay hindi sinasadyang napunta sa kanilang lugar gawa ng negosyo na dapat ayusin. Subalit habang siya naglalakad, ipinasya niyang pumunta sa libingan ng kanilang minamahal na anak. Sa kanyang ilang sandali ng pananatili sa puntod ng kanyang anak, nakarinig siya ng mga hakbang sa kanyang likuran. At nang siya ay lumingon, nakita niya ang kanyang asawa. Ang kanilang unang pakiramdam ay umiwas sa isa't isa. Subalit sa pagkakataong iyon, sila ay may magkatulad na layunin na dalawin ng kanilang namatay na anak. Kaya naman sa halip na umiwas sa isa't isa, sila ay naghawak kamay at umiiyak na lumuhod sa harap ng puntod. Sila ay pinagkasundo ng kamatayan ng kanilang anak. Ang Biblia ay malinaw na nagpapahayag na tayo ay nagkasala sa Diyos na naging sanhi ng ating pagkakalayo sa Kanya. Tayo ay lumakad sa ating mga sariling daan at hinahanap ang ating makasariling kagustuhan sa mga bagay ng laman at ng sanlibutan. Subalit sa kabila nito, ang Diyos ay nagkaloob ng daan at pakikipagkasundo upang tayo ay pagkalooban ng buhay. Muli nating tunghayan ang salita ng buhay na sa atin ay ihahatid ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid,
2: Rufino de la Pere. Patuloy po nating lakbayin sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos ang aklat ng 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 11 hanggang 16. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 5 kabanata, talatang 11 na ganito ang kanyang sinabi. Yamang nalalaman na ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos. At ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Sinasabi sa talatang ito ang tungkol sa salitang takot. Merong mga dakilang pahayag sa banal na kasulatan tungkol sa takot sa Panginoon. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Haring Solomon sa 9 na kabanata sa Aklat ng Mga Kawikaan, talatang 10 na ganito po ang kanyang tinuran. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Isa sa mga kaisipan ng liberalismo ay ang pananaw na hindi na tayo kailangang matakot sa Diyos. Inilalarawan nila sa kanilang mga isip na ang Diyos ay matimyas at tulad niya ang isang taong

Diyos na buhay. Huwag po nating sabihin na ang Diyos ay tulad ng isang malambot na tinapay o tulad ng isang magandang bukang liwayway sa umaga. Ang ating Diyos ay isang banal at makatuwirang Diyos. Isang Diyos na banal ang nagmamahal sa atin at nagnanais na tayo ay maligtas. Ngunit mga kaibigan, kung ayaw ninyong lumakad sa daan na patungo sa Kanya, ay tiyak nahaharap tayo sa Kanya sa panahon ng paghatol. Uulitin po nating basahin ang ipinahayag ni Apostol Pablo. Sinabi niya, "Yamang nalalaman na ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao." May mga mangangaral ngayon na ayaw magpahayag tungkol sa impyerno. Nagpapahayag lamang sila ng kaunting aral tungkol sa paghuhukom at kaunting pahayag tungkol sa kaparusahan. Kaya't ang ibinubungan nito ay ang hindi malinaw na pagkakaunawa ng mga mananampalataya tungkol sa kanyang paghatol. Mga kaibigan, ipinahayag ni Lucas si 19 na kabanata, talatang 10 ang ganito, "Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala." Ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy ni Lucas sa kanyang ebanghelyo. Mga kaibigan, nakapangingilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Dapat nating katakutan ang kanyang paghatol. Dapat nating maunawaan na darating ang araw na tayo ay haharap sa pagsusulit sa Diyos. Ngayon ay dumako naman po tayo sa 12 talata na sinabi ni Apostol Pablo, "Hindi namin ipinagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami upang masagot ninyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kaanyuan at hindi sa puso." Sa ibang salita, kung inyong ipinapahayag na aral ng Diyos ay gawin ninyo ito na may pag-ibig, hindi ninyo dapat gawin ang pagpapahayag na tulad ng pagdagundong ng kulog at pagguhit ng kidlat. Gayunpaman, kailangan nating ipakita at ipahayag sa mga tao ang ating kalagayan bilang mga taong ligaw o nawawala. Kung sinasabi natin na hindi natin pinapupurihan ang ating mga sarili, ay nangangahulugan lamang na hindi natin tinatangkang maging tanyag. Nakakabahala ngayon ang paniniwala ng mga taong nag-aaral sa isip ng tao, sapagkat mas kinikilingan nila ang pananaw kung paano ang maging isang maayos na tao. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kung si Kristo ay wala sa inyo, hindi pagsasaayos na pangkaisipan ang inyong kailangan, sapagkat ikaw ay isang makasalanan na patungo sa impyerno at ang tanging kailangan mo ay si Kristo. Hindi ako matatanyag sa pagpapahayag ko sa inyo ng aral na ito. Subalit ito ang nais iparating sa inyo ng Diyos na nagmumula sa kanyang mga salita. Hindi ko pinagmamapuri ang aking sarili sa inyo. Hindi ko naisin na ako ay bigyan ninyo ng papuri. Ang mahalagang bagay na dapat gawin ay maipahayag ng tao ang aral ng Diyos. Ang tanging nagbibigay sigla sa amin upang magpatuloy kami sa gawain ng pamamahayag ay ang pagkaunawa na darating ang paghatol ng Diyos sa atin. Yun ang bagay na dapat gumising sa mga natutulog na damdamin ng mga mananampalataya ngayon. May mga misyonaryo ang nagpapahayag ng salita ng Diyos sa malayong lugar. Ngunit masasabi ko na may mas malaking pangangailangan dito sa ating bansa ngayon. Ang Pilipinas ang itinuturing na tanging Kristiyanong bansa dito sa Asya. Subalit marami sa atin ang patungo sa kapahamakan at sila ay ating nakakasalamuha araw-araw. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 13 talata ang ganito, "Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo." Sinabi ni Apostol Pablo na iniisip ng mga tao na siya ay wala sa kanyang katinoan ng pag-iisip. Wala sa kanya yon at hindi

0: Di ito pinapansin, sapagkat nalalaman niyang ito ay para sa Diyos. Ang iba namang tao ay iniisip na siya ay nasa matinong pag-iisip. Sinabi niyang ito naman ay para sa kanila. Pakinggan po natin na ipinahayag ni Apostol Pablo sa 14 at 15 talata ang ganito. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang mga katagang humihimok sa amin ay pahayag na ang pagkakaunawa ng iba ay hindi malinaw. Ang kanilang pananaw ay pinipigilan at pinagbabawalan sila ng pag-ibig ni Kristo. Ngunit mga kaibigan at mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nagpapasigla sa atin. Ang pag-ibig ni Kristo ang dahilan kung bakit kami nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Ang humihimok sa amin ay ang pag-ibig ni Kristo. Ipinahayag rin sa talata ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay pumaroon sa iba't ibang panig ng sanglibutan upang ipahayag ang salita ng Diyos. Sinabi niya, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang sangkatauhan ay nasa ilalim ng hatol ng kamatayan. Noong si Adan ay pinalayas sa halamanan ng Eden, siya ang naging tagapamahala ng lahat ng mga nilikha. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ng Diyos kay Adan sa 2 ng Genesis, talatang 16 at 17. Malaya kang makakakain ng mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. Makikita po natin na sinadyang suwayin ni Adan ang utos ng Diyos. Siya ay napailalim sa hatol ng kamatayan at noong ginawa niya ito, ay nadamay ang buong sangkatauhan sapagkat siya ang kumakatawan para sa lahat. Ikaw at ako ay naisilang sa isang pamilya na tinataglay ang hatol ng kamatayan. Ang buong sangkatauhan ay nasa ilalim ng hatol ng kamatayan. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Haring David sa 23 ng mga awit talatang 4 na ganito. Bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Hindi niya tinutukoy ang wakas ng buhay, bagkus ay sinasabi lamang niya na ang buhay ay tulad ng paglakad sa libis ng kamatayan na unti-unting dumidilim at lumiliit at sa dulo ay daraan tayo sa pintuan ng kamatayan. Magandang pagsasalarawan ang ipinahayag ni Dr. Ironside tungkol sa bagay na ito na nais kong ibahagi sa inyo. Sinabi niya na may isang mataas na bundok sa likod ng kanyang bahay at sa ibaba nito ay libis. Ipagpalagay na natin na ang mataas na bundok ay ang halamanan ng Eden, ang lugar na pinaglagyan kay Adan nung siya ay likhain. Lahat ng mabuting bagay ay na kay Adan sa lugar na iyon. Ngunit may isang bagay na sinabi sa kanya ang Diyos na huwag niyang gagawin. Si Adan ay walang kasalanan at naharap siya sa isang pagpapasya. Sinabi sa kanya ng Diyos ang isang bagay na hindi niya dapat gawin. Ngunit ang bagay naman na iyon ay kanyang ginawa, kaya siya ay nahulog sa pagkakasala. At sa pangyayaring ito, pagkahulog ni Adan sa kasalanan, siya ay nahulog mula sa mataas na bundok pababa sa isang libis. Matapos siyang mahulog ay nagsimula siyang magparami ng kanyang lahi dito sa sanglibutan. Hindi sila nanggaling doon sa mataas na bundok, kundi sa patag na libis na kung saan ay nahulog si Adan. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa katauhan ng Panginoong Heso Kristo at pumarito siya sa sanglibutan. Tanging siya lamang ang tao na hindi nagkasala. Siya ay banal, walang dungis at kapintasan. Ibinukod siya mula sa mga makasalanan. Bumaba siya rito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Siya ay pumarito mula sa langit, ngunit hindi siya nagpunta sa bundok sapagkat wala pa siyang natagpo ang tao sa ituktok ng kabanalan. Lahat ng tao ay nasa libis ng kasalanan. Kaya ano ang kanyang ginawa? Siya ay bumaba sa libis upang abutin ang tao. Bumaba siya sa lugar ng kamatayan kung saan ay naroon ang lahat ng mga tao. Siya ay namatay para sa lahat sapagkat ang lahat ng tao ay patay ang kanilang katulad dahil sa kasalanan. Ngunit siya ay may dulot na buhay na walang hanggan dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Isasama ba niya ang mga mananampalataya sa ituktok ng bundok na pinagmulan ni Adan? Hindi. Isasama niya sila doon sa sangkalangitan. Ganito ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata sa aklat ng Epesos, talatang 6. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ang ibig pong sabihin, tayong mga mananampalataya kay Kristo ay naupo na kasama niya sa sangkalangitan. Sinasabi pa sa talata na ating binasa, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay mamamatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ang ibig pong sabihin ay siya ang pumalit na dapat sana ay sa ating kinalalagyan. Sa lahat ng nananalig sa kanya ay babangon na kasama niya. Hindi sila muling ibabangon upang ibalik sa ituktok ng bundok at muling mahulog. Sila ay kanyang dadalhin doon sa sangkalangitan. At kung tayo ay mamumuhay, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi lamang namatay upang iligtas tayo mula sa kamatayan at paghatol, kundi upang tayo ay itaas mula sa ating patay na kalagayan at magkaroon ng kamalayan tungkol sa bagong buhay. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 16 na talata. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakakilala sa Kanya. Ipinapahayag ni Apostol Pablo sa talatang ito ang bagong pangunawa ng mga mananampalataya sa sangkatauhan. Noon ay hindi natin nakikilala ang mga tao sapagkat tayo ay nasa laman pa. Ngunit ngayon ay hindi na natin kinikilala ang isang tao ayon sa pananaw ng laman. Ang mga taong nasa sanglibutan na ating nakikita ngayon ay mga taong ligaw. Meron akong kilala na isang guro sa isang pamantasan, matalino ngunit siya ay isang taong ligaw sapagkat wala sa kanya si Hesukristo. May kilala pa akong isang tao na napakahirap ng buhay, subalit siya ay ligaw tulad ng iba sapagkat wala sa kanya ang Panginoong Hesukristo. Basahin po nating muli ang isang bahagi ng ipinahayag na Apostol Pablo sa talatang ito. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Ibig pong sabihin ay hindi na natin tinitignan ng isang tao sa pamamagitan ng kulay ng kanyang balat, ang angkan na kanyang pinagmulan o ang antas ng kanyang pamumuhay sa lipunan. Nalalaman po natin mula sa lumang katauhan na silang lahat ay ligaw dahil sa kasalanan. Subalit ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa ating lahat. Si Kristo ay namatay para sa mayayaman at gayon din para sa mahihirap. Si Santiago ay nagpahayag rin ng kanyang pananaw tungkol sa paksang ito. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa ikalawang kabanata ng Santiago mula sa una hanggang ikaapat na talata. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian, sapagkat kung pumasok sa inyo ang pagtitipon ng isang taong may gintong singsing sa mga daliri at may magandang kasuotan at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit at inyong pinansin ang may suot ng damit na napakaganda at sinabi, maupo ka rito, at sa dukha ay inyong sinabi, tumayo ka riyan, o maupo ka sa ibaba ng tungtungan ng aking mga paa. Hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili at nagiging hukom na may masamang kaisipan? Ang dahilan kung bakit ipinahayag ni Apostol Santiago na ito ay mali, sapagkat bilang mga mananampalataya, ay dapat nating tignan ang lahat bilang mga makasalanan na pinaghahandugan ni Kristo ng kanyang buhay. Maging ang pader sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil ay wala na. Ang lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Ang tanging lunas ay ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Hindi na natin titignan ang tao ayon sa pananaw ng laman. Bagkus ang lahat ay pantay-pantay ang kalagayan sa mata ng Diyos. Ako ay naniniwala na kilala ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesukristo. Marahil ay naroon siya sa lugar noong si Kristo ay ipinapako sa cross. Hindi ko lubos maisip na ang isang bata at matalinong parasyo ay wala sa oras ng pagpapako kay Kristo sa Jerusalem. Ang Panginoong Hesus ay lumakad sa sanglibutan ito 2,000 taon na ang nakararaan. Isinilang siya sa Bethlehem, lumaki sa Nazaret. Nagsimula ang kanyang ministeryo sa lugar ng Galilea. Pumunta siya sa Jerusalem at doon ay namatay sa cross. Inilibing siya sa labas ng bayan sa libingan ni Jose. Makaraan ng 3 araw ay nabuhay na maguli. Nagpakita sa mga mananampalataya at pagkatapos ay bumalik sa kalangitan. Mga kaibigang nakikinig, hindi na natin nakikilala si Kristo bilang lalaki sa Galilea sapagkat wala na ang lalaking iyon sa Galilea kundi nasa kalangitan. Tuwing sasapit ang araw ng Pasko ay maraming naglalakbay patungo sa Bethlehem. Ang lugar na yon ay naguumapaw sa mga manlalakbay. Ano kaya ang kanilang hinahanap? Kanila kayang hinahanap ang sanggol sa sabsaban? Mga kaibigan, wala na roon si Jesus. Ang bayan naman ng Jerusalem ay puno ng tao kung dumarating ang panahon ng mahal na araw at ng muling pagkabuhay. Ngunit mga kaibigan, wala na roon ang Panginoong Jesus. Nakita na ninyo, hindi na natin siya titignan ngayon ayon sa pananaw ng laman. Sa pagkakataong ito, siya ay naroon na sa kalangitan na nakaupo sa kanan ng Diyos. Siya ang Kristong nilwalhati. Kahit na si Kristo ay nakilala natin noon ayon sa laman, ay hindi na ganoon ang ating pagkakakilala sa Kanya ngayon. Hindi na tayo kinikilala ngayon bilang mga tagasunod ng taong nabuhay rito sa sanglibutan, makalipas ang 2,000 taon. Kaya nga, sinabing tayo ay namatay na kasama niya at ibinangong kasama niya at ngayon ay kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Mga kaibigan, ang inyo bang buhay ay na kay Kristo ngayon? Kayo ba ay nagtatangi ng mga tao? Nais ba ninyong makasama ang Panginoong Hesukristo sa sangkalangitan? Inyong tandaan na kung tayo ay wala kay Kristo, tiyak na tayo ay patungo sa kapahamakan. Subalit kung nais mong lubos na makilala ang Panginoong Hesukristo, buksan mo ang iyong puso at siya ay iyong papasukin. Tanggapin mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Pakinggan po natin ang ipinahayag sa unang kabanata ng Juan, talatang 12 ang ganito. Subalit ang lahat ng tumatanggap sa Kanya at sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming sa iyo ay lumalapit. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming dakila, ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na naghandog ng iyong buhay upang kami ay matubos mula sa kasalanan. At sa oras na ito, dakilang Ama, akin pong idinadalangin ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, saan man sila naroroon, ano man ang kanilang kalagayan, at ano man ang kanilang mga pangangailangan. Dakilang Diyos, sa iyong pangalan ay itinataas ko po sila at inilalagay sa iyong mga kamay. Kumilos ka sa kanilang mga buhay. Ibuhos mo ang mayamang pagpapala, gayon din ang biyaya upang makatugon sa kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito'y iyong gagawin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa iyong banal na pangalan. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: I worry about people who don't know there is a struggle. Have you met folks like that? They got saved inside the gate, went to sleep, and haven't awakened in 20 years. They don't know there's a struggle. Somebody wake them up and tell them you're in a fight. They don't know they're in a fight.
3: Join Dr. David Jeremiah for a special message of encouragement next time on Turning Point.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call. Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig si Shepherd's Call. Tiyak ang nilalaman ng panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. Ipinanalangin niya ang mga mananampalataya na magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon upang lumakad silang karapat-dapat sa Diyos at kalugod-lugod sa Kanya. Bilang mga Kristiyano, ang ating kaalaman ay dapat na nagdadala ng pagbabago sa buhay, buhay na kaaya-aya sa Diyos. Ang buhay mo ba ay tunay na kaaya-aya sa Diyos? O sadyang kaaya-aya lamang sa sarili at sa mata ng ibang tao? Alamin natin ang larawan ng Kristiyanong may buhay na kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng A Life Fully Pleasing to God.
1: Okay, please turn your Bibles now to Colossians chapter 1, verses 9 up to 12. Ito ang babasahin nating passage, pero ang focus natin ngayon is only in verses 10b up to 12a. Pero basahin natin itong buong section na to, Colossians 1, verses 9 up to 12. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, A Life Fully Pleasing to God. Ang isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ito pong sulat na to ng Kolose ay sinulat para sa mga santo at mga tapat na mga kapatiran sa Kolose. Pag sinabi nating santo, tanggalin nyo lagi sa isipan ninyo yung santo sa mga sa Catholic Church. Hindi po yan ang pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin dito ay mga pinili ng Panginoon, tinawag ng Panginoong Diyos at set apart, sabi sa English, no? Sila ay set apart for God's purposes. Hindi na sila anak ng Diablo. Hindi na sila may-ari ng buhay nila. Ang buhay nila ay itinabi para maitupad ang kalooban ng Panginoon. Now, ayon sa chapter 1 verse 3 ng Colossians, itong mga mananampalatayang ito ay merong pananampalataya sa Panginoong Jesus at merong pag-ibig sa lahat ng kapwa nilang santo o kapwang mananampalataya. Dinagdagan pa ni Pablo sa chapter 1 verse 8 na ang kanilang pag-ibig, ang description ni Paul, is love in the Spirit. Simula nang nabalitaan ni Pablo patungkol dito sa kanilang spiritual condition, ito'y kinuwento sa kanya ni Epaphras, si Pablo at yung kasama niyang ibang mga misyonaryo ay hindi tumigil sa pagpe-pray para sa kanila. No? At makikita natin dito sa verses 4 up to 8, yung kanyang pasasalamat para sa kanila, at doon naman sa verses 9 to 14, may kita natin yung kanyang prayer para sa kanila. Yan ang magandang paalala sa atin. No? Pagka ganyan, naririnig natin, nababalitaan natin na may ginagawang maganda ang Panginoong Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, lalo na ang issue natin yung spiritual na magandang mga bagay, talagang agad-agad tayo'y magpasalamat sa Panginoon para sa kanila at ipag-pray natin sila. Ang leksyon na matututunan natin, no, dito sa pag-aaral natin last time, base, no, dito sa prayer report na to, sinasabi kong prayer report kasi actually ito yung dalawang bahagi dito, eh. Yung thanksgiving, it's really a thanksgiving report. Yung prayer, it's a prayer report. Nire-report ni Paul ano yung laman ng kanyang pasasalamat, ano yung laman ng kanyang panalangin. So ano yung pinaka-leksyon na natutunan natin dun sa prayer report? Ito yung natutunan natin talaga, no? Na kung tayo'y magpe-pray, hindi lamang para sa mga unbelievers na nangangailangan ng kaligtasan, hindi lamang para sa mga believers na nag-struggle at kailangan ng restoration, kailangan ipag-pray din natin yung mga mananampalataya na maayos ang kanilang lakad spiritually upang lalo pa silang umayos. No, yun yung pinapakita ng pag-aaral natin last time. Ngayon, i-review lang natin. Ano pa yung mga ibang bagay na natutunan natin sa pag-aaral natin last week? Well, i-review natin, isang bagay na tinutukan natin, paano ba sila nag-pray? How did they pray? Well, ito yung mga natutunan natin. One is, they prayed together. Sabi doon, we. Okay? So yung prayer nila ay hindi solo activity, kung hindi group effort. No, okay, tama naman, dapat nagpe-pray tayo as individuals. Pero mas mabuti kung hawak-hawak tayo ng kamay, in a sense, tayo mga kapatiran, at magkakasamang ipanalangin ang mga kapwa nating mananampalataya. Sabi nga ng isa, pag kinumpara mo raw ang prayer ni Paul at prayer ni Timothy, yung prayer ni Pablo parang isang tonelada ang bigat. Yung prayer ni Timothy parang isang kilo ang bigat. Pero dahil sa isang kilo na yon, no, kumbaga, naiba yung ano, yung timbang, kumbaga, sabi nga sa English, this 1 kilo turned the scale, no? Ito yung nagdetermine ng outcome nitong prayer nila. Dahil dun sa dinagdag na konti, di ba? Parang ano din yan, eh. Again, ikaw nga ay may tinitimbang o ano, kuminsan, yun na lang maliit na timbang na yon ang magsasabing, kumbaga sa boxing, yung konting kilo na lang yon ang magsasabi kung ikaw ay qualified na makipagsuntukan o hindi. Parang ganon, no? Imagine, no? Dahil lang dun sa prayer nung isa, yung dinagdag na isa sa mata ng Panginoon, kikilos na ang Panginoong Diyos. O minsan, hindi natin nare-realize yung ganon, ang ganitong idea nito. Okay, pangalawa, so they prayed together. Ikalawa, they prayed frequently and with deep concern. Lagi sila nagpe-pray. Sabi doon, we have not ceased to pray for you. Alam nyo, may kita natin kung kinumpara natin yung mga iba't ibang sulat ni Pablo, ang daming beses na ganun siya, papakita niya. Lagi siya nagpe-pray. Parang yun, habit na niya, no? Sabi nga ng Romans 1, 9 and 10, for God is my witness. And then kung idiretso nyo pa, sabi doon, that without ceasing,

pleasing, I mention you always in my prayers. Sabi ng Ephesians 1:6, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Sabi ng 1 Thessalonians 1:2, we give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers. Diba? Nandun yung mga salitang lagi, lagi, lagi. Palagi kaming nagpe-pray. Palagi kaming nagpapasalamat para sa inyo. So, yan yung isang importanteng leksyon na natutunan natin dati. Ikatlo, ang prayer nila, specific. They prayed specifically. Sabi doon, asking that you may be filled with the knowledge of God's will. Hindi lang ito general na, we're always praying for you. Ano pinagpe-pray nyo? O ito, in-specify niya. Asking that. O pagka meron na yung that, ibig sabihin, o sasabihin na niya kung ano yun specifically. Ika-apat, they prayed with a large request. Hindi maliit yung prayer request nila. Ang laki nito. Tinan niyo mga words na ginamit uli. O. Pansinin niyo yung mga salitang all. Pansinin niyo yung mga glorious terms dito. Asking that you may be filled, punuin with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding so as to walk in a manner worthy of the Lord. Tapos sabi, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Si Pablo, kung titingnan niyo paano siya magsulat, parang grabe, ginagamit niya mga terminology, parang superlative yung terms na ginagamit niya. Hindi siya contented na ganito lang. Dapat talaga sukdulan pagka magpe-pray para sa isa't isa. Dapat lahat, dapat all, dapat puno, dapat lagi, dapat lumalago, dapat base sa glory ng Panginoon. So, his prayer or their prayers involved a large request. Okay, now, habang naghahanda ako para sa pag-aaral natin ngayon, meron dumating sa aking atensyon na isa pang pwede nating idagdag dito sa listahan ng mga ideas na to kung paano ba mag-pray. At itong idadagdag ko, ikalimang idea is they prayed immediately. Kaagad silang nag-pray. Tinan nyo sabi doon, no? From the day we heard, we have not ceased to pray for you. Nung narinig namin, simula nang narinig namin, ako lagi na kami nagpe-pray para sa inyo. O tingnan nyo, si Pablo at yung mga commissionaries niya, simula nung nabalitaan nila kung ano ginagawa ng Panginoon sa buhay, sa spiritual life nitong mga mananampalataya sa Colossus, nung narinig nila yun, abay, nag-pray sila kaagad. Hindi na nila hinintay na tumagal pa. Sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, pagka napansin mo ang galaw ng spirito sa puso ninuman, magdasal ka kaagad na ang banal na pagbabago ay kumilos na ng may kapangyarihan. Kapag ka nadiskubre mo na ang kapatid mo ay may pagkukulang, magsimula ka ng magpray sa araw na yon na narinig mo yung kanyang concern at ipag-pray mo na isupply ng Panginoon Diyos yung kanyang pangangailangan. Dapat huwag mo nang i-delay ang prayer mo. Huwag ka nang maghintay ng isa pang minuto. No? Mabilis kang tumakbo sa throne of grace at ipag-pray mo siya. Dinala ng Panginoon ang concern na yon sa iyong atensyon upang ipag-pray. Ibig sabihin nun, dali-dali mong ipag-pray yun. Ba, yun yung minsan problema sa atin eh. Parang alala ko ako, i-confess ko sa inyo, minsan biglang yung telepono ko, may mga concerns na gustong pag-pray si ganito, pag-pray si ganyan. Nag-aaral ako, o kaya may iba akong ginagawa. Tapos minsan, araw-araw, merong galing dito sa isang mission agency na to. Na minsan, pag tinitingnan ko, hindi ko pa nga minsan nababasa, o pag nabasa ko man, hindi ko siya na pagpe-pray kaagad. Pero dito sa pinapakita rito, sila Pablo, hindi. From the day we heard, nung nabalitaan la, nag-pray kaagad. Kaya may ilang mga instances, hindi man siguro ako consistent, pero pagka may kausap ako, tapos biglang sinabi niya, Pastor, pakipag-pray mo naman sana ako sa ganito, sa ganyan. Pag narinig ko yung nag-request siya sa akin na mag-pray, hindi ko sabihin, sige, pag-pray kita. Sabihin ko, mag-pray na tayo ngayon. Bakit? Kasi malaking porsyento makakalimutan.

0: O yun. O di nawala na, di ba? Maganda yung pag sinabi niya, Pastor, pakipag-pray ako. Sige, ngayon na tayo mag-pray. Manalangin na tayo sa Panginoon. Pagka nagda-drive ako, may naalala akong concern. Sabihin ko sa wife ko, for example, Malika, pray na tayo. O kasi pag puro lang pag-uusap, kung di pa kayo magpe-pray, eh, malilipas na naman yon, nagkalimutan na. So yan yung gandang leksyon na makikita natin dito. They prayed immediately. O, sunod na tanong na natutunan natin last time. Ano yung pinag-pray nila? Ano yung pinag-pray nila? Again, eto na, specific na to. Yung specific na laman ng kanilang panalangin ay ito. Asking, sabi doon, that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Kita nyo? Very specific. No? Pagka ano pinagpe-pray mo? Ito, kaya yan ang dapat ilagay natin sa ating isipan at puso. Normally, pag tayo ang nagpe-pray para sa ating sarili at para sa iba, ang pinapanalangin natin, yung kanilang physical na condition, yung kanilang dinadaan ng emotional, yung kanilang pangangailangang material, Lord, supplyan nyo yung kanilang pangangailangan, yung magkasundo sila sa kanilang mga kaaway, yung general spiritual growth nila. Pero napansin niyo ang nilalaman ng prayer, ng intercession ni Pablo at ng mga missionaries dito, ang prayer nila is that believers would be filled with such rich, deep, experiential knowledge of God's will. No, hindi lang ito theory. Ito ay talagang maramdaman nila, talagang maunawaan nila yung lalim ng kalooban ng Panginoon. At anong purpose? Bakit nila pinagpe-pray yun? Para lang ba? Para pag tinanong, 100 ka doon sa exam, ang dami mong alam. Alam mo pala kung ano gusto ni Lord sa ganitong sitwasyon, sa ganyang sitwasyon, alam mo ibig sabihin ng sanctification, alam mo ibig sabihin... Hindi. Hindi ito for para masabing bright ka. Hindi. Ang purpose, kaya ito pinagpe-pray, ito sabi, it is for transformation. Kaya sabi ng verse 10, so as, yun ang resulta, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Yan ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoon mapuno tayo ng pangunawa patungkol sa kalooban ng Panginoong Diyos in spiritual wisdom and understanding. So, ibig sabihin, hindi yung pag nalaman mo yung ano nakalagay sa Bible, eh gagamitan mo ng talino mo, sarili, para aksyonan yon. Hindi. Kailangan, ito ay galing sa banal na Espiritu Santo. Siya ang nagbigay ng illumination. Siya ang tumutulong paano ma-apply ang salita ng Panginoon. Pero ang purpose nun, eh hindi upang ikaw ay maging bright, kundi upang mabago ang buhay mo. Upang ang buhay mo, sabi dito, so as to walk, or ibig sabihin ng walk, sa kanila nun, this is a metaphor na ibig sabihin ng walk, so that you may live a life that is worthy of the Lord, and then dinagdagan, fully pleasing to Him. Kina-qualify lang yan, lalo lang kinaklaro. Ano ang ibig sabihin ng isang buhay na kaaya-aya sa mataan? O, ano ibig sabihin ng buhay na worthy of the Lord? Karapat-dapat sa Panginoon. Dala-dala mo pangalan ng Panginoong Diyos. So dapat hindi ka ikahihiya ng Panginoon. Yung bang pag nakita nyo, kunyari, yung pastor ninyo, sabihin nyo, yan, pastor namin yan. Yan ang pastor ng church namin. Hindi yung pag nakita yung pastor mo ng ibang tao o nagkita-kita kayo, parang ayaw mo identify ang sarili mo sa kanya. Parang, hindi, parang gusto mong umiwas, hindi mo siya kilala. Hindi, dito, ang sinasabi rito, walk in a manner worthy of the Lord, na ang Panginoon, ang lakad mo, ganun na lamang, na kahit ang Panginoong Diyos, nire-represent mo ng tama sa mundong ito. Aligned na aligned ang buhay mo dun sa character, dun sa purposes ng Panginoon. O, tapos, kinwalify pa ni Paul yon. Ang sabi niya, fully pleasing to Him. Hindi yun iba. Parang kumbaga dinagdagan lang niya. Ito ang buhay na nais, itong buhay na aligned masyado sa karakter ng Panginoon. Ito yung buhay na talagang tuwang-tuwa ang Panginoon. Kaya ganun ang pagkakalagay dito. In a manner worthy of the Lord, comma, fully pleasing to Him. Napansin nyo, it is pleasing to Him. Hindi yung pleasing to me, pleasing to others. It is pleasing to God. Ganda nga na sabi ni Spurgeon, to live so as to please God in all respects. Ang iba daw namumuhay para matuwa lang ang kanilang sarili, ang iba para sa kanilang kapitbahay, ang iba para ma-please yung kanilang mga misis, yung iba para ma-please yung kanilang mga anak, yung iba para bagang ang piniplease nila, jablo. Pero sabi niya, hindi ganon. Our business is to please Him in all things. Bakit? Dahil tayo'y alipin ng Panginoon. Kaya siya ang Lord natin eh. Siya ang gusto nating i-please. Hindi yung ating sarili. O tapos sabi pa niya dito, fully pleasing. Ano ibig sabihin ng fully pleasing? Ibig sabihin na sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat pini-please natin ang Panginoon. Sabi ng isa, simula ng magising tayo ng umaga hanggang sa pagtulog paggabi, pati sa panaginip. Alam niya, na-realize ko, minsan may time na nanaginip ako. Kaya kong i-manipulate yung action ko dun sa panaginip eh. May mga panaginip na para ka lang nanonood, hindi mo makontrol. Pero ako, I don't know about you, pero sa experience ko, may mga instances na yung panaginip ko, parang kaya kong gawin kung ano dapat kong gawin sa panaginip ko, sa isipan ko. O, parang sinasabi doon, kahit sa panaginip, huwag kang gagawa ng masama, huwag kang gagawa ng kasalanan. Kahit sa panaginip, pagka napanaginipan mo eh, babae na tukso, pati sa panaginip, tumakbo kang palayo. Hindi yung, wow, panaginip lang naman ito eh. Pwede ko nang rapin itong babaeng ito. Wag. Kahit panaginip, do good. Okay, so yun sabi dito, fully pleasing. Now, ngayon gusto nating tingnan, anong ibig sabihin para sa isang Kristiyano to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him? Ano ibig sabihin nun? Tingnan natin yung detalye nun. Now, kailangan niyong gawin ito. Tingnan ninyo ang mga Biblia ninyo. Tingnan niyo ang mga Biblia niyo nang mabuti. Pumunta kayo dito sa passage na to, lalo na kung ang Bible niyo ESV, kahit na NIV pa, kasi ito gusto ko itong pakita sa inyo. Now, unfortunately, pag ang ESV na Bible ninyo, ang edition ay 2007 o kaya 2011, hindi nyo makikita itong gusto kong bigyan ng diin. Kasi ito ay makikita lamang sa 2016 edition. Kaya nga pati itong Bible ko, dahil 2011 ito, itong physical na Bible, wala ito. Pero dito sa aking e-book, kumbaga, itong digital Bible ko, dahil updated ito lagi, meron na nito. Ano yung ibig sabihin? Sabi ng ESV 2016 edition, fully pleasing to Him, colon. Gusto kong pansinin yung punctuation yun, dalawang period na sa ibabaw at sa ilalim. Colon ang tawag yan sa Ingles. Sa NIV, ganun din. And please Him in every way, colon. So, ibig sabihin nun, yung mga susunod na mga salita dito, yung mga statements na susunod dito sa punctuation na to ay magpapakita ng characteristics of a life that is worthy of God and fully pleasing to Him. Now again, sa 2016 version ng ESV or edition ng ESV, makikita nyo ang apat na participles. Napansin ko kanina, hindi ko lang nabanggit, no? Na ito palang aking physical Bible dahil 2011 ito, hindi pala consistent na nakalagay participles. Yung participles, yun yung salitang may ing. Participle yon. Tingnan nyo, apat na participles na sumunod sa colon. Sabi doon, bearing fruit ng verse 10. Verse 10 din, increasing. Sabi ng verse 11, being strengthened. O, hindi na sa lumang version, hindi yan being eh. Sabi dito, may you be strengthened. Hindi masyadong literal yon. Ang literal talaga, being strengthened. And then verse 12, giving thanks. Pansin nyo yung mga ing na yon, bearing, increasing, being, giving. Ito ang nagpapakita ng detalye kung anong ibig sabihin ng isang buhay that is worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Okay, so yan ngayon ang titingnan natin. Now, gusto kong dagdag itong idea na to. Itong mga participles na to sa English, no? Hindi ko alam kung paano yan sa Tagalog, pero yung mga salitang yan, bearing fruit, increasing, being strengthened, giving thanks, yan ay tinatawag na mga salita in the present tense. Sa Griego, pag sinabi mong present tense, ang ibig sabihin, ang binibigyan din ito ay progress, continuity, nagpapatuloy na gawain. Pag sinabi mong bearing fruit, hindi lang yung namunga ngayon, wala na, namatay na yung puno, hindi na namunga uli. Hindi, pag bearing, paulit-ulit na namumunga. Pag sinabi mong increasing, patuloy ang paglago. Pag sinabi mong being strengthened, yun din ang idea. Pag sinabi mong giving thanks, hindi isang beses ka lang nagpasalamat, and the next time, hindi ka na nagpapasalamat. Hindi, continuing yon. Okay, so importante yon. Okay, ngayon, tinan natin. Ano itong four characteristics of a life that is fully pleasing to God? Ito una. Characteristic number one. The God-pleasing life is one of bearing fruit in every good work. Yan ang unang characteristic nito. Unang katangian ng isang buhay na kaaya-aya sa mata ng Panginoong Diyos. Bearing fruit in every good work. Now, klaruhin natin ito. Tayo ay naliligtas hindi sa pamamagitan ng good works. Pag kayo ay isang Bible-believing Christian at kayo ay evangelical, ibig sabihin kayo ay naborn again because of the evangel, dahil sa ebanghelyo, maliwanag na nakalagay sa Biblia, we're not saved by good works. Hindi mo pinagmamalaki good works. So sabi ng Ephesians 2, 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Sabi ng Titus chapter 3, verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, o hindi dahil sa mga ginawa nating mga matutuwid na mga gawain, but according to His own mercy. Kita nyo, awa lang ng Panginoon, kaya tayo naligtas. Walang pwedeng magmalaki. Pag tinanong ng Panginoon Diyos, namatay ka, kumatok ka sa pintuan ng langit, binuksan ng Panginoon Diyos ang gate ng langit at sinabi, oh, Jurem, ba't kita papapasukin dito sa kaharian ko? Hindi ko pwede sabihin, eh Lord, naalala mo nung nandun ako sa mundo, talagang nag-preach ako na mabuti, talagang inaral ko na mabuti yung mga lessons para hindi ko niloloko yung mga tao. Alam mo naman yung ginawa akong ganito, nagbigay ako ng ganyan, naggumawa ako ng ganito, tinulungan ko si ganyan at si ganon. Hindi pwede yun. Tayo ay naliligtas dahil lang sa grasya at awa ng Panginoon. Binibigyan ng diin yon salita ng Panginoon. Pero, kailangan natin maintindihan, binibigyan din ng diin ng Biblia ang good works after salvation. Ang ugat ng ating kaligtasan, hindi good works, faith lang, repentant faith. Pero ang bunga ng ating kaligtasan is good works. Ano sabi ng Bible? Ephesians 2, kanina tinignan natin verse 8 and 9. Ngayon tingnan yung verse 10. Sabi, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. May mga hinanda, may mga prepare ang Panginoon na good works na dapat nating gawin. Kailangan lumakad tayo doon. Kailangan mamuhay tayo doon. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, saved na ako by faith. Naniniwala talaga ako si Jesus Christ na namatay para sa aking makasalanan, na nabuhay siya mula sa mga patay, etc. And then, wala na? Ang galing mo dito sa utak, ay mabuti pang ang dyablo eh. Sabi ng Bible, demons also believe and yet shudder. Buti pa demonyo, natatakot. Ikaw, wala kang takot, gumagawa ka ng kasalanan, pagmamalaki mo lang. Eh, basta ako, born again na ako. Ako, nung nag-altar call, nagtaas ako ng kamay, sumunod ako sa sinner's prayer. Okay na yon. Wrong. Kung walang good works, you are not really saved. Sabi ng Titus chapter 3 verse 1, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work. Every good work. Sabi na 2 Timothy chapter 2 verse 21, therefore if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Andun lagi, ready for every good work. Sabi ng Galatians 6 verse 10, so then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of the faith. So gumawa ng mabuti sa lahat, unbelievers, pero lalo na believers.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: They were cannibals and headhunters. In their culture, treachery was idealized, they lived in fear, and had never heard the name of Jesus. Not until two missionaries came with a small baby and made their home among them. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today in a series called Peace is a Person.
4: FEBC Radio TV.

0: ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Heartline,
1: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Isang mabiyayang gabi po sa inyo, mga kaagapay, mga kaibigan, at welcome once again sa panibagong simula ng linggong ito. Actually, ang simula ng linggo daw ay linggo talaga. Di ba? Pero sa ating mga nagtatrabaho, nag-ministry, ay alam na tatanggap natin kapag Lunes ay simula ng work week. Gayunpaman, the day isn't fully over sapagkat it's 9:30 on your timepieces, at least sa Manila o sa Philippines. At sa Europe, hindi ako nagkakamali, about 3:30. Iba rin sa Australia, iba sa Japan, iba sa dito sa ibang region sa ating sa Asia. But ganun paman, one thing is for sure, tayo po ay magkakasama sa ang lupalop ng daigdig saan man tayo lugar dito sa Pilipinas. Isang bagay nag-uugnay sa atin ang patuloy na maging magkaagapay sa mga programa ng 702 DZAS, at sa mga sandali pong ito tayo magkakasama para sa programang Heartline Monday Edition kasama mga kaibigan ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center. This is Pastor Archie De La Cruz together with
3: Dr. Alain Dizon,
2: at isang kagalakan ulit po makasama po kayo, di ba Doc Alain?
3: Yes. Nagdalawang isip na.
2: Oo nga eh, no? Alam mo, Doc Alain, we have gone through a lot these days, this past weekend, hindi ba? Tapos na ang July, kung tutuusin.
3: Almost,
2: no? Yeah. Ilang araw na lang, August na, tapos burn ay pinakaabang.
3: Well, nakarinig na nga ako ng Christmas song.
2: Uh-oh.
3: Sa radyo. Siguro nagkamali yung DJ. In the middle of the song. Hininto niya. Tapos I have a friend naman, sabi niya, meron siya narinig na Christmas song din sa mall. Uh-oh. Tapos yun nga, tinapos lang yung kanta at iba na yung song. So siguro mga pre, ano yun.
2: Right.
3: Ganong kahilig o kagusto ng mga Pinoy Paskong Pinoy.
2: I think na-get ko yung gusto mong sabihin, kasi parang even nung June, nung pagbubukas ng June, ibig sabihin, hudyat ito na kalahatin ng taon at hindi na magtatagal, months na.
3: Well, in fact, sa church namin, meron kaming Christmas in July na program.
2: Christmas in July?
3: Every year ginagawa yan.
2: Ah.
3: So, ganun kasabik sa Christmas.
2: Sa compassion naman, kasi iba yung calendar nila, yung tinatawag na fiscal year, Doc. Napakinggan mo na yun. Hindi,
3: yes,
2: calendar year.
3: Mm-hmm.
2: So, parang tinatapos yung taon ng June at panibagong simula ay July. So, may mga mid-year
3: gifts. So, pinaka-new year nila ay July.
2: Yun. Binabati natin yung mga kaibigan sa Compassion Philippines o Compassion Pilipinas, hindi lamang dito sa headquarters sa may I. Rodriguez, lalo na diyan po sa may bandang bagong Barrio Caloocan City, yung PH0216 Paglinang Student Center.
3: Mm-hmm.
2: Ang aming project director ay si Ate Gina Bemida. Hello po sa inyo at mga manggagawa dyan sa bagong barrio at sa Christian Gospel Church dyan sa may bagong Barrio Caloocan City. Hello po sa inyo lahat. Ayan. Doc, it's good to have you tonight and doing this specialized program sa Heartline.
3: And thank you for having me tonight. Medyo na-miss ko din kahit paano.
2: Kahit paano eh, no?
3: Oh.
2: Marami nangyayari sa atin ngayon. At Doc, would you like to share to our audience, sa mga listeners natin, ano ba yung mga kalakaran ngayon na papansin mo sa mental health, counseling, psychotherapy?
3: Ba't di may kalakaran?
2: Di mga usual cases na naman ha-handle natin.
3: Ah, okay. Ganun pa rin naman. Medyo dumadami pa rin yung mga cases ng depression, ng anxiety, at saka stress.
2: Mm-hmm.
3: Which is, I think, it's normal because of what is happening right now in the country, on top of the personal issues, family issues, relational issues ng mga taong ating nakakaharap. Nakadagdag talaga yung nangyayari sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
3: Kaya somehow it also affects the way people think about their future, about their social and economic status, nakadindag yun sa mga already stressful life ng mga tao. Kaya yung kanilang mga issue na sana normal lang or hindi kailangan ng therapy, ngayon na kailangan na sila because nadagdagan nga yung mga stress factors. Kaya tumataas.
2: At di natin maiwasan din yung mga yung mga post effect, yung aftermath din ng mga stabbing tsaka shooting sa mga eskwela. At pag-uusapan natin
3: yes,
2: in the short
3: while. Yes, nagkakaroon ng fear ang mga parents, especially those who are sending their children sa public schools.
2: Mm-hmm.
3: Pero sabi ko, it doesn't really matter kung public or private. Kasi pare-pareho naman halos ang nagiging mga factors affecting the social aspect ng mga students right now. So
2: Yeah. O mga kaagapay, mga kaibigan, kung kayo po ay bagong tutok pa lamang, welcome po sa programang Heartline. Hindi pa po kayo late, just in time po, sapagkat pinapain pa lang natin ang simula ng gabing ito. Sa halos isa't kalahating oras sa pagsasama-sama po natin, dalangin natin na maging makabuluhan ito at kapakipakinabang sa mga nakikinig gamit ng mga talapihitan, sa mga bumabiyahe papunta ko sa kung saan, sa mga gamit ng mga earphones dahil sila ay naka-public commute, thank you po for joining us. At maging mga nasa ibang bansa na iba yung time zone pero sinusubukang humabol, makinabang, no? Kasi Doc, naalala ko lang, may mga, at least I have met 4 people na sinasabi lang kami mga silent listeners at viewers ng Heartland at bias sila pag Monday. Nandiyan mga kaibigan natin sa Milan saka sa Florence.
3: Okay.
2: Ayun, so welcome po sa programang Heartland dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan dito po sa One Corporate Center Ortigas, Pasig City. At nagpapasalamat tayo Doc Alain kasi patuloy no sa tulong ng technology tayo ay napapakinggan basta merong mas stable na wifi sa pamamagitan ng mga online streaming app, YouTube at maging sa Instagram din may access tayo tsaka sa Facebook Live. At hello po sa inyo lahat at nagpapasalamat po kami ni Doc Alain on behalf of Amara sa DZAS family at lalo na sa production team natin na tumutulong para maisahin papawid ang mga programa mula umaga, tanghali hanggang gabi at maging sa mga broadcast engineers natin diyan sa bandang Bukawi transmitter site. Hello po sa inyong lahat. At mga kaagapay, nais po namin na maging kabahagi kayo ng ating episode sa pamagitan ng inyong mga suhestiyon, mga feedback at mga katanungan lalo na based sa inyong mga kanya-kanyang settings at context para samantalahin natin habang narito si Doc Alain. All you need to do is to send us your questions at mga consultations no sa Facebook page po ng 702 DZAS FEBC Radio o kaya naman po ay sa ating mga numbers 0916-296-6620 at 0999-223-5671 and 0961-784-9351. Yan po yung ating mga mobile numbers na lagi nyo namang napapakinggan. Ayan, sige po. You have missed, no, kayong mga followers ni Doc Alain at dumadami yung mga
3: simples
2: na yan. It's time for it, Doc, to greet these people who have been waiting na mabati natin.
3: Well, of course, binabati ko si Abe tsaka si Trish na kanyang family at ang mga anak, si Lucas tsaka si Hopia. Magkakasama lang kami 2 weeks ago. Mm-hmm. So, shout out sa inyo. Of course, yung aking mga binabible study na small group, si Sean, si John, si Luke, si Boyet at tsaka si Raf at tsaka si Rafi. Hopefully, maka-join ka na next time kasi wala ka last time. So, magandang gabi sa inyo if you're tuning in. Of course, binabati ko rin si Pastor Ziggy, si Justine na nag-anniversary and birthday this month. So, 20 years na silang kasal. So, happy anniversary and belated happy birthday kay Pastor Ziggy. And of course, si Sally at saka si Francis na laging nakikinig din kapag Monday. Tinatanong kasi kung kailan daw ako ulit. So, now I'm here. So, eto. Shout out sa inyo. And sino pa ba? Of course, ang mga nag-start na ang class na Jesus Flock Academy. So thank you for having me last week for part ng orientation kasi nagturo ako ng resiliency for the students kasi nga start ng class nila so I'm encouraging them to be more resilient as they go to another school year. So I'm shout out sa lahat ng mga teachers, students and to the principal si Ma'am Annika and kay Pastor Eric the school administrator. So yan muna sa ngayon.
2: Naalala ko lang si Abe, ano, naging malaking pagpapala sa atin at so long ago nung tayo ay nagkaroon ng isang psychoeducative seminar sa mga kapatiran sa Pasita Bible Christian Fellowship diyan sa San Pedro, Laguna.
3: Yeah, to have a first Saturday pa of the month.
2: Of the month, oo.
3: Yeah.
2: Salamat Abe at salamat sa inyong specialized ministry sa amin ni Doc Alain at mga kapatiran natin doon sa church po na yan. We look forward to be of service and ministry sa mga lay counselors to be at sa mga nasa ministry ng discipleship, outreach, and evangelism. Mm-hmm. Diyan po sa banda po na yan ng Pasita, San Pedro, Laguna. And shout out kuto kuya Henry Stein, Henry Saldavia, tsaka kay Ate Grace, at maging kay Sylvie, at maging kay Pastor Jimmy ko din na kanilang senior pastor ng church na yan. At binabati ko rin yung mga friends at mga yung ating school director, si Ma'am Ann Cadiz mula naman sa Lord's Jubilee Christian School. Mm-hmm. Diyan sa bandang General Tino Bagong Barag. Yan, kakilala mo rin sila, Dok.
3: Of course.
2: At meron tayong mga projects na gagawin diyan para sa mga teachers, mga junior tsaka senior high students at mga parents in relation doon sa nangyari ng mga shooting tsaka stabbing. No, dito sa ating bansa, at they feel that yung mga katulad natin na maaaring magbigay ng mga psychological at mga spiritual warnings, mga awareness kung mm-hmm. bakit ito nangyayari at paano yes. maagapan, at i-engage natin yung mga magulang, yung mga guro at yung mga stakeholders, no, to ensure that this will be avoided or will be iwasan talaga, no? Talagang maagapan talaga natin. So, hello po sa inyo lahat. Pero bago natin discuss itong ito, bakit nga ba siya nangyari sa lens ang ni Doc Alain, ano? In case po na kailangan nyo na ganito mga training for your teachers, ang tawag ay INSET, no? O kaya naman yung mga seminars, no? Para sa mga magulang, kapag may mga PTC meetings, o kaya ay para mga specialized gathering for the students, no? Ano yung mga contact information, Doc Alain, at ano yung mga services na pwedeng ipagkaloob ng Amara sa mga katulad, mga kaagapay po natin, no, na gusto niyo rin mag-recommend, no, mag-refer for professional help at mga intervention through mm-hmm. psycho-spiritual approach. Doc Alain will tell you the details.
3: So again, if you want to get in touch with us, lagi lang po kayo sa Facebook page at hanapin niyo po ang Amara Counseling and Training Center, kung saan po nagpo-provide po kami ng mga individual counseling, couples or marriage counseling, group counseling by request, and mga psycho-educational workshop on different mental health issues na kaya namin i-provide sa inyo sa churches, sa community, sa school, or sa organization din. Just send us po or get in touch with us through our Facebook page. Just send us a message, or you can send an email po, especially sa mga seminar na gusto nyong gawin namin or psycho-educational learning event. Send po kayo sa amaracenter2015@gmail.com. And if you're interested naman to get in touch with us through cell phone, our number is 0995-203-2231. Again, the 0995-203-2231.
2: Ayan. Yan. Huwag po kayo mag-hesitate. Alam mo, napansin ko rin, Doc Alain, marami sa ating mga kliyente, ano, either sila ay ni-refer ng isang kaibigan na nakaranas ng service mula sa atin, o basta basically referral, I know this counseling center. Pangalawa, napansin ko sa mga experience ko rin since I returned, pag nag-google halimbawa sa area ng Quezon City, no, yung engine tawag yata dyan, ano, parang Google engine.
3: Search engine.
2: O search engine, ano. Sabihin sa'yo, make Amara Counseling Center dito sa bandang Don Antonio, malapit sa
3: Comanche. I haven't tried that. Talaga.
2: Itong dalawang bagong clients ko sa Amara ay, paano po nalam? Tatanungin mo kasi kung minsan eh, di ba? Sino po nag-refer sa inyo, if I may ask? So, nag-google lang po kami, sabi niya.
3: Ah, okay. Oo. That's nice.
2: Tapos,
3: karamihan kayo sa client ko, referral.
2: Eh. Referral, oo. O, di ba ganun, referral. Tapos, parang randomly, ano. Tapos, pag minsan, ibinabrowse nila, napansin nila, Christian din. Sabi niya, mga Christian, yung mga counselors at yung mga therapists. Mm. So, sa inyo po na nagre-refer, kagaya na sinasabi ni Doc Alain, o kaya ay talagang nagsisik intentionally ng help. Salamat po. We hope that we get to serve you well, at sa tulong ng Panginoon ay nakaagapay, no, nakakapag-facilitate at provide, promote ng mga holistic programs and interventions for yourself, for your loved ones, or for your contacts and churchmates. Ayan. At Doc, going back sa ating discussion kanina, ano, I'm sure mainit na mainit pa rin yung usapin ng mga bullying sa context ng school at yung stabbing. Ano ba yung take mo rito? Bakit ba siya nangyayari? Ano yung mga factors na nag-stimulate o nag-aggravate? At mga possibilities lang naman kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito.
3: Well, the truth is, after watching it in the news, of course, ako din is, ang una kong tanong is, what is happening in the world?
2: What is happening in the world?
3: Yeah. I mean, why the young people na mas naging violent sila, tapos they are yun nga exhibiting this kind of behavior sa school, wherein yung school supposed to be a safe place for learning and for playing, ngayon kinakatakutan na siya because of this recent incidents. So yung ayon naman sa investigation ng mga pulis, narinig ko yun nga, ang parang biniblame nila is yung mga violent online games.
2: Ah, okay.
3: Which is true naman, I have seen ano yung mga nialaro ng mga kabataan ngayon, sabi ko, and the way they talk, the way they curse, the way they use the words, expressions, parang sabi ko, ano bang klaseng laro meron ito? And they have this tendency really to influence, especially kapag vulnerable po yung identity ng mga batang involved, especially teenagers right now. Like, if we have discussed in so many previous sessions here sa Heartline din, na ituro ko ito, na ang teenager po is one of the most vulnerable. Parang vulnerable and delicate developmental stage ng isang tao. Kasi po, dito po naghahanap ng identity ang mga teenagers. Kaya you are wondering bakit ang dami nilang mga behaviors that most parents do not understand is because because of the brain functioning are not yet fully developed, especially yung tinatawag na prefrontal cortex, kung saan nandun yung mga logic, yung mga reasons na ginagamit natin kung ano yung gagawin nating decision, kung tama or mali. Wala pa yan masyado sa brain ng isang teenagers. Ang teenagers actually ay driven by their emotions. Kaya isa yung factor na nakaka-apekto sa behavior na gano'n. So bakit daw yung mga teenager or yung mga high school students ganito? It's because they are driven by emotions nga, based on sa pag-study ng brain functioning at neuropsychology ng mga teenagers. Okay, aside from that, malaking factor din yung family dynamics. It's because kung paano nilirendahan ng parents or kinokontrol or nire-regulate. I think I prefer to use the word regulate. The use of social media and itong mga online gaming, how much they allow. Although parents are also struggling because of the nangyayaring mga nagiging addiction na sa mga kabataan. Yung iba nga hindi pa pumapasok sa school kasi they just want to play online. So malaking factor din ito. So tama naman, I somehow agree sa investigation ng mga kapulisan when they study what happened about this recent shootings na nangyayari sa mga school. Malaking influence din kasi parang yung kanilang character, kasi kapag nasa online game ka, parang when you are watching a movie or something, parang you feel you're part of that world or character, part ka ng mga nangyayari. So sa game, mas lalo na sa online, because you are part of the game itself. So meron kang sariling identity, meron kang ano, so somehow there's a possibility na parang na-internalize na nila yung mga character to the point na yung aggressiveness, and siguro nagkakaroon ng yung mga playful thoughts about trying it outside the platform of online, make it real, especially kapag kami may mga nakakaaway, may mga nakaka-conflict itong mga kabataan, ginagawa niya itong way para makagante or yun nga, to get back at those people na nangbubully, for example, sa kanila. So bullying is also a factor on this. Tapos yung environment mismo ng kabataan, kung gaano kaluwag, gaano ka, tsaka yung mga kung paano yung mga teachers din, paano nila tawag dito, minamanage yung environment, yung student. So maraming factor that can be at play kung bakit siya nangyari. Pero most of the things that I have read about this, kasi may isa akong nabasang article, sabi ng isang psychotherapist and psychologist, malaking factor talaga yung family dynamics at home affecting sa behavior ng mga kabataan.
2: So hindi pala yung parang social media yung mga napapanood nila.
3: It's also the next big factor affecting their behavior and attitude as well. Pero syempre, kasing age na yan talaga, dapat yung parents pa rin is malaki ang role sa buhay ng mga bata.
2: So yung very crucial at mga formative development, promotion ng mga good moral development, mm-hmm. mga routines sa bahay. So hindi dapat isisisi yun kagad sa pamilya. Ay yes. sa mga schools o sa classmates, no? So pag intact yung values, may mga restraint, may mga routines at may mm-hmm. mga self-regulation, sabi yes. nito kanina, no? Yung mga tendency to be aggressive, to hit, o kaya ay to get even. Kasi nga, walang, hindi na ipopromote, hindi na di-develop kung ano yung mas visible exposure nila social media and friends. Especially, no offense sa mga public school ha, kasi sa public school kasi mas madami eh, no? Mm. Maraming bata population, nahihirapan yung advisor to how to ano to focus.
3: Totoo
2: or to
3: naman.
2: Attend, no? Yung mga batang may mga tendency.
3: Hindi na rin pwedeng isisi sa mga school administrator, mm-hmm. sa principal, sa teachers, kasi nga sa dami ng estudyante, mm-hmm. how can they, tapos ang dami pa ng mga demands ng DepEd, sa mga dapat magawa ng mga teachers. So, ang daming din responsibility.
2: Daming compliance.
3: Oo, tapos how many students, kung ang isang advisor, mm-hmm. kanyang tinitignan. Mm-hmm. So, hindi talaga regularly mache-check up ang mga estudyante, kaya mm-hmm. wag din sana nating i-blame ang school environment at saka yung community or culture ng school, because isa lang naman yan sa mga factor affecting sa behavior at attitude ng mga kabataan. So ako pa rin, mas gusto pa rin nating mas magandang bigyan ng pansin ang kung ano ba yung buhay ng mga estudyanteng ito in the context of their family. Kasi ako, like I told you before, nag-volunteer ako as guidance counselor sa church na school namin. So nakikita ko, may factor talaga sa learning yung family issues that they are struggling with or dealing with currently. So how much more pa itong mga estudyante
2: tama.
3: Hindi masustain or hindi masatisfy yung mga needs nila. Diba? So ang daming pwedeng tingnan. Kaya nga nakakurious. Sana mas maganda interviewin yung mga naging suspects sa mga shootings, doon sa mga stabbing na ito. Kasi doon natin malalaman kung ano yung mga factors directly affecting this kids, these children, why they resort to that behavior.
2: Yeah. Alam mo, naalala ko yun, may una mo sinabi kanina, may napapanood. May times, nanonood kasi ko minsan ng mga short films, tapos minsan ba may mga apps na libre, ano? Tapos may mga ads in between, tapos mga games yon na napansin gumagamit ng mga weapons, simbawa ay mga pasabo, bombs, mga armalites, at mga knife, at yung mga talagang yung may mga espada, mga sword na talagang that kills the enemy. Na tapos siyempre yung adrenaline, tapos yung anger na stimulate yung mga muscles na tense, no? Tapos minsan hindi na pagtataka yung mga bata, what the, tapos parang I will K-I-L-L-U, no, na ano eh,
3: ito yung mga excitement, thrill that keep them playing. Kaya lang they don't know ano nagiging influence at effect nito sa kanilang kaisipan, sa kanilang perspective also in life. Kaya sa akin naman, kung talagang alam mo yung values and principles na naipamana or tinuturo ng mga magulang is intact, I don't think kung iniisip ng mga kabataan ng lalaro yun, mare-regulate pa rin nila yung kanilang mga reactions or emotions when it comes to playing. Alam nilang i-separate kung ano yung laro at ano yung totoong buhay. So that could be also at play doon sa mga nangyaring incident sa mga school. Kasi pwede nagiging reality na sa iba eh. Diba? Kasi nga you're so into that kind of game, so parang nangyayari kasi kapag addicted yung tao sa isa, especially sa ganito, kaya mahirap tanggalin yung mahirap control yung behavior when it comes to things like this, yung addiction sa mga ganitong laro. Because our brain pala, according to neuroscience na nabasa ko, studying the brain ng isang scientist, he also studies yung mga ganitong behavior. Yung ating brain pala is always looking for some novelties
2: o sige, can or you help something us
3: new,
2: understand
3: something new. Kaya yung mga taong kapag addicted sa isang bagay at nagsawa na sila doon, they are looking for more. Kaya hindi siya nawawala, mas excited, mas thrilling. So, ganun yung nangyari sa online gaming. Kaya ako din ito nabasa kasi I'm trying to understand why a child will resort to that kind of behavior outside the online game na kanilang nilalaro. So, yun nga, dahil they spend a lot of time or hours mm-hmm. playing these online games, nagkakaroon siya ng effect sa kanilang brain functioning as well. Mm-hmm. So dahil addicted sila doon sa game, or nahirapan silang yeah. i-regulate when to stop the playing. So, nagkakaroon sila ng looking for more pag paulit-ulit yung game na ginagawa. Okay. Mm-hmm. Yun ang sinasabing, our brain is actually wired for to look for some novelty. Kaya na-excite tayo. The same principle applies with addiction sa drugs, addiction sa pornography, sa addiction sex. Sa shopping, addiction sa kung saan-saan. Mm-hmm. Because yun nga, we're trying to fulfill something na hindi natin alam kung saan siya nanggagaling. Mm. So ito yung principle behind why it's so hard also to break the cycle when it comes to addiction. Mm-hmm. Kasi nga, our brain is looking for some novelties. Pagka paso na yan, laging paulit-ulit, they will look for something more exciting, more thrilling, something new. Mm-hmm. So, pwedeng gano'n nangyari.
2: Mm-hmm. Maari.
3: Na sawa na sila doon sa game online. Let's try it in real life.
2: To put it into real
3: life. I mean, I'm saying yung nangyari, pero there's a possibility that could also affect mm-hmm. kung bakit nagre-resort sa ganung behavior ang mga bata.
2: Kaya yung sabi mo kanina, hindi control, kundi regulation. Yung mm-hmm. putting boundaries at mga agreement, contract na how much time is allowed at what to play, ano yung mga pwedeng panoorin, ano?
3: Yes.
2: Dok, may naalala ko bigla suddenly when you're saying something, yung parang yung you said about novelty, na I just encounter nung tayo nag-aaral, yung tinatawag na law of diminishing returns. Ito ay nagsimula sa ano?
3: Diba sa economics?
2: Economics, exactly. Ang sinasabi ng law of diminishing returns, when you have been tasting, experiencing the same things over and over, mm-hmm. you will want something more exciting, kaya mas adrenaline, nga. Rushing, mm-hmm. ano? Kaya ako nasabi kanina yung sex, kasi in-apply itong konsepto ng law of diminishing returns ng economics, even you keep doing isang pleasurable na bagay,
3: yes.
2: you will want something more exciting, mas adrenaline, ayun yung mga magbibigay sa'yo ng adventure or something new kasi
3: yes, exactly.
2: repetitive eh. So it seems that applies sa mga areas ng buhay natin, developing addiction, sabi mo.
3: Yeah, other than yan, kaya ako naging interested to read about that because inaaral ko din nga yung addiction ng mga tao sa pornography kasi I'm teaching a course sa isang Bible school sa Davao.
2: Pangalanan natin.
3: yeah, ano namang masama sa Koinonia Theological Seminary. Mm-hmm. I'll be there this August, so mm-hmm. looking forward. So I'm teaching about sexuality course nga, mm-hmm. issues. Mm-hmm. So one of the issues that I teach about sa students, sa mga students, is yung addiction sa pornography. Mm-hmm. At yun nga, ganyan yung nangyayari. That's why some people are nagsasawa sila kasi mm-hmm. nga paulit-ulit. Mm-hmm. So kasi nga yung brain again natin is mm-hmm. wired for something mm-hmm. new. Mm-hmm. So nag-escalate. Okay, yung kanilang need. Kaya nga may mga taong when it comes to sexuality issues naman, may mga taong, for example, ito na nabasa ko din sa isang article based on study na bakit ngayon karamihan sa mga Gen Zs ay hindi naman sila, they don't belong to the LGBT community, pero when it comes to sexual practice, parang yung mga, let's go, it's a generation of straight, ang tawag dyan eh. How come they also engaging or watching this kind of parang mga sexual practices that involves same-sex partners and ganyan-ganyan. So they're not questioning their own sexual identity. So sabi ko, it's because of their exposure and because of the way they respond, yung kanilang sarili, and when they see this kind of materials, nagkakaroon ng confusion tuloy yung mga tao questioning about their sexual orientation or identity because of this. Sabi ko, yun nga. That's why some people are, kaya nga, before, I think na-mention ko na rin ito long time ago, na ang politically correct term is men having sex with men. It's because not all men engaging in same-sex practices are gay or homosexual. It's because of the thrill. Because of the excitement, the pleasure that they are not experiencing with the opposite sex. Mm-hmm. So, na-enjoy nila yun. Kaya nagkakaroon ng ganong mga practices or addiction din sa pornography and even sexual behavior. So, yun yung mga nabasa kong mga reason dito sa study at yun ang pinapresent nga. At yun din, nakita ko rin yun sa mga clients na nakausap ko. Sabi ko, this could be, totoo nga talaga na nangyayari.
2: Kung minsan daw kalin, no, yung kailangan maintindihan natin yung mga boundaries at mga limits sa lahat. Halimbawa, it's okay to be curious. It's okay to have that hunger to know something. Pero, pag lumalagpas sa mga provisions ng moral standards and ethics na, yes, ito nagkakaproblema, no?
3: And that's the thing. Bumababa na ngayon ang morality ng mga tao, yeah, because yun nga, hindi na pinag-uusapan sa school.
2: Lalo din sa church.
3: Oo, yung mga ganitong bagay. Ako, nagkaroon ako. Kaya medyo restricted, conservative tayo because part ng curriculum sa school is yung mga GMRC, yung ano yung mga dapat hindi pag-usapan, yung word, yung meron nga kami subject na religion. So, doon pinag-uusapan itong mga bagay kung ano yung mga moral tsaka hindi. Yeah. So, kailangan maturuan pa rin ngayon yung mga kabataan kung hanggang saan lang yung pwede according to the moral standard being taught by the Word of God. Eh, wala na yan. Okay? Kaya nga maganda maibalik din yung mga subject ng religion. Diba? Kasi diyan mo matutunan itong mga bagay na ito. Hindi lang sa biology mo siya matutunan or sa science. Kasi nga, masyado silang parang ang lawak kasi ng abot niya na to the point na even yung mga bata na ang nagre-research about these things. At malaking factor yung AI, yeah, internet, information overload. So, anyone can actually access about all this information. Mm-hmm. So, ano na, kumusta naman ang ating mga moral values ng ating mga kabataan?
2: Compromised.
3: Diba?
2: No, hindi pa kasi laging guarded, no? When the parents are very busy working, providing, okay, may mga nasa ministry, mga bata kasi left in their own gadgets sa privacy at liberty na kanila mga kwarto at mga oras.
3: So, sa payon.
2: May free access to almost everything. Walang may filter. Kaya yung mga bata, no, I know some parents, they have parang built in yung mga filter sa mga gadgets. So, hindi sila pwedeng makapanood basta ng mga sites. Mm. Or mali mga blockers yata. May mga ganun palang pwedeng ilibigay sa mga bata na hindi maiwasan na kanilang temporary nani ay gadgets. Kaya minsan, may mga bata pa lang may hindi gumagaling sa English at the same time, nakapagsalita sila ng mga foul words because may mga hindi na namamonitor ng mga ads.
3: Kaya na-surprise ako sa mga bata. Saan matutunan yan? Sa TikTok.
2: TikTok. Mm-mm.
3: So, ang ituturo sa kanila ngayon is mga social media influencers. Instead of the parents and family values.
2: Dok, sa ganyan, ano, halimbawa, because of this, the culture of violence, mga unguarded moments at mga values na natatanim sa utak ng mga kabataan natin, ano, would you say, meron ka bang bias, for example, na mas maganda siguro yung homeschooling na, kasi sa homeschooling, yung monitoring, di ba, ng mga magulang, hands-on, anong say mo doon? Kasi mukhang dumadami, according to my friend, ha?
3: Yeah, I have a friend na nag-homeschooling sila because they gusto nga nilang bantayan kung ano yung natutunan at saka, yun nga, yung safety ng mga bata. Mm-hmm. Then sabi ko sa kanya, hindi ba nakakompromise yung social skill?
2: Yun.
3: Tsaka pag nag-transition ng mga yan from elementary to high school. Sa high school kasi, hindi na homeschooling. Mas dapat pakialubilo sila sa ibang student. Mm-hmm. Sabi naman ng parent, meron din part din ng program ng homeschooling that will help them to transition from
2: that. Meron na daw.
3: Talaga, pero sabi ko, pero iba pa rin yung effect, no? Tapos yun nga, not all parents are capable of giving time kasi parents din pala ang nagtuturo.
2: Parents din.
3: Although they can hire a teacher to do that for them, however, hindi kaya nung budget kaya sila mag-asawa ang nagiging teacher. Pero magandang option din yun nga, especially during this very young developmental stage ng mga bata, for you to monitor and really mabantayan yung estudyante. Pero yun nga, makakompromise yung ibang dapat natutuan nila on the certain age, like yung social skills, relationship. So, mamimili ka. So, sa akin, walang problema yon. If the family can afford to do the homeschooling, why not?
2: Why not? Right.
3: Pero yun nga, at a certain age, mas maganda pa rin ma-experience nila yung schooling.

0: make recommendations kung ano yung best for all, for you, for the one who has been a victim of this violence, and also to the perpetrator or to the ones who have caused the violence itself. So those, yeah, sa news makita mo yung mga yung rage ng mga tao, tsaka kung at hindi talaga solution yung ibaba ang ano.
1: Oo.
0: Hindi yun ang solution doon.
1: Criminality,
0: it's really to start with the smallest unit of society,
1: right,
0: which is the family. Address yan. Tapos dapat ibalik talaga yung pagtuturo ng mga values. Hindi ko din alam kung bakit hindi na siya ganun ka-visible ngayon sa curriculum ng mga ng school.
1: Oo. Kung isipin, parang naalala ko lang when elementary high school ako, ang values madaling ipasa, mabilis makakuha ng 95 dyan, ng 97. Naalala ko.
0: Kasi, one of the easiest subject yan to, kung titignan mo.
1: No, parang hindi siya ganun kasobrang academic na basta kailangan alam mo yung tama at mali at sa isip. Pero pag nandun ka sitwasyon, ibang usapan pa yun eh. No?
0: Of course.
1: Mental ano lang eh. But
0: pero
1: anyways,
0: yun nga kasi nung time naman natin, malalam mong mga
1: ganito,
0: technology
1: ganito
0: and everything. So yun din, dapat bigyan ng pansin ng school, how are they going to regulate the use of technology ng mga estudyante nila? At least dun sa school where I volunteer. Talagang all throughout the school day, walang, they cannot use a phone or something. Kasi talagang you have to read the books, you have to talk to your teacher, to your student, so walang ganon. So I think maganda rin ibalik yung basic. I don't know. That's just my opinion. Kasi I also read this one country, they are actually going back to the old ways of learning. They use textbook, they don't use e-books. They use pad papers, ball pens, and pencils, no gadget to type. Parang kasi may effect din nga pala talaga siya sa brain when we use manual and old ways. Kaya kung mapansin mo yung difference ng hindi naman siguro intelligence, yung flexibility ng skills, knowledge ng mga older generations sa younger ones is totally far apart pagdating sa galing at husay. So hindi isa sa mga tingin ko na dapat tignan ng Department of Education or ng yun nga ng school system natin kung ano yung mga dapat pagtuunan ng pansin para ma-lessen, if na totally ma-eliminate itong mga ganitong violence na nangyayari sa school.
1: Right. So ako maintindihan ko, kahit ako ipasto, maintindihan ko halimbawa yung mga reservation in terms of ibabalik yung mga subjects on religion kasi yung mga boundaries ngayon tsaka mga religious differences may be factor, no, na kailangan mag irrespeto ba sa ibang mga religion. Halimbawa, may ganitong religion na sa sunod ng eskwela, no, magkaiba sila ng pananampalataya o values, hindi ba? So magiging paka-factor yon in terms of enrollees o kaya para mga nuances sa teachers, sa eskwelahan, may mga demands, may mga reservation. Pero yung values tsaka yung time natin GMRC.
0: Yeah. Good manners and right conduct.
1: O kahit, kasi naalala
0: ko dati, naging values education siya.
1: I don't mind kung ito'y 30 minutes lang, ang bilis-bilis ng oras daw ka, no? Basta parang alam mo na nagpo-promote tayo ng mga tamang values, mga treatment, mga perspectives, at mga ethical, professional treatment and responses to people, situation. I don't think we will go wrong with that.
0: And we're actually just trying to understand po kung ano po yung nangyayari in the perspective of mental health and in the helping profession as well, so that we will be able to know kung ano yung mga tamang response, especially Christ-like response in situations like this.
1: So sinasabi natin, mga kaagapay, no, parang ito'y sa tahanan, kilalanin natin yung ating mga pangunahing gampanin sa ating mga anak sa pag-perform ng kanilang values, sa mga boundaries at sa mga regulations ng mga emotions na ito. While all emotions are valid, pero kailangan tinuturuan kung yung mga platforms at yung mga deliveries at yung mga yung makakasanayan. Sabi nga ng Bible, di ba, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So the promotion and practice and good modeling of this, no, mga formative values, yung magsisimula sa tahanan bago padalin sa church, sa mga Sunday school, sa mga DVBS at mga camps at retreats, at bago pa sila talaga tuloy ang makihalubilo sa mas malaking karagatan ng mga tao, iba-ibang pinagdaanan, iba-ibang family context at mga upbringing. So alam natin na kapag formulate tayo, na kapag itanim tayo ng mga makadiyos

0: balanse at nararapat at angkop na pagpapahalaga upang maiwasan. Hindi man talaga to completely successfully stay away from it, pero magkaroon tayo ng mga values that will shield, ano, and sa mga possibility na tayo ay mahumaling dito. Again, mga kaagapay, kung sakaling kailangan po ninyo ng mga karagdagang mga pag-uusap, mga roundtable discussions, mga psychoeducative seminars, mga lectures, no, para sa mga estudyante, para sa mga guro, mga staff, stakeholders, and even parents, huwag po kayo mag-atubilin, makipag-ugnayan, magtanong ng mga karagdagang informations and arrangement sa Amara Counseling and Training Center, at we will be happy to accommodate your mga inquiries at mga partnerships so that yung ating tulungan, it takes a village to raise a child, hindi ba, Doc Alain?
1: Yeah.
0: At Amara Counseling recognizes that our part, no, in the community, in partnership with the churches, academic institutions, and even yung mga organizations, LGUs, mga private groups, at mga organized groups din, ay meron po kaming maaring maiambag at makitulong po sa inyo.
1: Tumulong, yes.
0: Feel free to get in touch with us sa aming pong Facebook page, Amara Counseling and Training Center. At meron din po kaming yun po kasi pinakamabilis eh, no? Of course, meron din tayong phone number at Gmail for your future consideration to be partners with us.
1: It's all there sa Facebook po. So, just visit our Facebook page, Amara Counseling and Training Center.
0: Oo. At Doc, meron na tayong mga questions actually, but I chose to finish itong ating discussion, ano, kasi relevant ito. But we promise to come back, no, to entertain yung mga questions that were sent to us. At kaya po kami ni Doc Alain magbabalik. At ito pong programang Heartline Monday Edition ay magkakaroon ng ilang minuto o isang minuto lang siguro na palugit upang bigyang daan ng ilang paalala mula sa ating istasyon. Magbabalik po kami. See you very soon.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
2: Sa ipapawi mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
2: Himpila
9: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
10: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: At nagbabalik nga po ang programang Heartline Monday Edition dito pa rin sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito pa rin si Pastor Archie de la Cruz kasama si
1: Dr. Alain.
0: On behalf of Amara Counseling and Training Center, thank you for choosing to be with us sa gabi pong ito. At na kung kayo po ay kayo na pa nakatututok, na pag-usapan po namin yung mga issue po ng shooting, stabbing, mga violence, mga regulations, mga boundaries, yes, and our responses at yung mga pagtugon po sa mga nangyayaring kaganapang ito na nagbibigay na banta sa seguridad, sa ating mga kapanatagan, lalo't sa mga ating anak na mas maraming oras na ginugugol sa labas kung hindi man sila naka-homeschool. At sinabi rin po natin na meron tayong mga responsibilities and accountabilities to our loved ones and networks and communities. That's why we need to work together bilang mga agencies of our society. Anyways, kung kayo po ay bagong tutok, ha, welcome pa rin po at nahagip kayo. May ginawa po kayo kanina. Kami nga po ay patuloy na kumikilala sa grace ni Jesus na pinapahintulot upang makapag-promote ng mga wellness and wholeness through psycho-spiritual mga programs like seminars, lectures, mga one-on-one counseling, group counseling, to educate ourselves sa panahon na ang mga post-effect ng pandemic ay hinahanap.

Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702
0: DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at handang makinig ng ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth de la Rama Dizon. Nawa ay magsama-sama tayo sa kabuuan ng ating oras sa araw na ito. At sana po ang ating mapapag-usapan ay magamit ng Diyos upang tayo ay patuloy na magpalakasan at magpanalanginan sa ating paglalakbay dito sa buhay na Kanyang ibinigay sa atin. Psalms 37 verses 5 to 7 says, "Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. He will make your innocence radiate like the dawn, and the justice of your cause will shine like the noonday sun. Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act." Psalm 37, 5 to 7.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Pagpapayapaan ng Panginoong Diyos ang ating pagsalusaluhan sa mga sandaling ito, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Ang mga magulang at mga kapatid. Ang 702 DCAS Agape

ay parang prayer na rin na ginagawa natin sa Panginoon. At syempre po, dito sa Hardin ng Panalangin, marami pong mga panalangin natin sinasagot ng Diyos sa Kanyang perfect timing, sa Kanyang kalooban. Amen? Amen. Parang naririnig-rinig ko kayo na nag-e-amen kasabay ko. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Kasama naman natin sa Manila, Philippines, si Desa Magtunaw at ang ating team ng FEBC Philippines na naghahatid ng Hardin ng Panalangin. Sama-sama po tayo para sa ating opening prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay karapat-dapat dahil kayo ay dapat sambahin, purihin at dakila ang inyong katapatan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya ngayon kung saan kami ay inyong iniimbitahan at nawa ang inyong mga salita ang siyang magbigay ng amin pong pagkaing espiritual sa mga sandaling ito para maging handa sa buong araw at sa buong linggo. Busugin ninyo kami, Panginoong Diyos, at sa aming mga blessing na tatanggapin, kami po'y magpupuri, magpapasalamat, at magse-share sa aming kapwa-tao. Tinatanggap namin ang mga blessing sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Napakaganda po ng ating susing talata sa mga sandaling ito. Mababasa po natin sa magandang balita Biblia ang John chapter 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabagabag. Ang inyong kalooban ay huwag mabagabag at huwag kayong matakot. John 14:27. Ano ang sabi, kaibigan? Ulitin natin yon. Huwag kayong mabagabag. Alam nyo pa ba ibig sabihin ng salitang mabagabag? Ha? Parang masyadong makalumang salita. Huwag daw tayong mag-worry. Huwag tayong mabagabag. Sabihin mo nga sa iyong sarili ngayon, malakas para marinig ng iyong kalooban, hindi ako mababagabag. Okay, ulitin mo, mas malakas. Hindi ako mababagabag dahil kay Kristo. Yan. Parang yung sinasabi sa Psalm ni David, ano? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Inuutusan niya ang kanyang kalooban na purihin ng Diyos. Kaya naman, paminsan-minsan, sinasabi rin natin, ano? Minsan, kailangan natin binibigkas ang salita ng Diyos ng medyo malakas para yung mga natutulog na bahagi ng ating katawan ay nagigising at napapaalalahanan. At ang ating reminder ngayon, dahil kay Jesus, hindi tayo mababagabag. Ano ang binibigay ni Jesus? Ang kanyang kapayapaan. Ang kanyang kapayapaan. Ito pong kapayapaan ng Panginoong Jesus ay galing sa salitang Hebreo na shalom. Sabihin nga natin lahat, shalom. Ito pong shalom ang pangkaraniwang pagbati kahit ngayon sa bansang Israel. Nung nag-aaral tayo sa Israel, doon natin natutunan yan eh. Ang kanilang pagbati sa isa't isa. Kung tayo sa Pilipinas ay magandang araw, kumusta ka? Sila naman pag nagbatian ay shalom, shalom. Hanggang ngayon ginagamit nila yung pagbati na yan ng kapayapaan. Bakit po mahalaga na matutunan natin yung kapayapaan ni Jesus? Kasi yung kapayapaan ni Jesus na ibinibigay sa atin ay hindi raw matatagpuan sa sanlibutan o sa mundo. Ano ba yung kapayapaang ibinibigay nung panahon na yon? Aba, ang kapayapaang ibinibigay nung panahon na yon ay galing sa kamay na bakal ng Imperyo ng Roma. Ang Imperyo ng Roma ay mabait doon sa mga sumusunod sa batas, pero ito pong pagpapatupad ng batas na ito ay sapilitan talaga. Ang tawag dyan sa salitang Latin ay Pax Romana o Roman Peace. Kaya huwag kang gagawa ng gulo, huwag kang mag-aalboroto, kasi kapag naistorbo ang kapayapaan na binibigay ng

sa libutan nung panahon na yun ay Roman peace, aba, ikaw ay ipapako sa krus, ikaw ay makakatikim ng parusa, ikaw ay magkakalatay. Ano? Kaya ang kapayapaan noon ay nagdudulot din ng pangkaloobang takot. Pangkaloobang takot. At ang sabi ng Panginoong Jesus, well, tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng imperyong ito, hindi tayo gagawa ng kaguluhan, pero yung kapayapaan ibinibigay ko ay hindi kagaya ng kapayapaang galing sa takot, kundi kapayapaang galing sa akin, kahit na aalis na ako at pupunta sa Ama. Sa panahon natin ngayon, marami tayong mga binibili na nagbibigay sa atin ng pansamantalang kapayapaan. Marami na tayong CCTV ngayon para nababantayan kung ang ating mga bahay ay may mga papasok na magnanakaw o ang ating lipunan ay safe. Nang dahil sa CCTV, we may probably feel safer. Meron tayong mga security guard, meron tayong mga alalay, meron tayong mga bodyguard, o kaya naman ay meron tayong insurance, o kaya naman ay meron tayong mga investments, o kaya naman meron tayong mga iniisip na mamanahin mula sa ating mga magulang, o kaya naman minsan naiisip natin, eh mapayapa ako kasi malakas ang loob ng partner ko o ng asawa ko, o maganda ang trabaho ng asawa ko, o malaki ang remittance ko, mapayapa ako kasi may sarili na kaming bahay at lupa, etc., etc. Minsan iniisip natin, mapayapa ako kasi marami akong likes sa Facebook at saka sa TikTok, marami akong followers. Pero ito bang mga ibinibigay ng sanlibutan na ito na pansamantalang kapayapaan ang magdudulot talaga nung kapayapaang kinakailangan natin sa buhay? Napakadami po ngayon ay talagang nadidepress pa rin. Parang laging kulang. Napakadami ng nakatutok na kamera sa CCTV para mabantayan ang bahay. Pero nagwo-worry pa rin. Baka napasok ng mga magnanakaw. Napakadami ng security guard. Lahat na in-inspect. Pero naliligalig pa rin. Ang kapayapaan po na ibinibigay ng Panginoong Jesus ay isang personal na kapayapaan na ang sabi dyan ni San Pablo, ang take ni San Pablo dyan, hindi mo kayang ipaliwanag, pero nararanasan mo eh. Ang sabi ni San Pablo, the peace of God that surpasses all understanding, pag tinagalog natin, sinasabi dyan, yung kapayapaan ng Diyos na hindi mo maipaliwanag, hindi maintindihan, pero nararanasan. Nakakatuwa sapagkat tayo po ay pwedeng makaranas ng kapayapaan na yan. Hindi mo bibilin, hindi ka magsasubscribe, hindi ka magre-rent, hindi ka magha-hire, hindi ka uupa, hindi ka mag-i-invest. Tatanggapin mo lamang ng libre sa pagsusuko ng iyong kalooban at kaisipan sa Panginoong Jesus. At kapag pinag-aralan mo ang kanyang buhay, makikita mo na ang Panginoong Jesus bilang isang tao ay pangkaraniwang mamamayan, pero nabuhay siya ng may kapayapaan. Busy si Jesus, laging may ministry, maraming mga kumokontra, minsan may mga nagre-rebuke sa kanya openly in public dahil sa kanyang pagpapasinaya ng kanyang ministeryo, sa kanyang pangangaral, pero makikita natin, Jesus is the model of the peace that He also shares to you and to me today. Ano ba ibig sabihin ng kapayapaan? Wala kang problema? Eh si Jesus maraming mga challenges. Ano ba ibig sabihin ng kapayapaan? Yung hindi ka magkakaroon ng mga challenges sa buhay? Eh si Jesus maraming mga hinarap na hamon. Kagaya ngayon, meron tayong mga hamon tungkol sa mga kalagayang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Minsan ang sinisisi natin ay si ganito, sinisisi natin ay ang ganyan. Pero yan po ay naranasan din ng Panginoong Jesus. Hindi naman niya sinisi ang gobyerno. Hindi naman niya sinisi ang kanyang kapwa-tao. Bagkus, ipinakita niya ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos Ama at natanggap niya yung kapayapaan na ino-offer din sa iyo at sa akin ngayon. Well, kung ang kapayapaan naman na hinahanap natin ay yung tinatawag na RIP, alam niyo na kung saan kayo dapat pumunta para magkaroon ng RIP. Ano yung RIP? Rest in Peace.
Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus na RIP ang ibibigay ko sa iyo. Ang sinabi niya, Shalom, kapayapaan. Huwag mo na yung RIP, huwag mo na yung rest in peace. Ang tamang lugar para maranasan ang kapayapaan ng Panginoong Jesus ay kung nasaan ka ngayon, hindi doon sa lugar ng RIP. Ulitin ko yon, ang tamang lugar para maranasan mo yung shalom o kapayapaan ng Panginoong Jesus ay kung nasaan ka ngayon. Baka nasa kusina ka, nakikinig ka. Baka ikaw ay nasa kwarto, nanonood ka ng hardin ng panalangin. O baka ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, nakikinig ka. Nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, that is the perfect place for you to experience shalom. Hindi po rest in peace. Sapagkat yung rest in peace, talagang walang problema kasi wala nang pakiramdam, wala nang buhay. Kahit mga challenges, hindi niya na nararamdaman. Pero tinatawag tayo ng Panginoon for the kind of peace that only He can give. Tatanggapin mo ba ito, kaibigan? Sabihin mo lang sa Panginoong Jesus, Panginoon, tinatanggap ko ang kapayapaan mo. Kailangan kong muli ang iyong shalom. Sige, sabihin mo ngayon, Lord Jesus, kailangan ko ang iyong shalom. Kailangan ko ang iyong kapayapaan. At makikita mo, ibibigay agad yan ng Panginoong Jesus. Magtiwala ka. Wala sa mga ibinibigay ng sanlibutan, bagaman importante ang CCTV, mahalaga ang mga security guards, mga bodyguards, mahalaga yung mga investment, mahalaga yung mga assurance sa ating mga negosyo, mahalaga na meron tayong katatagan, mabuting kalusugan, pero ang mga iyan ay pwedeng mawala. Kahit na ang mabuting pamamahala ng gobyerno pwedeng mapalitan. Ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling hindi sa sanlibutan. Nararanasan ko po iyan. Ang kapayapaan ko wala sa Australia na kay Jesus. Ang kapayapaan natin wala sa Middle East o saan mang mga mayayamang bansa o anumang kalagayan ng bansa na kay Jesus. At atin pong pasalamatan ng Diyos dahil sa kapayapaan na iyan na libre at pwedeng maranasan. Naranasan niya ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, Lord, iiwan mo na kami. Sabi ni Jesus, iiwan ko kayo, pero ibibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. And that is something higit pa sa pamana, higit pa sa mamanahin na paghahati-hatian ng mga magkakapatid kapag sumakabilang buhay ang kanilang mahal sa buhay dahil marami silang mamanahin. Yung pamana ng Panginoong Jesus na kapayapaan para sa iyo, para sa akin. Tatanggapin mo ba? Pagyayamanin mo ba? Well, kung tatanggapin mo, praise the Lord at nawa sumaiyo ang shalom, Pax Christi, ang kapayapaan ni Jesus. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat kahit sa panahong ito na magkakaroon ng State of the Nation Address ang Pangulo ng Pilipinas sa Pilipinas, ang inyong Pax Christi, ang inyong kapayapaan, ang sasa puso at sasa isip, sasa kalooban ng bawat isa upang makapagpatuloy ang pamumuhay sa gitna ng State of the Nation, sa gitna ng mga challenging situations, sa gitna ng kabalisahan, sa gitna, Panginoong Diyos, ng abundance o ng kasaganaan, ang amin pong totoong security na nagdudulot ng kapayapaan, kayo, Panginoong Jesus. Tinatanggap po namin ngayon ang inyong kapayapaang hindi namin kayang ipaliwanag, pero pwedeng maranasan. Lord, we receive your peace. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito ang aming dalangin. Amen.

0: alin at makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungang Buhay. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O makapangyarihan naming Diyos, itinataas po namin sa inyo ang isasagawang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. sa araw na ito sa joint session ng Congress. Napakahalaga po, banal namin Diyos, ng SONA'ng ito sa harap ng nangyayaring impeachment trial laban kay VP Sara Duterte at sa harap ng malawakang flood control projects ng gobyerno. Banal namin Diyos, ipahintulot po ninyo na maging makatotohanan ang report ng aming presidente. Nawa kung ano ang tama at totoo ang siyang marinig namin sa report na nababatay sa mga konkretong ebidensya tungkol sa mga accomplishments ng administrasyon. Ipahintulot din po ninyo, banal naming Ama, na ang SONA'ng ito ay maging makabuluhan para sa mga mamamayang Pilipino kung saan ay maririnig namin ang mga plano sa nalalabing 2 taon ng kasalukuyang administrasyon. Nawa marinig ng sambayan ng Pilipino ang konkretong gagawin upang masumpo ang korupsyon, mapanagot ang mga dapat managot. Gayun din ay marinig namin ang mga konkretong gagawin upang ma-address ang kahirapan, ang kriminalidad at ang tensyon sa West Philippine Sea. Banal naming Diyos, ipahintulot po ninyo sa pangunguna ng Philippine National Police na matapos ng mapayapa at maayos ang SONA'ng ito. Tulungan niyo ang aming kapulisan na mahadlangan ang anumang balak na masama na mangyari sa araw na ito ng SONA. Higit sa lahat, banal namin Diyos, tulungan po ninyo kaming mga mamamayang Pilipino na manatiling mulat at mapanuri sa mga kaganapan sa aming bansa. Tulungan mo po kami na kami ay magkaisa bilang mga Pilipino at huwag kaming aasa doon lamang sa mga nababasa namin sa social media na marami ay fake news. Panginoon, pangunahan po ninyo ang mga totoong media na mula sa kanila ay matanggap namin ang mga totoong balita at marinig namin ang mga komentaryo na nababatay sa katotohanan, sa katarungan at sa mabuting pag-uugali na tatak ng isang tunay na Pilipino. Umaasa kami, banal namin Diyos, na pagkatapos ng SONA'ng ito ay babalik ang buong gobyerno sa kanyang paglilingkod sa sambayanan at kami ay magsisimulang lumakad tungo sa pagkakaisa at pagsulong ng isang bansang Pilipinas. Ito po ang aming dalangin at pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Shanawa. Siya nawa sa mga panalangin ito patungkol sa Pilipinas at patungkol sa State of the Nation address ng Pangulo. Sa atin pong mga kasama ngayon, nakikita po natin at nababasa ang inyong mga prayer requests na nandito sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel at ganun din sa inyong mga naipadala. Patuloy po nating pagyamanin ng kapayapaang mayroon tayo sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan din ng pakikinig sa DCAS at sa mga musika na inihahatid ng papuri at ng mga Christian composers po natin. Kakatapos lang dito ng ASAP Sydney at nilapitan ko si Gary Valenciano. Sabi ko, kasi kinanta niya yung Sayawe ang Sayawe saka sa shout, yung Shout for Joy sa ASAP dito sa TikTok Center. Sabi ko, nakakatuwa kasi contribution yan, hindi lamang ni Gary Valenciano, kung hindi ang atin pong kapatid na si Junji Marcelo, na anak naman ng hardinerong si Kaesong Marcelo, yung awiting Sayawe ang Sayaw. Ha? At ganun din, syempre, yan yung composition ni Pastor Al Termolo ng May Kawayan Bulacan, gaya ng dati. Hanggang ngayon, naaawit ang mga awit na yan kahit dito sa Sydney at nakaka-bless sa mga tao. So, pagyamanin natin ang atin pong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng mga ganitong awitin, for us to enjoy, for us to share. Sabihin nga po natin sa ating Facebook comment, si Jesus ang aking kapayapaan. Sige po, i-type nyo dyan sa Facebook, si Jesus ang aking kapayapaan. I-declare po natin yan para kahit na may mga trouble sa buhay, naalala natin, Jesus is our peace. Amen. Lord, ipinapanalangin po namin sa inyo ang mga prayer request na ito. Ang dalangin po namin, prayer request ni Jed sa kanyang negosyo, nawa Panginoon, lalo pang umunlad, dumami ang mga customers, at makaubos ng paninda sa araw-araw. Dalangin namin si Telma Manjares, dalangin niya si Gladys May Alfonso at si Pastor Norvin. Pagkalooban niyo po ng kanilang hinihiling na supling. Dalangin namin si Lani Agium, Panginoon, prayers for healing para kay Janjan at kay Francis. At nawa Panginoon, maghari po kayo sa buhay nila at relationship. Si Virgie Galvez, humihiling Panginoon ng kagalingan para sa kanyang anak na mataas ang blood pressure. Dalangin namin si Annalisa Hidalgo, Panginoon, kayo ang magpagaling sa kanya at sa lahat ng mga nasa ganitong kondisyon. Dalangin namin si Ronald Lacanle, Panginoon, ang kanyang kabiyak na si Lalaine, kagalingan sa kanilang pinagdaraanan ngayon sa ospital sa Lopez, Quezon Province. Kayo po, Panginoon, ang bumisita, humaplos, magpagaling sa mga nasa ospital, kagaya po, Panginoong Diyos, ni Lalaine at mga naka-confine sa ospital, inaalagaan, yung mga nag-aalaga, i-bless niyo po at pagalingin ng kanilang sakit at karamdaman. Financial blessings, Panginoon, para sa kalagayan ni Archie, kagalingan para kay Maria Angeline Dona. Dalangin namin, Panginoon, wisdom and strength and blessings para sa lahat ng mga nasa ganitong sitwasyon, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga financially challenged. In the name of Jesus, Lord, marami po kayong pinagpapala pinansyal, igawad niyo po sa mga kasabay kong nananalangin ngayon ang mga pagpapalang pinansyal. At the end of the day, Lord, magsasabi siya ng praise the Lord dahil yung financial breakthrough, yung financial blessings, narito, sinagot na ng Lord. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang restoration para kay Michelle Layug, kagalingan, kay Sarri Layug na kasalukuyang nasa training, Panginoon, patnubayan niyo po siya. Si Emar De La Cruz, dalangin namin ang opportunity para sa kanyang anak na si Arnie J. At si Viz Ruth, dalangin namin, Panginoon, maayos yung kanyang SSS claim. Panginoon, napakarami pa po. Dito po sa aming comment section, nakikita ko po ang mga prayer request na ito. Kung nakikita ko to, mas nakikita niyo ito, Lord. Lord, igawad niyo ang kagalingan sa mga sakit at karamdaman na naandito sa comment section. Igawad niyo po ang kapayapaan ng puso at isip. Igawad niyo po ang financial breakthrough, security. Igawad niyo po ang napakaraming mga answered prayers para po dito sa mga prayer request na nakatype ngayon sa comment section ng 702 DCAS Morning Programs Hardinang Panalangin dito sa Facebook at sa YouTube. Maraming salamat, Lord. We claim the answers to these prayers at kayo po ay maluluwalhati, Panginoon, dahil susurpresahin nyo rin siya na kasama kong nananalangin ngayon. Susurpresahin nyo siya sa linggong ito ng isang very pleasant surprise, isang himala, isang sagot sa dalangin. Marami pong salamat. Ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Maraming maraming salamat po mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid sa inyong pagsama sa ating hardin ng panalangin. Nawa ay patuloy nating taglayin ang mga pagpapala ng Diyos at huwag niyong sosolohin ang blessing. Kapag natanggap ang blessing, magpasalamat sa Diyos, i-enjoy at i-share. At makikita niyo, lalong dadami ang mga blessings na yan. At i-type niyo po sa ating Facebook comment section ngayon, si Jesus ang aking kapayapaan. Mula dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwa, surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang 702 DCAS, agapay ng sambayanan, agapay ng simbahan, agapay ng mga seniors, ay naghatid ng hardin ng panalangin kasama ang FEDC Radio TV at ang GCTV. Hanggang sa muli, God bless us all.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagapay, kumusta ka? Oh, feeling ko yung sinabi mo ay yung hindi automatic na okay lang. Hindi yung smile na ipinakita mo sa ibang tao, kundi yung ikaw kapag alam mong mag-isa ka na. Kumusta ba yung isip mo ngayon? Kumusta yung puso mo? Kasi alam mo, minsan ang pinakamabigat na laban ay hindi naman nakikita. May mga taong maayos na mag-smile sa labas pero deep inside eh pagod, drog at wasak na. May mga taong productive sa school o sa trabaho pero pag-uwi nila, pakaramdam nila ubos na sila. May mga kabataan na ang daming followers, ang daming kaibigan online pero pakaramdam nila ay mag-isa pa rin sila kapag offline. At baka may mga nakikinig po sa atin ngayon na ganito rin po ang nararamdaman. Hindi mo alam kung bakit ka kinakabahan, hindi mo alam kung bakit ka hindi mapakali, hindi mo alam kung bakit kahit tahimik ang paligid, ang ingay pa rin ng isip mo. Kung ikaw yan, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa at higit sa lahat, hindi ka nakakalimutan ng ating Panginoon. Magandang morning sa iyo kagapay and welcome po sa unang salmo at patungkol nga po dyan ang ating mapag-uusapan ng ating devotion this time at sana no, ito yung pagkakataon para tayo ay huminga panandali, ituon natin ang ating presensya, ang ating isip, ang ating puso para sa ating Panginoon habang inaaral natin at hayaan mo siya yung mangusap sa iyong buhay sa pagkakataong ito. Salamat po ha sa mga listeners natin na patuloy na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo. Magandang morning po at sana po na-enjoy nyo. Kung kayo man po ay nagkakape o nag-aalmusal na, sana po ay patuloy kayong pagpalain at palakasin ng ating Lord. And hello hello naman po sa ating mga online viewers dyan sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Kumusta po ba kayo today? Mag-comment nga po kayo kung kumusta kayo. At syempre, don't forget na i-share po ang ating streaming para po mas lumawak pa ang maabot ng ating broadcast. Syempre, huwag kakalimutan na tumutok pa rin dito sa ating programang Unang Salmo.

Kaagapay, pakiready na po ng inyong mga Bible. Sama-sama po tayong magbulay ng salita ng ating Panginoon. At hayaan mo na siya ang makasama mo. Makasama mo rin kami dito sa DZAS, sa unang salmo. Ayan, naalala ko yung sinabi ni Jesus sa Book of John 14:27. Again ha, paki-open po sa John 14:27. Sabi niya po, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag matakot." Napakaganda pong pangako ito. Pero alam mo ba kung kailan sinabi ito ng Panginoong Jesus? Hindi noong masaya ang lahat. Hindi noong natapos na ang lahat ng problema. Sinabi niya ito bago siya ipako sa krus. Alam niya ang mangyayari. Alam niya na may pagdurusa. May lungkot, may takot. Pero alam mo, sa gitna ng lahat ng yon, kapayapaan pa rin ang ipinangako niya. Kung iisipin mo, ang kapayapaan pala na galing kay Jesus ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Kasi kung ang peace mo ay galing lang sa magandang balita, mawawala rin yan kapag may problema. Kung ang peace mo naman ay nakasalalay lang sa laman ng bank account mo, paano kung dumating ang emergency? Sa isang bagay, kung ang peace mo ay galing lang sa approval ng ibang tao, paano kapag may bumatiko sa'yo? Pero alam mo ha, ang kapayapaan na galing kay Kristo, hindi nakatali sa circumstances. Nakatali po ito sa kaniyang presensya. Alam kong may mga bagay na hindi natin kontrolado. Hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari bukas. We are also out of control sa sasabihin ng ibang tao. Hindi rin natin kontrolado ang lahat ng problema. Pero alam mo kung ano yung pwede natin gawin? Pwede nating piliing magtiwala. Sabi nga sa Proverbs 3 verses 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path." Bigyan ko kayo ng illustration, mga kaagapay. May isang bata na minsang sumakay sa eroplano. Habang lumilipad, biglang lumakas ang turbulence. Halos lahat ng pasahero ay kinabahan, natakot, nagpanik. May mga nagdarasal, may napahawak sa upuan, pero may isang batang tahimik lang. Alam mo ha, relax lang siya. Pagkatapos ng flight, may nagtanong sa kanya, "Hindi ka ba natakot?" Ngumiti siya at sinabi, "Hindi po, kasi ang pilot ng eroplano, tatay ko." Ang ganda, di ba? Hindi siya kampante dahil walang turbulence. Kampante siya dahil kilala niya ang pilot. Ganon din tayo. Hindi naman sinabi ni Jesus na wala ng bagyo. Hindi niya sinabi na wala ng luha. Hindi niya sinabi na wala ng pag-aalala. Ang sinabi niya, "Kasama ninyo ako." At minsan, iyon lang ang kailangan natin. Hindi lahat ng sagot. Hindi lahat ng details, kundi assurance na hindi tayo naglalakad mag-isa. At gusto ko rin sabihin ito, lalo na sa mga kabataang nakikinig po sa pagkakataong ito, kung mabigat man ang pinagdaraanan mo, kung pakiramdam mo hindi mo na kaya, kung napapagod ka na emotionally, please remember this, hindi kahinaan na humingi ng tulong. Kung kailangan mong makipag-usap sa magulang mo, sa isang trusted friend, sa pastor, sa discipler o sa isang mental health professional, gawin mo. Ang pananampalataya at paghingi ng tamang tulong ay hindi magkalaban. Pareho silang maaaring maging bahagi po ng paraan ng Diyos para alagaan ka. At habang ginagawa mo yan, huwag mong bitawan ng Panginoon. Dahil may kapayapaan po na kayang ibigay siya na hindi kayang ibigay ng ating mundo. Isang kapayapaang nananatili kahit hindi pa maayos ang ating sitwasyon. Kaya sa pagkakataong ito, manalangin po tayo. Panginoong Jesus,
Salamat po dahil ikaw po ang tunay na pinagmumulan po ng aming kapayapaan. Dalangin po namin, O God, na ang lahat ng kabataang nakararanas po ng worries, anxieties, stress, takot, at emotional baggage, yakapin mo sila, O Lord, ng iyong pagmamahal, ng iyong paalala na hindi po sila nag-iisa. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas na humingi po ng tulong kapag kailangan at ng karunungang magtiwala po sa iyo araw-araw. Lord, help us, guide us, O God. Gamitin mo kami na instrumento ng iyong pag-ibig at pagpapala. Turuan mo rin kami maging sensitibo sa mga taong tahimik na lumalaban sa kanilang mga pinagdaraanan. Gawin mo kaming instrumento ng pag-asa, pakikinig at pagmamahal. Sa gitna po ng anumang bagyo, Lord, tulungan mo kaming manatiling nakatingin sa iyo dahil ang iyong kapayapaan ay higit sa anumang problema. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen.

Kagapay this morning, kung marami kang iniisip, kung mabigat man ang puso mo, subukan mo munang pumikit sandali. Huminga ng malalim. At sabihin mo lang, Lord, hindi ko kayang dalhin ang lahat ng to. Ikaw na po ang bahala. I surrender everything to you. Hindi po ibig sabihin noon na wala ka nang gagawin. Ibig sabihin lang, hindi mo bubuhating mag-isa. Hindi lahat ng laban ay nakikita ng mata. May mga pusong tahimik na lumalaban araw-araw. Kung mabigat ang dinadala mo ngayon, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa. Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Nakasalalay ito sa kaniyang presensya. Kagapaya, maraming salamat po sa pagsama sa ating devotion this morning at nawa, marami kang natutunan. Ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, at ito ang unang salmo. Kung may mga learning ka o mensahe sa iyo ang ating Panginoon patungkol sa ating napag-usapan, pakicomment mo na iyan sa ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Ito po yung always reminder po natin na si Kristo lamang po ang tanging daan. Kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. Magandang morning, Monday morning po sa inyo. O magandang mabiyayang Monday sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Alam nyo naman, minsan ang hirap talaga pag Lunes, ano? Kasi minsan yung nag-enjoy ka ng Sabado at saka Linggo na work, na rest, pagkatapos pagpasok ulit. Pero sabi nga natin, mabiyaya pa rin ang ating Lunes. At dahil Monday po ngayon, may awit tayo. Mga kaagapay, are you ready? Daddy, ready ka na rin po? Yun, ba? Maganda yung tugon ng aking ama. Okay. Yan ang ating tono. Ready? Sing. Monday.

0: Amen.
1: O, diba? Amen, amen, amen. May gagawin ng Diyos. Okay, bago tayo magsimula, hello sa ating bossing, si Ma'am Jo Alabastro. Okay talaga, ha? Nakikita natin yung amen, amen, amen ni Daddy. Iba pa rin po, tama ka, Ma'am Jo. Iba pa rin yung patuloy pa rin na na-enjoy namin yung blessing namin na kahit parehong senior na kami ng aking ama. O, diba? So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCAS. At kung kayo nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao at Transistor Radio, PM Radio pa rin po ang inyong ginagamit, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS sa Bacolod. Pero kung ang gamit nyo po, Facebook live streaming, o yan, maganda yan. Kahit tiles lang yung nakikita nyo sa amin, narinig nyo kami. Or gumagamit kayo ng 702 app, nakikita, maririnig mo rin ng programa basta meron kayong malakas na internet connection at sabi nga, maganda yung reception doon, di ba? So there's every, kumbaga lahat na ng way, pwede mong mapakinggan ang 702 GCAS. Maging radyo man yan, maging transistor man yan, maging sa app, maging sa Facebook Live, maging sa YouTube, di ba? So talagang ginagamit at ginagamit na ng Panginoon ang lahat ng mga media para po lalong maipump. Ano yung Howard would say? Lalong ma-share, sabi nga, until all have heard. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Monday maging mabiyayang Monday. You know, as we face this whole week, kailangan natin ng biyaya ng Diyos to sustain us. So hold on lang po kayo. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami, Palatuntunang Gabay. Tumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo, DJAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ito ang sa atin ay maglilinang at tunay na gagabay upang maabot natin ang tunay na katotohanan na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na isinugo ng Diyos na kanyang bugtong na anak upang sa gayon siya ang maging buong katotohanan. Wow, wow, wow! Amen, amen! Diba, anak?
1: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Baka kung saan na naman kami mapunta ng tatay ko eh. Okay. Ngayon po kasi ang July, di ba po ang theme natin, Peace and Progress. So, kapayapaan, susi sa kaunlaran. At nakita natin yung mga pinag-uusapan natin doon tungkol sa pakapayapaan, tungkol sa paano ka magiging mapayapa. Pero ang alam niyo po, ang July, Nutrition Month din. O, diba? So ngayon, ang gagawin natin, pag-uusapan natin ngayon sa gabay, doon tayo sa light topics, pero relevant naman. Ang ganda ng topic eh. Dahil nga po, ang buwang buwan ng July ay Nutrition Month. Kaya naman po, ngayong huling linggo, eh, mga mura at masustansyang mga ulam ang ating pag-uusapan o ihahanda. Kinuha natin to sa 7,500 budget ulam ideas to feed our family. Kinuha natin to sa parentteam.com.ph. Eh, totoong-totoo naman po to sa atin. Halimbawa, nakatayo ka sa palengke, di ba? Nakatingin ka sa 500 pesos na dala mo at iniisip mo tuloy kung paano at paano to tatagal, di ba? Oo, ang mga presyo ng karne at gulay mataas yan. Subalit, maaari pa rin naman nating busugin ang ating pamilya ng masasarap at malulusog na mga pagkain. So, ang pagkakaroon ng budget, ulam ideas, ay patungkol lamang po yan sa tamang ulam ideas.

0: o nadarama natin ang kurot ng inflation, eh maaari pa rin tayong maghanda ng mga balanseng pagkain sa araw-araw para po sa ating pamilya. Siyempre, simulan muna natin dun sa ano yung mga smart tips para pagpunta natin sa palengke. O, di ba? So, bago umalis, kailangan munang magkaroon ng plano dahil ang pamimili ng walang listahan, nako, madalas yan po nagdadala sa atin sa mga impulsive buying. Nakakabili tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin kailangan. Pangalawa, piliin ang isda, di ba? Tulad ng tilapia o galunggong na kadalasan naman po eh mas mura kaysa sa baboy o kaya sa baka. So, bumili ng mga gulay na nasa panahon o yung tinatawag nating in season dahil syempre mas mura po ang presyo ng mga ito. Hanapin yung mga buy one, get one, di ba, na deals ng mga delata tulad ng sardinas para po sa mga emergency meals natin. At makakatipid tayo kung bibili ng bigas at cooking oil na maramihan. Lalo na kung meron po naman tayong lugar sa bahay na pwede natin pagkalagyan. At syempre, laging i-check kung ano yung meron sa inyong pantry, di ba? Upang maiwasan po yung duplication. At tandaan, ang mga presyo ay maaaring magbago depende sa inyong location at season. So ang 500 pesos estimate ay wet market prices lang ang pinag-usapan at mga basic staples. Tulad ng bigas, mantika, bawang at asin. Eh, ibig sabihin nun, meron na tayo nun sa bahay. So simulan natin. 7 budget ulam ideas na magugustuhan ng ating mga anak. Siyempre, kailangan magustuhan ng ating anak. Ito, favorite ko to. Tortang talong. Ayan. Tortang talong, pero ang nakalagay dito, mince o hiniwa ng pino ng carrots. I-treat ang family sa classic budget na ulam idea na ito. Ang itlog at talong ay nakabubusog at affordable. So upang ito ay maging mas nutritious, haluan ito ng hiniwang pino ng carrots upang mapataas ang vitamin A o dagdagan ng tilapia flakes para may extra protein at merong smoky flavor. Parang nagugutom ako. Ang ulam na ito ay malambot at madaling nguyain at siksik sa mga nutrients na kinakailangan ng ating mga anak, lalo na pag lima, mga preschool lang sila o grade schoolers, primary, para lumaki. Sa totoo lang po, sa panahong ito, kailangan maging wise tayo sa ating paggastos ng pera. Kailangan ay marunong tayong mag-budget. O sa amin, marunong tayong mag-budget, di ba? At dahil ang pagkain ay pangunahing pangangailangan ng ating pamilya, eh kailangan tayong maging wise sa ating pamimili. Tulad ng nabanggit ng tip natin sa pamamalengke, kailangan may budget tayo. At ililista natin kung ano ang menu ng ating ulam sa buong linggo. Siyempre, kailangan tingnan muna natin kung ano yung meron pa sa ating refrigerator and pantry para ang bibilhin lang natin yung wala tayo sa bahay. At ako, usually, unahin ko munang lutuin yung nandun pang gulay, di ba? So, bawal ang impulsive buying para tama pa rin ang ating budget. Maaring tulad nyo, sumasama ang loob ko kapag may nasiraan at nasiraan nga kami ng gulay. Pero kahit kamatis lang yan o kalamansi, perang nasayang ang tingin ko dito. Kaya nga as much as possible, bibilhin natin yung kailangan at mauubos natin sa isang linggo. Bawal talaga dapat tayong mabubulukan. Siyempre, magandang idea po yung tortang talong at minced carrots. Ang ilalagay para po may vitamin A. Masarap din kung kamote. Gusto ko rin yon para manamis na miss, no? Kailangan lang maging creative para mas healthy ang ating inihahandang pagkain para po sa ating pamilya. So, kaagapay, tandaan, kailangan, hindi naman kailangang mahal ang ingredients. Ang mahalaga, masustansya ang iyong ihahanda. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda huli ang aking sinabi mo. Kapayapaan, July Nutrition Month, palengke, busugin, budget 500, kunting manok, kunting galunggong, kunting baboy, gulay, buy one, get one, basic, 7, budget, tortang talong, itlog, carrot, tilapia, wise gastusing budget,

0: iwasan ang perang nasasayang. Be creative. Gamitin ang maayos na budgeting para hindi tayo masiraan. Okay. Mas maliwanag yung binanggit ni Beth. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ang pagtatalakayin natin. Ang pagkatakot o katakutan, ano ito sa buhay natin sa araw-araw na ginawa ng dakilang makapangyarihang ating nag-iisang Diyos? May kabutihan ba ito o wala? Kung mayroon, ano ang sinasabi at itinuturo ng Biblia, God's Word, na gaya ng binanggit ko, binubuo ng Old Testament at New Testament, helping together to share hidden truth. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Do not be afraid of sudden fear. Huwag matakot sa biglang takot na sa iyo ay dumating. Proverbs 3:25, huwag kang matakot sa panganib na biglang dumating o sa bagyong magwawasak sa masama. God has not given us a spirit of fear. Hindi ang Diyos nagbibigay ng espiritu ng katakutan. 2 Timothy 1:7, hindi tayo ginawang duwag ng Diyos, binigyan niya tayo ng espiritu na may kapangyarihan, magmahal at self-control. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kampi sa atin, sino naman ang tatalo sa atin? Sa Romans 8:31, pero yung bayan ng Diyos na gustong tanggapin sila ang Diyos sa tulong ng batas, hindi mangyayari yung gusto nila. In God I trust. Tanging sa Diyos lamang ako magtitiwala. Sa Psalms 56:11, sa Diyos ako magtitiwala. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Let not your heart be troubled. Huwag kang mabagabag ang iyong puso. John 14:27, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng binibigay ng mundo. So huwag kang mag-worry o matakot man. There is no fear in love. Walang kinatatakutan ang pag-ibig. John 14:18, kasi lima na ang naging asawa mo at hindi mo rin asawa ang pinakasama mo ngayon. Sa totoo ang sinasabi mo. Whom will I fear? Kanino ako matatakot? Psalms 27:1, si Lord ang ilaw ko at siya ang nagliligtas sa akin. Kanino ako matatakot? Si Lord ang nagpo-protect sa akin. Hindi ako natatakot kanino man. Fear the Lord, ang pagpatakot sa Panginoon. Always act in the fear of the Lord. Lumagi ka sa pagkatakot sa Panginoon. 2 Chronicles 19:9, ito ang utos niya sa kanila. Gagawin niyo ang mga duty ninyo na may takot kay Lord ng buong puso at may katapatan. Angels of the Lord always guard whom He fears. He fears Him. Ang anghel ng Panginoon laging nagbabantay sa mga may takot sa Kanya. Psalms 34:7, pinoprotect ng mga angels ni Lord ang mga nagwo-worship sa Kanya at hinahayaan mapahamak at hinahayaang di mapahamak siya. Be sure for to fear the Lord. Laging tiyaking may taglay kang takot sa Panginoon. 1 Samuel 12:24, sumunod kayo kay Lord, maging tapat at mag-serve kayo sa Kanya ng buong puso. Alalahanin niyo ang lahat ng dakilang bagay na ginawa niya sa inyo. Beginning of knowledge, magsimula sa dunong at talino. Psalms 111:10, ang paggalang kay Lord, nagsisimula ang pagiging marunong. Proverbs 1:7, sa lahat ng ginagawa niya, tapat siya at patas. Lahat ng utos niya ay maaasahan. Wow! Proverbs 9:10, pag may takot ka kay Lord, simula yon ng pagiging marunong. Pagkilala mo ang banal na Diyos, magiging matalino ka. Do not fear anything but the Lord. Huwag matakot kanino man maliban sa Panginoon. Isaiah 8:13, pero si Lord na makapangyarihan, dapat niyo siyang kilalaning banal. Matakot kayo sa Kanya, siya ang igalang ninyo. Fear the Lord alone. Matakot ka sa Panginoon lamang. Wala nang iba pa. Deuteronomy 13:4, sundin ninyo si Lord at matakot kayo sa Kanya. Gawin niyo ang mga utos niya at makinig kayo sa Kanya. Fear the Lord. Obey His command. Matakot kayo kay Lord at maging masunurin at pagpapalain Kanya. Salamat po, Ama, naming mapagpala. Hindi kayo nagpapabaya. Wow. Amen, amen. Di ba na?
1: Opo, Ama. Totoo yan. Sabi nga, fear the Lord. So yung fear na yon, yung takot, masabuti sa Panginoon ka matakot. Kasi kung matakot ka sa Panginoon, may fear tayo sa Panginoon, He will take care of every other fears. Yun
0: Amen.
1: Yun.
0: Amen.
1: So yun yung mas maganda. So dapat po ganun lagi na sa isip natin, mas unahin si Lord kasi si Lord po ang magiging responsible sa atin.
0: Amen.
1: Okay, pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa aming pong mga discussion. Salamat po doon kasi tama din po, pinag-uusapan namin yung fear. Sa mundo na napakaraming kasinungalingan, maraming pwedeng katakutan. Pero Panginoon, kung kami po ay nananangan sa iyong mga pangako, nananangan at sumusunod sa iyo 100% o sabihin na namin 99.5, you're always true to your promise. Sabi mga po Panginoon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi mo rin, you have not given us a spirit of fear but of a sound mind. Kung kami po ay sumusunod sa iyo, binabasa namin ang iyong salita, isinasabuhay ito, Panginoon, you will take care of everything, of every other fear. Doon na kami pwede, Panginoon, na talagang mag-rely sa'yo kasi ikaw ang priority ng aming buhay. So Lord, marami pong salamat for reminding us of that as we face this week, na mag-focus kami ng aming mga mata sa'yo kasi ikaw yung author at finisher of our faith. Thank you, Lord, today sa buhay ng aming mga kaagapay. Unang-una na, si Ate Maloy sa Lumbide, salamat po sa kanyang buhay. Lord, natutuwa ako tuwing nakikita ko how you are enlarging her scope of ministry. Salamat po, Panginoon, kasi we need young women like them, Panginoon, to really be heard even in the workplace at sa iba't ibang lugar. Maraming pong salamat. So bless Maloy, ganun na rin po, Panginoon, ang buong pamilya nila as they continue to make their mark in our community through media at patuloy mo silang pagpalain. Ganun na rin po. Thank you sa buhay ni Leslie Orsolino. Continue to bless them at yung buong family nila at yung ministry na kinabibilangan. Ganun din po ang isang mahal din sa puso ko, si Ate Susan Ampon Guevara. Lord, thank you po for her life. Sila ni Romel as they continue to encourage people to worship. Hindi lang nga po dito sa Pilipinas kundi sa aming mga kaagapay pa sa iba't ibang bansa. So Lord, pagpalain mo rin po si Susan ito at ang ministry na kinabibilangan nila. Thank you, Lord, for their lives. At kahit po sa mga kaagapay namin, Father God, na today is their special day, dalangin po namin, pagpalain mo po, gabayan mo po sila, and bless them, O Lord. Hindi man po sila nakalista sa amin, alam naman po namin nakalista sila sa inyong puso. So sa aming mga kaagapay, Panginoon, na ito po ay special sa kanila, whether today is their birthday or their anniversary, Panginoon, dalangin namin, double blessing of your goodness and your faithfulness. Maraming pong salamat.
0: Panginoon, marami pong salamat dahil tinutupad po namin yung matakot kami kay Lord at maging masunurin at ang kanyang pagpapala ay tiyak. Kung kaya't salamat po, Ama, naming mapagpala, hindi kayo nagpapabaya. At dahil sa katotohanan ngayon, alam naming hindi niya kami tunay na lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: Amen. Ako, mga kaagapay, totoo yan, ano. Sa atin po kasing pagsunod sa Panginoon, di ba? Yung paghinayaan natin na mayroon tayong fear. Kumbaga, ang point doon yung healthy fear yan eh. Meaning we are awed by God, awed by His goodness and faithfulness. Pag nakita natin yung salvation, na mamangha tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kapag ganyan ang ating pananaw, andun din na pag binasa natin ang salita, alam din natin na hindi natin pipiliin ang kasalanan kasi alam natin ang kasalanan ang siyang naging dahilan kung bakit pinako doon sa krus ang ating Savior, di ba? So when we are walking in faith and walking in fear of the Lord will guide us in the right path. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, na ating sinasambang, niluluwalhatid, pinaglilingkuran. At sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena,
1: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog, at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kaagapay, ikaw rin po ay pwedeng makapakinig sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, alam mo ba na yan ay libre at maaari mong ma-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Wow! Kaya naman kaagapay, binabati rin po natin ang isang magandang hapon ang mga kaagapay natin na nakatutok na sa kanikanilang regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para sa Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Magandang hapon sa inyo kaagapay. Parang gusto ko yung energy natin, Kuya Nat, no? Parang ibang-iba ang Lunes dahil nasa ikatlong linggo tayo, mga kaagapay. Tandaan mo yan, kaagapay. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng July. Alam mo na ang ibig sabihin nito. Malapit nang matapos ang buwan ng Hulyo. At syempre, kaagapay, i-welcome na natin ang panahon ng Agosto. Kaya naman mga kaagapay, samahan mo ko. Grabe, ang saya, no? Halos matatapos na ang, actually ano, tapos na nga ang kalahati ng taon. Tayo ay tatawid ng kaagapay sa Burmans. Ay, uso na naman ang malamig na weather. At dalangin natin na huwag na sanang umulan, mga kaagapay. Pero ano man po ang ating nararamdaman ngayon, kaagapay, nai-stress ka man sa buhay. Hindi ko alam kung paano matatapos yan. Pero mga kaagapay, ano man ang yung nararamdaman, feeling na mabigat, feeling na hindi motivated, feeling na palaging hindi kompleto ang buhay, feeling na baka hindi na umusad. Ano man ang pakiramdam mo, kaagapay, samahan mo ko hanggang alas 4 mamayang hapon dahil maganda ang kwentuhan na marami dapat tayong ipagpasalamat. Pero totoo yan, kaagapay, may mga pagod na hindi na uuwi sa pahinga, may mga pagod na hindi naman na hindi lang na itutulog. May mga pagod minsan na kahit ilang beses ka natulog, ang bigat ng pakiramdam. Alam mo yan, kaagapay, minsan naman may mga pahinga na alam mong nakapagpahinga ka ng 8 oras pero hindi sapat ang tulog. May mga pahinga minsan na kailangan mo pala ng kausap. May mga pahinga na kailangan mong i-identify saan ka ba napapagod. Oo, kaagapay, ang pagkikwentohan na naman natin ay usapin ng pagod. Kaya naman sa mga kaagapay natin na nagkatutok na dyan, kaagapay, napakaganda ng ating kwentuhan at nagulat ako ang daming nai-stress ngayon. Pero grateful sa buhay. Ikaw ba, kaagapay? Kamusta ka? Ikaw ay nasaan ka ba ngayon? Diba? Ano bang nararamdaman mo? Ikaw ba ay bagong graduate? Ikaw ba ay naghahanap ng trabaho? Ikaw ba yung isang nanay na naghahanap ng pagkakakitaan? Ano man ang status mo ngayon, welcome ka dito sa Inspirations Unlimited. Kaya naman makipagkwentuhan kayo sa akin, mga kaagapay, sa isang oras natin dahil napakadami nating matututunan. Sabi nga nila, pag hindi ka na okay, ang pagod ay baka hindi na simpleng pagod. Baka stress ka na. Nako, kaagapay yan ang mga dapat nating pakatutukan kung ikaw ba ay stress na. Pero, syempre, congrats sa mga kaagapay natin na hindi nag-file ng SL. Kahit tamad na tamad na tamad na tamad ka ng bumangon, palakpakan talaga natin yan, mga kaagapay. Saludo tayo sa mga kaagapay natin na gumigising ng alas 4, alas 3 ng umaga para pumasok sa Kalakhang, Maynila. At syempre, kaagapay, nakaka-proud ka dahil kahit despite na nakaka-stress ang traffic, nagpapatuloy pa rin. At syempre, tulad nga ng naipangako ko sa inyo, kaagapay, meron na naman tayong question of the day. Eto na. Ayan na. Huwag kayong matakot, kaagapay. Dahil ang question of the day natin, napakaganda. Ang ating pong question of the day, ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay? Oh, muli mga kaagapay, ang ating question of the day, ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay? Nako, napakadami mga kaagapay na ipagpasalamat kahit nakakapagod mabuhay, kahit pagod tayo sa buhay. Dapat ka laging magpasalamat. Eto na ang sagot ng ating kaagapay na si Lee Yeon Hun. Sabi niya, aba parang Koreano yun ha. Sabi niya dito, ang ipinagpapasalamat ko po ay sinasamahan ako parati ng Panginoon sa lahat ng laban ko sa buhay. Na kahit pagsuko, pero na kahit ako ay pasuko na, inilalaban pa rin po ako ng Panginoon. Ang sarap ng journey in life. Lalo na kapag kasama ang Panginoon, all His grace. Amen! Diba mga Amen. Kaagapay, imagine na kung ang lahat tayo, diba, kung ang lahat ng buhay natin ay magaan, siguro walang trilang buhay, ano? Kung ang buhay palaging masaya, kung palagi na lang magaan, nawawala na ng thrill. Eto mga kaagapay, yung pagkakataon na kahit tayo ay stress, pero na itatawid, hindi po yan dahil magaling ka, pero dahil magaling yung ating Panginoon. Ang ganda naman ng mga binabasa natin ngayon. Eto, sagot ng ating kaagapay na si Ate Jelly Olivar. Sabi niya, ang ipinagpapasalamat ko ay ang tunay na mabuti ang Diyos. Salamat sa buhay, sa kalusugan at sa pagmamahal na walang hanggan. Sa gitna ng stressful na buhay, Diyos ang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Lagi kong ipinagdarasal ang mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Patuloy lang tayo sa paghahanap o patuloy lang tayo sa pagharap ng hamon ng buhay. Ito pa kaagapay, ang sagot ng ating kaagapay na si Ate Percy Barra. Sabi niya, grateful for the good health and wellness ng family when the have almost nothing. God always sustain us. Amen! Grabe mga kaagapay, no? Ang dami talagang dapat nating ipagpasalamat kahit stress na tayo sa buhay. Ang dami dapat yung puso natin na maging grateful. Kasi kaagapay, lagi mong tandaan na maraming tao ang nanalangin sa posisyon na meron ka. What do I mean to say is, maraming tao ang nanalangin sa buhay na mayroon ka. Always look on the brighter side of the story. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Suzette Regalado. Sabi niya, ang ipinagpapasalamat ko po ay yung kasama natin ng Panginoong Jesus. Hindi niya tayo iniiwan, ni pinababayaan ma'am. Siya ang nag-aayos ng lahat at nagpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Basta magtiwala at manampalataya tayo. God bless sa inyong lahat. Salamat po sa pagbibigay ng encouragement sa mga kaagapay natin. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Ate Maria Elizabeth Aranya. Sabi niya, always be thankful kung ano man ang mga bagay na dumarating sa buhay natin. Mahirap man, pero may Panginoon na gumagabay. Look unto Jesus. He is our Lord and Savior. Amen! Grabe, ang gaganda ng mga sagot ng mga kaagapay natin sa likod ng mga pagsubok, sa likod ng may mga nararanasan. Yun ang dapat ipagpasalamat. Eto, napakaganda, napakapraktikal ang sagot ng ating kaagapay na si Kuya Christian Co. Sabi niya, may work at may sahod pa din. Amen! Tandaan mo, kaagapay, halagi yan na paalala sa atin na magpasalamat tayo sa trabahong mayroon ka. Totoo yan kaagapay. Alam ko po na hindi tayo araw-araw motivated, hindi tayo araw-araw magaling, hindi tayo araw-araw singsipag ng mga inaakala natin. Pero kaagapay, laging mong tignan at lagi mong balik-balikan na tandaan mo, ipinalangin mo yung trabahong mayroon ka. Kaya kaagapay, pag-ingatan mo ito dahil ito pa rin po ang source ng pangangailangan po natin kung ba't po natin nabibili ang lahat. Kaya lagi po tayong maging thankful sa mga bagay na mayroon tayo. Kasi kadalasan kaagapay, dahil palagi nating ginagawa, dahil palaging mayroon tayo, minsan hindi na tayo nagiging thankful eh. Kaya minsan doon napupuno tayo ng stress. Yung puso na hindi na marunong magpasalamat. Yan kaagapay. Ito pa, napakadaming sagot ng ating kaagapay. Ang sabi ni Ate Vicky Gabornes, ang nanay po ng ating kaagapay na si Shaira. Sabi niya dito, ang lagi ko pong ipinagpapasalamat sa Diyos sa kabila ng stressful na sitwasyon ng buhay sa mundo, ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya at joy, na kahit anong mangyari, anumang suliranin, alam kong may Diyos ako at kasama ko siyang mapagkakatiwalaan. Sa Kanyang presensya ay mayroon laging kapayapaan at kagalakan. Thank you Lord because pinili mo ako sa karamihan. O diba kaagapay, palagi kasi tayo dapat magkaroon talaga ng puso na maging grateful sa likod ng stress. Mamaya kaagapay, mapag-uusapan natin na paano kapag hindi na okay ang puso? Paano kapag ang pagod ay hindi na okay? Baka mamaya, puno ka na talaga ng stress at kailangan mo na ng tunay na break. Ito ang sagot ng ating kaagapay na si Ate Elsa Baliador. Sabi niya, love and care ni God. Alam kong kasama natin siya palagi, sabi niya. Sa kahit anong kalagayan, masaya, malungkot, may karamdaman, napapagod, may problema man, o sa panahon na tinatamad ka kahit galit ka na o nasasaktan ka na, umiiyak at nararamdaman mo yon na hindi tayo iniwan. Kasi inalis na yung mabigat at pagising mo, araw-araw, panibagong sigla at lakad ulit. Kaya salamat kay Jesus. Kay Jesus ang kanyang puso. Amen! Ang ganda naman ito. Sagot ng ating kaagapay na si Rich Bohos. Sabi niya, hello po, I'm thankful dahil kilala ko ang Diyos at kilala niya din ako. Sabi niya, sa dami ng source of stress ngayon, hindi lang sa loob ng bahay, maging sa labas dahil ang hirap ng buhay. Sa Diyos talaga tayo tutuon ng pansin para gumaan ang dalahin sa araw-araw. Blessed and thankful po ako sa Lord for giving me a family to take care of. O diba kaagapay, ang dami mo dapat ipagpasalamat. Eto, si Ate Maricara Loriaga, sabi niya, I thank God despite of the toxic schedule as a registered respiratory therapist on my duty. I was able to minister in my patients, share my faith, testimony, and pray for my family. Jacob is my patient and he is cooperative. And sabi ko, may character sa Bible na named Jacob. I told him, God can restore his health. He can return to school soon. Thank you po. O diba mga kaagapay, kahit ang busy-busy mo na, kahit pagod na pagod ka na, kahit stress ka na, alam mo kaagapay na pwede ka pa rin makapag-minister. Thank you Ate Maricar ha, sa pagbabalita mo sa amin na nakakapag-minister ka sa mga estudyante. Nako, saludo po tayo sa inyo Ate Maricar. Grabe kaagapay no, napakadami talaga dapat nating ipagpasalamat. Pero tandaan mo kaagapay na ang ating kalusugang pangkaisipan ay dapat mong alagaan dahil kapag yan ay nagkaroon, sabihin natin, ng problema, kahit malakas ang ating pangangatawan, ngunit humina naman ang ating kalusugang pangkaisipan, mahihirapan tayo. Tandaan mo kaagapay na hindi lahat ng pagod ay pagod lang. Baka mamaya stress ka na. Sa mga kaagapay po natin na nakatutok sa kanigailang mga radyo, kaagapay, magstay ka lang at pwede kang sumagop sa ating question of the day na anong isang bagay ang ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay. Kaagapay, pwede ka rin tumawag sa pamamagitan po ng aming telepono sa numero na 8654-3322 Local 401, dahil kaagapay, babasahin natin yan at papakinggan pakinggan ka namin on air. Muli kaagapay ang ating pong numero 8654-3322 local 401 dahil pwede kang sumagot on air at bumate on air. At sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa kanikailang Facebook, kaagapay dyan ka lang dahil muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: laging inspired, tumutok sa Inspirations Unlimited. Ito po si Glycy De Castro, ang inyong kapatid kay Kristo.
1: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
2: Kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong programang Inspirations Unlimited. Ako pa rin po ang inyong kasama ngayong hapon. Ito po si Brian De La Cruz para sa hashtag Monday in Monday Motivation, Monday Inspiration Sulay. Basta pare-parehas lang yan, Kaagapay. Nakakatuwa naman, ang dami pa rin sumasagot sa ating question of the day. Muli, Kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo kahit stressful ang buhay? Kaagapay, pwede ka pa rin tumawag ha sa numero na 8654-3322 local 401 para makipagkwentuhan sa atin ngayon din. Kaagapay, napakaganda ito ng sagot ng ating kaagapay na si Ate Elsa Magdalaga. Sabi dito, Kuya Nat, sabi niya, may buhay pa rin at lakas, sabi niya, para maranasan ang umiyak at tumawa, ang mahirapan at sumagana, ang malungkot at maging masaya, ang kahirapan at kasaganahan. Parang mga ingredients sa sangkap ng buhay natin, pero iisa lang talaga ang dapat natin mithiin, kundi ang Panginoong Diyos lamang, ang Panginoong Hesus, nang maging matibay tayo at alalayan niya at laging tulungan habang tayo ay nandito pa sa lupa. On our training ground. O diba, Kaagapay? Imagine, Kaagapay, na lahat ng nangyayari sa atin, stress ka man, mabigat man ang nararamdaman, lahat po yan may purpose. Ang tanong, nakakapagpahinga ba tayo pagpagod? Kaya naman, Kaagapay, i-welcome ko na po ang aking makakasama. Siya po ay isang registered medical technologist at syempre owner po ng BioHealth Community Wellness Center and Baking Harmony at life and mental health coach. Mula po siya sa Life Coach Philippines International. Muli, mga kaagapay, i-welcome po natin si Coach Jasmine Miroy. Magandang hapon po sa inyo, Coach Jasmine.
3: Hello, good afternoon.
2: Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta naman po kayo, Coach? Bago po tayo magsimula, batiin po natin ang mga nakikinig po sa inyo at syempre, ang buong sambayanan ng Life Coach Philippines International.
3: Yes, no? Maraming salamat. So, nababasa ko yung mga message at sagot nila kanina dito, dito sa chat box. Ano? So, magandang hapon, no? So, thank you for joining us live today. So, of course, yung ating mga kasama sa Life Coach Philippines International, sila Coach Candy, Coach Nords, and hindi ko lang mabasa lahat, ano? So, thank you everyone. And of course, to Master Coach A who continuously equip us, no? Kaya merong Life Coach Philippines International and kaya meron ding Decaf Coffee Republic, a third place, no, saktong-sakto para sa topic natin ngayon.
2: Mhm, na ang topic talaga is a pagod is no longer, 'di ba? Hindi na siya pagod. Stress na 'yan. Ako, Coach Jasmine, nabasa natin, narinig niyo at nabasa natin ang iba't ibang komento ng mga kaagapay natin. Grateful pa din kahit pagod. Alam natin 'yan kasi 'di ba kung lagi naman tayo magpapadala sa bigat ng damdamin, ay wala talaga tayong malulusutan o wala tayong maitatawid. Pero alam natin, Coach Jasmine, na may mga pagod talaga na hindi nadadaan sa pahinga. May mga pagod na parang gusto mo na ding magpahinga na lamang kasi nga pagod ka na. Kumbaga, di mo maunawaan ang sarili mo. Pero para sa kaalaman ng mga kaagapay natin, i-define nga muna po natin, ano ba yung tinatawag ng stress sa buhay?
3: Yes, no? So parati nating naririnig ang salitang ito, no? And posibleng nararamdaman mo, no? Kasi bakit, no? Kasi yung stress is a natural, okay? Natural na response po ng katawan natin to anything that there is a challenge, no? Pag may bago, kapag ka merong something that is outside our comfort zone o yung mga tinatawag natin na mga challenges, lalabas at lalabas yung stress. Kasi yun yung normal response ng katawan natin sa mga pagbabago na ito. Kung stress ka ngayon, normal yan. No, so part 'yan, no, ng buhay natin kung bakit tayo mayroong stress. At nagiging problema lang yung stress, okay, kapag ka hindi natin siya nabibigyan ng lunas, no? Hindi natin siya na-manage, hindi natin nabibigyan ng relief yung katawan natin, at hindi natin nabibigyan ng relaxation. Kasi during stressful moment ng katawan natin, may mga physical manifestation yan, eh, no, Brian? May mga pananakit tayo ng sa akin, ano, pag alam kong stress na ako, kapag masakit na yung balikat ko, no, nagparang nagfo-frozen shoulder na ako at nagkakaroon na ako ng headache, no, lalong-lalo na, no, dito sa likod ng aking tenga, no. So aram mong stress ka na, no, kapag meron ka nang nararamdamang mga chest pain, any pain in your body. So kaya importante na hindi talaga matutunan talaga natin na ma-manage siya at hindi siya manatiling nasa tension mode ka na dala ng stress.
2: Totoo yan, kaagapay. Alam natin, ako naman, ang manifestation ko naman, Coach Jasmine, bigla lang may pimples na tutubo, tapos ang tagal mawala, kasi nga kaagapay yung stress talaga sa buhay natin. May mga physical manifestation, katulad yung sumasakit ang ulo, nagkakaroon ng iba't ibang tigyawat, and at the same time, yung iba naman, gustong kain ng kain, kasi nga, ayun yung way naman nila sa stress. Pero, Coach, alam natin na isa rin naman sa dapat nating tignan ay yung pagod. Ngayon naman, let's define, ano naman ang pagod ng buhay?
3: Ang pagod, no, nararamdaman natin ito kapag nanghihina tayo, no, physically, mentally, and emotionally, and lack of energy. I believe na nararanasan ng bawat isa sa atin yan, no, wala pong exempted because we are human, okay? So mabigat yung katawan mo. Okay, dumadating yung point that hindi ka, yung sabi mo nga kanina, Brian, di ba, na kahit matulog ka, no, ng 8 hours or kalahating araw pa ng pagtulog mo, day off mo, parang hindi pa rin nawawala yung pagod. Mm-hmm. And yung pagod, hindi lang kasi siya physical, eh. It can be mental, emotional, ano, at spiritual, pwede rin, no, at kasi whole being tayo. And those things, no, hindi lang niya nire-require yung physical na pahinga. No, kaya kung mapapansin nyo, kahit matulog po kayo, matulog tayo, no, ng mahabang oras, ramdam pa din yung pagod. Kasi it could be not a physical tiredness, pero mental tiredness siya. No? Yung hindi tumitigil yung isip mo, kaka-overthink, diba? Kakaisip, kaka-worry. No, so hindi siya physical pero mental siya.
2: Kaya kaagapay, ano to, kumbaga magkaiba sila ng gawain sa buhay natin, magkaiba sila ng sabihin na natin, no, ng function. Kasi yung pagod, saan ba nagsisimula? Si stress, ito yung parang pinagmumulan na ng mga pagod natin na iba't iba na. Pero sige po, let's define, saan ba nagsisimula ang stress, Coach? Kasi baka mamaya yung mga kaagapay natin, baka akala onting pagod, stress agad. May kadandaan mo, kaagapay, ha, iba yung pagod sa taong may dinadalang stress. Ngayon, Coach, saan nagsisimula?
3: Magandang tanong 'yan, ano. And one of my favorite quotes, no, pag pinag-usapan natin ang stress is yung sinasabi, no, ni Hans, sabi niya, "It's not stress that kills us, but it's actually our reaction to it." At nagsisimula ang stress sa brain po natin, no? So bago mo pa naman maramdaman 'yan physically, bago mo pa 'yan maramdaman, no, sa iba't ibang bahagi ng katawan mo bago pa mag-respond yung katawan mo, unang-una nagsisimula po ang stress sa ating pong mga brain. Ayan. Once the brain, no, na nakakita po siya, okay, ng danger, katulad ng pagbabago, okay, na-promote ka, may financial problem ka, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa school, no, para sa mga estudyante dito, 'di ba? Nagpapadala yung brain natin sa katawan natin, no, ng hormone na tinatawag na adrenaline, you know? Ito ay base sa science, no. So yung brain natin, once na na-sense niya na may something kakaiba, may something that is in danger, magpapadala siya ng adrenaline. At yung adrenaline na ito is siya yung responsible para protektehan ka, no? So dalawa yung ginagawa niya, it's either fight or flight response, no? So yun yung ginagawa niya, no? So kaya po sabi ko sa inyo kanina, no, ang stress is a normal part ng buhay natin. If there's something that is challenging, if there is something that is new, yung brain po natin gagawa po siya ng hormone para mag-respond po doon sa stress. So dito po siya nagsisimula. So ngayon, sabi ko nga kanina, no, yung quote, it's not the stress, no, that ang nagpapahirap sa atin, pero paano ba tayo nagre-respond doon sa stress?
2: Kaya kaagapay, no, anini, kumbaga parang learn how to identify saan ba dapat, di ba? Bakit ba siya nagsimula? Bakit ba siya nararamdaman natin? Ano ba yung pinagmulan? Ano ba yung dapat nangyari nung una? Kasi nga, totoo yan eh. Ang stress talaga, normal siya kaagapay. Talagang response natin yan sa bagay na kung saan na dapat natin gawin. It's either urgent, it's either important, it's either ito yung bagay na kailangan natin punan ng pangangailangan. And syempre, lahat tayo nakakaranas na siguro wala namang tao ang di nakakaranas ng stress sa buhay. Mapabata man yan, mapamatanda, kaagapay, di ba? Mapa, ano, young professional, lahat tayo may iba't ibang salik ng stress. Ang tanong nga lang dyan, paano ba nagsimula? Ano ba ang pinagmulan? Ano ba ang nangyari? Ba't ganyan ba yung naging sitwasyon ng kinalalagyan natin? Pero, ma'am, alam natin na yung stress talaga is parang too hard to identify yan minsan-minsan. Nga, nagkakahalo-halo na yan to the point na parang minsan stress ka na tapos minsan wala ka pang tulog. Aminin natin yan na may mga kababayan tayo o may mga nakikinig ngayon na ang stress, parang ano yun, nagsabay na, may stress ka na, wala ka pang tulog. Pero the question, ma'am, ano ba yung pinakamalubha? Yung stressful o yung lack of rest?
3: No, actually pareho silang pareho lang sila eh, no? So walang pinaka sa kanila, no? Kasi both, okay, yung stress at saka yung lack of rest, yung pagod, no, pareho lang, pareho silang nagbibigay ng hindi magandang impact sa katawan natin, no? So pagpagod ka, okay, so at na-stress ka, ano sila? Magkadikit actually, no? Kapag ka-stress ka, hindi ka nakakatulog, 'di ba? So hindi nakakapagpahinga yung katawan mo. Kapag pagod ka naman, no? So hindi ka nakakapag-isip ng tama, hindi ka nakakapag-isip ng maayos, no? Nasi-stress ka naman. So both of them, okay, pareho po sila, no, na nagbibigay, no, ng hindi maganda sa ating katawan kapag ka hindi po natin sila na manage at hindi po natin sila na ilagay in order sa buhay po natin. And gusto kong balikan kanina, no, Brian, na yung stress naman is can be positive, okay? So kasi kailangan din natin ng stress katulad ng sinabi mo kanina para mag-respond tayo, no, para magkaroon tayo ng alertness, okay? Okay, alertness, okay? Okay.

0: Ito yung nga sa amin ng vision, paano ba nagiging positive ang stress?
1: Yes. Ang positive stress, no, halimbawa, no, na-promote ka.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So pag na-promote ka, of course, there's a celebration, no, sa umpisa. Pero after that, marirealize mo, no, na naiba ngayon yung environment mo, maiiba ngayon yung role mo. Okay? That is a positive stress. And that mm-hmm. will motivate you para mag-aral, no? That will motivate you to really spend more time and learn kung ano yung bago mo na role. Kapag ikinasal ka, di ba? So, may stress din po yun, no? Kasi coming from a single life, di ba, magiging married ka na ngayon. So, that is a positive stress. Pag may bagong baby sa bahay, no, positive stress din yun. Ayan. So, yun yung mga example na tinatawag po natin na eustress. Yung mga stress, no, na nagbibigay sa atin ng ability para i-level up po natin yung mga sarili po natin.
0: Mm-hmm. Kaya kaagapay, no, dapat mo ring alamin, kumbaga, ano yan eh, kumbaga, yung mga stress ka, talagang most of the time negatibo, pero kung titinag mo, yung stress talaga nagbibigay din sa atin ng opportunity to grow, opportunity to learn, opportunity, alam mo yun, to grasp the different kinds of learning. Kasi minsan kasi kung walang push, kung alam mo yun, kumbaga walang nagbibigay sa iyo ng power na para magkaroon ka kahit paano ng stress, you will never know kung hanggang saan ka eh. Hindi mo malalaman kung baka, ano yung, kumbaga parang pag natapos kasi yan kaagapay, mapapareflect ka na, ay, kaya ko pala. Kumbaga parang, ay, yes, ito na pala yung magagawa ko. Ay, ito pala yung kaya ko pa. Diba? Kaya minsan kaagapay, don't take the stress na parang, ano na parang sobra-sobrang pangit. It's just that kaagapay, learn how to see different lenses in order na makita natin na may tulong pala siya. Hindi pala puro takot lang. Hindi pala puro pangamba lang. Pero, Coach Jasmine, para din siyempre sa kaalaman ng mga kaagapay natin, alam natin na may mga kaagapay tayo na hindi naiiwasan. Sabihin natin na parang parte ata ng buhay nila na ang stress ay parang naging, ang mga term nga ng iba, parang naging kakambal ko na yung stress at hindi siya mawala-wala. Coach, ang tanong ko, pwede ba o maaari ba talaga nating iwasan ng stress? O sabihin, let's say na hindi talaga?
1: So, okay. Ayan, no? Pwede ba natin siyang maiwasan? Okay, so actually, part siya, no? See, it is part of our life, ano? Ang pwede natin gawin dito is bawasan ang negative impact niya. We cannot, no? We cannot avoid stress because part na siya eh, no, ng buhay natin. Body's natural response natin siya sa challenge, di ba? Pero pwede nating bawasan yung negative impact niya sa atin, ano? So paano? Okay? Sa paano natin, no, sa pag-manage nito, no? So like for example, kung pagod ka, no, importante na bibigyan mo ng pahinga yung sarili mo, no? Sa pagkain ng tama, no? Pagkain na masusustansyang pagkain, because sometimes, no, yung sabi mo nga kanina, no, may nabanggit ka, no, na stress eating, 'di ba? So pag stress eating, ang tendency mo kumain ka ng mga hindi nutritious na pagkain, 'di ba? Masarap kumain parati ng burger, ng mga fries, no, yan yung mga tinatawag natin mga comfort food, eh, no? But bawasan natin yung impact niya, no, sa pamamagitan ng pagkain ng tamang pagkain, no. Yung exercise, no, there are three foundation kasi ng paglaban ng negative impact ng stress, no. Number one, yung getting enough sleep, no, yung ano yung pangangailangan ng katawan mo, at pwedeng magkakaiba yan sa bawat isa sa atin, no. Yung iba 8 hours, yung iba 6 hours or 4 hours, kayang-kaya na nila, di ba? Yung exercise, no, kailangan nare-release natin yung mga toxins mm-hmm. sa katawan po natin, di ba? And that is through exercise, at napapagalaw natin yung mga muscles natin at yung heartbeat natin, no. So hindi nagko-constrict, okay, everything in our body. And of course, no, exercise, food, and sleep, no, yan yung pinaka foundation, no, on how we can help our body to fight the negative impact of stress.
0: Coach, I really really really love talaga na laging kasama yung sleep. Alam mo kaagapay, no, natutunan ko na pag sobrang stress ka talaga, minsan ipahinga mo din yung ano mo, yung ulo mo.

0: Tingnan mo din yung karamdaman mo kasi alam mo kaagapay, may natutunan nga ano, may natutunan kami regarding about sleep. Alam mo ba kaagapay na kapag tayo ay natutulog, ibig sabihin, ipinagkakatiwala na natin sa Panginoon ano yung susunod na mangyayari. Kasi alam mo bakit kaagapay? Kasi ibig sabihin, nagkakaroon ka ng pagtitiwala sa Panginoon na pagtulog mo, alam mong walang mangyayari, alam mong Panginoon na, kumbaga parang ang sleep kasi kaagapay, surrendering everything inside your mind. You need to surrender everything. Tandaan mo na 24 oras lang ang meron tayo, pero tandaan mo kaagapay, pag hindi mo yan natutunan i-surrender, iikot yan sa'yo. Kaya nga, di ba, minsan meron tayong tulog na, alam mo, natulog naman ako ng 8 oras, Kuya Bray, pero hindi ko alam, parang hindi ako nakapagpahinga. Natulog naman ako ng 10 oras pero tingin ko parang tumakbo ako. Kasi nga kaagapay, baka hindi lang tulog ang kailangan mo. Baka kailangan mo ng tunay na peace inside your mind. Gustong-gusto ko dito yung mga sagot ni ano eh, ni Coach Candy. Para din siyang guest ko ngayon, Coach Jasmine. Basahin ko lang. Sabi niya dito, we can be intentional in avoiding or removing unnecessary stress in your life. Does not mean contribute to your growth, our goal, and purpose. Ito sabi niya dito kaagapay, sabi niya, it's about mindset. Tapos period, sabi niya, how do you want to see the stress? Do you see it as an opportunity for growth? Or isn't it something deliberating to you? Kaya kaagapay, mahalaga talaga na let's think before we can speak, di ba? Isipin natin, wait lang, ba't ba ako nai-stress? Okay ba tong stress na to? Ito ba yung magdadagdag? Kasi kaagapay, totoo yan na may stress talaga na hindi lang puro pagod. Talagang alam mong down na down na down na down ka na. Pero always learn how to recognize, learn to identify, and learn na ano yung bagay, ba't ba ako nai-stress? Kaya naman, ang next kong tanong dito, Coach, siyempre, kunwari, ito na yung stress. Pumutok na ang stress. Alam natin yan. Pero, ano ba ang dapat first? Ito po. Meron bang first aid response sa stress? Kasi, di ba, pag narinig natin ang first response, it's either hihimatayin, kailangan ng ganito, ganyan. Pero, may first response ba sa stress?
1: Yes. So, recently, sa Life Coach Philippines International, due to the yung maraming mga naging cases tayo, 'di ba, yes, sa mga schools, mm, no? So, nagkaroon kami ng workshop with Master Coach A na tinatawag nating psychological first aid. Okay? Mm. So, ito yung magandang paunang response, no, sa mga stressful and emotional crisis, no. So hindi siya about really fixing the problem, but it's all really about yung tao, no. Ilagay muna siya sa isang kalmado, okay, na state. Ilagay muna siya sa safety at saka siya i-link doon sa mga tulong, no, na kinakailangan niya at the moment. And we are actually conducting this, no. So if you want to learn how to do this, no. So hindi lang po ito para sa mga doktor, okay? Ito po ay para sa atin pong lahat, no. Sa bahay kasi, ang magulang, no, or kapatid ang unang-una namang nagre-respond sa isang sa stressful situation o sa isang traumatic situation, 'di ba? So kaya dapat matutunan po talaga natin kung paano tayo magkakaroon ng makakapagbigay, no, ng psychological first aid, no. So you don't need to become a doctor para maibigay mo po ito, no. Ang kailangan mo lang is maging prepared ka at manageable ka. So ang goal sa psychological first aid ay hindi po para i-fix yung tao, i-fix yung problema agad-agad. Ang goal is para ma-reduce yung harm, ma-restore yung safety doon sa tao at ma-connecta siya sa tamang support, no. I believe na ito po, no, kung gusto natin talaga ng ano yung first aid response sa stress, aralin po natin, no, matutunan po natin yung psychological first aid, and we are offering it, no, in our tribe, in Life Coach Philippines International. We're offering it to organization, we're offering it to everyone, and if you are interested, pwede niyo po kaming i-message, no, sa Life Coach Philippines International, and we would love to really share to you the workshop and do it to your church, do it to community, and do it to your organization.
0: Kaya ka agapay, let's see. Pero coach, sa mga nakikinig po ngayon, coach, pwede mo ba kaming turuan ngayon ng kahit basic lang? Kasi baka mamaya may mga nakikinig sa atin na mga teachers, principal, and administrator na paano ba yung kahit ano, kahit maikli lang, coach, meron ka ba dyan pwedeng ituro ngayon on the air?
1: Yeah, so ang psychological first aid is all about safety first. No, lagi niyo pong iisipin pagka magbibigay kayo ng psychological first aid, lagi niyo isipin yung safety first before the story. No, kadalasan kasi gusto na nating tanungin lahat, no, doon sa tao na
0: nakakaranas
1: ng stress. Puro kwento. Oo, pinapakwento natin yung mga pangyayari. Ang kailangan ng tao is again, safety first before the story. At may tatlong paraan yan. Paano nyo po gagawin? Ano? Yung tinatawag po natin na look, okay? Listen, and link. Tatlong L po yan, no? So look, tignan mo muna kung ano yung pangangailangan ng tao sa moment na yon. And then, listen, makinig, no? Makikinig tayo kung ano yung kaya niya lang i-share. Diba? Hindi natin siya i-interrogate, okay? At pangatlo is yung link. I-link natin siya, i-connect natin siya doon sa support na kailangan niya at that moment.
0: Yan kaagapay. Ang ganda nung ano no, safety first before story. Kasi tayo mga kaagapay, nasanay tayo na, oh sige kwento ka na. Parang hindi mo iniisip yung kalagayan ng tao, kung kamusta ba siya. Hindi ka man lang ano, hindi mo man lang tinignan yung itsura nung pagkikwentuhan. Kaya ang ganda nung ano na safety first before story. Totoo yan kaagapay. At yung next samanis na yung look, listen, and link. Totoo yan kaagapay na be observant, diba? At pakinggan mo mabuti. Tapos, yung link, ito yung ano ba yung kailangan ko maging response, saan ko ba siya pwedeng ipunta. Totoo yan kaagapay na ano no, niya yung mga first aid dapat hindi lang doktor, hindi lang professionals, hindi lang psychologist o ano man po yung tawag sa kanila. Dapat pala inside of our home, own house, kailangan tayo laging first responder. Kasi ano yan, kaagapay, natutugunan natin ang pangangailangan lalo na sa loob ng tahanan. Diba? Can you imagine kung lahat tayo marunong yan? Kung lahat tayo meron yan, kayang-kaya nating makapagsalba ng kalusugang pangkaisipan. And syempre, coach, grabe, ang dami kong natutunan ngayong araw na to. I mean, hindi ko naman sinasabing ang sarap ma-stress, no? Pero ang sarap tumulong, lalo na kapag alam mong may kakayahan ka. Ang sarap tumulong kapag lalong alam mong kaya mong tugunan ang pangangailangan ng isang bagay. Kaya sa pagkakataon na to, coach, ano yung payo mo sa mga taong palaging humaharap sa stress araw-araw?
1: Yes, no. So may dalawa akong gustong iwan sa lahat, no, ngayong hapon na ito. Is unang-una is yung tinatawag natin na compounding mental model, no. Recently, we have learned this, no, inside our class sa B-Learning Society with Master Coach, and itong compounding mental model, no. So yung compounding mental model ay mga maliliit na bagay, maliliit na desisyon, maliliit na mga actions natin, no, na inuulit-ulit po natin sa buhay, at eventually nagbibigay siya ng malaking resulta over time if you do it consistently. Okay, maliit man 'yan, no? Sa tingin mo maliit man 'yan, nagbubunga siya, 'di ba? Parang sa mental health natin, no? And physical health po natin. Yung araw-araw po na pagpili natin na magpahinga tayo, no? Instead na magpasyal, okay? Yung pinipili natin na matulog kaysa mag-doom scrolling, 'di ba? Pinipili natin na magkaroon ng me time para naman sa sarili natin, 'di ba? At pinipili natin yung mga bagay, no, na mas makakabuti para sa isip po natin, ano? All of that pagkaginawa mo 'yan, magko-compound 'yan, eh, no? Parang sa bangko, 'di ba? Pag nag-iipon ka ng pera mo sa bangko, 'di ba? Lumalaki siya, okay? Because of the interest, okay? So ganun din sa pag-aalaga natin sa sarili natin, no? So mas magiging mentally fit po tayo kung nag-compound tayo ng mga maliliit na desisyon at mga aksyon sa buhay natin that eventually pag nagpatong-patong na yan, no, malaki yung resulta niya sa well-being natin. And yung pangalawa, no, so yung invitation, no, so si Jesus ay may invitation sa bawat isa sa atin, no. In Matthew 11:28, sabi niya, "Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest." So yan yung dalawang bagay, no, na gusto kong iwan sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon.
0: Mm-hmm. Ang sarap talaga kaagapay, no, na alam mo yon na lahat tayo ay may kakayahang tumulong pag may mga nai-stress. Pero kagandaan mo kaagapay, na totoo yan na imbis na lumapit tayo sa iba't ibang tao, pwede mo namang gawin ang iba't ibang uri ng first response. Pero ang tunay na kapayapaan at ang tunay na katahimikan ng ating damdamin ay hindi lamang dito sa mundo. Makakatulong ang mga ibinibigay ni Coach Jasmine, pero napakaganda ng dulo na lumapit tayo sa Panginoon na siya talaga ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng loob at kapanatagan ng isip. Yan ang dapat nating tandaan. Coach, bago kita bitawan, baka may mga gusto kang announcement sa mga kaagapay natin, mga services po na ino-offer nyo, and at the same time nang ino-offer din po ng Life Coach Philippines International. Go ahead po, Coach Jasmine.
1: Yes. Okay, no, saktong-sakto yung ating topic, ano. So to what we are doing right now in Life Coach Philippines International. So we want really to help people, no, in our own way and at Life Coach Philippines International. So that's why we are conducting, no, yung psychological first aid po, no. So all you need to do is to connect with us at Life Coach Philippines International Facebook page, or better yet, no, pag nasa-stress ka na sa buhay, no, bumisita ka po sa Decaf Coffee Republic. We are open from 3 p.m. to 3 a.m. every day except on a Wednesday. Kung kailangan mo ng kausap, no, kailangan mong i-link yung iyong nararamdaman, o kaya may tao po kayong gusto pong i-link sa Life Coach Philippines International, no, punta lang po kayo sa Decaf Coffee Republic. We are located at Pioneer Center Compound along Pioneer Road, corner Brixton and United Streets, Capitolio, Pasig City.
0: Mm-hmm. Muli, mga kaagapay, nakasama po natin ang isang life and mental health coach mula po sa Life Coach Philippines International. Ipinapakilala ko po muli si Coach Jasmine Miroy. Maraming salamat po sa inyo, Coach.
1: Thank you. Bye.
0: Hi, kaagapay. Ang dami natin natutunan, no? Ang sarap matuto, pero kaagapay, tandaan mo na pangalagaan mo ang iyong kaisipan, pangalagaan mo ang iyong katawan, dahil paano ka magtatrabaho, paano ka magsisikap kung nagsasuffer naman sa sakit ang iyong katawan. Tandaan, kaagapay, na mas higit palagi ang katawan kaysa sa perang kikitain pang araw-araw. Yan, kaagapay, ang iiwan natin sa inyo. Pero sa pagkakataon na to, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ng Team Love Love na nakasama natin sa production, kay Kuya Nathaniel Peralta at sa kanyang love team na si Angelica Calayag, at syempre po sa Bukawi Transmitter site. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Katuwang palagi ang Life Coach Philippines International. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS info @febc.ph.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan at handang makinig ng ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Lalarama Dizon. Nawa ay magsama-sama tayo sa kabuuan ng ating oras sa araw na ito. At sana po ang ating mapapag-usapan ay magamit ng Diyos upang tayo ay patuloy na magpalakasan at magpanalanginan sa ating paglalakbay dito sa buhay na Kanyang ibinigay sa atin. Psalms 37 verses 5 to 7 says, Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. He will make your innocence radiate like the dawn, and the justice of your cause will shine like the noonday sun. Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Psalm 37, 5 to 7.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po inyong kaagapay, si Ruth Ramadizon. Nawa po ay patuloy tayong pagalingin at pagpalain ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Isa sa mga kapansin-pansin sa ating kapanahon ngayon ay ang pagdami ng mga tinatawag na mga coffee shops. At dito po ay nagpupulong-pulong ang mga tao upang magpalitan ng kuro-kuro, upang mag-aral o kaya naman ay magbasa ng mga balita o kaya naman ay makipag-bonding lamang. Malaki ang nagagawa ng mga coffee shops na ito sa buhay ng iba't ibang mga pamayanan. Sa Amerika, ang coffee shop na Starbucks ay napakarami pong naitayong mga tinatawag po nating inuman ng kape. At sa likod ng pag-inom ng kape ng mga tao, ayon pong pagbabahaginan ng buhay at kasaysayan at karanasan. Binabasa ko ang isang librong isinulat tungkol sa Starbucks at sinasabi ng isa sa mga nagbigay ng patotoo. Noong isinara ang branch ng Starbucks na malapit sa amin, ang pakiramdam ko ay parabang isinara ang simbahan. Ako ay nawalan. Yun ang kanyang pagbubuod ng kanyang karanasan. Napakaganda na kapag tayo po ay nagsasama-sama sa atin pong mga fellowship, sa ating mga simbahan, yan ang nararanasan ng bawat dumadalo at bawat nakikibahagi. A shared community na higit pa sa maibibigay ng kahit na anong coffee shop. Sa akin pong pag-inom ng kape at pakikipagkwentuhan sa mga barista, natutunan ko itong itinuturo sa kanila na green apron behaviors. Una, ang mga barista at mga tagapagtimpla at tinda ng kape, kinakailangan ay mayroong attitude na welcoming. They are meant to befriend people. Be welcoming. Yun ang unang green apron behavior ng mga barista. Pangalawa, they should be knowledgeable about their product. Kinakailangan alam nilang ipaliwanag sa ibang mga tao ang produkto na kanilang ibinebenta. Pangatlo, kinakailangan sila ay genuine. So the third green apron behavior is to be genuine. Ika nga, hindi plastic. Kinakailangan totoo ang ipinapakitang pakikipagkapwa-tao at pakikipagkaibigan. Pang-apat, natutunan ko that they are taught to be considerate. Another green apron behavior for these baristas is being considerate. At panglima, they should be involved. Yan pong mga tinatawag na green apron behaviors na yan, mga kaibigan, ay kitang-kita sa mga barista na hindi lamang nagtitimpla at nagtitinda ng kape, kundi nakikipagkaibigan sa bawat customer. Napakalaking challenge para sa atin na nagbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa ating mga pamayanan, di po ba? Nakakatuwa na ito'y ating pamarisan. Naalala ko nung ako po'y nagkape sa isang Starbucks sa Cologne, Germany. Naghahanap ako ng souvenir na matatagpuan lamang sa lugar na yon. Kaya sabi ko, meron ba kayong souvenir na matatagpuan lamang sa inyong branch dito sa Cologne, Germany? Ang sabi ng mga barista, ang souvenir po namin ay ang mga basong ito. Subalit nung aking tiningnan, iyon po ay naglalagay lamang ng pangalan ng kanilang lugar at matatagpuan ko rin ang ganung uri ng baso sa ibang mga lugar at lungsod ng iba't ibang bahagi ng mundo. Yun nga lamang, ang nakatatak ay ang pangalan ng kanilang lungsod. Kaya sabi ko, I don't think this is really very unique because they all look the same except that printed on these mugs are the names of the different cities. At ako po'y bumalik na sa aking inupuan. Alam niyo, maya-maya lumapit sa akin ang isang barista at ang sabi niya, "Sir, I'm giving you a souvenir that can only be found in this place and nowhere else in the world." Ibinigay niya sa akin ang isang mug na pinirmahan o nilagdaan nilang lahat at merong personal dedication nila. Ako po ay lubos na nagalak at talaga namang nagulat sa kanila pong attitude na ipinakita sa akin na isang dayuhan. At nung inaalo ko na ito'y aking bayaran, sabi nila, "Keep it, that's yours as a souvenir." Ito pong kanilang tinatawag na mga green apron behaviors. Be welcoming, be knowledgeable, be genuine, be considerate, be involved. Ipinapakita nila sa iba't ibang mga kaparaanan. Very challenging sapagkat parabang sila'y nagtitinda lamang ng kape. Pero ang sabi ng libro, we are not just selling coffee, we are providing an experience. Sana mga kaibigan, sa ating mga samahan, sa ating mga fellowships, sa ating mga simbahan, mahigitan pa natin ang ganitong uri ng mga magagandang pag-uugali
matuto tayo sa kaugaliang ito ng ating mga kaibigan na sa pagtitimpla ng kape at pag-aalok nito sa mga customer na kapagbibigay ng pagkakataon para ang mga tao ay magkaroon ng tunay na pakikipagkaibigan at panahon para makapagbahaginan ng karanasan sa buhay.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Kayo po'y nanonood na nakikinig dito sa Family Matters ng 702DZAS. At tayo po'y nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay kasabay nating napag-uusapan din ang ating mga hamon ng buhay ng kinakaharap ng ating mga taga-subaybay dito sa Family Matters. Merong hamong pang bansa, pero ding hamon ng mga individual at pamilya kinakaharap. At kami po dito sa Family Matters ay kaagapay ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Kami po ang inyong mga kasama ting Lunes, Bishop John Amilan, kasama si
3: Kuya Willie Basilio po.
2: Kumusta po Kuya Willie?
3: Ayos na ayos sa biyaya ng Panginoon Bishop, Kuya.
2: Wow, praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sa kanyang kabutihan sa atin sa bawat araw, bawat isang linggo. Plansado naman yung damit mo. Napakagaling naman ng nuknuk, ang gandang ate. At siya ba naman malansya niyan?
3: Oo.
2: Ayun, talaga. Praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang ating mga kabiyak ay regalo ng Panginoon.
3: Amen! Amen!
2: Praise the Lord!
3: At, ay, Ate Tess!
2: Naroon sa baba. Baka may mga babatiin ka, Kuya Willie.
3: Batiin natin yung mga nagdiriwan, kalamang karawan. Si belated happy birthday kay Mikaya Ben Andy Magaling noong 17th. At 23rd, si Mariel Bayaka. At sa 28th naman, si Ate Aileen de Guzman. 27, si Ate Ella Soriano. And then si Emmanuel or Noel Saniel, 28. And sa Huwebes, 30th, si Ruben Gabriel Lopez. Binabati po natin sila sa kanilang kaarawan. And of course, yung 27 din ay anniversary naman ng kasal nitong mag-asawang William, Sergeant William and Mary Grace Lopez. Yan.
2: Tayo nagpapasalamat at pakikipagdiwang po sa kanila sa araw po na ito. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang kabutihan ay ating nararanasan sa iba't ibang larangan niya. Kayo po'y nanonood, nakikinig dito sa Family Matters. Kami po ay isa lamang po sa radio station ng Far East Broadcasting Company at kami po ay may mga iba't ibang stations sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At kami rin po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo nagpapasalamat sapagkat ang FEBC ay talagang patuloy na nakakaranas ng biyaya ng Panginoon sapagkat tayo sinusustrain po niya. At tayo rin po ay napapanood sa iba't ibang radio, iba't ibang online platform. Pwede rin po sa 702DZAS-FEBC Radio at sa YouTube channel. Pwede rin po 702DZAS-FEBC Radio TV. At siyempre pa, bukod sa AM band ay napapakinggan din tayo sa iba't iba nating station nga po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At tayo nagpapasalamat sapagkat nakagagaling lang natin dyan mula sa Summer Leyte, Kuya William.
3: Oho.
2: Tayo ay nagdaos dyan ng National Disciple Making Churches Campaign ng PCEC. Ako'y nag-recline na dyan eh.
3: Oh.
2: Eh yung main speaker ay namatay, nauwi sa Panginoon.
3: Mm-hmm.
2: Eh ang natira tatlo.
3: Oh.
2: O si Bishop Noel Sendino biglang nag-atake sa puso.
3: Oh.
2: Inoperahan. Kaya dalawa na lang. Tanlinggo na lang, malapit na.
3: Hmm.
2: Biglang kinailangan operahan si Bishop Noel Pantoa.
3: Oo nga.
2: Ang natira ay si Bishop Eli Mercado.
3: Kaya
2: kailangan nila ng rescue.
3: Kailangan ng rescue.
2: Eh kaya alam, may speaking engagement ako dyan sa Nung Sagaray, Bulacan.
3: Oh.
2: Mabuti na lang pumayag si Bishop, Pastor DJ Jose na ako'y pinayagan niya. Kapagawa nakaset up na sana yung event nung Sabado diyan. At ako'y nakapunta doon sa summer. And praise God. Ako'y nakapunta doon sa summer. And praise God.

0: New Life Church doon at sa pamuna ni Pastor Miggy at of course sila Pastor Paul diyan sa New Life at maraming nagsitaluhan din pastors and spouses, praise the Lord. At kami bumiyahe naman, nagpunta ng Tacloban at welcome kami ng dating Vice Mayor ng Tacloban City, si Pastor Sambo, sa kanyang coffee shop and museum. At talagang nakaka-bless yung kanyang advocacy. At really, yung nung panahon ng Yolanda, at pandemic, ay tumulong ang pamilya nila sa mga may hirap, pero ayaw nila yung mawala yung dignity. Kaya ang ginawa nila, in exchange of anything of value sa iyong bahay na hindi mo naman napapakinabangan, eh kapalit ng bigas, kapatid naman. Ayun, kaya yung dignity nila, hindi sila parang namamalimos. Alam mo, naglabasan yung mga historical ano na mga gamit, grabe, mga lumang picture, ganda doon. Ang ganda doon. Ang ganda ng ginawa ni Vice Mayor Pastor Sambo doon. And then of course, we had the opportunity to also preach doon sa Tacloban Christian Church, it's a Chinese church diyan, at kaya lumabati tayo sa kanila. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ito po yung kuging sinasabi ko sa inyo na mahusay na counselor, si Kuya Willie Basilio. At babatiin kayo. Siyempre gusto ko rin batiin yung overall coordinator namin. Yung napakahusay mag-coordinate, napakatuloy magmaneho. si Pastor Gabo at ang kanyang kabinyak, si Bernice. Of course, ang kanyang team, si Milan. Milan pangalan.
1: Apelyido mo yun.
0: Kaya pwede ko pa lang yung apo ko, yung pangalan ko, Milan. Milan. Kaya ang gusto ng anak ko, ang ipangalan ni Italy. Kaya Milan, Italy, Milan.
1: Wow!
0: Yung susunod kay Teo. Ayan. Anyway, so, kaya we were so blessed, medyo pagod. Kahanga-hanga, si Bishop Eli Mercado, 75 years old. Talagang bumiyay.
1: Kuyang Eli.
0: 6 na oras, tapos another 4 hours. Praise God. At siyempre pa, si Bishop Ariel Jornales, nagbabakasyon lang dun nabataan ko. So, ikaw, hinto mo bakasyon mo. Samahan mo kami, biya kita trabaho. At, like a good soldier of Christ, yan namin na isang topic. Siya naman ay nasa discipleship din. Kaya,
1: di ko maalala.
0: Welcome. Good morning po sa inyo po lahat at nanonood sa amin dyan sa Samar, Leyte. At tayo nagpapasalamat. Of course, si Doktora Glo at ang kanyang husband, na-meet din natin, ang associate missionary namin dyan sa ng Campus for Christ, dyan sa Tacloban City. Praise the Lord na tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat talagang nakaka-bless sila. Yung kanilang mga tanong, yung kanilang
1: awareness,
0: talagang wow, nawala'y pagod namin. Saka ako, hindi ako makapag-inarte kasi mas matandang dihamak si Bishop Eli. Game na game si Bishop Eli Mercado. Kaya praise God.
1: Nabanggit mo si Bishop Eli, ilang subjects nakasabay namin sa Phoebus College of Bible. Tapos si Bishop Hornel, Jornales, kung di ako nagkakamal, naging estudyante natin.
0: Estudyante mo raw. Yun daw yung pag nagtatanong siya, sasabihin mo daw gusto mo malaman, O, i-research mo.
1: Oo, siyempre.
0: Empowering.
1: At September 19, Bishop, mabanggit ko na rin na alumni day sa Phoebus College of Bible sa kanilang foundation week. So, kita tayo dyan, mga kagapay, mga co-graduates, at salamat sa Panginoon sa Phoebus College of Bible.
0: Yes, at yung aking tatlong anak, graduate dyan.
1: Mm-hmm.
0: At ako'y nangarap mag-aral dyan, pero hindi nangyari. Kaya napunta ako ng ATS dahil sa nakaroon ako ng bachelor's degree. Siyempre, congratulations kay Dr. Tim Hiner. Classmate din yan. Nila Bishop Ariel Jornales. Si Dr. Tim Hiner. At under his good leadership, we are so excited sa maraming gagawin ng Diyos. At kaya nga, noong the other Sunday, nag-promote ang Phoebus College of Bible dun sa aming church. Sa kanilang counseling program.
1: Kursong bubuksan, program.
0: Yes, sa panguna ni Miss Hazel Lozada kasama kanyang supervisor.

0: So, wow.
1: Praise the Lord. At siyempre, mamaya natin babatiin yung mga sumusubaybay sa atin narito. Pero siyempre, nais natin pakinggan muna ang salita ng Diyos na babasahin ng Kuya Willie Basilio.
2: Narito po mga kagapay, Santiago, Kabanatang 1, Talatang 5, Mabuting Balita Tagalog. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Wow! Sa English naman, English Standard Version, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Napakaganda nitong ating talatang pagsasaligan, Kuya Janelle, sa ating episode ngayon, question and answer counseling tayo.
1: Yes, amen. Napakaganda. At, pero Kuya Willie, gusto namin marinig ang iyong malalim na kinakasabikang reflection sa bawat salita ng Diyos habang ako umiinom ng kalamansi.
2: Na naman.
1: Inabot ng napakagandang misis.
2: Ayun.
1: Praise the Lord.
2: Kilala ko na yan. Mapag-alagang misis sa kanyang mister.
1: Ay, na-miss ako. Wala Thursday.
2: Ano
1: Sunday
2: pang
1: night na ako nakauwi eh. Sinalubong ako.
2: Ano pa nga ba?
1: Sige po, pakinggan natin ang Kuya Willie sa kanyang reflection sa salitang.
2: Ang unang nakatawag pansin sa akin sa talatang ito, Kuya Janelle, mga kagapay, yung sabi niya, yung sino man daw sa inyo na kulang sa karunungan. Real talk, Kuya Janelle, bihira tayong umamin sa ating sarili-sarili na kulang tayo sa karunungan. Yung karunungan kasi, minsan ay hindi natin mahabol-habol talaga yung pinakakahulugan nito. Pwedeng puno tayo ng impormasyon sa ating isip, pwedeng maalam tayo sa lahat. Pagka may magtatanong sa atin, pwedeng meron tayong pwedeng isagot, mapadibating paraan o kung paano pa man. Pero ano ba talaga yung karunungan? Eh, alam natin na sa Book of Proverbs, sinabi ng Solomon, Haring Solomon, na karunungan ay pagkatakot, banal na pagkatakot sa Diyos. So, nakakabit dito yung idea na sabi niya, pagkulang sa karunungan, humingi daw sa Diyos. No? So, para nakita ko rito, Kuya Janel, meron po tayong pagtanggap ng katotohanan humbly na kulang at kulang tayo sa karunungan. Kasi, kahit na nasa fingertips natin, yung kaalaman sa maraming mga bagay, pindot lamang sa ating mga computer, mga gadgets, nandyan na yung pwede nating makuha ang impormasyon, tulong malaki. Pero ideally speaking, hindi pa rin sasapat yung pwedeng makuha natin mula sa sistema ng kaisipan ng mundo. Less, ang mangyayari ko, ito ang kinatatakot ko eh. Pagka napaghiwalay natin yung idea ng karunungan, doon sa pinagkukuhanan talaga nito, dili ba kundi ang ating Panginoon Diyos, malilihis tayo. Halimbawa, yung idea na kung ang Diyos ang ating source ng tunay na wisdom, mangingibabaw siya sa lahat ng possible sources of knowledge, of information, or wisdom, call it what it is. Pero ang idea, huwag nating ibababa ang posisyon ng ating Panginoon Diyos na siya lang talaga ang pagkukuhanan natin ng tunay na karunungan gabay sa ating personal na buhay, kaganapan nito, kalubusan nito, at saka sa ating pamilya, and therefore, pati na sa buong lipunang ginagalawan po natin. Ganun po ang idea. Huwag nating pagbubukurin and thereby ibinababa natin yung rang, yung posisyon ng Diyos, parang suggestion na lamang siya sa marami. Inihahanay natin siya sa alternatibong iniisip natin sa marami. Pero ultimately, siya po lamang ang pagkukunan natin karunungan. Sa ating mga sagot po sa mga counseling questions na ating pinadadala dito sa ating programa, ninanasa-nasa po natin. Ito po ay hango sa kapahayagan ng Diyos na siyang source ng knowledge, ng wisdom, instruction. Yan.
1: Wow, thank you so much, Kuya Willie. Sa napakalalim na paalaala niya mula sa salita ng Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpadala ng ating mga counseling questions ngayon. Ano po? Dahil ngayon mayroong special broadcast po tayo. Wala po tayo ngayong memo ni Mami. Sumilip eh.
2: Oo.
1: Sumilip. Kaya sabi nung ating staff Mami, wala ko munang memo. Ayan. Umalis lang muna. So, sige, ingat po kayo, Mami Becerio. Dahil sa ating special broadcast sa araw na ito, wala po tayo ngayong ika nga ay memo ni Mami sapagkat didiretso na tayo sa ating pagtatalakay. Pero syempre, gusto natin bigyang pagsilala ang mga naka-tune in sa atin. Mabilis lamang. Si Nora Docor, mapagpalang umaga po. Josephine Hernandez, mabati rin sila sa atin. At si Elena Galang at si Robinita Enriquez, si Ocampo Miguel Mila, yan, pabaligtad yung kanya. Si Alferes Mona Lisa, ayan, nanonood at nakikinig po sa ating kay Willie. Si Ellen Torres Buensalira, ay bumabati po sa atin. At ganoon din nga si Mila Ocampo ay bumabati. At salamat daw sa buhay natin, Beverly, sa inyong ministeryo. Ganoon din sa, ayan, ayan. So, niyadala ko ng MM. Si Meji Constantino. Wow, si Pastor Meji. Yan yung nag-asikaso ng Western Visayas. Sabi, congratulations, Pastor Meji. At napakagaling ng iyong pag-asama nila, Pastor Paul, at ng iba pang team. At we are praying for the NDC coaching community na mabuo nyo dyan. At sila ay makipasa yung mga pangalan according to groups. Ano po? Kaya, at ganoon din ang prayer natin sa doon sa Northern Summer. Si Candice Jordy, nanonood ang hindi din sa atin. Si Joy D. At ganoon din nga po. At yan, maraming pang iba. Mamaya, bibigyan natin na sa araw po na ito, ay ating pong bibigyan pansin ng inyong mga counseling question. Yung mga tinetext nyo ba sa amin, yung kami nagbo-broadcast, na hindi namin nasasagot dahil kulang ang oras. Praise the Lord, ngayong araw na ito. Kaya yan po ang ating pong talatang binasa ng Kuya Willie, yung wisdom galing sa Panginoon. So as we answer your questions, ano po, we are praying that the wisdom of the Lord will flow sa inyo po at mapakinggan po ninyo ang mga kasagutan na halaw sa salita ng Panginoon. Kuya Willie, ano po ba ang unang counseling question na itinadala sa atin, ating listener at viewer?
2: Narito, mga kagapay. Magandang araw po, Family Matters. May asawa po akong sobrang mapagbigay sa ibang tao.
1: Mm-hmm.
2: Madalas po siyang nagpapautang o tumutulong kahit kapos na rin kami. Natutuwa po ako sa kabutihan ng puso niya, pero natatakot din akong maapektuhan ang kinabukasan ng pamilya namin. Mm-hmm. Paano po ba namin mababalanse ang generosity at pagiging mabuting stewards ng resources namin?
1: Wow! Unang-una, magpasalamat ka sa Diyos dahil ang asawa mo ay mayroong generous heart. I-appreciate mo yun.
2: Yes, yes.
1: At pasalamatan mo siya at ang Panginoon. And let your children hear you na ina-appreciate yun. So, pangalawa, anyayahan mo ang mister mo. Dahil ina-appreciate mo siya, hindi naman siya tututol. Na pag-usapan ninyo, how best can you be generous? Ayan. At mula doon, makakakuha ka ng mga gabay, mga reading materials, mag-research ka. At ngayon naman, Google-Google lang pag may time. Yan, Google-Google lang. Kaya talagang pwedeng mag-Google at best way to become generous. And I'm sure good resources will tell you that generosity is limited to sharing what you have.
2: Yeah.
1: You cannot give what you do not have.
2: Tama.
1: At syempre pa, yung biblical generosity. Kung ano binigay sa'yo ni God, doon ka aasahan ni Lord na tumulong. Yeah. Kung wala sa'yo, hindi ka pwedeng tumulong. Therefore, hopefully, you can lead your husband to the realization na yung pagbibigay pala ng wala kayo at hindi sa inyo, eh hindi pala generosity yun. Yung may mga pinaglalaan ng kayo, tapos mawawala yun dahil ibibigay sa iba, eh hindi pala yun advisable. Kaya napakahalaga na bottom line, i-appreciate mo siya. Let him hear you, thank God for your husband's generosity. And let your children hear that you appreciate. But invite mo siya to study further biblical generosity. At yun nga po. Yan. And we pray na samahan mo siya. Ikaw pa mag-volunteer sa yung may binibigay niya. Bibigyan ko sana sige ito ng ganito eh. 500. Sige. Ako na mag-abot. Nasaan ba? Baba, nakita niya supportive ka. Yeah. Well, so by the time na iko-correct na siya, hindi niya iisipin kontra ka ng kontra eh. Kontra ka talaga. Hindi. Kasi kita niya kasama ka. Di ba kayo? Parang ang sarap ng tawa mo doon. Parang nag-resonate sa iyo yung ganong mga misis ano. Kontra ka na naman.
2: Pero alam mo, isang kinahanga natin sa ating mga kabiyak, ate Kuya Junel. Alam mo, kaya ate Edna, talagang merong generous heart. Oo. Ewan ko ba, parang...
1: Agree ako dyan.
2: Pagkakita pa lang ng mga kabiyak natin sa kapwa, parang daman na nila yung... Ito, parang, parang may bumubulong ba sa kanila na nangangailangan ito, kailangan tulong ito.
1: That's right. Kaya at ako, pagka ganyan, Kuya Willie, nadama ko, parang parang merong compassion.
2: Oo.
1: Talagang, tinatago ko na yung wallet ko. I-share niya yung pera niya.
2: Ang version ko naman dyan, yung aking mga pantalon, pero nagtataka ako. Doon sa bulsa sa likod, kung saan ko nilalagay yung pitaka ko, pagka-pasok, ang bilis pumasok doon sa bulsa. Pagka huhugot, ang tagal, hindi mahugot-hugot.
1: Hindi, asawa ko ay meron siyang ATM. May access siya sa aming pera. Kaya talagang she is free to do that. Yeah. Pero alam niya. Alam ng asawa ko that we cannot give what we do not have.
2: Tama.
1: Yeah, yun ay napag-aaralan together. Pero hindi pwedeng maunawaan niya ng asawa mo, kapatid, kung hindi niya maramdaman na after all, you are supportive of the generosity na gusto niyang mangyari. Yeah. Praise the Lord.
2: Naalala ko lang, Bishop, tulungan mo ako dito ha. Hindi ko na matukoy mismo kung anong talata sa Book of Proverbs. Parang ganitong linya. May sinabi doon na pagka raw tayo ay generous sa kapwa, para tayo nagpapautang kay Lord. Parang utang din si Lord sa atin. Parang ganun ko naalala yung...
1: That's right.
2: Ang ibig sabihin noon, pagka ikaw ngay napag-aralan na, napagkasunduan na kung paano at paraan, etc. Pero sa bandang huli, hindi ka mag-aalala doon sa magiging quote-unquote kabawasan mo sa pagtulong sa kapwa. Kundi parang, pinautang mo si Lord, magbabayad at magbabayad yun eh.
1: Yes, that's right. At mas masarap magbayad ang Diyos, di ba?
2: Sinabi mo pa.
1: Masarap magbayad ang Diyos, di ba? Proverbs 11:24-25, sabi doon, he who represses others will be refreshed, di ba? Ang ganda nun, di ba? So talagang, ang Proverbs ay punong-puno ng mga karunungan, sabi sa Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord. Yun yung sinasabi mo. Proverbs 19:17. So, kaya lang, kung ang pinabinibigay mo hindi sa'yo, ay hindi rin
2: tapos.
1: Hindi. Kung ano yung nasa iyo, yun doon ka kukuha para ibigay. Ayan, praise the Lord. Ano po ang pangalawa nating counseling question?
2: Malala ko lang, Bishop.
1: Sige.
2: Kahapon kasi may mga dumalaw sa atin sa church. Merong mag-asawa galing ng Laguna, merong mag-ina na galing ng supposedly Cavite, pero dito na sa kondo nila natulog, kondo ng anak. Tapos merong mga galing ng Pateros, dumalaw sa atin. Yeah. At syempre, sabi ko kay Ate Edna, i-treat natin sila ng lunch. Pwede punta na kami. Nakaupo na kami doon sa lugar kainan. Akalain mo, mister na kasama, abay birthday pala nung kanyang anak na nasa Canada, Tapos sabi, nagkatawagan sila right there and there. Nilibre kami. Siya na nag-host
1: Wow.
2: ng aming tanghalian. Nakalaan mo yun?
1: Yun ang generosity.
2: Oo. Oh, so, siyempre, biniro namin. Sige, order pa.
1: Yeah.
2: Nag-enjoy po kami. At sabi ko namin sa paghiwalayan, kami na-encourage sa inyong pagdalaw.
1: Amen. Or speaking of generosity, ako ay ang flight ko patungong summer ay alas stress ng madaling araw.
2: Oo. Oh.
1: Tapos dadaan ng Cebu. Ha? And ay pagdaan ng summer ay ng Cebu, nako, tatlong oras yata ako mag-aantay doon.
2: Uh-huh.
1: Mag-aaga. Mabuti na lang si Engineer Chairman Daryl Vargas came to the rescue.
2: Mm.
1: At dumating ng maaga-maaga doon para may makakausap ako at may nag-treat sa akin ng breakfast.
2: Ayun.
1: Salamat po, ha? Chairman Daryl Vargas. Board member natin yan sa PCEC. Only to find out,
2: oh,
1: nung kami maghiwalay na,
2: oh,
1: na yung parang ticket ko na binili ng PCEC,
2: oh,
1: pwede pala sa lounge. At doon sa lounge, marami pala pagkain. Sayang. Nasayang. Tambira. Tambira. Kaya yan yung picture ng maraming promises sa Lord sa Word of God.
2: Amen,
1: na hindi mo alam eh. So nasasayang. Kaya ako hindi ko alam. Kaya wala. Sayang. Malum ko may pagkain pala doon. Anyway, thank you po sa lahat ng si Pastor Mickey. Ayan, nanonood sa atin ngayon. At papasa niya sa mga kapastoran dumalo ng NDC, sila Pastor Paul, of course, sila Pastor Gabo. Salamat po sila Vice Sambo, Vice Mayor Sambo. At pray natin na talagang patuloy na ang karunungan ng Diyos ang dadaloy sa ating malasatan ng Diyos.
2: Amen.
1: Pumagabayan natin ang ating mga dinidisciple. Praise God. Ano po ang pangalawa? Bago may maalala na naman kayo, ibigay ko na yung pangalawa kung nagtatanong.
2: Ito po ang pangalawa. Hi po, pastors. May anak po kaming malapit ng mag-college, pero gusto niyang kunin ang kursong hindi namin naiintindihan at sa tingin namin ay walang kasiguraduhan. Ayaw po naming sirain ang pangarap niya, pero gusto rin naming maging practical. Paano po kami mag-uusap bilang pamilya ng may respeto at wisdom?
1: Ayun, nako, napakahirap niya. Ano po? Napakahirap. So, una-una, kung talagang kayo hikos, at kailangan ninyo na siya ay makatuwang sa pagkita ng pera. Kaya iginagapang nyo lang yung pag-aaral niya para makatapos siya at makatulong at makagaan sa pagkakahikos. Eh, paliwanag ninyo na, anak, suporta kami sa pangarap mo.
2: Mm-hmm.
1: Kaya lang, ito yung ating reality, fact check. Yan. Kaya tinuturo natin ating anak ng fact checking. Google lang pag may time para makawala ka sa mga echo chamber ng mga fake news. Ano po, ng mga fake news.
2: Yeah.
1: At go back to the main media. Yung main media, responsible sila. Kung gumagawa mo siya ng kalokohan, pwedeng habulin. Eh, yung mga social media, nako, walang regulation. But anyway, so itong reality natin, wala tayong pera, iginagapang ng pag-aaral. Kaya, then you challenge na ano ang mga options natin. Yun. Ang isang option ay iba muna ang kurso mo para pagkatapos at may trabaho ka na, ituloy mo yung pag-aaral doon sa gusto mong kurso. Ayun. So maramdaman ng bata na supportive ka naman pala.
2: Yeah.
1: Diba? At ito ay nangyari sa aking anak. Gusto ko siyang mag-Phoebus College of Bible. Kaya ng anak ko.
2: Mm.
1: Kaya. Mm. Sige ka ko. Pwede naman kako na after mo mag-Phoebus, dituloy ka sa another course pagka may trabaho ka na. Na no. Yung pangarap mo talagang kurso. Gusto mo pa yan. Eh kasi kaya ako naman gusto sa Phoebus kasi yung kilala kong mga graduate ng Phoebus College of Bible, ang gagaling.
2: Uh-huh.
1: Gagaling. Kagaya ng Willie Basilio, napakagaling.
2: Nako, sinabing...
1: At saka hindi lang magaling. Yung mababa loob. Character building.
2: Kilala ko ba yan?
1: Baki kilala mo na ipapakilala ko siya. So, pagkaraang, di ayaw niya. Di nagkaroon kami ng settlement na kahit 1 year ka lang.
2: Yeah.
1: After 1 year, proceed to the course that you want.
2: Okay.
1: naging katanggap-tanggap sa kanya dahil hindi naman ako kontra.
2: Oh.
1: Totally. Eh, after 1 year, aba, ayaw na niya umalis. Tinapos niya ang PBS. Tinapos.
2: Oh.
1: At ngayon, nakatapos na ng PBS, ang sabi niya, pa, pwede ba ako magtrabaho sa labas? Hindi muna ako sa church. Ay, sure! Ayun. Kaya ngayon, nag-work sa outside our church. And then, it's okay. So, importante po na maramdaman nila na supportive tayo sa kanila. On the other hand, merong fact check or merong values evaluation. Kaya sa amin, we value formation of character and discipline. Anin mo yung career kung hindi mabali. And we believe that PBS College of Bible can help form the character and discipline ng mga bata. Ano. So kaya yun, yung we were able to process to. Ipoprocess lang po. At talaga nyo, basta merong positive relationship ang mga magulang sa anak. Yan ang tinuturo natin eh. How do you develop positive relationship with your children? Walang hindi na pag-uusapan. Ang problema, kung malayo na loob ng anak sa magulang, hindi nagsasalita. Imbang kung ano tanong, yun ang sagot.
2: Oo nga.
1: Yung gano'n, malayo na loob. Wala ng healthy exchange of mind. Yun. Yun ang alarming. Kaya yun ang challenge po natin sa ating second counseling sa araw
2: na ito. Kaugnay dito, Kuya Junel, naalala ko na sa church, sa Marikina Christian Fellowship, nung summer, nag-sponsor yun para sa mga kabataan natin, mga nag-aaral sa high school at saka magka-college, ay meron silang ginawang pagsasama sa pag-aaral. At ginamit nila yung established na international na paraan, yung Career Direct. No?
1: Mm-hmm.
2: Career Direct. I-google nyo po yan, mga kagapay, at pwede pong makatulong sa ating bilang gabay, sa ating mga magulang, sa kapakanan ng ating mga anak, sa tamang pagpipili po ng pwedeng kursong kunin pagpapasok ng kolehiyo. Aakma doon sa kanilang, at naranasan po ng mga ilang kabataan natin dyan na dumaan po doon, aba, swak na swak sa blessing po ni Lord John sa pamilya. Oo, kasi pagka po hindi umakma yung kanilang kursong kukunin, ay pwede pong magpalit-palit ng kurso, pwede pong masayang yung panahon tsaka yung resources natin sa pagpapaaral. Pero pagka po ikangay sa tulong ng Panginoon Diyos, karunungan, di ba? Yung James 1:5 nga po, makakatulong sa atin, makita natin ang tamang direksyon bigay sa kanila ng Lord.
1: Yan. Amen. Praise the Lord. At gusto natin yung batiin ko yung Willie. Ang mga mahabol na nanonood ang kinig sa atin ngayon, si Abelina de la Rosa. Good morning daw. Ano magpalang Lunes. Of course, si Pastor Eli. Diyan sa Japan, sa Toyokawa, sa kanyang garden. Lagi ko nag-harvest na ngayon yan. Eli del Galios. Ganun din si... of course, ang kanyang kapatid,
2: so, si Johnny.
1: Pastor, ano nga ito? Johnny. Ayun,
2: Johnny.
1: At Galios. At ganun din, tayo nakikiramay sa kanyang pagpano ng kanyang balay at ang Akda family dyan sa Bataan at ang buong AG family. At dalangin natin ang patuloy na pagpapala at provision sa kanyang pamilya. Ganun din, nais natin batiin ang happy listening lahat na nanonood sa atin ay kinigin dyan sa Tokyo, Japan. Ang pangunan ng Tokyo Baptist Church ng ating mga kaibigan dyan, magkapatid na Damiang, at ganun din ang Sarmiento family, at ganun din siyempre ang Aquino ang at ang Canoso family, sila ang mga Alliance Churches listening to us, at Evangelical Free Church, at ganoon din ang Assemblies of God, ang Church of God, at ganoon din ang Lord of the Harvest. Nagpapasalamat tayo sapagkat isa sa mga naunang nag-minister dyan sa Japan, ang Lord of the Harvest family. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat ang laki ng contribution nila sa mission dyan sa Japan. At ganun din, nagpapasalamat tayo sa panunood, pagkikinig ni Pastor Billy Patao, ang aming pastor dyan sa Tamaria, Bulacan. Na-miss ko sila kahapon eh, kasi gabi na ako dumating. At tinatawag nila, nasan daw ako eh. Sabi ko, hindi ho totoong ako'y nasa outer space. Ano pa background ko lang po yan? Dito sa gadget ko yan ang background. Kaya wala po ako sa outer space. Ako po yung nanggaling sa Samar, Leyte. Ayan.
2: Pakala nila lumulutang ka sa ere.
1: Oo nga eh. Dahil sa ating commitment to the body of Christ, advancement of God's kingdom, advancement of truth, and tayo nagpapasalamat sa to discover many pastors in Samar na talagang grabe yung commitment nila sa pag-advance ng ebanghelyo ng Panginoon in that part of the Philippines.
2: Oo, alam mo, kwento mo, nakakatuwa naman, Kuya Jonel, dahil sa yung pagsali namin, pagdalo namin sa NDC, laking tulong po at ginagawa po ng ating church sa Marikina. Salamat sa Panginoon. Oh. And then, nakita po natin talagang merong linaw na direksyon. Yung wisdom ng Lord talagang nagagamit pong mabuti.
1: Praise matagamit the Lord.
2: Kaya alagaan po ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong pong karunungan, ahangon sa ating Panginoon Diyos, at matindi pong pagkakatiwala ng Panginoon Diyos sa inyo through PCEC and all.
1: Amen. Siyempre, dalangin natin ng mabilis na pagaling ni Bishop Noel Pantoa para sa Sabado. Meron kaming NDC uli tayo dyan sa Zambales. Pag-pray natin ang kanyang mabilis na pagaling. At siya mismo nag-organize yan. At si Bishop Ariel Hornales sa mga pastor of movement dyan sa Pasig and Metro Manila East. Oh, pwede kayo dyan. Marikina. Yung mga hindi pa naman doon ng NDC. Ay magkakaroon tayo November 7 naman. At,
2: November 7.
1: Praise the Lord. Amen. So, meron pa po ba tayong counseling?
2: Meron pa.
1: Sige po.
2: Oh, meron pa, Bishop. At ito, yung pabaligtad yung aking order ng pagbasa.
1: Sige
2: ano
1: po.
2: Kasi, 1, 2, 3. Pero dito, nasa huli tayong patanong dito. Hello po, pastors. Minsan po, naiingit ako sa nakikita ko sa social media. Nabanggit mo kanina yan, social media.
1: Yeah.
2: Parang lahat ng kaibigan ko may sariling bahay, negosyo o mas magandang buhay. Kahit nagpapasalamat ako sa Diyos, nahuhuli ko pa rin ng sarili kong nagko-compare.
1: Mm-hmm.
2: Paano po ako matututong maging kontento at hindi mainggit sa journey ng iba?
1: Wow! Unang-una, congratulations. Bakit? Dahil ikaw ay honest.
2: Oo.
1: Kasi kung hindi ka honest na naiinggit ka, maraming ganyan eh. Hindi honest, may inggit pala. Kung ano-anong drama, pero ang totoo may inggit. Kaya ikaw, we salute you because you have the courage and the humility to admit na naiinggit ako. That is 50% of the solution, kapatid.
2: Amen. Tama po.
1: Congratulations. Pero siyempre, huwag kang manatili dyan. Mahalaga na balikan mo ang sinasabi ng Biblia na ang kayamanan dito sa lupa ay pansamantala lamang at hindi dyan nasusukat ang ating importansya, ang ating halaga, ang ating tagumpay. So, importante yun. Nabalikan mo, what is the Bible saying about success, fulfillment, di ba? At kasi iniisip mo, apparently, ang naging definition mo na ng tagumpay, ng fulfillment ay kagaya na may bahay, may kotse, may trabaho, may negosyo, ito ka muna. What is the Bible saying? Ayan. At pag nabalikan mo yun, yun ang i-embrace mo. Kaya dahil i-embrace mo yun, makakalaya ka sa pagkaingit. Dahil papalitan niya ni Lord ng rejoicing. Congratulations, may bago kong kotse. At sa puso mo, nakikigala ka. Oy, congratulations, may bago kong bahay. Oy, congratulations, may negosyo ka na pala, ha? Diba? Baka magte-text back sila sa iyo. PPM ka. At sabihin, hindi akin tong kotse, sa amo ko to. Pagmati ko lang. O, di akin. Gulat ka pa. Tapos sabihin, hindi akin tong bahay. Diyan to sa ano ko. Sa pinsan ko, nagbabakasyon lang kami dito. Ay, magulat ka. Yung kinainggitan mo, ay, hindi naman pala. Ito, yun, no? Marami sa social media, hindi naman.
2: Sinabi mo. Oh. Yan.
1: Yeah. Kahit sa mga pastor, ito, pipicturan yung maraming crowd. Tapos sabihin, ito na, praise God sa aming worship service. Yung pala, hindi yun yung kanilang crowd.
2: At saka, di ba, uso yung pagka may lugar, sa lugar ng kainan, pipicturean muna yung mga nakahain na pagkain. Parang laging ganun ang makikita mo sa post niya. Pero
1: siyempre, nagugutom ka ngayon. Makita mo yung kasasarap na pagkain. Mambira. Nagpa-uso yan, mamili niyo si. Diba? Talagang dati ay pagka nakahain na eh, kain na. Diba? Bilang ngayon eh, hep, picture mo na bago kain.
2: Diba? Oh, yan, yan, yan.
1: Eh, okay naman, karapatan naman nila yon. Ikaw na nakakita, rejoice, sabi ni Lord. Mourn with those who mourn, rejoice with those who rejoice.
2: Man,
1: test mo sila. Ay, alam mo, pagka you are rejoicing with those that you are envious, magugulat ka, gagaling ka. Gagaling. Ha? Uy, galing ka. Nakapasya-pasya ka pala sa abroad, ha? Kung sabihin sana, walang ganun. Sana all. Baka mamaya sabihin, hindi, mga background lang yun. Dito to yun. O, sana all, mga gagano. Natutunan ka sa nagkukunwari. Eh, ganyan din sa, sa mundo. Kaya, yeah, makakatakas ka dyan. But you will begin to sin because you will find the real joy in the Lord. Doon darating ang mga biyayang nakalaan sa iyo. Kaya hindi makarating kasi inalagaan mo yung inggit eh. It's one thing to admit it and congratulations. It's another thing na deal with it by going back to the Bible, by declaring na hindi yung material na bagay ang kaligayahan, and by rejoicing with those who seem to be blessed.
2: Oh.
1: You will be surprised. Well, some of them may text you na totoong kanya yung bahay, kung kanyang kotse, pero sabihin nila, pero alam mo, ang dami kong problema. Yung asawa ko, papalit-palit ng girlfriend. Yung anak ko naman. Mamugulan ka. And then you will suddenly feel, eh, ako yung asawa ko eh, napakatapat. O yung aking ano eh, anak ay eh. You will see. May iba talaga yung pagpapala ng Panginoon. At when you feel, when you reach that point, darating yung mga dagdag na biyaya. Ano po kayo will
2: see? Yun. At yun yung sinasabi natin, Kuya Jonel, na hindi basta mabibili ng salapi yun eh. Yung panatag na kalooban, payapang kaisipan, yung masayang ugnayan sa loob ng tahanan, wala pong papantay doon. Wala pong ipapalit doon. Kaya sabi, makontento. No?
1: Yes.
2: At ideally, Kuya Jonel, gusto ko isabay na rin dito yung idea na yung pagiging mabuting katiwala natin sa Panginoon Diyos ng pagpapala niya, maniwala tayo. Pagka nakita ng Panginoon, katiwa-tiwala tayo, aba, eh, siyempre, nagtapat ka sa marami, pero, eto pa, pagkakatiwala pa rin po ng Panginoon Diyos. At kapag ka po ganoon, eh, lalo po tayong pagpapalain ng ating
1: Amen. Wow. Kaya, sabi nga, yung simple is beautiful.
2: Oo.
1: Simple is elegant. Kaya mabuti ngayon ang sona. Pinapagdamit na lang ng simple.
2: Oo nga.
1: Kaya, congratulations kay President BBM sa kanyang instruction at marami naman sumunod. Ay, kaya gandang tingnan yung ating mga newscaster
2: sa
1: Pilipinyan.
2: Yan, yan.
1: Pinangungunahan ng Ate Heidi Sampang. Talagang ganda. Ang ganda. Mas simple damit. Mas maganda. Mas simple buhay. Mas maganda.
2: Kaya, amen, amen.
1: Amen. At lalo kaya yama pagka simple. Eh kasi magastos pagka mag-garpo. Ayan. Sige po. Ano po? Sino po ang ating counselee?
2: Oh, ito pa. Hello po, pastors. Pakiramdam ko po, parang nawawala na ang saya ko sa paglilingkod sa Diyos.
1: Mm-hmm.
2: Aktibo pa rin naman ako sa church at ministry. Pero minsan, ginagawa ko na lang dahil obligasyon. Nagigilty po ako dahil alam kong dapat masaya akong naglilingkod. Paano ko po may babalik ang joy at intimacy ko sa Panginoon nang hindi nagpapanggap na okay lang ang lahat?
1: Amen! Wow! Again, congratulations! Dahil meron kang panahong magninay-nilay at ngayon napagtanto mo na something is wrong inside. Thank God for your humility and for your attitude. Ano po? Pangalawa, now that you have identified that you are in that situation, then you go back to your first love. Ayan. Ano ba yung first love? Na narandaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, Kaya ibabalik mo yung pagmamahal ng Diyos. We love because He first loved us. So ano yun? Eh, you can never love someone kung wala kang panahon. Kaya, importante na dagdagan mo ang panahon mo, ikaw at ang Panginoon. Jesus time, pinatawa. Diba? Hindi lamang yung panahon para magbasa ng Bible, mag-take note, kundi yung panahon to be silent. Ha? Let the people be silent before the Lord. Okay? So, you silence your soul, silence your heart, and then meditate on the truth that you have received, meditate on the promise. Ha? I feel mo, ha? I feel mo. Hanggang sa masabi mo, I can feel it.
2: Yon.
1: Parang ano na.
2: May
1: napansin ko, shoulders. Napansin ko, nagaya ka. Yeah, just sumikat si Alex Dixon. So, yun ang problema sa atin. Wala na tayong time na namnamin na
2: ayun.
1: Ang pagmamahal lang. Kasi dahil mong ministry, dahil mong kaabalahan.
2: Oo.
1: Pero siyempre, yan ay nagre-resulta sa compassion for others. Kaya, you will be eager to share because of your growing, loving relationship with God. You'll be eager to share Jesus to others. So, evangelism, you'll be eager to help others be established in the Lord. O, the discipleship yan. Ayan, ganina. And then, syempre, marirealize mo na may mga talento ka, you have to become good steward. So, ipaglilingkod mo. Huwag mo unahin ang kalesa kaysa kalabaw. Una ang kalabaw sa kakalesa. At ano ibig sabihin? Huwag mong unahin ang ministry. Unahin mo muna ang time mo with the Lord.
2: Amen.
1: Pero kung hindi mo nang pwede sabihin, basta kami ni Lord, close. Close kami. Tapos wala ka namang ministry, wala ka. Hindi pwede yun. Dahil out of gratitude, you cannot be stopped by sharing Jesus and doing the work of ministry. Kaya nga lang, hindi lahat na nagmi-ministry ay mayroong walk with the Lord. Ha? Kaya ang ganda ng mga lumang chorus natin walk in the Lord, walk in the Lord. Di ba? Ang ganda, di ba? Walk with
2: it's
1: God.
2: It's a great thing to praise the Lord. Yo!
1: Di ba? So you will find yourself praising the Lord personally. Ang aming mong kahit. Gusto niyo ba ituloy ng Kuya Willy?
2: Alin, tutuloy natin yung sagot o yung kanta. pero Bishop, naalala ko lang. Ito, natutuwan ko ito sa paglilingkod kay Lord. Sabi natin ay, the being more than the doing.
1: That's right. That's right.
2: Kasi hindi lamang tayo nakaukol dun sa mga ginagawa, kundi yung paano natin develop yung ating buhay, yung ating bilang lingkod ng Diyos, yung kalapitan natin sa Kanya, intimacy natin sa Kanya. In fact, yun yung magiging parang motivasyon, no?
1: Amen.
2: Para po sa paglilingkod na ginagawa po natin. Hindi po naman baligtad na gagamitin natin sukatan, yung dami na ating ginagawa, na tayo very close kay Lord.
1: Yes.
2: Hindi po eh. Ito, develop mo natin yung ating intimacy. Sabi nyo nga, huwag uunahin, huwag papauna yung karitela o kaysa doon sa kalabaw o kabayo. Hindi po. Kailangan po nauna si Lord at motivated bilang ganti, bilang pasalamat yung ating paglilingkod sa Kanya.
1: Amen. Ako ay nag-amen sa atin sina Evelina de la Rosa at ganun din si Pastor Billy Batao, si Nora Pachela at ganun din si Ate Julie Jacinto at si Pastor Leo rin nag-amen sa atin at nanonood ay kinikinan din si Josephine Hernandez at si Mila Ocampo. Ayan. At from Tarlac. Santa Ignacia Tarlac. Si Mean Avena ay nanonood nakikinig din at nag-amen. Ano po? At yan nga po iba ay at si Kapitana Weng Cabral ay nanonood, nakikinig sa atin at sabi niya, Amen! Yan. Hey, Willie, meron pa po ba tayong counselor dyan?
2: Ito pa, Bishop, sabi niya, Hello po, pastors. May kapatid po akong matagal nang hindi nagtatrabaho at umaasa pa rin sa aming pamilya. Gusto po naming tulungan siya. Pero pakiramdam namin, lalo lang naming ine-enable ang sitwasyon niya. Paano po kami makatutulong ng may pagmamahal pero may tamang boundaries?
1: Ayun. Aba, nasagot mo na pala.
2: Oh.
1: Sinagot na niya.
2: Aha, aha.
1: May tamang na. Boundaries.
2: Ayun.
1: So, tama. Ngayon, pag-usapan na natin boundary. So, ang pagtulong po ay pag-i-empower.
2: Tama.
1: Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung hindi niya kaya, doon kayo papasok.
2: Oo.
1: Yung kaya niya, pero hindi niya ginagawa, huwag niyong gawin. Yun. Diba? Napakahalaga nun. So, sa halid na bigyan mo lagi ng pera, ibigyan mo ng pagkakataong makapagdagdag ng skills na kailangan sa TESDA para pag nag-apply ng trabaho, may skills siya. Yan. O bigyan mo ng konting puhunan para palaguin. Pero pag kayo na hindi niya napalago, huwag ka nang magdagdag kasi nasa kanya yan. Ibig sabihin, yun po yun. Huwag niyong bayaang iasa niya lahat sa iyo. Yun ang boundary. Importante na natutuwa ako. Yung tanong niya mismo, naroon yung sagot.
2: Oh.
1: So, you can help by observing the boundaries. Do not be the Messiah for your brother or sister. You are not the Messiah. So, si Lord ang Messiah niya. Kaya, i-assure niyo siya sa Panginoon. So, kaya, halimbawa, nangungutang, papuhunan, hindi kailangan, ano ba ito, pwede ba i-present mo sa amin ito? Hindi, may karapatan ka dahil magpapautang ka para sa puhunan. Oh. May karapatan kang alamin ano ang plano dito sa negosyo. Ano ba expertise mo dito? O di, makikita niya na hindi ka basta-basta bigyan ng bigay.
2: Yeah.
1: At kapag sinabi niya, ang dami yung pantanong-tanong, huwag ka na nga lang. O di sabihin mo, eh nako, sige, yun ang gusto mo. Eh. Yan, di ba? So, sabihin, ikaw ay handang tumulong, pero hindi ka, nagiging instrumento para maging palasa na lang yung iyong kapatid.
2: Yeah.
1: So, kapag ka ganun, hindi ka nakakatulong.
2: No.
1: Hindi ka nakakatulong. Kapag ka ikaw ay accessories sa ikaw nga ay pagkapalasa niya, eh, nako, hindi ka talaga nakakatulong.
2: Ano nga po yun? Pagkapa?
1: Hindi, accessory.
2: Palasa.
1: Palasa. Oh. Eh, marami. Patakot ang sermon. Sermon dito, yeah. Sermon doon, sermon. Tapos marami, yeah, yeah. At bibigyan din. Eh, hindi natin, walang masyadong sermon. Pero, talagang maggawin mo siyang responsable. Ang tawag natin dyan, do not be codependent. Di ba, Kuya Willy?
2: Oo. Tama yun.
1: Huwag mo siyang bayang umasa sa'yo.
2: Yes.
1: Kaya talaga, yan ang pinalulungkot natin sa maraming politiko. Pinapapila ang mga tao sa kanilang bahay, sa kanilang ano. Kaya haba-haba para sa konting ayuda. Nagmumukhang kawawa ang mga Pilipino. Hindi tama.
2: Ay, yung dignidad, ano?
1: Oo, kaya dignidad. Tama yung ginagawa ni Mayor Vico Soto. Hinahatid sa bahay-bahay.
2: Oo.
1: Diba?
2: Lingkod minsan, talaga, lingkod.
1: Minsan magpapasayo yung pang barangay. Nariyan na po ang tulong ng DSWD. Punta po kayo sa barangay. Ano ba naman trabaho nyo? Dali nyo sa mga bahay-bahay. Alam nyo kung saan yan. Yan ang natutulong natin sa good governance ni Mayor Vico Soto. Ayan. Wala pang doble-doble. Ayan.
2: Oo, tama. At saka, Bishop, paalala natin, dagdag nating insight sa tanong, sa sagot natin diyan. Yung idea baga still, ha? To pa rin. Ito ay in the name of love.
1: Yes.
2: In the name of love. Oo. Hindi po 'yan na yung isang banda pagkukonsente, no? Kundi sa kabilang banda po pagsasanay sa tamang kalagayan at pagyayaman pa ng tamang ugnayan.
1: Amen.
2: Oo, tamang ugnayan. So, pagmamahal pa rin pong magsusulong sa atin sa bigay tulong sa ating kapatid. And therefore, siya po ay matututo na at laya siya sa utang dito to asa kung kanino pa man. At tayo naman ay pwedeng gamitin pa rin ni Lord na tumulong sa iba pang mas nangangailangan marahil. Yan.
1: Yes, amen. Kaya baka kailangan matulungan sila na mag-simple living yung kapatid mo, di ba?
2: Oo.
1: Another yon na magabayan ako. In the name of love daw, sabi, bilis na lang po kayo. Sabi sa atin. Nakapasensya na sa iba pang mga counseling questions. Magkalaan tayo na another episode natin. yung Lunes para po sa ating pagpapatuloy.
2: Amen,
1: Natin
2: amen.
1: kung sa Lunes, pwede natin ito rito dahil
2: Oh,
1: tayo
2: oh.
1: ay naglaan ng oras sa ating zona. Kaya Willie, pwede po mawakasan niyo po tayo sa isang panalangin, please.
2: Sige po, manalangin tayo mga kagapay. Muli po, Ama namin Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo, merong pagpapasalamat,
1: amen,
2: pagpupuri sa dakilang pangalan ninyo. Kasi po, itong mga real talks na ito, yung mga tanong, yung mga kinakaharap na mga sitwasyon ng mga kagapay namin. At kami rin po, umaring sa iba pa, na halos kahawig po ng kanilang mga naitanong at sinikap na sagutin, in your wisdom, O Lord,
1: yeah,
2: nagpapasalamat po kami sa inyo na nabibigyan pagkakataon. At umasa po kami na ito'y maghatid sa amin sa paghahayag ng lubusang tiwala sa inyo. Hindi po namin kayo ibababa sa ranggo ng mga parang pagpipilian lamang. Isa lang kayo sa pagpipilian ng pagkukuhanan ng kanungan. Gabay sa aming pang-araw-araw na buhay, anumang kaharapin namin. At saka po, tinitiyak naman ng iyong salita, sabi sa Santiago 1:5, pagka kayo nagbigay, walang sumbat-sumbat at sagana. Salamat po sa katotohanan yan. So Lord, tinatagubilin din po namin ang mga programa pa sa mga susunod na mga oras, ang 7:00 sa kanya mga regional station, pagmuhan ng karunungan mula sa pagkakilala ng Diyos sa tanging kaparaanan ng kaligtasan, hindi lang ngayon kundi sa pangwalang hanggang kalagayan ang aming Panginoong Hesus. Ganon din po naman aming pong dinadalangin ang mapayapang maghapon, lalo na po sa yahayag na ikalawang sona ng aming mahal na Pangulo, Panginoon.
1: Amen.
2: Hindi lang po gusto naming marinig mula sa Kanya, kundi yung katotohanan. At magsama-sama po kami magkaisa bilang isang bansa, bilang kapwa Pilipino, pagmamalasakitan, pagmamahalan, at wala pong makasariling mga agenda here and there, hindi po loyalty kung kanino o ano, kundi sa inyo at sa inyo lang. Sinasabi ng iyong salita at nire-reeko ito madalas sa 7:02-6, mapahalad ang bansa na ang Panginoon ng kanilang Diyos.
1: Amen.
2: Salamat po.
1: Nanalangin
2: po namin. Papangyarihin po ninyo ito sa amin bilang isang bansang Pilipinas na alam namin merong tanging pitak sa inyong puso. Mahal po ninyo ang Pilipinas. Kasama na po ang buong mundo. Kaya salamat po. Purihin po kayo at dalangin namin to in Jesus' mighty name. Amen.
1: And amen. Naku, maraming salamat po at kapuso tayo sa panahon at kailangan na natin magpaalam po. At kaya po, salamat sa lahat ng tumulong sa atin. At subaybayan po natin ang SONA po para alam natin kung ano ang papanalangin sa Pangulo.
2: Amen, amen.
1: At ano-ano ang sisingilin natin sa Pangulo. Ako
2: oh,
1: may invitation dyan eh. Yan, nag-decline na ako. Mas gusto ko manood sa TV. Kaya sama-sama po. At prayerfully, tayo po ay sumabay-bay po. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters po ng 702DZS. Bishop John Abilan, kasama si
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
0: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.ph.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw na Martes, a 28 ng Hulyo. Isaiah chapter 28-30.
3: Kawawa ang Israel, sapagkat naglalaho na ang kanyang karangalan. Parang kumukupas na kagandahan ng bulaklak sa ulo ng mga lasenggong pinuno. May pabango nga sila sa ulo, ngunit animoy patay na nakahiga dahil sa kalasingan. Narito, may inihanda na ang Panginoon, isang taong malakas at makapangyarihan. Sinlakas ito ng isang mapaminsalang bagyo. Taglay ang malakas na hangin, ulan at rumaragasang baha upang palubugin ang buong lupa. Yuyurakan ang ipinagmamalaking karangalan ng mga lasenggong pinuno ng Israel. Mabilis ang pagkawala ng kanyang nagniningning na kagandahan tulad ng pagkaubos ng mga unang bunga ng igos na agad kinukuha at kinakain kapag nainog. Sa araw na iyon, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang magiging maningning na korona ng mga nalabing hinirang. Siya ang papatnubay sa mga hukom upang maging makatarungan sa paghatol at magbibigay ng tapang at lakas sa mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga kaaway. Sumusuray na sa kalasingan ang mga pari at mga propeta, kaya sila'y nalilito. Hindi na maunawaan ng mga propeta ang nakikita nilang pangitain at hindi na matuwid ang paghatol ng mga pari. Ang lahat ng mesa'y puno ng kanilang suka, nakakapandiri ang buong paligid. Ganito ang sinasabi nila laban sa akin. Ano kaya ang palagay ng taong ito sa atin? Sino bang nais niyang turuan at pagpaliwanagan? Ang sinabi niya ay para lamang sa mga batang musmos na nangangailangan pa ng gatas. Sinong makikinig sa kanyang pamamaraan? Isa-isang letra, isa-isang linya, at isa-isang aralin. Kaya naman magsasalita si Yahweh sa bayang ito. Sa pamamagitan ng mga dayuhan, siya'y magtuturo. Ganito ang kanyang sasabihin. Narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagal. Ngunit hindi nila ito pinakinggan. Kaya ganito ang pagtuturo ni Yahweh sa kanila. Isa-isang letra, isa-isang linya, at isa-isang aralin. At sa kanilang paglakad, sila'y mabubuwal, mahuhulog sa bitag, masasaktan at mabibiyag. Kaya't ngayon ay dinggin ninyo si Yahweh, kayong mga walang galang na pinuno na namamahala sa lungsod ng Jerusalem, sapagkat sinabi ninyo, nakipagkasundo na kami sa kamatayan, gayon din sa daigdig ng mga patay. Kaya hindi na kami mapapahamak, dumating man ang malagim na sakuna. Ginawa na naming kuta ang kasinungalingan at pandaraya ang aming kanlungan. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Naglalagay ako sa Zion ng batong panulukan. Subok, mahalaga, at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito ay hindi mapapahiya. Gagawin kong panukat ang katarungan at pamantayan ang katuwiran. Wawasakin ng bagyo at aanuri ng baha ang lahat ng silungan ng kasinungalingan. Ang pakikipagkasundo mo sa kamatayan at sa daigdig ng mga patay ay mawawalan ng bisa at masisira. At kapag dumating ang baha, lahat kayo'y matatangay. Araw-araw, sa umaga't gabi, ang bahang ito'y daraan at kayo'y tatangayin. Maghahasik ito ng sindak at takot upang maunawaan ang mensahe nito. Sapagkat mangyayari sa inyo ang isinasaad ng kasabihan, maikli ang kamang inyong higaan at makitid ang kumot para sa katawan. Sapagkat tulad ng ginawa sa bundok ng Perazim, tatayo si Yahweh at ipadarama ang kanyang galit. Tulad din ng ginawa niya sa libis ng Gibeon, gagawin niya ang kanyang magustuhan kahit hindi siya maunawaan at tanging siya lang ang nakakaalam. Kaya huwag ka nang magyabang, baka ang gapos mo ay lalong higpitan, sapagkat narinig ko na ang utos ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, na wasakin ang buong lupain. Itong aking tinig ay iyong dinggin, ang sinasabi ko'y iyong unawain. Ang nagsasaka ba'y lagi na lamang pag-aararo at pagsusuyod ang gagawin sa kanyang bukid? Hindi ba't kung may handa na ang lupa, ito'y sinasabugan niya ng anis at linga? hindi ba tinatamnan niya ito ng trigot sibada? At sa mga gilid naman ay espelta? Iyan ang tamang gawain na itinuro ng Diyos sa tao. Ang anis at linga ay hindi ginagamitan ng gulong o mabigat na panggiik. Banayad lamang itong nililiglig o pinapalo. Dinudurog ba ang butil na ginagawang tinapay? Hindi ito ginigiik ng walang tigil. Pinararaanan ito sa hinihilang kariton, ngunit hindi pinupulbos. Ang mensaheng ito'y mula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mahusay ang kanyang payo at kahanga-hanga ang kanyang karunungan. Kawawa ang Jerusalem, ang lungsod na himpilan ni David. Hayaang dumaan ang taunang pagdiriwang ng mga kapistahan. At pagkatapos, ay wawasaking ko ang lungsod na tinatawag na Altar ng Diyos. Maririnig dito ang panaghoy at pagtangis. Ang buong lungsod ay magiging parang altar na tigmak ng dugo. Kukubkubin kita at magtatayo ako ng mga kuta sa paligid mo. Dahil dito, ikaw ay daraing mula sa lupa. Maririnig mo ang iyong tinig na nakakapangilabot, nakakatakot na parang tinig ng isang multo at parang bulong mula sa alabok. Ngunit ang lulusob sa iyo ay liliparin na parang abo, parang ipangtatangayin ng hangin ang nakakatakot nilang hukbo. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay biglang magpapadala ng dumadagundong na kulog, lindol, buhawi, at naglalagablab na apoy upang iligtas ka. Ang lahat ng bansang kumalaban sa Jerusalem, ang kanilang mga sandata at kagamitan ay maglalahong parang isang panaginip, parang isang pangitain sa gabi, parang isang taong gutom na nanaginip na kumakain at nagising na gutom pa rin. O taong uhaw na nanaginip na umiinom, ngunit uhaw na uhaw pa rin nang siya'y magising. Gayon ang sasapitin ng lahat ng bansang lumalaban sa Jerusalem. Magwalang bahala kayo at mag-asal mangmang. Bulagin ang sarili at nang hindi makakita. Malasing kayo ngunit hindi sa alak. Sumuray kayo kahit hindi nakainom. Sapagkat pinadalhan kayo ni Yahweh ng espiritu ng matinding antok, tinakpan niya ang inyong mga mata, kayong mga propeta. Tinakpan din niya ang inyong mga ulo, kayong mga manghuhula. Ang kahulugan ng lahat ng pangitaing ito ay parang aklat na nakasara. Kung ipababasa mo ito sa taong nakakaunawa, ang sasabihin niya ay, ayoko, hindi ko mababasa sapagkat nakasara. Kung ipababasa mo naman sa hindi marunong bumasa, ito ang isasagot sa iyo, hindi ako marunong bumasa. Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang, malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Kaya muli akong gagawa ng kababalaghan sa harapan nila, mga bagay na kahanga-hanga at katakataka. Mawawalang saysay ang karunungan ng kanilang mga matatalino at maglalaho ang katalinuhan ng kanilang matatalino. Kaawa-awa ang mga nagtatago kay Yahweh habang sila'y gumagawa ng mga panukala. Sila na nagsasabing, "Doon kami sa gitna ng dilim upang walang makakakilala o makakakita sa amin. Binabaliktad ninyo ang katotohanan. Masasabi ba ng palayok sa gumagawa nito? Hindi naman ikaw ang humugi sa akin. At masasabi ba ng nilikha sa lumikha sa kanya? Hindi mo alam ang iyong ginagawa." Tulad ng kasabihan, hindi magtatagal at magiging bukirin ang kagubatan ng Lebanon. At ang bukirin naman ay magiging kagubatan. Sa araw na iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang kasulatan. At mula sa kadiliman, makakakita ang mga bulag. Ang nalulungkot ay muling liligaya sa piling ni Yahweh at pupurihin ng mga dukha ang banal na Diyos ng Israel. Sapagkat mawawala na ang malupit at mapangapi, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ni Yahweh ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi at mga nagkakait ng katarungan sa matuwid. Kaya ito ang sinasabi ni Yahweh, ang tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Wala nang dapat ikahiya o ikatakot man ang bayang ito mula ngayon. Kapag nakita nila ang kanilang mga anak na ginawa kong dakilang bansa, makikilala nila na ako ang banal na Diyos ni Jacob. Igagalang nila ang itinatanging Diyos ni Israel. Magtatamo ng kaunawaan ang mga napapalayo sa katotohanan at tatanggap ng pangaral ang mga matitigas ang ulo. Sinabi ni Yahweh, kawawa ang mga suwail na anak na ang ginagawa ay hindi ayon sa aking kalooban. Nakikipagkaisa sila sa iba ng labag sa aking kagustuhan. Palala ng palala ang kanilang kasalanan. Nagmamadali silang pumunta sa Ehipto upang humingi ng tulong sa Paraon. Ngunit hindi man lamang sila sumangguni sa akin. Mabibigo lamang kayo sa hinahangad ninyong tulong at kahihiyan lamang ang idudulot ng inaasahan ninyong proteksyon. Bagamat nasa Zoan ang kanilang mga pinuno at ang mga sugo nila'y umabot pa hanggang Hanes, mapapahiya lamang kayong lahat dahil sa mga taong walang pakinabang, hindi naman tumutulong at hindi rin maaasahan. Wala silang matatamo, kundi kabiguan at kahihiyan. Ito ang mensahe ng Diyos tungkol sa mga hayop sa katimugang disyerto. Sa lupain ng kaguluhan at dalamhati, sa lugar na pinamamahayan ng mga leon, ng mga ulupong at mga lumilipad na dragon, ikinakarga nila ang kanilang kayamanan sa mga asno at mga kamelyo upang ibigay sa mga taong walang maitutulong. Ang bansang Ehipto ay hindi maaasahan, kaya tinawag ko siyang inutil na dragon. Halika at isulat mo sa isang aklat kung anong uri ng mga tao sila upang maging tagapagpaalala magpakailanman kung gaano kalaki ang kanilang kasalanan. Sapagkat sila'y mapaghimagsik laban sa Diyos, sinungaling at ayaw makinig sa aral ni Yahweh. Sinasabi nila sa mga tagapaglingkod, "Huwag kayong magsasabi ng katotohanan." At sa mga propeta, "Huwag kayong magpapahayag ng tama." mga salitang maganda sa aming pandinig ang inyong banggitin sa amin, at ang mga hulang hindi matutupad. Umalis kayo sa aming daraanan, at ang tungkol sa banal na Diyos ng Israel ay ayaw na naming mapakinggan. Kaya, ito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel. Tinanggihan mo ang aking salita, at sa pang-aapi at pandaraya ka nagtiwala. Kaya darating sa iyo ang malagim na wakas, tulad ng pagguho ng isang marupok na pader na bigla na lamang babagsak. Madudurog kang parang palayok na ibinagsak ng walang awa. Wala kahit isang pirasong malalagyan ng apoy o pansalok man lamang ng tubig sa balon. Sinabi pa ng Panginoong Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, maliligtas kayo kapag kayo'y nagbalik-loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatatagin, ngunit kayo'y tumanggi. Sinabi ninyong makakatakas kayo sapagkat mabibilis ang sasakyan ninyong kabayo, ngunit mas mabibilis ang hahabol sa inyo. Sa banta ng isa, 1,000 tatakas. Sa banta ng limay, tatakas ang lahat. Matutulad kayo sa tagdan ng bandila na doon na iwan sa tuktok ng burol. Ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayong mananaghoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin. Kayo'y diringgin niya kapag kayo'y tumawag sa Kanya. Kung ipahintulot man niya na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. Tatalikuran na ninyo ang mga diyos-diyos ang yari sa pilak at ginto. Ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihing, lumayo kayo sa akin. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan naman ay manginginain sa malawak na pastulan. Ang mga baka at asno na ginagamit ninyo sa pagsasaka ay kakain sa pinakamaiinam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, aagos ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagwasak sa mga tore. Magliliwanag ang buwan na animoy araw, at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na gamutin at pagalingin ni Yahweh ang sugat ng kanyang bayan. Tingnan ninyo, dumarating na si Yahweh. Nag-aapoy sa galit sa gitna ng mga ulap. Ang mga labi niya'y nanginginig sa galit, at ang dila niya'y tila apoy na nagliliyab. Magpapadala siya ng malakas na hangin na tila bahang tumatangay sa lahat ng madaanan. Wawasakin nito ang mga bansa at wawakasan ang kanilang masasamang panukala. Masaya kayong aawit sa pagdiriwang ninyo sa gabi ng banal na kapistahan. At sa himig ng tugtog ng plauta, aakyat kayong masaya sa bundok ni Yahweh, ang tagapagtanggol ng Israel. Maririnig ang makapangyarihang tinig ni Yahweh at makikita ang pinsalang idudulot ng kanyang kamay dahil sa tindi ng galit na parang apoy na tumutupok at hanging rumaragasa kung may malakas na bagyo. Paghaharian ng takot ang mga taga-Assyria kapag narinig nila ang tinig ni Yahweh na nagbabanta ng pagpaparusa. Ang bawat hampas ng parusang igagawad sa kanila ni Yahweh ay may kasaliw pang tunog ng mga tamburin at lira. Matagal nang nakahanda ang lugar na pagsusunugan sa hari. Isang maluwang at malalim na lugar. Hindi mamamatay ang apoy dito at hindi rin mauubos ang panggatong. Ang hininga ni Yahweh na parang nag-aalab na asupre ang patuloy na magpapalagablab sa sunugang iyon.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambayan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Hello kaagapay, mapagpalang araw sa iyo. Ako po si Kayla Escalante para sa programang Unang Salmo. Dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ikaw ba ngayon ay nasa biyahe o nasa trabaho o nagpapahinga? Samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Kaagapay, huwag mo rin kalimutang i-share ang ating episode ngayong araw o kaya ay itag ang inyong churchmate, kapamilya, kamag-anak, kaibigan at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Sa panahon natin ngayon, marami tayong naririnig na mga negatibong balita at usapin. Pero ang tanong, paano nga ba maging leader na sumusunod sa Diyos? Pag-uusapan natin ang isang karakter sa Biblia na maaaring hindi gaanong napag-uusapan kumpara kina David, Moses o Daniel. Pero napakaganda ng kanyang halimbawa. Yan ay si Josiah. Ang ating Bible verse ay matatagpuan sa Kalawang Mga Hari, Kabanata 22, Talata 2. Sinasabi rito, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. Sino nga ba si Josiah? Siya ay naging hari ng Juda sa edad na 8 taong gulang. Imagine kagapay, 8 taong gulang pa lang tayo noon, iniisip pa lang natin kung paanong maglalaro, kung anong laruan ang lalaruin o anong cartoon ang panonoorin. Pero siya, hari na ng isang bansa. Mas lalo pang nakakabilib dahil bago siya naging hari, maraming hari ng Juda ang lumayo sa Diyos. Maraming sumamba sa Diyos-Diyosan at ipinagsawalang bahala ang mga utos ng Panginoon. Sa madaling salita, hindi maganda ang kalagayan ng bayan nang maupo siya bilang hari. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinili niya na sundin ang Diyos. Hindi naging hadlang para sa kanyang edad para gamitin siya ng Diyos. Minsan kasi 'di ba sinasabi natin bata pa naman ako o kaya naman matanda na ako. Pero ang Diyos kaagapay ay hindi tumitingin sa edad. Tumitingin siya sa puso. Maaring estudyante ka pa lang, maaring bagong empleyado, maaring baguhan sa ministry. Pero kaagapay kung handa kang sumunod sa Diyos, maaari kang gamitin ng Panginoon para maging mabuting impluwensya sa iba. If you will read his entire story, tampok din dito ang kanyang skills sa leadership. Kapag narinig natin ang salitang leader, madalas ang naisip natin ay manager, supervisor, pastor, teacher o mga taong may mataas na posisyon. Pero kaagapay, alam mo ba na lahat tayo ay leader sa iba't ibang paraan? Kung ikaw ay magulang, may influence ka sa iyong mga anak. Kung ikaw ay kuya o ate, may influence ka sa iyong mga kapatid. Kung ikaw ay empleyado, may influence ka sa iyong mga katrabaho. Kung ikaw ay kaibigan, may influence ka sa iyong barkada. Si Josiah ay naging leader na pinapahalagahan ang utos ng Diyos kaysa opinyon ng tao. Sa panahon natin ngayon, napakadaling sumabay sa uso. Madaling sundin ang karamihan, madaling gawin ang ginagawa ng lahat. Pero minsan, ang tama sa paningin ng Diyos ay hindi laging popular sa paningin ng tao. Kaya nga napakahalaga ng halimbawa ni Josiah. Kahit iba ang ginagawa ng marami sa kanyang paligid, pinili pa rin niyang sundin ang Diyos. Isa pang magandang bahagi ng kwento niya ay nang matagpuan ang aklat ng kautusan habang inaayos ang templo. Nang marinig niya ang salita ng Diyos, hindi niya ito binaliwala. Nakinig siya. Nagpakumbaba siya at gumawa siya ng pagbabago. Napakagandang paalala nito para sa atin. Ang tunay na leader, faithful, available, at teachable. Hindi dahil may posisyon ka ay alam mo na ang lahat. Hindi dahil matagal ka na sa pananampalataya ay wala ka ng kailangang matutunan. Ang isang pusong sumusunod sa Diyos ay laging handang makinig at magbago. Kagapay, baka may mga aspekto sa buhay natin na kinakausap tayo ng Diyos ngayon at kailangang baguhin. Maaaring ang ating ugali, ang ating relasyon, o ang ating priorities. Ang tanong ay pareho rin kay Josiah. Makikinig ba tayo? Alam nyo, napansin ko na ang mundo ay maraming leader na magaling magsalita. Pero ang kailangan natin ay

mga leader na marunong sumunod sa Diyos. Dahil ang pinakamagandang leadership ay nagsisimula sa obedience. Bago manguna sa iba, matuto munang sumunod sa Panginoon. Bago baguhin ang iba, hayaan mo nang baguhin ng Diyos ang iyong puso. At gaya ni Josiah, maaring hindi perpekto ang paligid natin. Maaring maraming maling impluensya. Maaring hindi lahat ay sumasang-ayon sa pananampalataya natin. Pero, maaari pa rin tayong mamuhay ng tapat sa Diyos. Tandaan natin kaagapay, hindi kailangang maging sikat para maging mahusay na lider. Hindi kailangang magkaroon ng mataas na posisyon para makagawa ng malaking impact. Ang kailangan ay isang pusong handang sumunod sa Diyos araw-araw.

Kagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo ulit kami bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito pa rin po sa programang Unang Salmo sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante, laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw

0: ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod-bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambayan na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Ebanghelista Paul Mortis.
5: At Beth Flores po. Magandang. Trusting Tuesday po sa inyong lahat, mga kaagapay. O, diba? Grabe, July 28 na. In the next few days, August na. Ang pinis ng panahon. But anyway, sabi nga, every gising is a blessing, every breath a privilege. Pag umabot tayo at this day, the Lord has been so good. Meron pang plano si Lord sa buhay natin. Kaya lagi tayong dapat nagtitiwala sa Kanya. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio. Narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi at naririnig niyo sa 702, di ba? Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig kayo gamit din po ang Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo naman po yung ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating program, at sa pamamagitan po ng Facebook live stream, naalala ko si ating Ruby Montemayor, yung mga nandyan, nakikita ko po kayo, naku, natutuwa po ako sa inyong mga posts dyan po sa Facebook live natin, lalo pong na-encourage kami. Minsan nga po, kung kaya ko, sumasagot naman po ako, no? So, salamat po sa Panginoon talaga sa inyong mga encouragement, at sa iba pa nating mga kaagapay na always listen to the program, put yung mga comments nyo, blessing each other. Nakakatuwa po yung ang ganda-ganda ng ating kaagapay community, diba? Yun po yung nagpapalakasan tayo sa bawat isa. So, ganun din po, maraming pong salamat sa inyo. At ganun din, di ba, kagaya po ng sinasabi ko, meron din tayong 702 app. Doon pwede mong pakinggan ang programa natin. So, nakakatuwa, the Lord has opened everything for us to be heard. And that goes as well sa ating po mga ministry partners na who are faithfully praying for FEBC, praying at nagsusupport kayo financially. Nako, maraming salamat po. Ang sarap na maging kabahagi na ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng 702, DZAS at yung FEBCPH. Naalala ko rin po ang mga Alberto family na patuloy pong nagsusuporta sa gawain ng FEBC. Hindi lang kayo, alam ko andyan din ang mga atendido, andyan din po yung mga magsino, yung mga kaagapay natin, dyan sa Malabon. Ang dami-dami, kaya nakaka-excite po talaga na makita na lahat tayo sama-sama, mga kaagapay, nagsasama-sama tayo sa panalangin at sa ating financial support para lalong marinig ang salita ng Diyos hanggang ang lahat nga ay makarinig, diba? So let's keep on keeping on for that at patuloy na maging encouragement tayo sa bawat isa. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang araw na to lalo tayong magtiwala sa Panginoon, di ba po? At wag po kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS, 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hapdangan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang magkaroon ng ganap na isang salita ng Diyos, the Word of God, na ito'y sa atin ay maglilinang sa lahat ng buong katotohanan upang tayo'y magwawakas kay Kristo Jesus lamang na siyang tunay na katotohanan. Kung kaya, exciting po ang inyong lingkod. Amen, amen, amen, amen.
5: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. O, pinag-uusapan natin na ngayon yung 7,500 budget ulam ideas to feed our family. Kasi nga po, ang buong buwan ng July, Nutrition Month. Kaya naman naging light tayo sa ating usapan para maging relevant din tayo, di ba? Mahalaga kaya yung mga masustansyang ulam, di ba po? So kahapon po pinag-usapan natin yung mga smart tips bago pumunta sa palengke. Halimbawa, simple lang. Tulad ng paglilista ng ating bibilhin, tingnan muna yung fridge natin, refrigerator o yung pantry dun sa mga laman nito para hindi na po madoble yung bibilhin natin. At sabi nga, ang unang ulam, budget ulam ideas na nabanggit, yung tortang talong, na merong diced carrots para masustansya. O ngayon, puro ulam na tayo ha. Eto, savory pork menudo with extra potatoes. Okay, so gawin ang mga ingredients na mas marami. Halimbawa, gumamit ng 1 kilong pork, yung kasim. At doblehen ang dami. Yan ang gusto ko eh. Doblehen ang dami ng patatas at carrots. Lagyan mo pa ng bell pepper, di ba? Konti lang. So, ang pagdagdag din ng konting giniling na baboy, yan, magandang idea. Nakakatulong upang makalikha ng mas malapot na sauce na mas masarap kapag inihalo sa mainit na kanin. So, masustansyang ulam na mas lalong sumasarap sa sunod na araw kung may tira pa para sa baon, di ba? O kaya agahan ng mga bata the following day. Another, gustong-gusto ko din to. Ginger rich chicken tinola. Ibig sabihin, maraming luya sa tinola. So, kung magluto na lang ng 1 kalderong tinola kapag nais natin ng 1 comforting na ulam. Totoo yan. Gumamit ng sayote o green papaya upang maparami yung ulam. Ito ay perfect para po sa mga bata. Dahil ang manok malambot at ang sabaw madaling lunukin, di ba? Kung merong malunggay na puno, ay meron po kami dyan na malapit, maari nating dagdagan ng dahon ng malunggay para may extra iron na hindi pa tayo gumagastos, o, di ba? Pangatlo naman, crispy fried fish with ginisang sayote. Lahat kaya ito, paborito ko. Masarap ang galunggong na ipiniritol hanggang golden brown. Ang maganda dyan, yung talagang crunchy siya. Yun ang masarap doon. Tapos ang partner noon ng pritong galunggong ay yung ginisang sayote. Ang simpleng combo na ito, madaling i-prepare at nagbibigay ng magandang balanse ng protein at fiber. So, maaari mo rin gawing sarsyado. Tama, ginagawa ko rin yan. Ang natirang pritong isda sa sunod na araw. O, di ba, kung may kamatis ka lang, tapos meron kang itlog, o may ulam ka pa uli. Alam niyo po, nangingiti ako habang binabasa ko ang mga ulam na ito. Dahil ganito rin po ako magluto nung lumalaki yung mga bata. Ang menudo, maraming patatas at carrots. Ang tinola, maraming papaya, luya at malunggay. Ang natirang prito ng isda, aba, nag-i-evolve po yan sa sarsyado sa sunod na araw. Minsan, nasasama pa yan sa, kumbaga ngayon tinatawag lang chow fan, di ba? Yung rice, ganun. O, natutunan ko po lahat yan mula sa aking mami, Mami Jo. Bakit? Kasi nung bata po kami, kailangan mabilis kang tumusok ng karne pagkatapos ng panalangin. Dahil tiyak, gulay na lang ang matitira sa'yo. Dahil ang extenders talaga ng mami ko sa ulam ay puro gulay. Eh hindi mo naman siya masisisi. Eh dahil halos 17 po kaming lahat sa amin.

0: bahay dahil po sa family extended ministry po ng aming mga magulang. Alam niyo po, nagpatira po kami sa bahay ng mga anak ng pastor, ng mga elders, mula po sa probinsya na nag-aaral dito sa Maynila. Kaya lahat po ng ulam, kailangan extenders na gulay, may extenders na gulay. Pero sa totoo lang po, mas masustansya yung pinapakain sa amin ng mami ko. Kaya nga po ang advocacy natin para po sa masustansya mga pagkain, lutong bahay talaga. Kaya iba po talaga kapag si nanay o si tatay ang nagluto dahil ito po ay may kasamang pag-ibig. Kaya po mga kaagapay, patuloy tayong maging angel o anghel sa ating kusina para po sa kapakanan at kalusugan ng ating mga anak at mga mahal sa buhay. In other words, maging good moms tayo pagdating sa lutuan, di ba po? Yun yung maganda. Dahil yun po ay para po sa ating mga anak. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen, amen na lang ako sa iyo, anak. Tama yung mga sinabi mo. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at ito po ang bibigyan natin ng pansin. Sana lagi silang ganyang mag-isip. Sana lagi nga silang may takot sa akin. At sundin lahat ang mga utos ko. Matutuwa ako sa kanila pag ganyan ang kanilang gagawin. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Para maging maayos ang buhay nila at ang mga anak nila forever. Ecclesiastes 12:13, ito ang point. Pagkatapos marinig ng lahat, magkakaroon ka ng takot sa Panginoon, sa Diyos, at susundin mo ang utos niya. Kasi ito ang dapat gawin ng lahat ng tao. Fear the Lord and serve Him. Magdalang takot ka sa Panginoon at matapat kang sumunod sa Kanya. Sa Deuteronomy 6:13, magkaroon kayo ng takot kay Lord na inyong Diyos, mag-serve kayo sa Kanya. At sa pangalan lang niya kayo manumpa, matakot ka sa Panginoon at paglingkuran mo siya habang ikaw ay nabubuhay. Deuteronomy 6:2, paghabang buhay kayong magkaroon ng takot, pati mga anak ninyo at mga apo, kay Lord na kayo na inyong Diyos magkakaroon ng takot. Para mabuhay kayo ng matagal, amen. Fear the Lord and turn back from evil. Matakot ka sa Panginoon at talikuran mo ang masama. Proverbs 3:7, huwag mong isiping marami ka ng alam. Sundin mo si Lord at lumayo ka sa masama. Proverbs 16:6, pagmahal mo ang Diyos at tapat ka sa Kanya, patatawarin lahat ang kasalanan mo. Ang sumusunod kay Lord, hindi mapapahamak, amen. Magbibigay ng buhay, security, protection si Lord. Proverbs 19:23, ang may takot kay Lord, mabubuhay ng matagal. At ano pa? Kontento sa buhay at ligtas sa kapahamakan. God accepts those who fear Him. Tinatanggap ng Diyos silang may takot sa Kanya. Acts 10:34-35, nagsalita si Peter, ngayon ko na-realize na pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat ng tao. Natutuwa siya sa lahat ng may takot sa Kanya. God blesses those who fear Him. Ang kaawaan ng Diyos ay sagana sa mga may banal na takot sa Kanya. Totoo po yan. Sa Psalm 115:13, ibibless niya ang lahat ng sumasamba sa Kanya, kahit sino pa sila, mayaman o mahirap. God fulfills the desire of those who fear Him.

0: tinutupad ng Diyos ang naisin ng may mga banal na takot sa Kanya. Psalms 145:19, binigay niya ang gusto ng mga may takot sa Kanya. Pinakikinggan ang hinaing nila. Sinisave sila. Amen. God's mercy goes out to those who fear Him. Ang kaawaan ng Diyos ay sumusunod sa mga sa Kanya'y may banal na takot. Luke 1:50, lagi siyang naaawa sa mga generations na sumasamba sa Kanya. Happy are those who fear the Lord. Maligaya silang may takot sa Panginoon. Psalms 112:1, blessed ang taong gumagalang kay Lord, yung nag-i-enjoy, sumusunod sa mga utos niya. Is true wisdom, ang tunay na talino ay nagdadala ng yaman, karangalan, at mahabang buhay. Job 28:28, at sinabi niya sa lahat ng tao, ang pagkakaroon ng takot kay Lord ay karunungan at ang paglayo sa masama ay katalinuhan. Proverbs 15:33, matututo ka ng karunungan pag may takot ka kay Lord. Maging humble ka lang at tatanggap ka ng honor. Proverbs 10:27, ang sumusunod kay Lord hahaba ang buhay, pero ang masama maagang mamamatay. Wow, wow, wow, wow, amen, amen. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkakabula. Something good is going to happen to you. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yan. Naisip ko tuloy yun. Kasi dad, yan din po yung pinag-uusapan namin sa devotion namin ni Kuya Nes. Yung okay. Fear. Kasi, kadalasan po kasi, parang the way we see it, masyado tayong na-over ng biyaya. Yung the principles of grace, the principles of free salvation, though it's free.
0: Naaabuso
1: kasi yung biyaya eh. Yun din ako nalulungkot na nalilimutan natin na hey, yung salvation natin, nakuha natin na libre yon kasi namatay ang, may kabayaran doon. Ang kabayaran, ang Panginoong Jesus, buhay niya, isang banal na buhay na inako yung ating kasalanan, ipinako sa krus, binayaran niya yon. Kaya nga, di ba lagi natin sinasabi, yung resurrection ng Panginoon, yun yung ating resibo na tinanggap ng Diyos, ng dakilang Diyos, yung kabayaran. So, ganun ka-realidad yung salvation natin. So dahil libre, hindi nangangahulugan na pwede na lang tayong magbuhay-hayahay, di ba dad? Hindi pwede yun. Kasama doon yung ating pananaw sa fear natin, yung fear, holy fear natin sa Panginoon, sa Diyos Ama, sa Father, kasi alam natin na kailangan kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, nangyayari na nababago, lumalayo tayo sa kasalanan, we say no to sin and follow God's purpose and design. Ganun dapat kasi ang buhay ng Kristiyano. Hindi pwede yung namamangka tayo sa dalawang ilog, Kristiyano tayo pag Linggo, Lunes hanggang Sabado, hindi. Di ba dad? Hindi naman
0: yun ang magdadala sa atin sa impyerno.
1: Opo. Kung hindi natin sigurado yung katotohanan na yon, kailangan, mga kaagapay, alam natin, one time in our life, sumuko tayo sa dakilang Diyos. Tinanggap natin yung ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. At simula ng araw na yon, ang naging desire ng puso natin, susunod ako sa iyo, Panginoon. Kasi yun eh, yung fear natin, yung holy fear natin sa Diyos, yun ang siyang mag-guide sa atin. At yun ang palaging pinaulit-ulit simula pa kahapon. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
0: Amen.
1: At kapag alam natin yun, nakita natin yung katotohanan na yun. As we go, saan natin, siguro yung tanong, saan natin titingnan sa banal na kasulatan? Tingnan nyo po. Even if you look at the book of Proverbs, ang ganda, Be Skillful, yung isang libro, study book na nakita ko on the Book of Proverbs. Napakaganda. Na, yun nga sinasabi natin eh, manual ng buhay natin ang Bible. At yun ang magagabay sa
0: Talaga.
1: atin, sa gabay ng Holy Spirit, na makikita natin ano yun, what it
0: Amen.
1: means to fear the Lord. O, sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming marami pong salamat talaga kasi yung salita mo, totoong totoo. At kahit sabi ko nga, every time naisip ko, Panginoon, yung verse na yun sa 2 Peter, you have given us everything pertaining to life and godliness. At yun, Panginoon, makikita namin dun sa katotohanan yun, yung pag-ibig mo sa amin, pagkalinga mo sa amin, though how sinful you we are, niyakap mo kami, pinatawad mo kami, niligtas mo kami dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. So Lord, ang dalangin namin, maging thankful kami, lumakad kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Para po, Panginoon, sa amin pong buhay, makikita ka sa aming buhay at makikita ng iba na kami po ay anak. So Lord, marami pong salamat. May we continue to process this as we continue to trust you. Today, Lord, salamat po sa aming mga kaagapay, si Marivic Apolinar, si Angelita Ortiz Tierro, si Lian David. Ganun din po, Panginoon, kay Aileen de Guzman, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin po namin, ikaw po, Panginoon, ang siyang gumabay sa kanya, sa kanila po ni Ricky. Pagpalain mo po sila as they continue to serve you. Ganun na rin po, Panginoon, kay Eman Saniel. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat din po sa kanyang mga magulang niya, Panginoon, si Ate Flor, si Pastor, sa kanila pong pagsunod sa iyo. Lord, thank you po. Nagiging malaki po silang pagpapala sa amin. Lord, salamat po sa mga pamilya, sa aming mga iglesia, sa mga seniors, sa aming mga iglesia, na meron pong makikita namin ang kanilang pagtitiwala sa iyo, na nagiging example po para po sa mga kabataan, sa mga younger couples na lalo pong manangan. So Lord, sa mga seniors po namin, mga kaagapay, may we learn and may we be examples of what life is, fearing the Lord and walking in righteousness. Maraming maraming pong salamat.
0: Panginoon, amen, amen. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkakabula. Something good is going to happen to you. Kung kaya dahil doon, alam namin na tiyak na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: O yan, mga kaagapay ha, totoo yan. Gusto ko yung ano ni Daddy, something good is going to happen. Something good is on its way. Ano ba nga yung kantang yun? Diba? Kaya kailangan kapag sumusunod tayo sa Panginoon, we follow the Lord because we love the Lord. Diba, Dad? Ganun naman yun.
0: Hey,
1: hindi yung dahil we know something good is going to happen. Pero we, kasi, ano na yun eh, what's the right word for that? Nangyayari talaga yun. Kapag sumunod tayo sa Panginoon,
0: given.
1: Oh, given. I love the word that. Given na yun. Na pag inuna natin ang Panginoon, naging true tayo sa Kanya. We fear Him, we love Him, we trust Him. God is always constant. He will always be true to His promises. Kaya it's always a matter of the heart, ha? Kahit yung pagsunod natin sa Panginoon, it's a matter of the heart. And that's a choice we have to make every day. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Belguena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Prodtech, sa Bukavit Transmitter. Pagpalain talaga kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod.

0: Ebanghelista Paul Mortis nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Given na po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
2: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Bless the Lord, all my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, all my soul, and forget not all His benefits. Yan po ang mensahe po sa atin ng Panginoon sa Psalm 103 verses 1 and 2. Indeed, today is the day to bless the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin tuwing Martes, dito po sa Hardin ng Panalangin. Bahagi po ito ng mga programa dito po sa inyong paboritong 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasahim papawid mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Napapakinggan sa radyo, sa Facebook, sa YouTube at sa ating pong 702 DZAS app. Saan ka man naroroon, mayroon po tayong pagkakataong makibahagi sa pananalangin dito po sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Italaga natin ang ating oras sa Kanya. Aming Panginoon, muli haharap kami sa mga hamon ng buhay. Kahapon, purihin ka sapagkat naging maayos, matahimik ang naganap na State of the Nation address ng aming pong Pangulo. Salamat sapagkat walang anumang matitinding kaguluhan na naganap kahapon. At ang panalangin ko sa muling pagsabak namin sa hamon ng buhay, as we move on, ang panalangin ko po, Panginoon, ang kalakasan at karunungan sa inyo lamang po nagmumula. At kami huhugot nito mula po sa inyo. Tinatalaga namin ang aming oras ng pagbubulay-bulay ng inyong salita at pananalangin para sa isa't isa. Purihin po kayo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, ako po, si Pastor Eric Cortez, para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kagapay, tandaan po natin ito na tayo po ay dapat na magpasan ng pasanin ng isa't isa. Kapag umabigat ang ating pinapasan, mag-isa ho natin itong pinapasan, eh talaga nahihirapan tayo. Pero kapag tayo nagbahagi ng ating pasanin, gumagaan po ito. At ito po ang ating pagkakataon na ibahagi po ang ating po mga prayer requests sa comment section po ng ating Facebook Live. At kunin na rin natin ang pagkakataon sapagkat sabi ng Panginoon, magpalakasan ng loob ng isa't isa. Kunin na rin po natin ang pagkakataon na ibahagi ang mga patotoo ng kasagutan sa ating pong dalangin. Malaki encouragement po ito, hindi lang sa amin na team ng Hardin ng Panalangin, kundi ito po encouragement din sa iba na kung paanong ang Diyos ay naging tapat po sa inyo at sinagot ang inyong dalangin, encouragement din po sa kanila na ang Diyos sasagot din sa kanilang dalangin ng ayon sa kanyang kalooban. Narinig na ba ninyo, Phil, yung cancel culture? Yung cancel, hindi po yan yung may order ka tapos cancel na lang. Yung cancel culture ay isang kaugalian na lalong pinaigting ng social media. Ang cancel culture po ay ang pamamahiya na parabang wala ka ng pagkakataong bumangon. Yun ang cancel culture. Nakikita po natin yan kapag po halimbawa mababasa mo sa Facebook, pasikatin natin ito. So yung mga nababash. Ang malungkot nga, katulad nung isang kakilala ko na sumikat sa video or masasabi ba natin naging notorious sa video na kung saan ay nakikipagtalo siya sa gwardiya. At siya po ay nabash noong mga panahon na yon. Hindi natin man lang tinanong anong pinagdadaanan niya ng mga panahon na yon. At matindi po talaga ang pinagdaanan niyang depression dahil po na lalo pang pinatingkad nung siya ay da-cancel
nung siya po ay na online bashing. Mali yung ginawa niya, wala hong katwiran doon. So balit, yung bang hindi pag-unawa sa ano ba ang nagtulak sa kanya na gawin iyon. Mabuti na lang itong ating kapatid na ito, si Sister Paula, ay nakabangon doon sapagkat ngayon, ang alam ko ay missionary na siya, nakapagtapos pa po sa seminary. At ang kanyang thesis ay tungkol nga sa kanyang pinagdaanan. Pero ang nakatulong sa kanya, sapagkat binasa niya yung comment section, tiniis niya na basahin ang mga masasakit na mga salitang inilagay doon. Subalit may isa pong nagsabi na mahal ka ng Diyos, pinagdadasal kita. At dahil po doon ay nagbigay ng bagong pag-asa sa ating kapatid at nakabangon nga mula sa pangyayaring iyon. Ang malungkot lang, may mga tao na hanggang ngayon nire-repost yung video na yon. Samantalang ang sabi nga ng ating kapatid, hindi yun yung kabuuan ng kanyang pagkatao. Mabuti na lang ang ating kapatid ay nakabangon na mula doon, kaya hindi na siya apektado. So balit makikita po natin how vicious ito pong cancel culture. Gaya ng aking sinabi, nangyari na ito noon, pinatingkad lang, pinatindi lang ng social media. Noong unang panahon po, di naman natin masisisi sapagkat itong si Saulo ay naging tagausig ng mga mananampalataya. Nagpakulong siya ng mga mananampalataya. At nung ang binato hanggang mamatay si Esteban, ay kasama po siya doon sa mga sumang-ayon sa pagpatay kay Esteban. Subalit sa biyaya po ng Diyos, nakakilala po ito pong si Saul, na mas kilala natin sa Paul. By the way, hindi po binago ng Diyos yung pangalan niya. Ang talagang pangalan niya, Saulus Paulus. Saul was his Jewish name. Paul was his Roman name. Hindi po yung binago na parang Abraham, Abraham, Jacob, Israel. Hindi po ganun, ha? At dahil nga his reputation precedes him. Ang sabi po sa Acts chapter 9 verse 26, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Subalit, yung nga, na-cancel itong si Paul. Silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. May mga tao na gustong makabangon mula sa kanilang pagkakadapa. Subalit, nahihirapang bumangon dahil na rin sa mga tao na pinapanatili silang dapa. Dahil nga po sa cancel culture. Mabuti na lamang po na itong si Bernabe na the son of encouragement. Ang sabi po ay dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan

Bernabe, who vouched for Paul, well, can you imagine what the Apostle Paul has achieved in the name of the Lord? Isipin na lang po natin, paano kung walang nagbigay ng ikalawang pagkakataon kay Paul? Isipin na lang natin kung walang Barnabas na, kumbaga, he risked his neck to endorse Paul. Aba, eh, si Pablo po ang sumulat ng 13 epistles sa Acts, ay sa New Testament. 14 kung siya pang sumulat ng Book of Hebrews. Can you imagine that we owe half of the New Testament to Paul? All because of Barnabas who stood by him. Mga kapatid, meron pong mga kapatid tayong nadapa. At ang sinasabi natin, malungkot ang madapa, mas malungkot kapag nanatiling dapa. Kailangan po nila ng mga taong aalalay sa kanila sa pagbangon upang magkaroon po ng ikalawang pagkakataon. Kasi nga ang biyaya ay nagbubukas ng pinto para sa pagbabago. Na tayo po mga Kristiyano, hindi ho dapat tayo sumasabay sa agos ng cancel culture. Tama na magtuwid. Tama na pagsabihan natin ang mga nagkamali. Subalit, katulad ng magulang, ang pagpalo ng magulang ay ang kamay na may hawak ng pamalo ay kamay ng pagmamahal. Sakali man na tayo may ituwid, masaktan man sila sapagkat ang katotohanan ay masakit. Pero kasama doon yung sa pagtutuwid, ang pag-alalay upang yung tao'y manatiling tuwid. Hindi ho yung bumagsak na at pagsasabihan lang natin tapos wala tayong gagawin upang makabangon yung tao. Panahon na po para tayo pong mga nagtitiwala sa Panginoon ay talikuran na itong tinatawag na cancel culture. Maging daan po tayo na ang mga tao po ay makaranas ng ikalawang pagkakataon. Kaya nga nalulungkot din ako sa mga mananampalataya na sumusuporta ho halimbawa sa extrajudicial killing. Naintindihan nun natin, malala yung krimen na nagawa, kawawa po yung biktima, pero tandaan po natin, meron pa rin pong redemption na ang Diyos po ay magugulat kay na ang Diyos ay kikilos pa po ng higit sa ating iniisip, higit sa ating inasahan sa buhay ng isang tao kung ang taong ito ay mabibigyan po ng ikalawang pagkakataon. Nawa, tayo po mga mananampalataya, sa halip na cancel culture, tayo po ay magkaroon ng encouragement culture. Na tayo pong mga mananampalataya ang hindi lamang magtutuwid, kundi magbabangon ng mga tao. Na tayo pong mga nagtitiwala sa Diyos, hindi lang tayo magsasalita ng maliyan, kundi tayo din po magsasalita ng samahan kitang makabangon at magpatuloy tungo sa pagbabago. May biyaya ang Diyos. Kapatid ko, ikaw ay isa sa mga taong nag-iisip ko, may pagkakataon pa ba? May awit ang aking kaibigan na si Romel Guevara. At ang ganda nung sinabi niya rito na ang background ng awit na to, may isang tao na nuknukan ng sinungaling, wala nang gusto maniwala sa kanya. Subalit, nakakilala sa Panginoon at siya pa'y nakapaglingkod sa Panginoon. Kaya nga, batay sa patotoo ng taong iyon, kinumpose ni Pastor Romel Guevara ang awit na itong Ikaw Lamang. At ang sabi niya, O Diyos, sa kabutihan mo ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako at buhay ay iaalay ko.

At ang sabi sa chorus, ikaw lang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Nawa, tayo po ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos tungo sa pagbabago, tungo sa ikalawang pagkakataon. Purihin ng Diyos sa aral ng kanyang salita.

0: sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat.
1: Panginoon, marami pong salamat sa mensahe ng inyong salita. Salamat sa buhay ni Bernabe na umagapay kay Saulo, kay Paul. At ang panalangin ko po, kami ay maging Bernabe sa iba. Pinapanalangin namin ang aming mga kababayan na nalulong sa bisyo, na ngayon po ay dumadaan po sa rehabilitation. Pinapanalangin din namin ang aming mga kababayan na nakulong at ngayon po ay nakalabas, subalit nahihirapan pong mag-reintegrate sa society dahil po sa stigma ng kanilang mga pinagdaanan. Dalhin niyo po sa kanilang buhay ang mga taong hindi magsasabi na ganyan na talaga yan, wala nang pag-asa ang ganyang mga tao. Dalhin niyo po sa kanilang buhay ang mga taong katulad ni Bernabe. Aagapayan sila upang makabangon at makapagpatuloy na humakbang sa buhay. Hindi sila manatiling dapa, kundi sa pamamagitan po ng mga tao, magiging daluyan ng inyong biyaya. Sila po, Panginoon, ay makapagbabago. Gawin niyo po kaming katulad ni Bernabe. Sa biyaya po ninyo, Panginoon, O Spirit of Comfort, that will be your channels of comfort. Panginoon, kami lumalapit sa inyo sa mga kahilingang ipinadala po sa amin. Katulad po ni Nanay Nat na humihingi po ng kagalingan para po sa kanyang spine, sa kanyang gulugod. Hiniling po namin, Panginoon, na ang kanya pong senior life, senior days, ay hindi bat-bat ng sakit. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang panahon sa pangangalaga, sa kanyang pamilya. At ang panalangin ko po, ang magiging sukli ay hindi paghihirap sa kanyang katandaan, kundi ma-enjoy niya, Panginoon, ang bunga ng kanyang mga pagsisikap. Ganun din po si Naning Asugi na humihingi ng kagalingan mula po sa sakit sa puso at sa diabetes. Hiniling po namin na katulad din ni Susan Noval, na ganun din po may sakit sa puso, na kayo po ang magpatatag ng kanilang puso at hindi po kung ano man ang problema ng kanilang, na kanilang pinagdadaanan, karamdaman na kanilang binabata, ay makaranas po sila ng kagalingan na sa inyo po nagmumula. Pinapanalangin po namin din sa inyo, Panginoon, si Romy Carlos na naghihintay po ng resulta ng kanyang CT scan. Lord, nandun yung pangamba, nandun yung pag-aalala sa kung ano magiging resulta. Ang kapayapaan po ninyo ang magbantay sa kanyang puso't isipan. Ganon din sa aming mga tagapakinig na naghihintay ng resulta ng kanilang mga examination, katulad po ni Ronaldo Guevara na dumaan po sa biopsy sapagkat may nakitang tumor sa kanyang leg.

Napakahirap maghintay. May mga pagkakataon, Panginoon, na nauuna ang aming isip kaysa sa mga sa resulta ng mga pagsubok, ng mga pagtetest. Nauna pa kami na nauna pa ang pag-aalala. Ang panalangin po namin, Panginoon, sa kanilang paghihintay, agapayan niyo po sila. Ano man ang resulta, bagamat kami humihiling ng magandang resulta. Subalit, ngayon pa lang, ang kapayapaan po ninyo, ang kanilang maging kalakasan. We also pray si Nanay Alicia na Valle na naharap po sa gallbladder operation. Panginoon, katulad ng aking panalangin para po kay Nanay Nat, hinihiling ko po, Panginoon, that her old age will not be marked with sickness, but she will enjoy the labor, the fruits of her labor. Kaya po, yung provision, hindi lamang po tagumpay na operasyon, kundi provision para po sa operation na ito. Kasama na po doon si Lorena Gutierrez na nagsasailalim sa chemotherapy dahil po sa kanyang problema sa puso, sa breast, Lord, cancer. We ask, O Lord, na sa pagharap niya sa chemotherapy, magkaroon po ng less o walang side effect. I-sustain niyo siya ng yung biyayang sapat sa lahat ng pangangailangan. Lord, ganun din po ang complete healing from arthritis kay Debbie Martin. Panginoon, napakarami mga request at we admit, O Lord, our limitation to cover everything sa maigsing oras ng aming programa. Subalit, mabuti na lang mayroon kaming Panginoon na hindi limited sa time, hindi limited sa distance. We lift them up to you. And we ask, O Lord, na sabi nga, I would have despaired unless I have known that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Umaasa po ko, Panginoon, makakarinig kami ng mga mabubuting patotoo sa kung papanong ang aming mga dalangin ay sinagot po ninyo. Nagtitiwala kami. Eh, hindi nyo kami bibiguin. Mamamangha pa kami sa sagot ninyo sa aming dalangin. Nawa, Panginoon, itong linggo na to o itong araw na ito, buksan niyo ang aming mga mata sa mga pagkakataon na kami po ay maging encouragement sa iba. Maging daluyan ng inyong muling pagkakataon. Maging katulad ni Barnabas. At matawag nga kaming son and daughter of encouragement. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon ito na kami po ay napalakas ng iyong salita at nakapanalangin para sa isa't isa. Sa inyo po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin tuwing alas 6 ng umaga na napapakinggan sa radyo, sa online at maging sa ating pong 702 DZAS app. Bukas ang ating pong Hardinero. Siya po ang Wednesday edition ng Hardin ng Panalangin, si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na patuloy na nagpapaalala. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding magkukulang.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
2: Tahanan ng aking lahi,
3: kinukupkup ako at tinutulungang
2: maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
4: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral
1: at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
3: pagsisikap
5: sa bansang Pilipinas.

0: sumasa sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:29 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga! Araw po tayo ng Martes, 28 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, ikalimang State of the

0: Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumalakay sa mga pangunahing usapin sa korupsyon, ekonomiya at teritoryo. Vice President Sara Duterte Carpio at minorya ng Senado hindi dumalo sa sona ng Pangulo. At sa kalakalan, malaking oil price hike epektibo na ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naging pangkalahatang matagumpay ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Tumagal ang sona ng 1 oras at 26 na minuto na tinagurian bilang pinakamahaba sa mga naging pag-uulat ni Pangulong Marcos para sa bayan. Sa kanyang talumpati, tinalakay ng Pangulo ang paglaban sa korupsyon, mataas na presyo ng bilihin, pagpapababa ng singil sa kuryente at ang pagtatanggol sa West Philippine Sea. Sinimula ni Pangulong Marcos Jr. sa pagsasabing may mga naisampa ng kaso laban sa mga sangkot sa flood control projects. Anya, maghahain na rin ang ombudsman ng patong-patong ng mga kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa mga mabibigat na pahayag ng Pangulo ay ang pagsasabi na hindi niya po protektahan ang sino man kahit pamilya o kaibigan. Para naman makatulong sa mga manggagawa, iminungkahi ng Pangulo na itaas sa 350,000 pesos kada taon ang income tax exemption. Nais din niyang alisin ang minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Hiniling din ng Pangulo sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para mapababa ang singil sa kuryente at hindi na ipasa sa mga consumer ang system loss. Isinusulong din niya ang panukalang sariling kuryente para sa mas mapadali ang paglalagay ng solar panels sa mga tahanan. Ipinanawagan din ng Chief Executive ang mas malawak na paggamit ng electric vehicles at sinabi na panahon na para muling pag-aralan ang paggamit ng nuclear energy. Sa usapin namang panlabas, iginiit ng Pangulo na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang 2016 arbitral ruling at ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea, ngunit sa pamamagitan ng mapayapa at legal na paraan. Sa huli, hinimok ng Pangulo ang Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: No-show naman o hindi nagpakita si Vice President Sara Duterte Carpio sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang sinabi ng Vice Presidente sa isang panayam na wala siyang plano na paghandaan ng sona dahil aksaya lamang ito ng oras. Anya, kahit buod o script ng talumpati ay hindi niya paglalaanan ang panahon na basahin. Matatandaang nasa approved na overseas trip ang pangalawang Pangulo at babalik sa bansa sa Hulyo 31. Samantala, hindi rin naman dumalo sa sona ang halos lahat ng miyembro ng minorya ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, nagsuod sila ng itim sa pagbubukas ng second session ng 20th Congress bilang simbolo ng protesta sa anilay lumalalang krisis sa tiwala ng publiko sa pamahalaan, mga isyu ng korupsyon at hirap ng ekonomiya. Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na hindi siya dumalo dahil sa anya'y patuloy na pagsasampa ng mga kaso laban sa mga miyembro ng oposisyon. Tanging si Senadora Camille Villar lamang ang pumunta sa sona mula sa hanay ng oposisyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Libo-libong mga rallyista ang nagtipon sa labas ng batasang pambansa kasabay ng ikalimang sona ng Pangulo kahapon. Ayon sa mga organizer, layunin ng kilos protesta na ipanawagan ang aksyon sa korupsyon, mataas na presyo ng bilihin, mababang sahod, kahirapan sa ekonomiya at iba pang issue sa bansa. Tinutulan din ng ilang grupo ang proyektong Pax Silica habang nanawagan ang Teachers Dignity Coalition ng 15,000 pesos na dagdag sahod para sa mga guro at mas malaking pondo para sa edukasyon. Nagkaroon din ng mga kilos protesta sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Maynila, Baguio at Benguet. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na 51 ang naaresto sa kasagsaga ng mga protesta dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act 9003 o Batas Pambansa bilang 880 at iba pang lokal na ordinansa. Kabilang sa mga naaresto ang 13 menor de edad, ilang individual na nahuling umano'y nagsagawa ng vandalism at isang lalaki na inakusahan ng pananakit sa isang opisyal ng kapulisan.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Malaking oil price hike, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo simula kaninang alas 6 ng umaga, kung saan nadagdagan ng 6 na piso at 80 sentimo ang presyo ng gasolina, 7 piso at 30 sentimo ang diesel at 4 na piso at 20 sentimo naman ang kerosene. Ipinatupad ang dagdag presyo ng Petron, Sea Oil Philippines at Shell Pilipinas. Nagpatupad din ng oil price hike ang Petron Gas at Unioil maliban sa kerosene na hindi nito ikinakarga. Ayon sa mga source sa industriya ng langis, dulot ang panibagong taas presyo ng paggalaw ng pandaigdigang presyo ng langis at pangamba sa supply dahil nananatiling limitado ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sa iba pang balita, ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pakikipag-usap sa Estados Unidos matapos magpatupad ito ng 12.5% tariff sa mga produktong iniluluwas ng bansa. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, palalawakin ng pamahalaan ang export market sa pamamagitan ng mas maraming free trade agreements habang ipinatutupad ang pagbabawal sa mga produktong mula sa forced labor at child labor. Sa kabila ng bagong tariff, sinabi ng DTI na patuloy na lumago ang Philippine exports noong 2025 at sa unang kalahati ng 2026. Ito ay sa pangunguna ng semiconductors, automotive products, minerals at agricultural products. Dagdag ni Roque, patuloy ring lumalago ang investment sa bansa at nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ilalim ng monitoring ng DTI. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 84 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 89 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 90 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 47 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Southwest monsoon o habagat ang nakaaapekto sa western section ng Luzon. Maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, paghulog at pagkidlat sa Ilocos Region, Zambales at Bataan, dala ng habagat. Sa eastern Visayas, Caraga at Davao Region, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, paghulog at pagkidlat dahil sa easterlies. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.8 hanggang 32.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.38 at lulubog dakong alas 6.27 ng gabi. Antabayanan sa ating pagpapatuloy, dating House Speaker Martin Romualdez, inirerespeto ang naging pahayag ng Pangulo sa SONA, iginiit na hindi siya humihingi ng espesyal na pagtrato. SONA ng Pangulo, isa sa pinakatapat at klarong SONA, ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon. At sa palakasan, Alex Iyala, sasalang sa ikalawang round ng WTA 1000 National Bank Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYV.

0: DS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Dating House Speaker Martin Romualdez nirerespeto ang naging pahayag ng Pangulo sa SONA at iginiit na hindi siya humihingi ng espesyal na pagtrato. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
2: Unang bahagi pa lamang ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, nabanggit kaagad ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez sa pagkakaugnay niya sa flood control scandal. Ang sabi ng Pangulo, masakit man sa kanyang kalooban, subalit hindi siya Pangulo ng pamilya, hindi siya Pangulo ng kaibigan. Sa ipinadalang pahayag ni Romualdez, ang sabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay sumusunod sa proseso at hayaan ang mga ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Naniniwala ang kampo ni Romualdez na magkakaroon ng patas sa paglilitis base sa mga ebidensya na papabor sa kanyang panig. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Para naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang SONA kahapon ng Pangulo ang isa sa pinakatapat at klaro. Para sa detalye, narito si Wenmark Balatukan.
3: Sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ang State of the Nation Address kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isa sa pinakatapat at klarong SONA na kanyang napakinggan. Ramdam umano ni Dizon ang sinseridad sa mensahe ng Pangulo at aniya, malinaw umanong isa lamang ang panawagan ng punong ehekutibo at yun ay ang tapat na gawin ng bawat isa ang kanilang mga trabaho, partikular na ang bawat kawani ng mahalaan. Pinuri naman ni Secretary Dizon ang talumpati ng Pangulo kung saan agad nitong binanggit sa unang bahagi pa lamang ng kanyang speech ang mga isyung may kinalaman sa maanomalyang flood control projects sa bansa. Bilang kalihim ng DPWH, tiniyak ni Dizon na patuloy ang mga reforma sa ahensya upang hindi na maulit ang malawakang korupsyon at anomalya sa kagawaran.
4: No, yun ang gagawin natin. Yun, gagawin natin lahat para masigurado na hindi na tumaulit. At kung merong mang dyan na may balak pa o may ginagawa pa, pasensyahan tayo.
3: Nanindigan din si Dizon na malapit nang papanagutin ang mga malalaking pangalang iniuugnay sa isyung may kinalaman sa flood control projects, partikular na dito si dating House Speaker Martin Romualdez at si Zal Dico.
4: Malapit na. Nagsabi na ang ombudsman, malapit na. Nakita niyo na yung kasong kanyang final. Meron ng preliminary investigation. Hintayin natin ang gagawin ng ombudsman.
5: But where is Zal Dico in all this?
4: Zal Dico, there is already a pending warrant of arrest for Zal Dico. And the law enforcement agencies of the country are out to get him. Meron lang kailangan prosesong pagdaanan, pero makukuha din siya.
3: Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, panawagan sa pagkakaisa at pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas, pinakamagandang bahagi ng SONA ng Pangulo ayon naman kay Commodore Jay Tariela. Para sa detalye, narito si Shekinah Abalon.
6: Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na ang panawagan sa pagkakaisa at pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas ang pinakamagandang bahagi ng isinagawang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinuportahan ni Tariela ang pahayag ng Pangulo tungkol sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa. Sa kanyang mga salita, tinagurian ni Tariela ang paksa bilang pinaka-icing on top sa kabuuan ng talumpati. Ayon kay

0: Mariela, tumugma ang mensahe ng Pangulo sa mga naging insidente kamakailan sa West Philippine Sea, kabilang na ang mga issue sa Batanes, AI-generated video laban sa mga Pilipino, at pangaharang umano sa mga tauhan ng BFAR at Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sinabi niyang ipinapakita ng paninindigan ng Pangulo sa 2016 Arbitral Award ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Anya, mataas pa rin ang kanyang pag-asa na ang pahayag na ito ang magsisilbing paghikayat sa mga Pilipino na makiisa sa layunin ng pagprotekta sa teritoryo ng bansa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, dahil ito ang ipamamanan natin sa susunod na henerasyon. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Batasang Pambansa.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako naman, isang barangay sa Davao City ang isinailalim sa state of calamity dahil sa bagyong Quiapo at Habagat. Para sa detalye, narito muli si Shekinah Abalon.
0: Isinailalim sa state of calamity ang barangay Los Amigos sa Tugbok District, Davao City, dahil sa matinding pagbaha na dulot ng bagyong Quiapo at Habagat. Ayon sa pamunuan, 80% ng mga residente ang naapektuhan ng baha. Batay naman sa datos ng Office of Civil Defense, 3 na ang nasawi at mahigit 295,000 ang naapektuhan ng masamang panahon sa buong bansa. Samantala, pinarangalan ng La Union ng ilang lokal na pamahalaan o LGU dahil sa epektibo, makabago at mahusay na pagtugon sa mga kalamidad. Kabilang sa mga nangungunang 5 LGU ang San Fernando City, Nagiliana, Bacnotan, Balawan at Burgos. Tumanggap ang San Fernando City ng 1,000,000 pisong pondo para sa mga proyekto, kagamitan at pagsasanay. Mayroon namang 750,000 pesos ang Nagiliana at 500,000 pesos ang Bacnotan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Diretso na si Filipina tennis star Alex Iala sa 2nd round ng WTA 1000 National Bank Open sa Toronto matapos makakuha ng first round bye dahil sa mataas na world ranking. Gaganapin ito mula August 2 hanggang 13 at bahagi ng paghahanda ni Iala para sa US Open sa huling bahagi ng Agosto. Bago ang torneo, sasabak muna si Iala sa Mubadala DC Open kung saan makakaharap sa unang round ang kasalukuyan na Olympic gold medalist na si Zheng Qinwen ng China.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Magiging host ang Pilipinas ng 2027 Unions Cup o isang international tournament para sa sport na rugby matapos na muling magkampyon ang Philippine Volcanoes. Ayon sa Philippine Rugby Football Union, malaking pagkakataon ito para mas makilala ang rugby sa bansa at makahikayat ng mas maraming kabataang maglaro. Posibleng idaos ang torneo sa Cebu, Clark, Maynila o Alabang, pero wala pang pinal na venue. Sa ating pagpapatuloy dito sa Bagong Araw, House Prosecution. Hindi na bahala sa hindi pagbanggit ng Pangulo sa SONA sa mga kaganapan sa impeachment trial. Legislative agenda ng mababang kapulungan na nanatiling on track sa kabila ng iba't ibang usaping kinakaharap ng bansa ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega. At sa ibayong dagat, HIV cases maaaring tumaas dahil sa pagbaba ng pondo sa mga HIV awareness programs.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, hindi ikinabahala ng mga miyembro

0: ng House Prosecution Panel ang hindi pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang State of the Nation address kahapon. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima, inaasahan na ito dahil nakabinbin pa ang kaso sa Senado na nagsisilbing impeachment court. Sinabi naman ni prosecution spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na tama lamang na hindi makialam ang Pangulo dahil trabaho na ito ng legislatura. Anya, pagpapakita ito ng paggalang sa hiwalay na kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. Sa paparating na Miyerkules o bukas, July 29, magpapatuloy ang impeachment trial sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang pag-usapan ang sunod na article hinggil sa maling paggamit ng confidential funds.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, Navotas Representative Toby Tiangco na kulangan naman sa naging pahayag ng Pangulo tungkol sa issue ng katiwalian laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. May ulat si Nemia Turla.
2: Hindi kontento si Navotas Representative Toby Tiangco sa bahagi ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kaugnay sa paghahain ng kaso sa mga sangkot sa katiwalian sa pamahalaan kahit pa kaibigan o kamag-anak. Partikular na tinukoy ni Tiangco ang tungkol sa pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kongresista, mas mainam sana na sinabi ng Pangulo na kahit pinsan niya ang dating House Speaker, ay kailangang ipataw ang nararapat na parusa para sa kanya. Tutali hinahanap na rin aniya ang mas maraming ebidensya, mas marapat sanang ipinanawagan ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno sa ilalim niya na may nakaalam sa katiwalian ginawa ni Romualdez na tumulong at ilabas ang mga ebidensya at hindi siya dapat protektahan. Narito ang bahagi ng panayam kay Congressman Toby Tiangco.
3: Dapat lahat, the full force of the law must be done to him. Dapat yun ang sinabi niya. Kung ano yung nararapat na parusa, kahit pinsan ko yan, dapat gawin sa kanya at walang exempted. No, number one yun.
2: Nemia Turla, FEBC News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, legislative agenda ng mababang kapulungan na nanatiling on track sa kabila ng iba't ibang usaping kinakaharap ng bansa, ito naman ay ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
4: Nananatiling on track ang legislative agenda ng mababang kapulungan ng Kongreso sa kabila ng mga issue sa bansa. Ito ang tiyak ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa kabila ng kinakaharap na impeachment proceedings, iba pang agenda ng Kamara at ang district priorities ng mga kongresista. Matapos ang joint session sa Kamara de Representantes, naasahan na ni Ortega na sa loob ng susunod na dalawang taon ay lubusan ang kabalahan ng Kamara sa pagtalakay sa mga panukalang batas. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Rog Gutierrez, target nilang makapagpasa ng 26 priority bills sa kabila ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gayon din ang budget deliberations. Para naman sa makabayan bloc, flood control pa rin ang nangungunang agenda para sa mga Filipino. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Prioridad ng Senado sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng 20th Congress ang pagpasa ng mga panukala na magpapababa sa gastos, lilika ng trabaho at magpapabilis ng mga proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, uunahin din ng Senado ang pagpasa ng 2027 National Budget. Kabilang sa mga pangunahing panukala ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law para mapatatag ang supply at presyo ng bigas maligas at maprotektahan ang kita ng mga magsasaka. Isusulong din ang Ginhawa Bill na naglalayong bawasan ang buwis ng mga manggagawa upang mas lumaki ang kanilang maiuuwing sahod. Bukod dito, pagtutuunan din ng Senado ang mga panukalang magpapababa ng singil sa kuryente at magpapataas ng transparency sa presyo ng langis.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagbabala ang UNAIDS na maaaring muling tumaas ang mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa mundo. Ito ay dahil sa pagbaba ng pondo para sa mga programa laban sa nasabing sakit. Bumaba ng 18% ang global HIV funding noong 2025 na nakaapekto sa programang mga pang-iwas, pagsusuri at paggamot. Ayon sa ahensya, nasa 1.2 milyon katao ang mga newly diagnosed na HIV or na may HIV at kailangan ng mas malaking suporta para mapigilan ang pagkalat nito.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan, Kabanatang 11, Talatang 14. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 28 sa buwan ng Hulyo, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:57 ng umaga.
5: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ikaw ba ay nagdaraan sa matinding pagsubok sa iyong trabaho o negosyo ngayon? Ang sabi sa James chapter 1 verses 2 to 4, consider it all joy when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Mahirap man magsaya kapag mayroon kang problema, pero pwede ka pa rin maging joyful kahit may pinagdaraanan ka. Remember this, difficult times can be the best of times. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hard times can be the best of times if we have the right response and attitude. At ano nga ba ang tamang tugon kapag dumaraan tayo sa matinding pagsubok? Una, don't allow hard times to harden your heart. Hayaan mong patatagin at patibayin ang pagsubok ang iyong character. Pero huwag mong hayaang patigasin ang problema ang iyong puso. Trials are meant to smoothen the rough edges of our character. Hindi nga ba't ang ginto ay kailangang magdaan sa matinding init ng apoy para mawala ang mga impurities nito? Isipin mo na lang na pinapayagan ng Diyos na magdaan ka sa mga pagsubok dahil nais niyang higit kang tumatag at lumago. Ang sabi ni Max Lucado, God loves you just the way you are, but He refuses to leave you that way because He wants you to be just like Jesus. Pangalawa, be hopeful and expectant. Kapag mayroon kang matinding problemang pinagdaraanan, umasa ka na mayroon din itong magandang pahihinatnan o ibubunga. There's always a rainbow after the rain. Pagkatapos ng bagyo, mayroon mang ilang puno na maaaring nabuwal, pero pansinin mo kung gaanong kaganda ang kulay ng mga dahon ng mga halaman kapag ang mga ito'y nadiligan. Expect great things to happen after you go through major blows in your career and business. At pangatlo, draw near to God. Sa halip na magtampo sa Diyos dahil sa pinagdaraanan mo ngayon, lumapit ka sa Kanya. Ang sabi ng manunulat na si C.S. Lewis, pain is God's megaphone to rouse a deaf world. Di nga ba't kapag nasasaktan at nahihirapan tayo, mas marami sa atin ang nakaaalalang lumapit sa Diyos? The best response to tough times is to draw nearer to God. May problema ka, lalayo ka pa sa Diyos, aba, mas malaking problema yan. Hard times at work and in business can be the best of times. Have the right heart and attitude. Maintain a humble heart, draw near to God, and continue to be hopeful and expectant. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati, walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Jesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
4: Oras umasa'yong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang.
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
1: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
7: Oras na, Pilipinas!
8: Programang nag-aangat ng kamalayan sa mga napapanahong isyu ng lipunan.
7: Oras na, Pilipinas! Pilipinas!

0: Tagapay. Kumusta?
1: Believe naman ako sa energy mo. Parang hindi ka nag-cover ng sauna kahapon.
0: Salamat sa pagising ng Lord at pagsusupply ng kailangang lakas para sa araw na ito.
1: Oo nga. Grabe. Ako, kailangan ko umalis ng 5:30.
0: Kahapon.
1: Kasi paglabas namin, yun na.
0: Kasi kapitbahay po nito ang batasan eh.
1: So, kailangan kong umalis. Dahil ayoko maipit eh. Uh-oh. Ayoko maipit sa traffic. Eh kayo ba, ang balita ko, mas maaga pa kayong umalis eh.
0: Oo, ang ating dineploy sa House of Representatives, sila yung Team A. Kasi sila yung una na mga umalis dito sa OCC, 4:30.
1: Grabe.
0: Ayan. Tapos yung next na susunduin, yung pick-up points sa Centris, alas 5. Yan.
1: Si para, ikaw ang Team A?
0: Hindi, ako ay Team C. Malacanang muna ako. Pero ako ang nagbukas ng ilaw sa press working area. Akala ko nga sarado pa yung pinto. Bukas naman pala.
1: Kaya ikaw ang nagbukas ng opisina.
0: Ako nagbukas ng opisina.
1: Tapos mula sa Malacanang, pumunta ka na ng
0: House
1: Buti,
0: of Representatives.
1: Hindi ka na traffic from Malacanang to, o sumabay
0: kasi
1: ka sa helicopter.
0: May press bus naman.
1: Akala ko sumabay ka sa helicopter ng Pangulo.
0: Hindi. Baka maano ako doon, mahilo.
1: Hindi ka ba nakasakay na helicopter?
0: Hindi pa.
1: Ako,
0: propeller. Nakasakay na ako.
1: Nang?
0: Propeller.
1: Na aeroplano, turboprop.
0: Ayan.
1: Ako, nakasakay na ako ng UH-1H.
0: Ano
1: yun? O UV helicopter.
0: Alam mo, ang na-miss ko, dati kasi yung mga Malacanang media, nagsisi 130.
1: Ay, yan hindi ko pa nasusubukan.
0: Mga panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos.
1: Ah.
0: Yan o, pagka may mga out of town siya, C-130 yung mga media.

0: ngayon ang iniiwasan ko.
1: Tapos may nakasakay na, pagkaraan ilang panahon, may nakasakay na kasama ko. Tapos sabi nung piloto, nakita mo yung bilog na makalawang dyan? Kasamahan nyo, may gawa niyan eh.
0: Sorry sa mga nag-aalmusal.
1: Sorry, pero alam mo, it's masarap sa buhay ng media yung ganyan maka-experience.
0: Sarap.
1: Sasakay ka ng
0: helicopter. Sarap na nakakapagod. Nakakapagod na masarap. Yan pala siya.
1: Pero kahapon, no? Grabe, nakakapagod man, pero sulit.
0: Pinakamahaba yung kahapon eh.
1: Aha.
0: Na speech ng ating Pangulo.
1: Gano'ng ano ang pinakamaiksi niya?
0: Ha? Teka, babalikan ko yung script ko. Tulog pa ako eh. Feeling ko kanina, pakakapikit ko lang. Bukas na ulit yung mata ko.
1: Nahirapan ka rin umuwi? Nahirapan ka umuwi?
0: Mahirap dumating yung ating sundo na sasakyan. Kasi sila yung traffic, pa-pick up. Kasi hindi allowed mag-park sa loob ng batasan.
1: Oo.
0: Oo, drop off and pick up lang yung mga accredited vehicle.
1: Yes.
0: So, nung uwian na, ang traffic na doon sa ano ba yan, Pastor A? IBP Road.
1: IBP Road yung kalsada na harap na harap mismo ng batasan.
0: Ayun.
1: Tapos yung papunta naman ng San Mateo, yung batasan San Mateo Road. Tapos yun namang
0: parang
1: isa yung Commonwealth.
0: Parang mga 9 ako
1: nakauwi. Grabe.
0: Oo, parang ganun.
1: Grabe naman.
0: Sinalubong na lang namin siya, naglakad na lang kami
1: pala. Ako, layo nun ha.
0: Oo, oh, carry lang naman kaysa mag-intay ka ng mas matagal. Mas maluwalhati naman kaming nakauwi. Thank you, Kuya Rhett. Yan ang ating piloto kahapon. Yeah. Thank you sa ating admin sa suporta sa ating FEBC Network News.
1: Well, it was full force talaga kahapon.
0: Kaya magpakilala na tayo.
1: Pasensya na po, kami po ay mga talagang grabe ang pagod kahapon. Pero, masasabi naman natin na it was one of, kumbaga, yun yung panahon na gising na gising ang dugo ng mga media. Kasi talagang makailangan mabilis ka mag-isip on your feet eh, sa mga sasabihin mo.
0: Correct.
1: Kahit nasabihin mo may script,
0: iba
1: hindi,
0: pa rin. Iba pa rin.
1: Bilib nga ako sa pagsasummarize mo eh. Tapos naputol ka sa ere.
0: Sorry, nawala ng connection. Naka-satellite pa yon.
1: Ano humingi, ba yun? Humingi ng sorry ang telecommunication kahapon.
0: Humingi sila.
1: Part down ng instruction ng national telecommunication yon.
0: Oh.
1: I think it was for security reason.
0: Habang ganun kasi, habang nandun pa ang Pangulo.
1: Saka sabay-sabay yata kayo nag-on-air ng mga reporter, kaya nag-clog. Pero humabol ka ng phone patch. Sabi ko nga, galing ha, talagang hindi papayag na hindi ma-broadcast yung kanyang pinaghirapang summary.
0: Ito na, Pastor A, sa kanyang unang SONA noong 2022, 1 hour and 14 minutes. Noong 2023, 1 hour and 10. Pinakamahaba noong 2024, 1 hour and 22. 2025, 1 hour and 11. So, ang pinakamaikli ay yung 1 hour and 10, 2023.
1: At kahapon?
0: 1 hour and, ano nga ba yun?
1: Grabe,
0: kanina,
1: no?
0: Binalita ko yung kanina. Gisingin niyo ako. Kape!
1: Uy, alam mo, yung tiniplang kape ni Phil, ipaglalabang ka talaga.
0: Talaga ba?
1: Oo, sabi niya, Pastor, mapait ba? Kapag hindi mapait yan, hindi kape yan. Ang tanong na lang natin kung matapa ko ipaglalabang ka. Para sa akin, itong gusto kong kape ngayon, ipaglalabang ka talaga.
0: Good morning sa mga nagkakape. At syempre, shout out sa ating mga kaagapay sa iba't iba nating platform. Samahan nyo din kami ni Pastor A. Meron tayong QOTD. So, huwag kayong mawawala. Abangan
1: at magpakilala ka muna.
0: Hindi pa ba? Ako nga po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako po, si Pastor Eric Cort. Tes.
0: Ayan.
1: Mga ano kami, mga kumbaga kung may gera, sugatan ka.
0: 1 hour 26 minutes yung kahapon. Yun yung longest.
1: Mahaba. Pero alam mo, meron pa sa inyong nagbibilang ng palakpak?
0: Hindi na. Meron dapat. Meron bang nakakuha? Tingnan mo nga, Phil. Hanapin mo nga. Ilan yung applause? Ilan yung
1: pero
0: standing ovation?
1: Pero alam mo, sa totoo lang, alam ko naman, meron na po-provoke ng palakpak dyan eh.
0: So
1: dapat, alam din niya yung timing. Kasi minsan parang, palakpak plan. Na. Bakit walang palakpak? Ba't walang palakpak? Alam mo na, ito yung highlight nung kanyang speech. Alam mo eh, kasi hindi ko sa agree ako sa lahat. Pero alam ko, bilang nagtuturo din naman ng preaching, ng public speaking, alam mo yung, pag yung nag-speech, tapos medyo may banat na nag-expect yun ng palakpak, walang palakpak. Wala yung taga-palakpak. Tapos,
0: may taga-palakpak.
1: At sana,

0: siguro sabihin mo kay Auntie Claire, sabihan yung Pangulo.
1: Na?
0: Pag may palakpak, huwag siya tuloy-tuloy magsalita. Mag-pause siya. Kasi ginagawa niya tuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy. Yung nagpapalakpak pa, medyo mainit pa yung palakpak. Magsasalita na siya. Dapat medyo...
1: bigyan ng chance ang palakpakan.
0: Enjoy the moment. Enjoy the moment. Kahit yung iba doon, hindi, alam natin yung iba doon, talagang polite clap. Pero meron talagang, I think, dalawa standing ovation talaga. Yung talagang kahit ako, doon talaga.
1: Alin doon?
0: Well, una, yung sa pinsan niya. Sinabi niya, ako'y Pangulo ng Pilipinas. Parang, although it gives memories nung Wong Kaibigan, Wong Kamakarok. Parang it gives flashbacks. Pero at least, di ba, na direkta niyang sinagot na umpisa pa lang, he addressed the elephant in the room na blood control issue, yung pinsan ko, pananagutin ko. Di ba? Tapos yung systems loss. Pag-uwi ko ka, tinanong ko asawa ko eh. Magkano pa pinakalala sa systems loss? Nung nalaman ko, bumalakpak uli ako. Naku, matutuloy yun. Malaki pala ang...
1: magkano sa inyo?
0: Naku, nakakaya. Kasi pag nalaman mo magkano systems loss, magkakaroon ka na idea magkano yung kuryente namin. Pero masasabi ko
1: bill
0: lang,
1: reveal?
0: Hindi ko nasasabihin sa'yo na 1,000 yung systems loss.
1: Hindi ko nasasabihin.
0: Pero 1,000 piso.
1: Oh, Phil, nagbilang ka pala kahapon ng palakpak eh. Ilan? Na lost count na ni Phil.
0: Well, totoo naman, anyway, Ma'am Oli Benitez. Ano may daw? Mga palakpak na sabi mo peke, no, fake ang palakpak. Meron naman talagang alam mong polite. Pero meron talaga na alam mong kahit ako na hindi naman ho masasabi na may pinapaniga, no, kasi media tayo, dapat impartial. Pero kahit pa paano, meron doon sa speech na, oy!
1: Kapala-palakpak.
0: Oo, kapala-palakpak.
1: Lalo na pag natupad.
0: Yan ang susunod na papalakpak natin. Baka naman namaya, gusto mo, makako, tutuparin pa.
1: Ay, ganon. O sige, ang ating mga kaagapay, nakaabang na sa iba't iba nating platform. Good morning lang ako sa mga kaagapay natin dito sa FB Live.
2: Hello po!
1: Sa YouTube channel.
2: Hi po!
1: Of course, sa GCTV, sa channel 185 ng Signal TV. Hello din sa iyo, aming kaagapay sa radio at PM Radios.
2: Happy listening!
1: Gayun din naman sa mga nakatutok sa ating radio app.
2: Good morning!
1: At sa mga nasa sasakyan.
2: Take care!
0: Baga, back to normal tayo. Back to normal.
1: Nanood ba kayo ng Sona? Kasi tungkol siya ng ating katanungan.
0: Sabi
1: ngayon
0: mo na bago ko batiin ang Team Positive.
1: Sige. Ang ating katanungan, kaagapay, ano ang iyong nagustuhan? At saan ka nakulangan sa Sona kahapon?
0: Yan.
1: Ayun, no? Ano ang iyong nagustuhan? O saan ka naman nakulangan sa 5th Sona ng Pangulo kahapon?
0: Kasi ako, may mga sinusundan ako sa Facebook na mga talaga namang kritiko ng Pangulo. Pero kahit pa paano, I'm actually surprised na nakita ko may mga pinuri din siyang part. So sabi ko, talaga nga meron sinabi ang Pangulo na maganda at lalo maganda kung matutupad.
1: Patunay na kung handa ka lang makinig. Diba? May makikita kang maganda. Of course, meron ka din namang hahanapin na parang hindi niya to nasabi.
0: Yan. Yes. At kahapon, bumabati na si Pastor Bogart Season. Nakinig sa atin. Tagapakulod pa to. Nakinig doon sa ating simulcast.
1: Salamat. Diba?
0: At ang Team Positive na hanggang ngayon ay bumabawi pa. Grabe, bilib ako sa mga to ha, kasi kahit na pagod, nandito pa rin. Nakikibaka! Kasama po natin ng mayigit sa isang oras ang Team Positive. Una po si Brother Nathaniel Loverboy Peralta.
3: Ako po si Prinsipe Amante, maasamong handa sa lahat.
0: Kasi dating tawag sa'yo, not knocking on heaven's door.
1: Nanliligaw pa.
0: Ngayon di ba na?
1: May fiancé na. Level up.
0: At si Phil, best actor / Miracle Boy Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Yan yung mga yan yung kahapon pa lang nakita ko na hindi umuwi.
1: Hindi ka ba umuwi, Phil?
0: Grabe.
1: Pati si Nat, aba.
0: Pati si Brian.
1: Oo nga.
0: Grabe talaga ang ating Team Positive. Kasama rin po natin si Donya Lourdes, Desert Explorer, OG Entrepreneur Magtunaw.
5: Kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: At si, kahapon din na cover ito, si Shekinah Pastora Avalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Ito, kahapon. Bugbog sarado din ito. Pag-ilat naman tayo. Sa control at production side, si Shaira Sunshine Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
0: Ito, isa pa ito sa mga talagang matinding ginawa rin kahapon. Si Angelica, Healthy Girl, Kalayag para sa Radyo TV side.
8: Kakaibigan.
0: Parang putol yung sticker.
1: Lagot ka, Nat.
0: Ating Bukawi Tech People. Yun.
1: Nandyan lang yan, Nat. Ayun. Salamat dun sa mga kaagapay din natin, si Ate Mary Linamuko. Sabi niya, lower prices of things we usually buy monthly sa market at supermarkets. Si Sally naman, napapalakpak daw siya dun sa statement dun sa pag-aalis ng system loss. At doon sa huling statement daw na we will not yield.
0: Ayun, isa pa yun. I was actually waiting for that. Sabi nga ni Bishop, relax ka lang. Kasi wala pa ba, baka na-miss ko. Kasi nagsira ko eh. Wala pa ba yung West Philippine Sea? Wala pa. Akala ko hindi nababanggitin. Gulo yun pag hindi nabanggit.
1: Reserve sa dulo, diba? Pero sabi nga ni Ate Sally dito, nakatulog daw siya ng konti. Kaya ang inabot daw niya, yung mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino. Sa dulo na yun, ate.
0: Pero we have to remember that junior is not the senior. Senior naman talaga, kahit papano, talagang yung boses pala. Although malapit-lapit din ang boses ang Pangulo, at saka the way he delivers his line, hands down, talagang one of good speakers talaga yung tatay niya. Ang tumapat yun ay si Ninoy Aquino. Yan, yan ang mga orators, eloquent speakers nung panahon na iyon.
1: Correct.
0: H. Reveal.
1: Meron na tayong mga sumasagot dito sa ating QOTD. Ano ang nagustuhan o saan ka nakulangan sa fifth zona ng Pangulo? Si Guy nga, yon sabi niya, gaya ng sinabi ko kahapon, yung hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya. At yung sa edukasyon at sa pagbaba ng bill ng kuryente at sa health, kasama ang PWD, nakulangan ako dahil nurse ang anak ko. So pagtaas ng sweldo ng mga nurse at nakulangan ng mapapasukan ng public hospitals. Kaya kailangan ng pangingibang bayan ng mga nurse.
0: Alam mo, magandang balikan nila yung sa coverage natin kahapon, yung banter ni Pastor Dewa Gunigundo at saka ni Attorney Jojo Calacalilao. Ang ganda nung discussion.
1: Correct.
0: Parang ako, parang hindi na ako magtatanong kasi asarap na lang panoorin nila. Ang galing.
1: Balikan niyo po yung ating Pilipinas Ngayon special broadcast from 1:30 to 6 p.m. kahapon. Nandito naman yan sa atin pong mga Facebook at YouTube channels. Okay.
0: Galing nga ni Bishop din kahapon.
1: Magkawikaan na muna tayo sa oras alas 7:24 ng umaga.
9: Kawikaan, kayamanan.
10: Kawikaan, kayamanan.
1: Proverbs 21:14, kung ang kapwa mo'y may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit.
0: Alam mo, medyo piti nitong pagkakasali ng magandang balita, Biblia. Doon sa Ang Biblia 2001 edition, ang sabi, ang lihim na regalo ay nagpapatahimik ng galit. Ngunit ang suhol sa dibdib, malaking puot. Kasi sa English, pinagtapato yung gift at saka yung bribe. Yun ho yung tinatalakay dyan. At sabi nga, nung ni-research ko, kasi sabi, sabi sa New Living Translation, a secret gift calms anger. A bribe under the table pacifies fury. So, ang challenge kasi dito, the gift at ang bribe, manipis lang ang difference. Kaya minsan mag-iisip ka rin yung bang regalo lang ba talaga? O ito ay may ka-strings attached? That's why we have to really think about it din, lalo na yung mga nasa pamahalaan, na pag may binibigay, di ba, kung tutusin sa pamahalaan nga, bawal yan eh. Mm-mm. Bumati ka nga ng Merry Christmas, bawal eh. Mm-mm. Kasi nga, nagpaparamdam ka. Mm-mm. Para kang multo, nagpaparamdam. Di ba? Yung kailangan nating maintindihan na ma-distinguish natin. Kasi yung akala mo, regalo, meron palang kaakibat na inaasahang kapalit yan. Kaya dun sa ating mga nasa posisyon, di ba? Eh, kahit na sabi mong nagmalasakit lang, nagregalo, you have to be careful. Like, for example, sabi nga nila, there's no such thing as a free lunch.
1: Mm-hmm.
0: No, kapag,
1: kasi nakukuha nung tao yung kagaanan ng loob kapag nakatanggap siya ng something. Parang may gano'n na hindi naka-black and white, pero may nangyayari deep inside.
0: Kakaiba eh. Kasi mm-mm, kultura din natin yun eh. Actually, mm-mm, parang ang pag may nagregalo tapos tinanggihan mo, mm-mm, parang sampal. Diba? Pero there are times that we really have to refuse.
1: Mm-mm.
0: Lalo na kung malalagay sa alanganin. Naalala mo yung, ay, again, age reveal. Merong commercial noon ng isang bangko eh. Na parang may makata sa dulo eh.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Anong sabi?
0: Na yung bata, de, tay, yung magbabayad na yung tatay.
1: Mm.
0: Tapos sabi, ay tay, binayaran na wala po nung nasa table na yun. Tapos yung nasa table, eh, yung tatay niya government employee, kumbaga. Tapos yung yun eh, mukhang politiko.
1: Mm.
0: So ang ginawa nung tatay, inutusan yung anak, binalik yung binayaran. Binayaran. Yung bata eh, nagbinilangan ng pera yung nagbigay. Mm. Tapos yung makatang nakabarong yun eh. Na,
1: hindi ko na inabutan yung commercial.
0: I'm sorry, inabutan ko po yun.
1: Pilit kong inaalala.
0: Yun yung mga commercial noon.
1: Talaga?
0: Na hindi ito yung mga commercial na puro pa-cute lang, pa-sexy lang. Yun talaga may
1: mapapaisip
0: value.
1: Mapapaisip ka rin.
0: Na yung nasa
1: kukurot, tatagos.
0: Meron talaga kasi unang-una nga pag ikaw nasa pamahalaan, you are to live a simple life. Talagang ganon. Hindi yung, kaya rin salamat sa Diyos, kahapon walang red carpet.
1: Wala din naman last year.
0: Ah, talaga? Buti naman. Na-break na. Actually, sa ibang bansa nga, I think, dun sa inyo, sa Amerika.
1: Nax.
0: Naka-ano eh. Naka-
1: kala ko sa inyo yun.
0: Business attire. Naka-business attire lang yung mga pumupunta sa yung version nila ng Sona.
1: Mm.
0: Diba? Eh, dito kasi dati, diba?
1: Pabonggahan
0: talaga. Uh-huh. 'Di ba? Ilang pinya ang nagsakripisyo para maging maganda yung barong nila. Oo, at talaga naman yung mga gown parang hindi ko alam kung frustrated
1: ano
0: model kasi
1: Met
0: kaya
1: gala.
0: display. Pero kahapon talaga
1: toned down.
0: Wala, galing nga eh. That's good. Let's keep it up.
1: Oh,
0: kasi
1: yeah,
0: nga pagpapakita ng simpleng buhay at kasama po doon sa ating mga nasa pamahalaan ay ang pagtanggi sa pagtanggap ng mga regalo.
1: Mm-mm. So, napakagandang paalala po ito. Proverbs 21:14, kung ang kapwa mo'y may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Naghatid sa oras, 7:29, ready na ang ating kaagapay mula sa MMDA Metro Base para sa update sa ating mga motorista.
8: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
11: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada,
12: Metro Manila Development Authority,
13: Charlie Nozares.
1: Hi Sir Charlie!
0: Good morning!
14: Good morning, kahit and Pastor Eric, ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, ating munang unahin itong lagay ng traffic sa EDSA southbound na kung saan nakakaranas na po ng mabagal na daloy ng mga sasakyan simula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Latino sa may Bagong Baryo. Pagdating din sa may West Avenue, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may MRT North Avenue Station. Moderate to heavy traffic din dito naman sa may Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy hanggang sa may Show Boulevard sa Mandaluyong. Ganon din po sa may Guadalupe, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may Magallanes sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Kalayaan na po yan. At muli po tayong makakaranasan ng pagbagal pagkatawid ng Guadalupe Bridge at tuloy-tuloy din po yan dito na sa may Guadix at Ortigas MRT Station. And after ng Ortigas MRT, dyan na lamang po sa may service road ng Farmers sa Cubao, may konting build-up din po hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At muli po tayong makakaranasan ng pagbagal, dyan naman sa may approach ng Balintawak. At ito yung mga pababa naman ng Cloverleaf patungo sa direksyon ng A. Bonifacio at Quirino Highway. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, moderate traffic lamang po dyan sa may pagbaba ng Commonwealth Luzon na flyover hanggang sa may Philippine Public Safety College. At masusundan po yan pagbaba ng C5 Lipi sa flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy na makakaranasan ng pagbagal hanggang dito na yan sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Moderately moving naman sa may kalayaan sa Taguig hanggang Market yung mga papasok naman ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Bayani Road sa Taguig po yan. Mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At moderate to heavy traffic din sa may Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa. Pagdating naman dyan sa may Libby sa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic at ang apektado din po dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, paakyat ng Libby sa flyover hanggang sa may intersection ng Bizerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pagbaba ng Aurora Katipunan flyover, may pagbagal din nararanasan hanggang sa may Miriam College. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview apektado na rin sa pagbagal simula dyan sa may Labayani Road at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Doña Carmen. At muli po tayong makakaranasan ng pagbagal pagsapit na dito sa may tapat ng Diliman Doctors sa papunta naman ng Luzon hanggang Tandang Sora. Moderate to heavy traffic din sa may Central Avenue hanggang dito na po yan sa may Elliptical Road at sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4. At kasalukuyan na pong bawal kayong bumiyahe na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya mo ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Salamat, Tito
1: Thank
0: Charlie!
1: Thank you, Sir Charlie! God bless you!
14: Din po sa inyo.
1: Si John Paul Songsong, ang nagustuhan niya, Pastor A, sa Sona kahapon, edukasyon ang priority. Nakulangan naman siya sa tourism report and policy.
0: O nga, hindi nga nabanggit ngayon sa tourism. Ito naman si Ann Valenzuela, ang sabi niya, lahat mo napakaganda, nagustuhan ko. Nakapagbibigay pag-asa sa ating lahat. Praise God! Sabi naman ni Kira, political dynasty at PWD lagi nahuhuli sa bigayan ng allowance. Pero may nabanggit ko sa PWD, di ba? Yung check-up, the double ng package ng PhilHealth. Di po ba?
1: Si Anna, wala. Yung dalawang ipinalakpak ni Pastor ay pangako lang, sabi niya, na tiyak mapapako lang ulit sa limot. So, hindi niya tutuluyan yang si Martin, sabi ni Ana, dahil siya din ang matuturong ulo ng korupsyon.
0: Well, kaya nga dapat tayo magbantay, Ma'am Ana, na hindi naman ho tayo papayag, na hindi niya matupad. Kaya nga, sa broadcast ho katulad kahapon, nireview din namin yung mga nasabi nung nakaraan na... Like, katulad kahapon, di ba? Ang nung nakarang Sona, mahiya naman kayo. Kahapon, di ko alam kung nabanggit on air or during our discussion, isa sa guest natin sabi, ba, dapat ang sabihin na ng Pangulo, mahiya na tayo. Diba? Kasi nga, although one year, medyo process nga, mahirap din naman kung minadali yung kaso. Baka mamaya, malabnaw, yun mas magproblema tayo. Dahil pag na-acquit yan, hindi na masasampan uli ng kaso yan, double jeopardy. Kaya kailangan, you do it right.
1: The right way, tapos sa legal na paraan. Okay, Ama. Si Sir Benny Estareja nasa linya para lang sa ating weather report mula sa Pag-asa DOST. Sir Benny, good morning.
0: Morning.
15: Good morning, Ms. Haley and Pastor Eric, and din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala po tayong minomonitor na anumang bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility na posibleng pumasok po sa susunod na 3 hanggang 4 na araw. Meron tayo pa rin mahinang habagat sa Western Luzon at asahan lamang ang maulap na kalangitan sa Ilocos region, Zambales, and Bataan at sasamahan lamang ng mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. May chance rin po ng mga light to moderate rains dito naman sa kabilang banda sa may Eastern Visayas, pababa ng Caraga Region and Davao Region. Yan po ay dahil naman sa easterlies o yung hangin na nagmumula dito sa may Pacific Ocean. The rest of our country, kabilang po ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies naman ngayong araw po yan at may chance lamang ng mga pulupulong ulan at mga localized thunderstorms. Mas madalas po pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Wala naman tayong nakataas na gale warnings alin man panig po ng ating bansa. Yung muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estareja, good morning po.
1: Thank you, Sir Benny. God bless you.
0: God bless po.
1: Si Jeric Reforba, nagustuhan niya daw na simple yet dignified ang fifth zona at malinaw ang ulat sa accomplishments sa edukasyon, murang healthcare, food security at transparency sa public works, pati infra and digitalization. Nakulangan lang daw siya sa mas konkretong solusyon at timeline sa taas presyo, sahod, kuryente, tubig na hinihintay ng masa na hiniling din ng mga senador na ikonkretong hakbang.
0: Actually, meron akong nabasang comment ni Attorney Michael Yusinko na ang SONA, hindi technically, kung titingnan mo sa Constitution, ay hindi panahon ito para magyabang na accomplishment. Ang ano pala, ang gagawin mo dapat sa SONA, sasabihin mo, i-outline mo ano yung inaasahan mo na gagawin din ng Congress in partnership with the executive kung anong mga batas.
1: Actually,
0: may mga ganon.
1: Ang mga congressman at senator talaga ang kausap pagka SONA. Nadadamay lang tayo kasi nga yan ay televised. Pero ang talagang, yun nga, ito ay naka-address sa ating both houses of Congress.
0: Actually, amendment yung ipiralo. Yun, isang malinaw yun na related talaga sa purpose ng SONA. At saka yung sa West Philippine Sea. Kasi sa akin, malaking bagay yun dahil that signals na, paninindigan natin to, na talagang atin to, na wala tayong puwang sa mga chinators.
1: At saka yung ano, yung buwis, ano, yung 350,000.
0: Lalakihan na exception. Kahit naman lakihan yun, hindi ka kasama dun.
1: Bakit?
0: Kami kasama, pero yung kayo,
1: diba? So, hindi. I mean, kailangan yun ng pagsasabatas, diba? So, doon, kailangan pumasok ng ating mga mambabatas.
0: Hindi yan pwedeng basta iutos yun. Talagang kailangan ng Congress
1: kailangan
0: sa batas.
1: Kailangan ng amyenda.
0: Yeah. Sabi naman ni Luz Aguilar, nakulangan ako sa issue ng pagsupo sa droga at mas malawakan pang pagsupo ng kriminalidad sa ating bansa. Natuwa naman ako sa issue ng West Philippine Sea. Shoutout po sa mga kapatid ko na listening sa Bataan, si Len at si Norris.
1: Ayan, and speaking of Bataan pala, oo, nakikiramay pala tayo sa mga naulila ni Pastor Dolan Akda, isa sa mga tapat din na partner natin dito sa DZAS sa FEBC. So, mahigpit na yakap yan kina Ate Judy at sa mga anak, ano, kay Ian, kay Joab, at saka kay Joanne. So, ang DZAS po ay nagpapaabot ng pakikiramay sa mga naiwan. And of course, sumasaludo din tayo dun sa faithful service talaga sa Lord ni Pastor Dolan Akda.
0: May God comfort his family, his church. At sabi nga, ang aabangan na natin ay sasabihin ng Panginoon sa kanya, well done. Kahapon naman ay 7th death anniversary ng aking best friend. Naging kaagapay din natin si Pastor Jesse Cadel. Yes. At pero yun nga, well said, well done. Yan, yung aking best friend. Well, bigandaan muna natin ang si Sister Lourdes Magtunaw. Break muna tayo sa pag-uusap sa politika.
1: Pero sagot pa rin kayo.
0: Oo.
1: Anong nagustuhan o saan ka nakulangan sa SONA kahapon?
0: Yan, at pakinggan po muna natin. Hinga muna tayo sa nakalap na kwento at trivia ni Doña Lourdes Desa the Explorer Magtunaw sa likod na naman po ng ating bandila.
16: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
17: Hello kaagapay! Desa the Explorer po. Ngayong araw, dala natin ang halimuyak ng nyogan, tunog ng mga batis, at init ng makasaysayang lupa. Handa ka na ba? Tara na sa Land of the Mountains, Hot Springs, and the hidden stories ng Calabarzon. Walang iba kundi sa Laguna! Alam mo bang ang Laguna ay tahanan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dito siya ipinanganak sa Calamba at makikita mo pa ang iconic niyang bahay na ngayon isang museo na. Para sa history trip, pwede mo rin bisitahin ang mga lumang simbahan tulad ng Nagcarlan Underground Cemetery, isang libingan sa ilalim ng simbahan. Creepy, pero cool. Kung naturescape ang hanap mo, sagot ka ng Laguna. May bundok, may falls, may hot spring, lahat check na check. Pasyalan ang world-class Pagsanhan Falls kung saan sasakay ka sa bangka at magre-river cruise papunta sa Malacas, pero maganda't malamig na talon. Kung hiking naman ang trip mo, akyatin ang Mount Makiling at damhin ang alamat ni Maria Makiling habang nililibot ang kagubatan. Gusto mo ba ng spa feel sa gitna ng gubat? Sa Hidden Valley Springs, para kang pumasok sa Secret Garden na may natural hot at cold springs. At kung hanap mo ay unique na view, huwag palampasin ang Enchanted Lake ng San Pablo, ang Seven Lakes na bawat isa ay may sariling charm at kwento. At syempre, sinong hindi curious sa Mount Banahaw? Isang sagradong bundok na may spiritual energy, kung saan maraming pilgrims at hikers ang umaakyat para sa katahimikan at self-reflection. Laguna is more than just a nature. Isa rin itong cultural food haven. Kilala sa mga pasalubong na tatak Laguna gaya ng espasol, buko pie at puto binyan. Siguradong busog ka na, may baon ka papauwi. Sa Liliw, hindi lang chinelas ang bida, kundi pati local na kakanin at street food na perfect sa bawat lakad. Huwag palampasin ang Arabella Cafe, isang hidden culinary gem sa isang simbahan na kilala sa masarap na pasta at cake. Sa Paete naman, habang pinapanood mo ang mga wood carvers na bihasang biyasa sa kanilang sining, tikman ang fresh catch at lutong bahay na putahe na parang Ilocano meets Southern Tagalog sa sarap. Alam mo ba na ang Paete ay tinaguri ang carving capital of the Philippines? Dito, ang kahoy ay ginagawang obra, mapa-abstract art. Dito lahat handmade with love. Gusto mo bang makakita ng Filipino creativity? Dito mo makikita na buhay pa rin ang sining sa araw-araw na buhay ng mga taga-Laguna. After all the adventure, chill time naman. Dito sa Laguna, sagana sa hot spring resorts, lalo na sa Calamba at Los Baños. Natural ang init galing sa Mount Makiling, kaya perfect ito para sa muscles recovery and soul rebooting. Pwedeng family bonding, barkada trip, o solo soul searching retreat. Kaya kung hanap mo ay timpla ng adventure, kasaysayan, sining at pahinga, Laguna is calling! Dito, bawat kalsada may kwento, bawat tanawin may kasaysayan, at bawat kanto may lasa ng tahanan. Lourdes Magtunaw po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
18: Kita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida Pandila.
1: Thank you, Dessa Girl.
0: Laguna, di ba?
1: Kumakanta na siya. Yay! De,
0: subok lang.
1: 7:45 na ng umaga. Alam ko, nabitin talaga kayo sa usapan kahapon. Pero bago lang natin tawagin sa Zoom ang ating panauhin ngayon sa ating post-sona analysis, bigyan diin lang natin, Pastor A, malapit na FEBC Life Connect. Hashtag break the cycle. Ito po ay Mental Health Wellness Forum about bullying and depression. Kasama si Dr. Joyce Piapgo. Siyempre, nakakasama natin si Ate Joyce sa Heartline at Manakanaka sa Family Matters. So, ang host naman nito, sina Bong and Claire Pineda, ang Team Pineda ng Family Matters. August 15, 8 o'clock to 12 noon sa Philippine Bible Society Tower, dyan po sa Ermita, Maynila. Siyempre, libre to kaagapay. kaya attend na. At para sa mga magpapa-register, puntahan lang po febc.ph #breakthecycle or mag-text sa 0927-778-6909.
0: Napapanood paksa yan. Tungkol sa bullying.
1: Na-mention din to kahapon ng Pangulo, di ba?
0: Oo. Actually,
1: mga mental health.
0: Palagay ko, yun na yung signal sa Congress na mag-

0: pasa ng mahigpit na batas tungkol sa pagbabawal sa social media sa minor de edad.
1: Ah, kung titingnan mo. Gumugulong na yan, di ba? Pinag-aaralan na.
0: Ibig sabihin, sino suporta niya yung bill na yun?
1: Mm-mm. Okay.
0: Diba?
1: 7:46 na ng umaga.
0: Kaya lang, ibig sabihin, mahirapan na ako mag-social media kasi pagbabawalan minor ng mga minor de edad.
1: Minus ka. Hindi ka minor. Oh, ito na.
0: Oh,
1: pag-usapan ito natin, alamin natin ano ba rin yung mga nasa pool.
0: Nakulangan ba siya? Nagustuhan ba niya?
1: Diba? So, salig rin kayo kaagapay sa ating malayang talakayan ngayong Tuesday dito sa Oras na Pilipinas.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Daddy boy, bukas pa tayo may impeachment.
0: Iba talaga kapag in love.
1: Sana tayo, sana Daddy boy. Yan, okay tayo. Nagulat kami dito.
0: Nagkatingin na kami dalawa.
1: Okay. Sige po, ang ating makakasama ngayon, kasi ano na lang parang last 2 years na lang. Sa
0: parang
1: termino,
0: sa basketball, last 2 minutes.
1: Parang ganun ano. So kahapon, napakalawak din naman ng kanya mga tinalakay sa SONA, korupsyon, pagpapababa ng presyo ng kuryente, pagkain, seguridad sa enerhiya, modernization ng ating infrastructure, education, kalusugan, at syempre yung ating paninindigan sa West Philippine Sea. Nakausap niyo siya kahapon, hindi pa nagsusona. Kaya eto na ngayon, nagbabalik sa ating malayang talakayan ang ating legal expert at dating diplomat din, si Attorney Jojo Lacanilao. Siyempre, attorney din natin to sa Heartline Legal.
0: Yeah, good morning! Long time no here, Attorney Jojo Lacanilao.
3: Oo nga, parang kailan lang
0: kahapon.
1: Attorney Jolak, dapat pala dito ka na natulog para
0: oo nga,
1: live ka ulit dito.
0: Attorney, to be fair, ano muna ang nagustuhan niyo sa SONA ng ating Pangulo?
3: Well, ang impression ko talaga, si BBM kahapon, parang dinodrawing na niya yung legacy niya. In other words, ito na yung nangyari sa aking presidente, pagiging presidente, at ito yung mga gagawin ko pa. Mm-hmm. So, wala ka namang masabing disagreement, no, dun sa mga plano niya. Kasi, how can you disagree, no, with more classrooms, lower electricity,
0: lower taxes,
3: pambagay, tsaka yung taxes, expanded income tax exemptions, mga ganon. How can you disagree with that? The only thing sa akin is, sir, bakit ngayon lang? Pang-apat na taon na natin ito . Pinag-uusapan pa natin ito. At parang future pa lang to. At matatapos na yung term niya in very short time, no? Kaya yun lang naman na nakita ko, wala ka namang di-disagree dun sa sinabi niya. Except, yung mga iba niyang claims, pag pinil off mo yung nasa taas noon, marami kong tanong doon . For example, sabi niya, no, one of the things na sinasabi niya, nagpatayo na kami ng 500,000 housing. Yan. Pero alam mo, nung nagsimula ng term niya, ang alam nating backlog na in-announce din niya, backlog in housing is 6 million.
1: Mm-mm.
0: Oh,
3: ang original plan nga niya is 1 million a month.
1: A year. Oh, sorry.
3: Pero ngayon, fourth year na, ang nire-report lang niya, 500,000.
1: Mm-hmm.
3: It sounded good kung wala kang baseline.
0: Walang context.
3: So, yun yung mga bagay na, yung backlog, ganoon. Tapos, huli na yun. Pero magaling yung speechwriter ni Presidente, na pag hindi mo alam yung gano'n, mapapapalakpaka doon. Pero below the ano yun, below the average yun, at underperformance yun, as far as I'm concerned. And in general, actually, hindi ko nakita yung development ng Pilipinas . I mean, maraming growth na sinabi, no? Iba yung growth, iba yung development . Yung pinag-uusapan natin kahapon, Pastor A, yung
0: Paksilika, you know,
3: yung UMIC na upper middle income country.
0: Oh, yung middle class na pala tayo.
3: In-explain ni Pastor Diva yung statistics noon. Wala namang problema sa statistics. May growth, pero is it really happening sa ating buhay?
1: Mm.
3: Kasi yung 52% ng ating mga tao

0: pang 30,000 ang kinikita niya per month. Ang UMIC, ang calculation doon, parang 100,000 a year na eh. Or 1.2 million a year ang kinikita ng Pilipino. Average kasi $4,000 eh, $4,900. So may growth in that sense, pero asan yung development? Ang taas pa rin ang unemployment, mataas ang inflation, malaki pa rin ang poverty natin, at you know, daig tayo ng ibang bansa. Ang mga Pilipino, ayun, hindi basta-basta nakakalabas ng bansa at mamamasyal. Iba sa atin nakakagawa ng gano'n.
1: Alala ko nga yung context, attorney. Naalala ko yung context ng paliwanag ni Pastor Diwa, di ba? Na oo, upper middle class tayo, nakapasok tayo doon sa pinaka-base noon. Pero matagal na nakawala doon ng Vietnam. So pag kinontextualize mo ron, nahuli tayo.
0: Saka generalized yun eh. For example, you know, some people here are worth a trillion pesos. Trillion pesos. Tapos i-compare mo dyan sa maraming Pilipino. 52% nga sa atin hindi kumikita ng more than 30,000 pesos a month eh. Yung 30,000 malaki na yun eh. So pag in-average mo yun, ang lalabas doon ay ang average income lumalabas na 1.2 million per Pilipino, which is not true. Mm-hmm. So yun yung sinasabi nating may growth, pero yung growth baka napupunta lang sa mga konting tao, yung mayayaman. Mm-hmm. Kasi ang daming nahihirapan eh. So ang question, Mr. President, ano yung strategy po ninyo for development of the Philippines? Industrialization, pagtanggal ng graduate na maraming tao from poverty. Kasi ang daming mahihirap sa atin ngayon.
2: Mm-hmm.
0: Pero, so yun yung mga tanong natin.
2: Oo. So aabangan kung paano maisa sa katuparan. Pero Attorney Jolak, yesterday, majority ng minority senators hindi umattend.
1: O may umattend dalawa, di ba? Yung magkapatid na Bilyar nandun, kung di ako nagkakamali.
0: Hindi ko napanood yung marcha nila paloob eh, kasi ang pinanood ko lang yung speech talaga.
2: So marami po ang hindi dumalo sa hanay po ng ating mga senador. So paano magkakaroon ng katuparan yung ibang mga plano po kasi niya, kailangan nun ng mga pag-aamyenda sa batas. Oh. Ibig sabihin, kailangan po niya ng tulong ng ating mga kongresista, ng ating mga senador.
0: Correct, no? Pero kung titignan niyo yung buong speech, si Pastor Ray, mayroon ka nakuhang hint, no, about bullying and everything. Sa buong speech, dalawa lang yung parang legislative agenda niya.
1: If you specific.
0: Kasi wala siyang choice, eh. For example, yung review ng EPIRA. Okay, yun, kailangan ng Congress, nabanggit niya yun, Congress, tumulong kayo para matanggal yung mga bagay na ano na yung system laws, mga ganun sa bills natin, ano? Tapos yung isa, yung expansion ng income tax exemption. Taas natin sa 350,000 a year. Dalawa lang inapon ako eh. Na talagang inapila niya sa Congress eh.
2: Opo.
0: Ang tingin ko tuloy, at may nabasa rin ako mga ibang analyst na Mukhang alam na ni Presidente yung grift, no, ng legislature sa kanya. At mukhang hindi na siya aasa masyado doon sa legislation eh. At mukhang gagawin niya to in many ways by his executive power. So titignan natin kung magiging effective siya. Kasi yung mga nilatag niya kahapon na futuristic na plano niya, na huli na, in my view, more classrooms. Palagay ko, ano na lang yun, ano? Pwede na niyang i-implement yun on his own. Kaya lang ang tagal-tagal na natin naghihintay niyan. And now, you know, 2 years to go, magagawa pa ba natin?
1: Parang ano, no? Parang sa basketball, last 2 minutes, tampak na, tapos, ano pa rin, go for the win pa rin. Baka naman kasi yung team niya, never say die.
0: Pero you know, dami, tapos ang problema pa ni Presidente, talagang tinamaan tayo ng global ano problems na wala naman tayong masyadong control. Hindi lang yung war in Iran, but yung global economy talagang medyo bumabagsak siya. Kaya paano mo ilalaban yung ganong bagay sa bansa mo na yung buong mundo ay naghihirap din talaga eh, no? So Mr. President, all the best to you. Kaya lang parang sa akin, 4 years na rin tayo nagdaan eh. In the last 4 years, ang hirap na sabihin na meron tayong malinaw na strategy on development, except for the old tired neoliberal ideas na ginagamit pa rin natin, foreign direct investments, export-led growth, etc., etc., na mukhang marami na tayong pinagdaan at wala naman tayong nakita. Remember, a word used kahapon, I remember, a word we used was leapfrog in relation to Paxilica, if you remember, Pastor.
1: Oh, alam ko yung stand nyo sa Paxilica.
0: Leapfrog na natin yung development kasi ito na. If I will only receive 5 pesos every time I hear the word leapfrog, milyonaryo na ako. 1980s pa, ang dami nang sinasabi, ili-leapfrog tayo nitong ganito pag may investment na ganito. But it's never happening. Pero meron pang isang ano na hindi malinaw din yung sa foreign policy, which is my area. Mm-hmm. Hindi ako na masyadong nasatisfied dun sa mga sinabi niya. In fact, kukunti lang yung sinabi niya. You know? Wala tayong narinig na strategy ng the South China Sea. Natutuwa tayo, sinelebrate natin yung 10th year ng arbitral victory. Pero from the time we won that, of course, si Presidente Duterte talagang hindi niya pinansin yun. Until now, what have we done? I mean, to promote that victory, ano yung strategy?
2: Mm-hmm.
0: Ang naging strategy, tingin ko, mag-align na lang tayo sa mga malalaki, Japan, USA, Australia, laban sa China, but this country, especially America first, ha? Ang America ngayon, it's not for us, it's for them, no? Their main strategies contain China, which is not winning. Kasi ginalop na, galloping yung China, nilagpasan na ang USAI. Kaya nga nagtatayo tayo ng Paxilica rito para mapigilan ng China sa pagtuloy-tuloy niyang improvements sa AI. At yun, nakakabit parati yun, Pastor H. at Heidi. Sa wartime supply chain ng Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kabit-kabit yun eh. It's not about the development of the Philippines. It's about the security of the United States. So let's be careful. Tapos sasabihin sa atin, hindi, walang problema, 5 million liters of water daily gagamitin para to cool down the machines. O kaya electricity of 3 to 5 gigawatts. Ganon kalaki yun eh, no? Tera-tera yung naririnig kung ganon. Kaya natin yan. Yun ang sinasabi ng BCDA, no? Si Bingkang. Give me some proof. Kung kaya mo yung 5 million, saan mo kukunin yung tubig na yun? Sabi, no, impounding of water rain, tsaka o kaya magsasalok tayo, surface water. Hindi ba every summer natutuyo ang gap dam?
1: Sad-sad nga ngayon ang gap dam eh.
0: Parating kulang yung tubig natin. Tapos sasabihin sa atin, 5 million a day. Para malumamig yung Paxilica na yan, kaya natin yung gawin. These are all just aspirational. What I want is data, evidence na talagang mangyari yan. Basic pa lang yan. Basic pa lang yan. Pero ito, may rent pa to. 99 years to. Remember the last one we give rent for a century. This is a century. Military bases. Ngayon tinanggal na natin. Ngayon papasok na naman tayo dun sa ganung kahabang agreement na magre-rent sila kuno. Pero the first 2 years libre nakalagay eh. Tapos ang daming tax holidays. Para tapos yung mina natin, sabi hindi, miminahin natin sa atin para hindi na ibenta sa China.
1: Oh.
0: Sa paggagamit yung mina mo, doon din sa Paxilica. Kanina yung produkto na yon. Hindi naman Pilipinas yun. Paxcon yun ng Taiwan.
1: Well, Tony, sabi nung sa tagapakinig natin, si Noel Bautista, masado daw kayo negative.
2: Eh, kailangan nga daw ng tulong.
1: Oo.
0: Give me a reason to be positive. Hindi naman lahat positive din eh. I'm just reflecting. Kung, you know, I'm just saying, give me data on Paxilica and the development. Hindi ba natin nakikita to? Let's not gaslight each other.
1: Actually,
0: pumunta ka dyan, ilan ng poor people na makikita mo. Pero sabi nila, tayo middle class tayo. It's not true. It is not true.
1: Attorney, may nabanggit ang Pangulo na feeling ko, ako naman, nakulangan ako doon kasi parang, although alam ko yung importansya na we get into the space race, pero yung pagbanggit niya na may rocket next year, kahit si Heidi, napansin ko sa summary niya, parang hindi siya ganun kabilib doon eh.
0: Hindi naman
2: masamang mangarap, tayugan ng pangarap.
1: Kaya lang,
0: who will disagree with that, diba? I mean, of course, if we can put rocket in space, it means yung ating aerospace, yung ating science, technology, may konting advancement. That's fine with me. Wala akong problema dyan. But I want to see strategy on development. How many poor people are we going to graduate from poverty? Okay, how many? Sir, give me numbers.